0: Secret of Health.
1: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilim nun nga adunay caffeine sama sa mga kape og energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
0: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Dagana kayo kung natiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Mafilgin mo ang kalami o ang aroma sa kape.

0: Salton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Salton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Salton Gold Herbal Capsule, ang Salton Vitamin C, ang Salton Plus Coffee Mix ug Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika ug sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar ug uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Tilapia! Tilapia mo diha!
3: Uy, miss!
2: Kuya, tilapia?
3: Tilapia?
2: Sige na ya, tilapia. Para makauli na ko.
3: Ya! Mo nang nitilap ko!
2: Bastos juga!
4: It's exciting! XFM

0: oras, mga katropa, alas 8:07 na, paspasa na gino.
1: Bullseye!
0: Adunay kanabang hibulong karon nga ilisan ang literato ni Alan Peter Cayetano. Pero bantod kay Cayetano, mga katropa, ang change of leadership, iguro man ang tao na sa pagpanalipod, mga katropa, humihimo na sila dinalian talag sa onglakang niining kay gayunan, kay grabe man ang problema sa tuwang nasod. Nga nakita nila, nga kumbaga, wala na kunoy tawag niini pagprotekta sa soberenya sa tuwang nasod.
1: Bullseye!
0: Nga karon issue na po sa soberenya, issue na po sa protective custody, naghanap issue ni atuwang nasod, oy.
2: Okay.
0: Pero nga itong pangutana, sana'y tabo sa Senado. Uyon ba ka mo sa pagpanalipod ni Senate President Cayetano sa Senado batok sa pagsulod sa NBI?
1: Bullseye!
0: Ato nang hinahinayon o gasas, mga katropa, kay siyempre, dili man po nato mabasol ang Senate President. Hala, dili mao ang picture. Ibalik sa pakitaan sa nagkayatano kung ano na, ano ba na?
1: Bullseye!
0: I-check dito sa folder. Inisi ang litrato, ready mao.
1: Bullseye!
0: Kao sa bullseye nga folder. Basi wala to na-refresh pag sulod mo gapon ba?
1: Bullseye!
0: Alas 8:08 ang atong oras. Mao na atong isgutang karon, mga kagilaan. Kaya adunay mga nahitabo lagi kag-tension diya mismo sa Senado. So, dili na ito mabasol si Senate President Alan Peter Cayetano kung ano nga mihimo siya og mga dinalian og talang saong lakang taliwala sa kalikatensyon o paglikop sa NBI sa inipisyo sa Senado. Kaya siyempre, ikaw ba naman isip pangulo ka sa mong institusyon, katungdanan yun o katungod ni Cayetano nga protektahan ang iyong mga kauban. Sama ng Senator Bato de la Rosa, pinagi siyempre paghatag o protective custody gikan sa usa ka operasyon nga giimo sa gawas nga ahensya nga walay klarong koordinasyon. Ang iyong paggamit sa Facebook Live dili usa ka drama ni ha, kundi dili usa ka maalamong paagi sa pagka-transparent o pagsiguro nga makita sa tibuok nasod ang aktual nga kahintang aron nga mapugna na mas dako pang kagubot o sekretong pagpangabuso sa gahom. Mga katropa, isip usa ka leader nga kumbaga nagpabilis sa ustisya o moralidad ubos sa iyang pagpangalagad, maigong sukdanan si Cayetano sa untanaw nga kwestiyonon ang dinalian nga suspension order sa Ombudsman batok sa Sergeant at Arms sa Senado. Usa kini ka makiangayon nga baruganan ang iyang gipakita sa pag-insister lagi nga kung suspendihon. Ang kanilang mga gwardiya sa Senado nga nanalipod lang sa ilahang tugkaran, o kinang lang suspendihon usab ninyo si NBI Director Melvin Matibag nga mo'y nagdala diha og tensyon. Diba? Naisakto og dahil ano ni, naihulog di ka naman. Kung adunay kagubot, diba dapat ang atong pangitaon una, mga katropa, kung kinsa ba yun ang nagdala og kagubot? Kinsa ba yun ang sinugdanan? Kinsa ba yun dauna? Diba? Kay kung walay NBI nga nagsunod dahil sa Senado, mga katropa, way nahitabong kagubot. Ang lakang sa mayorya, ubos ni Cayetano, nagpakita lamang nga ang Senado dili basta-basta magpabuli o magpadiktar sa ubang ahensya. O kiniusa ka baruganan nga nagtumong sa pagpanalipon sa integridad sa tibuok institusyon batok sa mga dula sa pamulitika. Ang problema ni Cayetano karon diri ang mga minority.
1: Bullseye!
0: Diba? Kay una nang napagawas ang statement mismo, kininyong idol nga bending dalo nga si Erwin Tulpo, ang botos. Sabagay, huwag man ako butuhan yung tawhanan eh, pero tandog lang. Ay, di ba din ipatay di ay? Pero ano lang yun, mga katropa, in fairness to him. Uy. Diba? Nga, gustong imbestigahan ang nahitabo sa pagpamusin. Kay mura ko ng stage ang nahitabo. Daon sa ka, okay ra ka diha. Mga katropa, isip Senate President, ato nasabtan. Dili ba sakto nga panalipdan lang ni kayatanong institusyon o mga miyembro ni ini batok sa kalik nga operasyon sa laing ahensya. Kaysa pag-iunang nagdalag kagubot, na ito pang utanong tamo. Di ba, Lunes na Lunes, mga katropa, ang nagdalag kagubot si former Senator Antonio Trillanes o ang NBI. At doon ay nahita mong pagkinukdanay. Di ba, yung pagka-Merkulis mo na nahita mo, buto-buto na. Oh. Kaysa mag-ihinungdan ni Ara. Muna dapat itong hunaw-naon. Mga katropa, ang paghatag o proteksyon kang Senator Bato de la Rosa o sa kinikapagpakita nga ang Senado adunay kaugalingong gahom o dili basta-basta yatakan lang sa gawas ka pwersa. Bisa kinsa kun siguro, ay ang kaugalingon niyong balay. Musulod kung diha karon ang tao, mga katropa, di ni mo protektahan ay mong balay o nasudlong kang kawatan. Di ba? Nga ka nang nahitabo nga ICC warrant ka ginakaingon. Gipangayuan sila sa mga senador. Nga ihatag ang kopya sa ICC warrant o ihatag ang communication. Giun sa pag-communicate. Nga nung bit-bit ninyo ng ICC warrant. Nga nung bit-bit na ni former Senator Antonio Trillanes. Ni agi ba nag-PCTC? Ni agi ba na ang proseso? Walay gihatag ha up to until this moment ang NBI sa Senado.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So, unsay option ni Cayetano? Nakabalo siya ngayon ato. They are in the midst of kagubot, in the middle of kagubot. Yung kasi nakabalo kinsa ng kontakon. Di ba? Kitawagan ni Senator Loren Legarda ang NBI, ni Sulte, ni Balibag, nga walay NBI sakop niya, pero nakita na gawin ka na NBI. Di ba? So, o sa'yo una-una, dito ko sa Facebook Live eh. Para sa kuhaos tong lakang ni Aron Masayod ang tibook nasod sa mga panghitabo. O we are very thankful sa mga kaubanan na to sa buhat ng mga media nga na-assign diya sa Senado, mga katropa, kay kamugyod ang nagpabilin o nagpagawas sa kamaturan. Kay kung wa pa ninyo kwaa, nakuhaan o video o na-broadcast nga adunay NBI sa GSIS, sigurado ko nga ipadayon nila ning panghimakak.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Day, tanawa! Pasalamat ta sa media! Nga naman! Una sa tanan, pagkaugma, tanawa, ang gibuhat. Day, nana doy, nana kunoy, ano, gikan sa general manager sa GSIS, nga ang NBI girequest para proteksyonan ang GSIS. And on the first place, ang unang mandato sa NBI is not to protect any building of the government. Ang mandato sa NBI is mag-imbestiga. Di ba? So nakita niyo yung cover-up attempt? Nga nung diliman PNP ang request na ang Philippine National Police is there to serve and protect, not the NBI. Kaya nga NBI mag-imbestiga. Mauna ilang porte. Kay kung muprotect tapon sila sa usang edipisyo, aday tanggalo na to ang PNP.
2: Okay.
0: Mga manday silbi ng PNP, kira naman day NBI.
1: Okay. Bullseye! Bullseye!
0: Diba? Kanusaman mo kakita karon?

dili kini drama kung dili record kini. Na ay mga video sa sitwasyon. Kana mga video pamaagi kina sa pagdokumento sa aktwal nga nahitabo sa seguridad sa mga senador. Di ba? Kaya kung iana lang na itong thinking mga kaigalaan, mga katropa, nga kung baga stage lang kini, binuhat-buhat lang kini mga katropa, aron lang ang maprotektahan yun ni Cayetano, si Senator Bato de la Rosa, morag di man siguro mao. Di ba? Kinsa may adunay katungod nga dipinsahan ng Senado, di ba ang usaaman? Kaya nga naman, sila man ang gwardiya diha. Di ba? Kung kumbaga, isipon ako ninyo, usakin ni kapribadong kumpanya, ano na mag-hire ng mga security guards, ano na gustong musulod sa imuhang business, sa imuhang negosyo. Walay search warrant, walay arrest warrant, wala tanan-tanan. Kay lagi, di ba, nagsabot naman ang Senado o GNBI nga, walay mahitabong pag ano, kay naapay resolusyon nga nigawas na nagipasaka nga na sa Korte Suprema. Yung nagsabot, walay musulod. Karon mo, adto, daya, ang usaka patigayunan, for example, PNP, musulod sa inyong patigayunan. Private ni nga company, naamoy ka ugaling yung gwardiya. Dili ka si tahon sa gwardiya ang PNP. Sir, unsay tuyo ninyo? Dakpo namo ni si Poncio Pulato kay Dekaso. Unsay pangatanon sa gwardiya, sir, na ay may search warrant. Di ba? Di ba punta sulti nga magkakulang ni koordinasyon? Siguro part sa NBI, kulang mo koordinasyon sa compound sa Senado. Kay una sa tanan, si Matibag nagpa-interview sa media. Siya mismo gikan sa iyang baba ni Ingon nga wala siya sakop sa NBI nga naadiha. Only to find out pagkabuntag na iyang giangkon nga naadiha sa GSIS. Bullseye! Bullseye! Nakita ninyo ang pagpamakak ni Matibag? Diba? Kung ang ordinaryong balay, kung wala malay search warrant, wala malay arrest warrant, diba? Aduna man ganit ay katungod nga dili pasudlon ang armado? Unsa na ang kaha ang Senado nga usa sa labing taas nga institusyon sa ato ang nasod? Patas na unta ang panawagan dari mga katropa. Kung inyo hamang suspindihon, si Mau Aplasca suspindihan ninyo si NBI Director Melvin Matibag. Bullseye! Bullseye! Kay una sa tanan, ang NBI ang nagkos o kagubot sa Senado, dili ang usaa. Bullseye! Bullseye! Insulti pa si Director Tumiagi sa iyang interview ni Ana na po siya nga, wala daw nga karapatan na magpasalba ang mga usaa kasi hindi nila yan mandato. Dapat daw nakikoordinate sila sa NBI. With due respect, Director Matibag, what if they coordinate sa ibuha si Aplasca? Nga imong giingnan, wala man akong tao dyan sa NBI. Kaya nga naman, maumay imong gisulti po sa media. Di magsabot o kagubot. Di pagtawag ka rin ni Aplasca, ni anak ka, nga wala akong taong pinadala dyan sa NBI. Sumuha na si Aplasca, kinsa na ng tao dyan sa GSIS. So di man dyan ni taga-NBI ni, protektahan na itong Senado ka rin. Di, magkamatay na noon. Bullseye! Bullseye! Huwag nag-coordinate sa imo ha, si Aplasca. Bago nila gisita itong naa dito sa GSIS. Pagtawag ka rin ni Aplasca, ano lang, usbo na ito na itabo, wala ka nagpa-interview sa media. Nag-coordinate sa iyo kasi Aplasca, isip usaa. Kaya ba may mong gustong mahitabo? Niya ka nung pagtawag ni Aplasca, nang sulti ka, wala akong tao dyan na pinadala sa Senado. E mo na si Aplasca, meron kasi dito nagpapakilala sa

0: GSIS building, mga NBI, wala akong pinadala dyan. Eh, di, magkamatay na noon. At tungod sa iyong pagpamakak. Nag-gets ninyo. Kaya ang ginasulti ni Director Matibag is, kinanglan ko nung mag-coordinate talang unta daw si Aplaska. Kaya mag-coordinate ka. O nag-coordinate pa, pamakak mag-epon yung istorya, kaya pamakak man yung gisulti sa media. Nag-sulti ka nga walang sakop ang NBI. Di, masamot ang kagubot.
1: Bullseye!
0: Ay, nako.
1: Bullseye!
0: Nga karon, nabuno na ba yung ginapanggawas ng istorya diya sa social media? Wako lo yung CCTV sa ikaduwang andana na. Ginoo ko, PNP CIDG na anay kopya sa CCTV. Ayaw ko mo pag-anog naratibo. Nga di mao.
1: Bullseye!
0: Mo na yung isudusahay diya ba kayo magpagawas o mga... Kanag yung mga nasa social media, hindi kayo magpagawas o kanabang mga peke nga balita. Mo na matakdan yung mga nasa lokal.
2: Okay.
0: Sige na lang pagpamakak. Natakdan na ganyan tao na sila. Nakuimong si tahon sa ilang pagpamakak, manilag personal, mga tibaghat. Mga baga kay mga naong. Wala mo rin kinsa mong mga gwapuha mong mga dagwaya mo.
1: Bullseye!
2: Okay.
1: Bullseye!
0: Personal na katropang Roel. Ah. Di ba to? Char ma lang to. Na may char sa tumoy.
2: Okay.
0: Di ba to? Di ba? Kinsa may angay basulo na to sa mga panghitabo? Kinsa man gud ang nagdala og tensyon sa Senado? Ang mga gwardyabangan na nalipod lang sa ilang tugkaran o ang NBI na kalit lang nagpakita nga adunay dalang mga armas?
1: Bullseye!
0: Ber, tubag ako noon ninyo na. Anay pinakamaing tubag, tagaan na itong chiknoy doon ka buhok. Pagdali mo niya.
2: Okay.
0: At ang atang mo, kay buwis ko ito po, nagsukutay ko ito. Pakusgin ninyo ang mga monitor niyo diya. Kaysa itong pagbalik ko niya, buwis ko, nagsukutay ko ito. Maunang relax na mo diya. Ato ning hasasan. Morning mga idol. Morning sa tanang mga tigbaminaw sa XFM. Balita na makalingaw pa. Good morning katropa. Gigan kang Jing Pigarido.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Relax na mo ha. Ayaw kayo rin painita ang inyong mga ulo.
1: Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye!
0: Ay nako. But anyway, mawag ito, ibilin po na ito isa sa mga pautanan na mga tropa ang kinanglan nyo. I-comment na lang ni Ay, pwede na po comment section na, diritso. Pinakaunang mo komentar, daog.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Basta gwapo ang komento. Kinsa man, gyud ang nagdala og tensyon sa Senado. Ang mga gwardya ba? Nga nanalipod sa ilang tugkaran? O ang NBI nga kalit na pakita nga dunay dalang armas? Tubag ninyo ha, niya, siyempre, nganong kanaan yung tubag?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pangalan, address, o ganyan yung tubag. Ipadala ka na, mga katropa, sa tuwang Facebook page. XFM 95.9 General Santos City. Mubalik kita sa tubag balik. Atong pangutan-on ni mga tibaghak na nagsuri-suri diya, kinsang lihok ni. O para asa ang misteryoso likod sa pagpangalap o impormasyon, mga data sa katawan. Data sa Sukoteko-to kay gipang himakak ni sa Sukoteko-to nga sa ilahan ni gikan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa ito ka na pagbalik, kini nga bahay na itong kanayong Santo Plus Coffee Mix.

0: ani, dako jud kayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: XFM.
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naging usarang kapsula ng Durelutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene o Vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium o uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Daghan ang utana nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
2: XFM. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: XFM.
1: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
4: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
9: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
10: Kudi ay si Alvin, biker nga gig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar og Premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
9: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
4: Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
1: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ako po, TSL Komplikado. Si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
12: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
2: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Aida Cordero. Taga Antique. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang
2: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nanami gid.
2: Santon Plus Herbal Soap. XFM.
14: A violation of Republic Act Number 7032 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sino mang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
15: Mao na diya, madi. Magsigiging og diet. Unya, magsigir po og kaon. Exciting!
1: 95.9

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: XFM.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po, TSL Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Samsung Plus Herbal Soap.
6: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Samsung Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
5: Samsung Plus Herbal Soap. Gamit na! Samsung Plus Herbal Soap.
1: XFM.
0: Mission next! Daghan ang natabangan!
7: Di lali magkaglokoma sir. Uy, hey, di mo maklaro ang palibot ba? O niya, o maglabi na mag-drive ka. O to, ang gitumaran ako Vision X Plus Capsule. Epektibo kayo, uy. Maurod yun na kapatid na usong mata sir ba? Salamat yun kayo sa Vision X Plus. Karon, pwede na akong mag-long drive. Kamusad, pag tumar mo ani, kaya aron mo normal inyong mata. Jigo ni sa kabanatan.
0: Vision X! Slay ang kaipektibo! Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.
8: Ako si Arnel. Katrabaho sa Osaka Hardware. Dili malikayan nga bugat ang trabaho. Manang usahay, wala sila may liho. Samot na, pumutukar ang akong arthritis. Pero sukad nga may inom ko sa Santon Plus Gold, dili na dyan ako batiyo ng kasakit sa akong arthritis. Piktibo gid kayo.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: XFM.
9: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Kuday si Neil Canyero, taga Sityo Pagakpak, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, o uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Daku kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
9: Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
12: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
1: XFM.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Exciting time, Pilipinas, sa alas 9:06.
2: Mga balansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, ini ang Sentro. Sentro sa mga nag-unang balita. Sentro sa wailipot-lipot ng mga pangutana.

0: Bisaya sa Binda na mga katropa. Good morning, kaninyong tanan. Welcome na usap sa laing edisyon sa nining atupag panag-uban sa programang Sentro.
1: Sentro.
0: Sentro sa mga balita, sentro sa komentaryo o sentro sa kabatoran. Ino mag-uban mga katropa, tamad kita alas sa Diyos sa muntag katropang Ivan Polonan.
1: Ivan Polonan.
0: Good morning sa mga katropa na ito. Ilabinas 26 ka mga barangay ning syudad sa Jensan. Kamusta ka mo? Maulan nga buntag kaninyong tanan mga katropa. Ilabi pa sa mga katropa na ito diyan sa mga bayan sa Sarangani Province. Kamusta ang pagpinirmahanay og form? Unsay gisaa diyan sa inyo ah. Mga suking tigpaminaw. May mga... mga impormasyon diya, mga igala, dunay mga nagsumbong sa tuwa nga dunay mga purok chairman diya. Ang mga nagapangtagtag daw survey form. Mga suking tigpaminaw. Pangutanon ta na mga chairman kung kinsa mga nagapaluyo ni Ana. Ato nang siren on niya mga katropa. Pero mag-greet sa day ko. Medyo maulan-ulan manggod karon mga suking tigpaminaw. Ilabi na sa mga katropa na ito nga nagatanaw karon sa Facebook page, sa mga social media platforms. Sa Facebook, good morning sa ito mga katropa diya. Labi na kay Mega One Cabrera, naka-tune in na mga igala. Ato mga radio 95.9 MHz ang dial sa inyong mga radio mga katropa. Ingon man sa mga katropa na ito nga nagapamati, dira subong aga sa may pulumulok, sa may malungon, may aga sa inyong atanan. Arabi din nga pipila ka mga media dire sa Jensan, mga igala. Doon may problema sa mga Ilonggo ba? No plano to siniman?
1: Sentro.
0: Natikalon na ka mga Ilonggo ka mo! Problema nila sila sa mga Ilonggo siguro ay.
1: Sentro.
0: Kaya sila kabalo nga amo nila Ilonggo man ah. Katukadto ka mo si Iloilo tapos may problema ka mo sa mga Ilonggo? Ay nano. Ha? Mga kwan daw, mga mapagkunwari. Ang mga Ilonggo daw. Amo ninyo, otro man eh. Good morning sa mga katropa na ito diyan, mga Muslim. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mapya mapita sa lakano langon mga pagari ko mga Muslim. Kamusta ka mo diyan karong mga takna? Alhamdulillah. Sa mga katropa, usap nga mga blaan, few fluffos si Gamo. Mga katropa na ito, mga Ilocano na imbaga, bigat ka na kayo amin. Tingnan man sa mga katropa na ito, mga bisdak. Kaya buntag kaninyong tanan. Welcome mga usap sa programang Sentro.
1: Sentro.
0: Hindi nga maong programa mga katropa at ganato sa mga produkto sa Yes Wealth Incorporated. Siyempre mga katropa na adya ang mga produkto ang gisaliga na. Ang produkto ang Sunthone Plus Gold, Sunthone Plus Herbal Capsule, Sunthone Gold Coffee Mix, Sunthone Plus Coffee Mix, Sunthone Gold Herbal Tea, Sunthone Plus Herbal Oil, Sunthone Vitamin C, Turbo Man Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Sunthone Plus Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Vision X Plus o Sestapane. Sa paglangan mga katropa, ano yan ang mga headlines sa mga balita.
1: Headlines.
0: Sa mga nagunang balita nga atong pagatagan og igong pagtagad ingon man mga isgutanan karong buntaga mga katropa. Lalaki nanguot og sampot sulod sa simbahan mga katropa. Unsa naman ing mga tawhanan ni? At angin ninyong detalye ni anak mga katropa laliman kasulod simbahan nanguot og sampot. Naunsa na mapagkaunsa. Imbes nga kaluwasan o kapasayloan ang iyang pangayoon mga higala, ang iyang makabuot unta, lahi manintawon ang gigabot. Pagdugang pa mga balita at tangi. Kaya usamatod pa ka individual na palgang patay sulod sa box culvert dito sa may Coronadal City.
1: Headline.
0: Senado takdang magtigom. Isip impeachment court karong adlaw. Prosecution panel andam na matud pa sa pagsayod sa kaso batok ang VP Sara Duterte.
1: Headline.
0: At ang iatong isgutan unya mga katropa, ining kabuang ginahimo sa pipila ka mga individual o kon grupo mga katropa nga ginagamit ang pipila ka mga opisyal sa barangay, hilabi na mga katropa ang mga purok chairman.
1: Sentro.
0: Unsa man ang ginapanghimo ninyo diya sa mga barangay-barangay, hilabi na diya sa may Sarangani Province. Unsay tubong aning pagpapirma og mga survey form nga nagpaklaro na ang Sokoteco 2 mga katropa Gawala sila'y kalabutan o kung kinsa mang representante nga gikan sa Socoteco to, kagipadala diya sa mga barangay-barangay mga katropa aron magpapirma, magpapil up ni anang mga survey form. Sentro. Kay kinsa na o kinsa ang nagpaluyo ni ana o sa katinood, kagisugo ni Kapitan o ni Mayor. Sentro. Ivan Polona. At ang ina ninyo unya, mga suking tigpaminaw. Headlines. Ato ng pag-isgutan mga higala o pulos kabatuuran o walay pagpamakat. Sentro. Dili susama sa ubang mga media niya. Ang mga katropa, nga once mo palagani ka sa ilang ginapaglaban, bisag dili silang ginatira ni mo, babagan kanila, gumikan kay mga bayad man sila. Sa dugang pa nato, may iskutanan unya, mga katropa, mga balita. Lain pa nga mga balita, balita international, Trump. Doon ay pasidaan nga to sa Iran. Napod. Uuyon matod pa kini sa peace deal o kung mapulbos ang ilang nasun. Sentro. Ivan Polona. Sentro. Alas 9:13 na. Oras mga katropa, atod ka nato sa Arena Plus. Sama-sama sa Arena. Download Arena Plus now on App Store or visit arenaplus.ph. At naman news headlines mga katropa, atod usap ka nato. Siyempre mga igala sa Sunthone Gold Coffee Mix. Pabog na kayong panahon. Labi na sa mga katropa na ito diyan nga nabasa o ulan nga murag piso na karon. Katong mga wanag ulan sa ilang mga lugar, sa ilang mga barangay, pat pag-abot sa syudad mismo, sa city proper, mga katropa, gibubuan o makusog nga ulan. Pag-abot ninyo sa opisina ninyo, dapat na mo ibalon nga Sunthone Gold Coffee Mix, ha? Parang, syempre, kung maulanan mong gutausahay mga higala, ilabi na kung huyang ang imong immune system. Magbabagong panahon mga higala, makalitan ka, maulanan ka, lagnat-lagnat dayon. Kay, kano, lagi ka nang hina, lagi ang resistensya mga katropa, di ba? O na gani mga katropa, mangita tagpamaagi, nga mapakusgan ang ato ang panglawas atong resistensya mga katropa, nga kumbaga murag regular lang nato ginahimo ba kanang pagpangapi nato regular man nato na ginahimo mga katropa, but kung kanang imong kape Sunthone Gold Coffee Mix, duna nay bonus, duna nay bonus mga katropa nga protection sa imong lawas, pampakusog sa imong immune system, pampagwapa og pampagwapo kay naman gawas sa mangustin, gawas sa malunggay, gawas aning garlic extract mga katropa. Doon ang pagyoy, gahong mga igala sa glutathione o collagen. Sentro. O na makaingon ta mga katropa, nindot kaayon ning maong produkto, maong kape, para dito karon sa mga beauty conscious and at the same time mga suking tigpaminaw, mga health conscious. Wala mga katropa, ang produktong Sunthone Plus o kung Sunthone Gold Coffee Mix. Ikan ka na mga igala sa Yes to Health Incorporated. Yes to Health! Mapalit na sa mga butika, ngayon man, Shopee o Lazada, mga suking tigpaminaw. Ivan Polona, Sentro. Ay buntag kay Mega One Cabrera. Ay kay Ma'am Adele. Ay good morning. Hi Sir Ivan, watching from Manila. Magandang umaga po dyan sa may Manila, ma'am. Is it raining in Manila right now? Because here in Jensen, ibubuan gining tawon mi ma'am. Ya ug saya magpuno si Ma'am Adele. May buntag diha kanimo ma'am ha. Oras mga katropa 9:16 na. Sugdan na natong balitaan karong buntaga mga igala. Sa ato na mga detalye mga katropa. Sentro. Oy adunay lalaki in town mga igala, wa gyud ka aguanta. Atay. Halak ka. Daliman ka. Mga katropa, sulod mismo sa simbahan. Ha? Imbes ga kapasayloan ang iyang kabuton, lahi man in town. Atay. Imbes ga mangayog kapasayloan og kaluwasan, lahi mga katropa ang gihimo niining usa ka lalaki sulod sa

0: na matikdan matod pa ni ini nga dunay kamot nga kinabang ni kumpas paingon sa iyang sampot. Na hinungdan nga daling ni singgit og nangay og tabang ang maong dalaga. Sentro. Nya ang kwan sa tunga-tunga pag yun sa Santos yung misa mga igala naga-humili si Father.
1: Okay.
0: Unya siya ay naunsa. Nanguot og sampot mga katropa.
1: Okay.
0: Unya bisan pa man wa pa mahuman ang misa. Daling gi-eskortan pagawa sa simbahan ang wa pagipanganling suspect natabang usab sa baga police ex auxiliary og Knights of Columbus. Tao mga katropa, nya sa pagkakaron ginaawag paska giawag sa kapulisan ang biktima nga mopasaka og formal nga kaso batok sa suspect. Kinsa gidudan usab mga katropa nga duna matud pay kanabang diferensya sa pangisip mga suking tigpaminaw. Morning lisod karon nga depensya mga kaigalaan. Kung ikaw magreklamo ni ining maong tawana, ilabi na kung mapapatud-an mga katropa nga naa ni diferensya sa iyang panguna-una. Makwits na lang ginin taon mga suking tigpaminaw. Siyempre, kumbaga, mura po niya siya bata nga wala sa saktong panguna-una. Ang bata paguro gani na apay kuan, makasabot pa mga katropa. Ginin maong tawana, I don't know. Kasi yung kamay ko biglang gumalaw.
1: Okay.
0: Itong naimim bitaw sa Facebook mga katropa.
1: Okay.
0: Nadimonyuhan daw yung kamay niya.
1: Ayoy!
0: Biglang gumalaw.
1: Okay.
0: Taliban ka! Sulog sa simbahan mga katropa ha! Sulod simbahan mga katropa nahimo niya ang iyang kamanyakan mga suking tigpaminaw.
1: Okay.
0: Oy ayon pag-ana mga katropa pag respeto pud mo no. Ilabi na kung ikaw nakastaro nga panguna-una ang lalaan ni mga katropa kung ang kuan kung ang naghimo ani is kanang naabitaw sa saktong panguna-una giabot lang gid intawon sa iyang kauwag.
1: Okay.
0: Manaha lesson learned pagbantay pud mo sa mga simbahan di ay mga katropa.
1: Okay.
0: Kung musulod mo mga higala ngayon.
2: Sentro!
0: Pero ano ko, no? Naka-purma gud sa pangsimba gud mga katropa. Kaya mo maning purma na ako pagsimba dati.
1: Okay.
0: Pero ako ga panguot og sampot, ha?
1: Ayun!
0: naka-japorms mo? Naka-polo shirt? Naka-maong nga pantalon?
2: Sentro!
0: Naka-sputing po? Naka-sapatos po?
1: Okay.
3: Ayun!
0: Lagi ka ng tarong lagi apon mga katropa pero lagi ingin doon nila doon na day kuan doon na day napagyan ini sa video mga katropa dili lang nato ipadungog kay medyo kuan siya kay ingon niya nga kanang medyo may something daw kining maong lalaki.
2: Sentro.
0: Depende na ni mga katropa sa kuan reklamante kung iduso doon niya ning kaso mga katropa kung iha na lang pasailoon no sa ba. Pero kung tarong yun yung panguna-una ning tawana mga katropa, asa po na ako ni Pasailohon.
1: Okay.
0: Labi na kung akong banas babae na.
2: Sentro.
0: Sugot mo, ana, ikapikapon sa laing tao mga katropa ang sampot sa imong asawa.
2: Sentro.
0: Okay ka ba?
2: Sentro.
0: Alas 9.1 na mga katropa. 9.30 pa na katropang Reyna. Sa Pikas Bahin mga kagalaan, kalipod doon ay napalgang patay mga katropa dito sa may Coronadal City. Kasunod sa usa ka box culvert, kanabitang kung kanang tamburong is culvert man na, kanang, pero round man na siya, kanang naka-box ba? Kanang naka-square bitaw mga igalang shape. Napalgang patay kining usa ka 44 anyos nga trabahante sulod sa usa ka box culvert dito sa may Purok Bodega, Barangay San Jose, Coronadal City. Niining Sabado mga igalas buntag. Ang biktima giilang si Mark Daing Severino og residente lamang usab sa maong dapit mga katropa.
2: Sentro.
0: Sa inisyal nga imbestigasyon sa kapulisan mga katropa ulahing nakit ang buhi ang maong biktima sa miaging gabi isamtang naningkamot nga makuha matud pa ang mga ni barang sagbot o kahoy sa drainage system. Hala, gidudahan matud pa nga kanabang naanod siguro ni sa kusog nga sulog sa baha. Inungdan matud pa sa iyang pagkalumos

0: sa mga kaygalaan. Usog yun ay siguro ang kwan, ang bulog sa tubig mga katrupa. Sentro. Ya, gidala na matod pa ang patay ng alawa sa biktima sa punerarya alang sa post-mortem examination. Samtang nagpinumdum usab ang mga lokal ng opisyal nga dito na sa publiko nga mag-amping yun in town ni labi ng mga katrupa panahons ba. Ano na magoy mga kwan, mga times, mga katrupa nga abi nato diring dapita, diri sa tong lugar, kanabang walay ulan para sa ato kagania. Sa uhaw, wa may ulan. Kumpiyansa lagi kay ta mga tropa, walay dala nga raincoat. Nya pag-abot di sa diversion road, ni bu man.
1: Okay.
0: Pag-abot di sa station, muratag basa nga piso. Ay kumpiyansa lagi. Grabe na kung naamo diya sa mga irrigation ba diya o kung mga sapa o kung suba mga katropa. Ang magkumpiyansa nga kanabang kalmado kayo ang tubig mga igala. Kay wa ta kabalo dito sa bukid di ay mga katropa. Astang kusuga sa ulan, unya late mga igala, syempre, mubiyahi pag unang tubig good mga katropa. Sentro. Unya, di po basta-basta mga katropa kay tingob. Gikan ba na sa, alimbawa, gikan sa mga bukid. Ang bukid baya mga katropa, dili lang na usa ang agyanan po sa tubig. Unya, kuha na siya, mahulog na siya sa sapa o konsuba, dagan makain na. Gikan dito sa may sa tunga, gikan sa may kilid, mga katropa nga mga tubig. Sabay-sabay man na. Unya, pag-abot dito sa kuan, mahimo siyang basin ba? Mahimong basin ang sapa, and then, kumatigom na dito mga katropa, kusog kayo ng bulog niya na. Kusog kayo ang iyang current, mga suking tigpaminaw. Sentro. Ilabi na kung bugat kayong tubig, mga higala. Ilabi na ng mga sapa, mga katropa nga nagsugat. Di ba? Halimbawa, nag-ulan dito sa Pikas nga bukid. Nag-ulan po dito sa Pikas nga bukid. Nya, paras gudaan ng diya sa may Alabel, mga katropa, ay nagsugat man ang buayan diya. Ang kuan, usapan na ni ka ng baluntay, dira sa may baluntay o ka ng sapa sa buayan. Nagikan dito sa may malungon, mga katropa. Kung mag-ulan, halimbawa, mag-ulan dito sa bukid sa Alabel. Unya, mag-ulan po dire sa may malungon, mga katropa. Gikan man sa malungon kanang sapa diya, kanang suba diya, mga katropa. O magsabay sila, dako kayong baha, dako kayong tubig, mga higala. Sentro. Ako na, mag-amping kita, mga suking tigpaminaw. Labi na kung medyo dili maing panahon, tinood, wala ga-ulan dire sa tong dapita, pero dito sa bukid, mga katropa, sang kusuga na. Sentro. Wala na, inyong mga anak diya, bantayin ninyo, mga katropa. Alas 9:25 na. Po na sana ay aning kuan mapinaspasay bitaw. Kay isa ka oras lang atong oras mga katropa na unsa mo. Samtang sa Pikas Bahin mga katropa, update kita sa impeachment. Bato kang VP Sara Duterte.
2: XFM. Impeachment coverage. VP Sara, absuelto o convictado. The impeachment coverage.
0: Alas 9:25 mga katropa. Karong adlaw ang Senado manggod takdang magtigom matud pa isip impeachment court magconvene. Bot pasabot sa convene mga igala magtigom sila. Dili pa magtaral or dili pa nila ikadabang ibutang sa trial mga igala ang impeachment. Unya, ang prosecution panel matod pa, andam na usab sa pagsayod, may kalabutan sa kaso batok ang VP Sara Duterte.
2: Sentro.
0: Gitakda karong magtigom karong hapon ang Senado, isip usa ka impeachment court, batok ang VP Sara Duterte, human formal nga nadawat ang articles of impeachment gikan sa Ubos Balay Balauranan ukon Kamara. Batod pa ni Manila Representative Joel Chua, membro sa House Prosecution Panel, nga naglaom sila mga suking tigpaminaw nga dili maapektuhan ang dagan sa hustisya taliwala sa naitabong tensyon mga katropa. Katubitong pagpamusil o lockdown sa Senado mga suking tigpaminaw. Nagsalig usab si Chua nga isip abogado, irespeto ni bagong Senate President Alan Peter Cayetano ang iyang constitutional mandate.
2: Sentro.
0: Una pa man matod pa ang gilaumang pagsugod sa nasampit nga husay, mga katropa, nagpasiugda og usa ka misa dito sa may Elsa Shrine ang prosecution panel. Kauban matudbang pipila ka mga civil society groups. Sayang wali, gipahinumduman matud pa ni Novaliches Bishop Teodoro Bacani kining mga senador mga katropa nga sila sulugoon matud pas katawan og dili daw tao-tauhan o kon bata-bata ni bisan kinsa nga opisyal mga katropa. Sentro. Uli sa pagkakaron, gibahin-bahin na sa 11 ka mga miyembro sa House Prosecution Panel kining mga ground sa impeachment sama sa graft, betrayal of public trust og bribery samtang nagpadayon na usab mga suking tigpaminaw kining pagpili bitaw sa mga private prosecutors nga mutabang sa paggukod sa nasambit nga kaso mga kaigalaan.
2: Sentro, Ivan Polonan. Sentro, VP Sara, absuelto, absuelto o convictado. Convictado. The impeachment coverage. Coverage.
0: O nang latest update mga katropa, may kalabutan. Karong adlawa, at ang ininyo, kundi kumasayop alas tres karong hapon, mag-convene ang Senado. Kay mahimo man silang impeachment court ang Senado mga suking tigpaminaw. Pero kano nindot po ning venue pod mga suking tigpaminaw to be fair sa tanang-tanang mga kano. Nindot ning venue mga katropa at least kano na lang gyud tawag ani kada bang mukha na lang gyud si VP Sara Duterte at least ang iyang sign mas mo klaro mas mo hayag pag yun, mga suking tigpaminaw no? Eh parang at least niagi sa due process mga katropa and then matagaan gyud sa venue tama to mga nagaingon nga dapat lang pud nga ituloy kining pag paigayon mga katropa sa pagtaral sa impeachment mga suking tigpaminaw para nga mapaklaro gayud ang habig ni VP Sara Duterte kasi kadaghan pag gilabay sa iyang mga reklamo mga kaigalaan di ba
2: sentro
0: so, dapat ang katawhan pud maklaruhan sa tanan-tanan mga suking tigpaminaw. Okay, dili lang ta basta-basta mutuutupod sa mga ginapangsulti sa mga kuandya, sa mga alipores sa administrasyon, mga kaigalaan. Sa karon mang good, lisod magkumpiyansa mga katropa. Matinood lang sa kahimtang sa atong panggobyerno, mga kaigalaan. Murag wa na tay, kanabang makumpiyansan, wa na tay sa ligan, mga higala. Ang uban gani diya, mga katropa. Awa tag Pilipinas, oy.
1: Atay.
0: Samok na yun kayong gobyerno sa Pilipinas. Murugwa natin paglaom. Pero alas 9, e media na mga katropa.
2: Sentro.
0: Masundon sa nato, pipila ka mga commercial, mga advertisement di ay, ana, mga katropa, ha? At ang ininyo mga katropa sa itong pagbalik. Sa itong pagbalik, at ang igyon ninyo.
2: Sentro.
0: Ang pagpangalap o data sa kuryente, sa Jensen o Sarangani, nagpasidaan ang Sokotekuto. Doon na matudpay mga purok chairman, doon na pa'y giingong mga kapitan, worst, mayor, nga maoy nagsugo matudpa. Ha? Niining pagpapirma, pagpapil up, og survey form, nga may kalabutan mga katropa, ha? Sa kuryente, diri mismo sa atong lugar, mga suking tigpaminaw.
2: Sentro.
0: At ang ininyo sa tupagbalik. Hiling mong bayin ng mga katropa at ganato siyempre sa Sunzone Plus Coffee Mix.
2: Ivan Polon.

0: getaway time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Suruk 8 Seagull, Tinuto, Maasim, Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve na 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge, kita kids.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Kuday si Neil Canyero, taga Sitio Pagakpak, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, o uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: XFM.
8: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
9: Para sa dynamis?
8: Para sa tornyo ni Mrs.
9: Tour?
8: Oo, sir. Tornyo pa langit. Di ba, sir? Exciting?
9: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
8: Dili, sir. Oy, kamura duwa ni Mrs. Nimo.
9: Sige, sulayon na ako na, miss.
10: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: XFM.
12: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindo, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan ako ang kaepektibo ni ini.
10: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
13: Uy, madi, kanang uban ba? Wala pa ganay kagikan? Nangayo nagpasalubong. Exciting!
14: 95.9 Ivan Polona Centro.
15: Alas 9:36 mga katropa, balik tayo sa programang Centro Kauban Gabon katropa, ang Ivan Polona
14: Centro.
15: Siyempre galing nga mga bayan mga katropa, tod ganato sa Santone Plus Gold Herbal Capsule, mga suki na mong tigpaminaw na balaka na pon mo no. Ilabi na dili ninyo hawak ang beat. Kumbaga dili ninyo hawak mga katropa ang panahon karong mga panahon na sige nag-ulan mga katropa. Onya ang inyong pagkaon pod nga gina-prepare diha mga gala. O sa gani di na maga-prepare mga katropa kay pagdali-dali naman. Busy naman kayo sa trabaho mga gala. So ang mahitabo mga katropa. Salig na lang dito mga igala sa mga fast food. Dili ka mga igala mga pagkaon sa karindirya nga kanabang pinadali nga pagluto mga katropa. Pinirito na lang perme, di ba? Wala na may oras nga mag-prepare sa balay. But dili dapat nato batasanon. Usay buhaton. Magsayog mata.
13: Atay.
15: Pagsayog mata pagluto diya.
13: Atay.
15: Unya magbalon ka.
14: Centro.
15: Sige tay. Habit ang seryoso istorya mga katropa. Lahit good mga katropa nga kanabang kita po nag-prepare para sa atong kaugalingong kahimsog. Ilabi na mag-prepare tagulay. Mga healthy foods bitaw mga katropa mo nang atong i-prepare sa dili lang sa atong kaugalingon, even sa atong pamilya mga suking tigpaminaw. O sabay ka na mga katropa sa pagtumar og Sunthone Plus Gold Herbal Capsule. Ini Sunthone Plus Gold Herbal Capsule mga katropa, uno sa mga herbal ingredients. Mga powerful herbal ingredients sama sa mangosteen, kamunggay, ampalaya, garlic o espirulina mga katropa. Ini maong kombinasyon mga igala sa mga herbal ingredients magatabang sa pagpakusog sa atong immune system which is natural nga taming hukon shield nato batok sa mga balatian mga katropa. Pa-regulate ang atong blood sugar, pa-regulate usab ang atong blood pressure mga katropa. Likay tag diabetes, likay tag high blood, para nga malikay punta mga igala sa chronic kidney disease.
14: Sentro.
15: Ang Sunthone Plus Gold usab mga igala, adunay mga anti-cancer properties, antioxidants o anti-inflammatory properties mga igala. Pag Sunthone Plus Gold na mga katropa, uban sa exercise o saktong diet. Sunthone Plus Gold, mapalit na sa mga butika ngon man Shopee o Lazada.
14: Ivan Pulona, Sentro.
15: Si katropang Philip Oligario tatod atong dawato ng iyang linya mga igala. Update siguro ni dito sa may kwan. Check lang nato niya tatod ang headline si katropang Philip Oligario. Samtang atong ginapaabot ang iyang linya mga katropahan.

0: Sige, sige. Alas 9:39 na mga suking tigpaminaw. Sentro. Kinsay mga taga Alabel, kinsay mga taga Malungon dia o kon sa uban pang mga lugar diri sa Sarangani ug Jansan, even Pulumulok. Kinsay naduulan dia mga higala sa mga gikaingong barangay health workers ug mga purok chairman mga suking tigpaminaw. Sentro. Kaning form nga ni mga suking tigpaminaw, mao daw ning ginapapil apan nila nga dito na sa ilang mga konstituwente. Og wala daw klarong explanation. Og nganong, unsang purpose. Nining maong form mga kaigalaan. Nakabutang lang survey form. Kung gika na sa barangay, kung gika na sa Socoteco, dapat doon na mga logo diya. Doon na mga header diya, mga katropa, nga nakabutang ang pangalan sa Socoteco. Pero nagpagawas man og advisory ang Socoteco to og nagpasidaan pangadto sa mga MCOs, mga suking tigpaminaw, may kalabutan ni ining peke nga mga survey form. Gipasidaan karon sa South Cotabato 2 Electric Cooperative Incorporated o kon Socoteco to mga suking tigpaminaw ang tanang miyembro konsumidores. Sentro. Nga magbinantayon batok sa mga individual nga nagpakaaron ingnon nga empleyado matud pa sa kooperatiba aron lagi nga mangolekta og mga personal nga impormasyon gikan sa mga miyembro ni ini. Sumala pa sa advisory sa Socoteco 2 mga kaigalaan, wala sila'y gisugo, klaro kayo na ha, wala sila'y gisugo o kung gihatagan og otoridad nga bisan kinsa nga magbalay-balay mga igala ngadto na sa mga barangay aron nga kanabang mangayo og account og meter numbers o dili ka magpasiugda og mga peke nga survey. Sentro. Ivan Polonan. Sentro. Kini nga pasidaan mga igala migawas suman nga makadawat og mga report ang kooperatiba nga adto na matudpay mga barangay health workers og mga purok chairperson sa pipila ka bahin sa General San Luis City. Lakip na diya sa may Sarangani province nga nagapangayo matod pa og electric bill ngadto na sa mga residente. Wa mo na baguhan? Wa mo na tingala diya mga taga Malungon? Mga taga Alabel? Sentro. Nga nung adunay kalit lamang nga nagpa-survey diya, nagpa-fill up sa inyo, niya kamo nag-fill up on? Sentro. Wa mo na ngutana unsay purpose ani? Ako ganing papa, mismo gani akong papa. Kung doon ako ipapirman, bisag card lang gani na ako sa eskwilahan gani. Mga utahan naman gani ni, basta mapriso daw siya. Kung kita dapat, mga utahan na, punta kung sa purpose ani. Di may mabutang sa laot aning inyong kabuang. Okay. Sumala pa mga igala, unod sa mga reklamo, nga gihimo kining pamaagi, baylo sa saad, nga makadawat daw og ayuda ang mga panimalay butang nga naghatag karon og dakong kabalaka og pagduda sa publiko kung duna ba kini kalambigitan sa giisgutan nga referendum karong umaabot nga Hulyo. Gumbay kaniini mga kaigalaan mga katropa, giawag sa Socoteco 2 ang publiko nga sutaon gayud ang credential o kun ID sa bisan kinsa nga maduol magduol kanila. Unya og ayaw dayon ihatag ang sensitibong detalye sa kuryente aron nga malikayan ang paglapas sa Data Privacy Act. Sentro. Nawagan sa mga gatropa ang lokal nga kagamanan pinaagi kang Vice Mayor Edmar Yumang nga imbisigahan ang maong lihok o ang giingong sa buwatan loyo sa maong joint venture agreement. Mga gatropa, aron maprotektahan ang katungod sa mga konsumidores, mga suking tigpaminaw. Sentro. Ivan Polonan. Sentro. Kabalo mo mga katropa, kining nagakahitabo karon nga pagpakaron ingnon mga suking tigpaminaw og kanabang pag tigom og mga datas kuryentes Jansan og Sarangani. Dili ni siya kan ba kanabang usual nga nagakahitabo, dili ni simple nga survey. Kini usa ka organisado ba og kalkulado nga data pre-operation mga kaigalaan ah, posible para sa planong korporasyon o kung privatization sa Socotec uto mga kaigalaan.
1: Ivan Polona,
0: diba? Wa mo nakahuna-una, anak, mga katropa? Nga nung pirma, nga nung account number, nga nung meter number, ang ilang target. Makita man ninyo diya, mga katropa? O, ka na, o. Mao na, o, ang form, mga suking tigpaminaw. O, pangalan ni mo. Ipangutana pag yun diya, mga katropa, kung buhay pa ba o kung patay na ang nanag-iya mga higala sa kinibang account sa Socotec ko to. Gumikan ni ini, ah, mga kaigalaan, gumikan kini ang pinakapusod manggod sa legalidad sa kooperatiba mga higala, labi na ang imong pirma, imong account number, imong meter number, ah, mga suking tigpabinaw. Ilaw manggod sa balaod sa National Electrification Administration o CONEA, ang mga tinuod nga na nag-iya sa Socotec ko to, mga katropa, mao ang mga miyembro o konsumante. Dili basta-basta nga mabaligya mga katropa ang kooperatiba o kon masudlan o joint venture agreement o kon JVA nga walay pagbutar sa mayorya ilabi na sa usa ka referendum o kon general assembly. Kahugaw ba ninyo maglihok, no? Ingon ana na gyud mo kahuyang? Ingon ana na gyud ka mo kawik nga klasik ka mga kumpanya? Para suhuton ang mga member consumer owners diya sa mga barangay-barangay, gamiton pag yun ninyo ang mga taga-gobyerno? Ha? Wala na gyud mo ikalaban gyud? Ingon ana ka mo kawik?
1: Sentro.
0: Dalon ninyo halos tanan ng mga media diri sa Jensan, bayaran ninyo?
1: Sentro.
0: Apil pa po ang mga vlogger?
1: Sentro.
0: Ingon ana ka mo kawik? Ha? Dili mo patas mulaban?
1: Sentro.
0: Ang panawagan nato diri mga katropa is due process and transparency. Mga suking tigpaminaw. Bahala mo muingon mo diya nga kwanta. Kanang iro na po to smiral ko yate. Tagay ka rin, Mikwan. Tagay, Mikwan. Tagay, Mik. Proof ninyo. No need na daw, no need. Binuang. Oh, butang tayo example, mga katropa. Oh, muatubang ka sa korte, wa ka ebidensya. Pukpukon pa ka sa judge karon. Puli to. Puli to sa Iloilo.
1: Sentro.
0: Ah? Dili daw fake news kay tanan, dili daw tanan nga, unsa ni? Nga dili tanan daw nga walay proof, dili ang fake news. Wala magay proof. Allegation. Oh, walay kamaturan.
1: Sentro.
0: Hangtod nga wala kay mapakita sa akong ebidensya, ha? Nga bayad mi sa Meralco. Pagpamakak ang imong ginabuhat, bakakon ka. Or should I say, bakakon mo!
1: Sentro!
0: Ha? Mga media pa naman ka mo? Ha? Mga wala mo'y mga kuan ba? Wala mo'y mga delikadesa? Una-unahan ko ninyo. Tapos kung balusan mo, magpaloy-looy mo.
1: Sentro!
0: Mangita na po'y mong simpatiya. Kabukamura po'y mag-comfort sa inyong mga kaugalingon diya.
1: Sentro!
0: Diretsuan ninyo! Kung sa'y problema ninyo, oh, kanipong isa nga nag-kuan pod, nagmamagaling pod na media kunuhay.
1: Sentro.
0: Ha? Kanipong, anong problema mo sa mga Ilonggo?
2: Ayoy!
0: Ha? Anong problema mo sa mga Ilonggo?
2: Natay.
0: Ha? Why kakabaloy amo mo, Ilonggo man? Ambalan mo yung Ilonggo, pretensyos? De, ano tawag sa imong amo? Hindi na pretensyos? Ay, binuang. Kung mag-istorya gani ka mo, kung mangtira gani ka mo, siguraduhan ninyo nga dili pud mo balik sa inyo, ha?
1: Ivan Polona, Sentro.
0: Siguraduhan gani ninyo nga walay buslot ang inyong mga tirada di, ha?
1: Sentro.
0: Hangtod wala mo'y mapakita sa kuha nga proof. Ha? Nga bayad mi sa Meralco. Ah? Tandain ninyo ning timanin ninyo ning mga naong aning mga tawanan ni. once nga moabot bitaw mga katropa ang panahon, ha, mga di na magkadima o mga higala ang kahimtang nato sa kuryente dire sa Sokotek kuto mga higala, o ipangbaligya na nila sa pribadong kumpanya, timan inin yun yung mga naong aning mga media dire sa Jensan.
1: Sentro.
0: Mga suking tigpaminaw, timan inyo na. Ha? Mauna ang mga nagduso kaninyo. Nagduso kaninyo ngantos kalayo.
1: Sentro.
0: Ha? Takabalo. Ha, mga suking tigpaminaw, kung kinsay nagpaluyo ni ining mga nag-survey-survey po. Takabalo, basig kasabuat po ni sila.
1: Sentro.
0: Ha? Laliman ka, na ako'y nakontak diya sa may Malungon, tinuod yun di ay. Naag yun ay gapapirma mga katrupa, ang uban hadlok, nagpirma na lang. Kay gisugo na ni Kapitan o ni Mayor, unsa ka tinuod na?
1: Sentro, Ivan Polona. Sentro.
0: Ingon ana mo kahugaw magkuan, magtrabaho? Ingon ana mo kahugaw? Ha? Oy, kinsa man ang mga mayor diya, mga kapitan diya, nga mga mukhang pera.
1: Sentro.
0: Kamu na'y nagsugo. Ano yung mamangkot ko, be?
2: Atay.
0: Mamangkot ko kung sino nagsugo sini. Ha? Ah, kamu ginbala nagsugo sini? Sa mga purok chairman, sa mga BHW?
2: Ayoy!
0: Nga magpasurbi-surbi, dira? Nga wala ba nagsugo ang sukutik ko?
2: Atay.
1: Sentro.
0: Abe, sabtan nyo, be?
2: Ayoy!
0: Kamu pagtarong-tarong mo, istorya diya, ilabi na nga kamu nga mga media? Ha? Ah? Sige, dawato na to ng inyong mga tirada diya nga mga wala diri wala dito mga katrupa para lang makapangguba. Kaya nga naman, kutob ato mga tao, bisan pa man dili media, mga yanong tao diya mga katrupa, ilabi na mga yanong mga MCOs, kutob atong nagababag sa ilang mga dautang plano mga kaigalaan, ila dahil nang i-charge, ila nang itag mga katrupa, nga mga tao daw, mga binayran daw sa Meralco.
1: Sentro.
0: Kaya nga naman, mao na lang mag... Kung magyan sila, ha? Kaya nga naman, ang side manggod nila mga katropa, puro pagpamakak.
1: Sentro.
0: So ang ilang buhato na lang yun, naalam magyan ta rin, nakadawat na magyan ta. Ha? Sulitin na natin ito. Napiktura na magyan ta. Napiktura na magyan ta nga nag-uban ta sa Iloilo.
2: Atay.
0: Sa Bacolod. Boracay. Oh, napiktura na magyan ta. So, protektahan na lang nato ang kumpanya nga ni.
1: Sentro.
0: Pala na mawala atong kredibilidad.
2: Atay.
0: Di ba?
1: Sentro.
0: Ayaw mo pag-una-una sa kuha. Ayaw lagi mo pag-una-una. Ayaw mo pag-surang-surang. Kung dili nyo gusto matinudan. Kay paguman mang guniana mga katropa, magpaluiluoy mang gudmugod.
2: Atay.
0: Kay wala naman mo'y matubag. Oh.
2: Atay.
1: Sentro.
0: Magsigit na lang mo, padungog-dungog diya sa inyong mga social media, mga post ninyo. Ah, nya kamura mo'y nagakuan, kamura po'y nagakomfort sa inyong mga kaugalingon po.
2: Atay.
0: Ha? Kay wala na yung nagatuong tao sa inyo, ha? Tungod sa inyong ginapanghimo karon, naunsa naman mo? Wala po nahadlok sa inyo, ha? Oy? Ha? Sugdan ko ninyo? Ha? Ubusa sinamo mo!
2: Atay.
1: Sentro.
0: Ay, nanotin nyo man. Ubusa sinamo nyo! Uy, tako nahadlok sa inyo?
2: Ayoy!
0: Ano problema mo sa Ilonggo? Ha? Ambalan mo pretensyos ang Ilonggo, damo ka pamati Ilonggo, das pulumuloko, pamati blak mo. May aras ang media, may media diri sa Jensan nga nagambal nga mga Ilonggo daw pretensyos. Kumbaga, nagapakuno-kuno ba? Di, yamo ninyo mga Ilonggo man na. Ano ang tanabi, mga pretensyos, mga tikalo, nga butegon pa? Inano? Oh, di ba? Back to you guys. Hindi ka magambal sa mga istorya nga magbalik mang yapon sa inyo.
2: Atay.
0: Ilonggo tuod ta tikalon ta pamatian pero tuod ang nagagawa sa aton nga baba. Kaysa naman kanang nami bala pamatian, hindi man tuno Ilonggo pero ang nagagawa sa ilang mga baba puro man binutek, puro man bakak.
1: Sentro.
0: Pagtarong mo. Pagpromote lang mo sa inyo adya. Ah, ayaw hilabte ang amo ang opinyon. Ayaw hilabte ang among paglantaw.
1: Sentro.
0: Kung kamo mga katropa, kung kamo diya sa pikas nga mga nga kumpanya, kanang bayad nga mga media diya, kung kamo diya na nabuta na mo tungod sa kalami sa inyong mga feeling karon gumikan sa kwarta, ayaw mininyo hilabta.
1: Sentro.
0: Kay kami nagatrabaho migtarong, ah?
1: Sentro.
0: Gatrabaho migtarong para sa katawhan. Sweldado mi, usbo na po nako, sweldado mi sa among kumpanya o dili sa Meralco.
1: Sentro.
0: Daanap po'y muingon diyan, nagpahambog na po't kung adaw natin kaugalingong kumpanya. Binulok. Ah, binulok na panghuna-una, mga katropang, iunaan ang classic panghuna-una.
1: Sentro.
0: Bright manggod ka, sir. Ah, bugo manggod kami. Ah, ikaw naging una-una. Mayo kay balani mo.
1: Sentro.
0: This is my message to you. Mga media sa Jensan nga nagapabayad. Naapamoy oras, naapamoy panahon nga itulid ang inyong mga ginapang buhat karon. Hmm? Wala mo kabalo. Happy-happy pa tayo ngayon. Happy-happy pa tayo ngayong panahon. Pero nagtuo mo pag-abot sa panahon nga sila'y makalingkod. Kung makalingkod, manggid ka mo. Kami, wala mi. Wala mo'y paninglan sa mua. Kigisulti lang namo ng tinuod, mga katropa. Diba? Alright, alas 9:55 na ato ang station manager, mga katropa. Doon ay ipadayag ng impormasyon. Doon ay baguhay lamang, katropang Ruel. Please come in.
1: Sentro.
0: Dali lang, dali lang.
2: Salamat lang, katropang
0: Philip. Onsa man yun?
2: Katropang Ivan. May tungod na giniining nagkatag ng mga form.
0: Survey form.
2: Ang BHW. Naano po yun iabot sa Kiamba?
0: Uy!
2: Magbuhay na nato, gitawagan og nakahistorya kay di naman siya magpa-interview on air.
0: Uh-huh.
2: Gitawagan nato mismo ang mayor sa Kiamba, si Mayor Jongjong Palgi.
0: Oh.
2: Hindi nagikan sa iyaha.
0: All right.
2: Hindi nagikan sa iyaha niya, nahibulong gani siya kay katudaw nga usa ka mga nanggawas nga video niya. Wa daw siya giendorso nga kumpanya.
0: Patay.
2: Natingala na lang kuno siya.
0: Oh.
2: Og nganong naing ato na ang dagan sa iyang interview.
0: Mm-mm.
2: Mora to yung gustong ipaabot pero di na yung gusto magpa-interview sa media.
0: Uh-huh.
2: Kaya ron di na daw gusto, di na mudako ang issue.
0: So wala
2: siya basta
0: intention.
2: Ipaabot lang niya. Mm-hmm. Nga niya lang, pwede, possible nga gusto niya nga magkaroon na o kanabang kabaguan sa Sokoteco to upgrade.
0: Upgrade, upgrade.
2: Pero
0: upgrade.
2: Wa siya giingon nga mo endorso o nag-endorso siya og any company, Mameralco man o Ma-Ignite.
0: Na.
2: Magkuhay lang nato na nakuha ng impormasyon kaya itong itawagan mismo.
0: Uh-huh.
2: Ang mayor sa Kiamba, si Mayor John Palgi, kay mahitungod na ginini nagakalat ng survey form.
0: Uh-huh.
2: I-deny niya nga siya ang nagsugo sa mga BHW diha sa Kiamba kay naanaman ko'y naabot ng impormasyon sa tua na naabot na sa barangay na Luz sa Kiamba.
0: Tigers!
2: Ito lang, information, salamat.
0: Sige, sige, salamat, SM. Ruel Dumantay. Klaro to, direct from the horse's mouth, mga katropa, Mayor Jong Palgi. Jong Palgi. Diha sa may munisipyo sa Kiamba. Mga kaigalaan, wala siya gi-endorso, mga igala, nga kumpanya. Ayaw mo pagpiniling diha.
1: Sentro.
0: Gamit-gamito na po ninyo ng mga mayores nato, ha? Para sa inyong kaugalingong mga interes diha. Pagpuyo mo. Ha? Kamoy pagpuyo, paghilo mo.
3: Ayoy!
0: Ayaw may boot edere, kaya nagkatrabaho may tarong diri bilang mga media, mga katropa.
1: Sentro.
0: Karo to, ha? Nanawag ang ato ang station manager, katropang Ruel Dumantay, nga ito na sa mayor, mga katropa, sa Kiamba. Naana po dahil dito sa may Nalos. Oh, sa may Kiamba, sa Rangani Province, mga katropa. Naana po yung mga nagapaserve daw ng mga BHW.
1: Sentro.
0: Uy, pagtarong mo diya. Ha? Naabayan ni mga honorario mga BHW karon. Ha? Ayaw ninyo gamit-gamitan ang mga BHW diya. Kamupod nga mga BHW diya. Ayaw mo pagtutuo diya. Ha? Kundili barangay o kundili man ang gobyerno ang nagsugo sa inyo, ayaw mo pagtuo. Ha? Na, naunsa naman ng kalibutan, karon naunsa naman ng sok sergeant, mga suking tigpaminaw. Ayaw po padala-dala, mga katropa, ha? Dere manggod, mga igala, nagasulod ang taktika sa mga interesadong mga negosyante, mga kapitalista, manggod. Doon aning nga iskutanan, mga suking tigpaminaw. Manufactured consent. Kung familiar sila sa Data Privacy Act, nasayod sila, mga katropa, nga ang impormasyon ni mo, bugti ka na equivalent sa imong identity. Kung nakuha nila ang imong perma o account details, bugti, mga katropa, o kung bailo, sa kanabang gisaad na ayuda, gunit na nila ang imong boto, mga katropa, nga wala ni mo nabantayan. No? ang pagsayod mga gikuan pa ginila gibutang nila diha mga katropa kung patay na or buhi pa mga kaigalaan ang nanag-iya sa account. Usa ka delikado kanang indikasyon nga ginaandam ang database para sa mga ghost voters. Aron nga maabot ang quorum sa umaabot nga Hulyo mga kaigalaan. Giniklaro ni nga sabotay sa demokrasya mga katropa sa kooperatiba eh, gamit ang kalisod sa tao bilang kanang paon mga katropa.
1: Sentro.
0: Basta ha, klaro kaayo mga katropa, walay kinalaman ang mayor sa Kiamba mga kaigalaan nga si Mayor Jong Falge. Walay gisugo ang Sokoteco to nga mang survey di asino mga lugar. Busa, ha? Therefore, ayaw mo pagpirma o kung pag-fill up ni ana mga suking tigpaminaw. Kung dili ninyo gusto magkayagaw ang sitwasyon sa kuryente diri sa Sarangani, Jensan o Pulumulok, mga suking tigpaminaw.
1: Sentro, Ivan Polonan. Sentro.
0: Impunto alas 10 na yun. Panate oras, ibilin sa itong pagpanaguban ng programang Sentro, mga katropa.
1: Sentro.
0: Sa ngala na lamang sa kinitibuk ang puwersa sa XFM Network Philippines. Alang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas, kini inyo katropa, katropang Ivan Polonan, may buntag, Kalinaw, Pilipinas. Wasalam.
1: Sentro, Ivan Polonan.

0: FM 95.9 XFM Jensen XFM.
1: Ang Republic Act number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.

0: Sultone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sultone Vitamin C, Sultone Plus Coffee Mix.
1: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa tong kape, ikatakarap ng ulcer. Inagingon ako, sulayan na ako kunog inom ang Santon Coco Mix. Sa langkabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukar akong ulcer. Namigod kaayo ang Santon Coco Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: XFM.
0: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
3: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Okay, ako pa salamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Wala ni DI taga-anam.
0: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Turbo.
5: Pakusog.
4: Turbo.
5: Pagpadugay sa away.
4: Turbo.
5: Doble ang kalipay.
6: Pre, matunggan to ni mo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
7: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
6: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa to ang barangay.
7: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
0: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs gagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
0: Vision Next, daghan ang natubangan.
9: Lahira gyud akong pananaw sukad nga na disgrasya mi sa motor. Usahay mo normal pero taud-taud mo hanap na sad. Pero sukad gitumaran na akong Vision X Plus capsule, kaluoy sa Ginoo maayo na ron akong mata. Testingin ninyo kay epektibo gyud kaayo. Ako si Josephine Tanoy, 38 years old.
0: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.
10: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: XFM.

0: morning! Balik ta, o sige tag balik ani, mura tag paano sa siko, aning galatihan ni mga morning. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Diri asa pinakabago o ga pinakagiatangan nga programa sa Tibok Mindanao. Ini mga maring angkong ako ikaw katropa. Live ga live ikan diri asa studio sa Studio X. Ako ni ang imong X, ako si Maring Inday Erika. Dili guapa, dili mestesa, pero dili makumpiyansaan tungod kay mangunay og silingan. Siyempre ako ang sparring partner, karoon akong kuning isa, mga maring, hapaka. Ayan, so ako ang sparring partner, siya lang yung magpailaila, kaya malain na ba rin siya ganang makaminsyon tag di maayo, mga maring. Hala, inyuhan na ni eh.
1: Well. Mga katropa, kumusta mo? Sige na mo.
0: Hoy, naiiningon nga, wako nung ilis-ilis, day.
1: Ginalaban na to pag human maring.
0: Sure ka nga, pag simot ako sa imuha ka rin na, magbaho mo naging livestock.
1: Ang tubig lang nila may baho.
0: Ang tubig di ay.
1: Kaya kinilang yan po rin yung iyaan sa kanuna yung panabang. Si
0: Onya.
1: Tirada riya.
0: Onya, o ginsa ka, sa imuha mga tirada ron.
1: Kinamaalan ko nga mas lami pa sa humbaong kinilaw.
0: Bao ba?
1: Ako ni bahala sa inyo, motilaw.
0: Asa ka lami sa humba sa Nueva Persa.
1: Oh? Atuan ang matilawan karon maring.
0: Ang
1: matistingan na to na karong ang panahona.
0: Ang humba ni?
1: Ang humba ni Kapita.
0: Ay, excited ako mukhaon sa humba ni Kap.
1: Basi, naapod sila yung karaming guplot.
0: Katon dito tanong, kay grabe ka ayaw tanong, nabulabog doon tanong. Kasi, manginom mo yung tagkapi kay gitimplahan na ni Kap dito ag, kuwa na, dumagan pag yun. Diba? Anyway,
1: tingala ko ni parin bubong kay dili
0: na naman
1: niya buyan si kapitan.
0: Naksya mo ito kung si parin bubong kay gipahawa ni mo nga ma-picture ka. Naniingon siya nga, saan ako mag-interview mong bubong ko? Di mo ka ako na niya, mapalayo ko.
1: Ano ko nga, hawa siya kay balibo kay ma-picture ko. Alam siya na nag-live ko, ay pagbubong.
0: Magkani kay nalawag siya ang cellphone mo rin, naka-distance siya.
1: I mean kay pagkatawaga kay Paribubong, ano?
0: Oo.
1: Napalong yung cellphone.
0: Ah, napalong?
1: Yeah, palong.
0: Napalong?
1: Nitawagan ni Paring Gab, nasuko kay Dili Makunta.
0: But anyway, mga maring, hantot na alas 12, ha? Grabe ka, special kay dito ang programa karon maring.
1: Special lang.
0: Kay Dunatay Kwan, Dunay laing membro na sa Batuan na recruit. Gikan pa sa Bukid sa Sugbo.
1: Bago lang yun yung nakapirma sa Atuang Kwan.
0: Pero in fairness, maring, qualified siya. Kay Dunatay dala din ang mga atong mga Kwan, mga tibak, mga brang, doha kabuang way laba.
1: Tingnan ko yung mga dala.
0: Oo, dahang kayo sa mga Kwan.
1: Kapag yung pagsulong niya, paghatag sa form, itampiran na yun ni SM.
0: Sige, Kwan na yun siya.
1: You're fired.
0: You're fired.
1: Fire.
0: Now, fire din sa pikas. Mga maring, ha? Sugato na to sa Masigabo kayong, dito sa Kuantia Daria ba? Dito ko sa Davao, mga maring. Kita ko mga langaw to na nga, piang maring. Kamala ba ka mga piang ang langaw to alapit sa solid maring? Kaya sige ka, slide.
1: Ano wala ba? Dakang yung tao maring, wak may nanulat alagyan ni. Asa man nag-live ni?
0: Nama kay Itats. Nakang tao niya.
1: Wai mga comments?
0: Anyway, ito na, welcome mga igala. Pinakamalala nga mananap ni siya.
1: Okay, malala. La!
0: Kung mapaakan ka ani, di ka abtan sa, di ka kakabot sa Buka Center.
1: Seconds to play. Ayaw na maring.
0: Yara kataman sa San Miguel, wala na mati. Orok na ka mga maring. Ladies and gentlemen.
1: Yes.
0: Daga na gibugno nga mga Aribiano ni.
1: Came from Solid FM.
0: Master Inday Tanini. Yes.
2: Hello, hello. Hello, good morning. Ay, mga Bayuta Warriors. Gino ako, hello, Barney.
0: Ah, nayan gamay.
2: Ah, kana. Okay lang.
0: Kana pa. Sige na, tingaw ko daw.
2: May magsugod na ko rin. Isa ka gamay kay mapagaw ang sok.
0: Isa ka.
2: Ana. Oy, greet sila ko si Bibi Barney. Okay, si Bayuta Warriors. Sanggo ko.
3: kayo, di ba?
0: Alam ka, epekto niya itong mag binugnoay na mo ni Prisa.
2: Ay, pasensya na ba, basa-basa pa kong buhok, no? Kaya nga, mura mo kung nag-sauna bat ba?
0: Mao ba?
2: Yes, diyan sa bat cave ni Kenneth.
0: Naligo ka sa likod, gibaklad ka ni Paribubo.
1: Hoy! Masin na to siya ng bat cave to, Mare. Ah, paano man ito nasudlan niya? Ang portal.
0: Ang portal.
2: Kasi si Paribubong ba? Ikaw Paribubong ha? Last na lang yung cat. Dilikay ko ni mo sudlan pag maligo ko. Ako may masunod na si mong kwarto. Kaya naman yung kwarto si Paribubong kaya ang flooring wakabot sa kanupa. Dahil kay tsaka kayo.
0: O, naka nakaayaw ko ang yaday. Naka nakayo mga nasalbar niya. Ah? Ito may nakagabati ko mga panglipong, hiyapo ko nakahigda.
2: Diyan sa akin ang guwan.
0: Manibangon ko kay misamot ko kalipong.
3: Ayaw naman.
2: Okay, ito natulong kayo dyan sa iyang kwarto gani. Mga bayon, paminaw mo ba? Naminaw mo mga buanga mo?
0: Paminaw ko yung niliaan.
2: Kapag naman grabe kayo dyan sa kanang kwarto ni Paring Bubong. Ang kuting dyan nagko kayo.
0: Wait, sakto siguro alam ka.
2: Oo, pura mga alimango yun.
0: Di pa kaon sige na ogwan di
2: bigro na. Ang song. Ay nako. Ay welcome diay sa amo ang yes. Programa no kami ang mga Bayuta Warriors / Team With Will.
0: Oh, sinta kita ang mga official ng mga members sa Gabi Group of Company.
2: Ay yes. Sa mga Gabi Group AP, i-orient sa siguro ko oy kay. Pero na bayasok.
1: Wala din ka kabalo niya, play-a-play kanya, wala ka kabalo.
2: Ikaw na mo si SM Arnel na drain ang kakay para di ka ma-stress sa Dabaw.
1: Ayos na may damay yan.
2: Ano mo ka nalunggan good nga. Dito na lang, drain na lang kakay para at least di na ka ma-stress niya.
0: Oo, gani no. Oy, gikan diri sa studio sa XFM Tagum. Live ta karo babati diri sa Mati City sa lugar ni Picong.
2: Oy, kay si Picong ha. Mura o kening half human, half chucky doll.
0: Oy, kaya sa anisa diri, kuyawan ko.
2: Ano man?
0: Ano kung saan si Picong mura mga predator?
2: Ay, ay mo pag inana ba? Makurata niya akong Picong. Mabato ko nito, nakuha sa Lindanao. Uy, Picong ha, ikaw. Hi, Kong.
0: Ang kaoba niya ganun si si katropang kuan si Befa.
2: Yes, si Befa. Si Vicente Pichon.
1: Uy, Befa.
2: Si Befa?
1: Befa.
2: Befa na siya?
0: Membro pa
2: na
0: sa Gabi.
2: Membro sa na siya. Aba, welcome. Welcome sa Topi Derasyon, no?
0: Og, babati sa takaroon diri sa lugar sa...
2: Sa asa.
0: Bisag ting init, pero bug daw nga lugar sa Bukidnon.
2: Uy! Sa Bukidnon. Yes. Shout out niya kang Inday Marie. Siyempre ang si Cinderella. Okay, ang mana nga, di sagay guwapo, pero swerte.
0: Aba, kasi swerte si?
2: Si Junalo. Oy, shout out ay si katropang Bong Alvarez. Para na ko si Laila Dilima. Laila, ikaw si Kuy ay pinabuli mo lang isa.
0: Oh, kinsa pa? Kinsa ba yung muna inundumun natin sa bukid no?
2: Si Kuan. Kinsa pa ba lang na mga kinay na? Siyempre si itong kanaong ni Manny Piñol.
0: Kinsa na?
2: Si Jonathan.
0: Tagadiin.
2: Hoy, kabalo mo na ni Jonathan. Sa tala mga reporter sa XFM, sarang yung akong i-believe man ay sabi na mag-bypass na niya, mag-dawap, mag-mariwala, sabi mag-una.
0: Hoy!
2: Ay, nako.
0: Ops, live sa tang mabati diri asa.
1: Sa Jinsan.
0: Aba, sa Jinsan.
2: Sa Jinsan, parang Jensi.
1: General Santos City.
2: Di ba rin katalog litok ng payota ni kay Malagpot ang mouthpiece yun.
0: Baka ba magunan sa gibisbisan? Kapalo ba ka na niya? Kanang sakto na sa pamisbis ka ron.
2: Ay, makakita. Hey, Ate Daria, makakuha ko sa'yo. Basta Ate Daria ba? Makakita kayo ni Ate Daria, no? Mga katropa. Wala niya siya itong silingan na mo sa akdaw sa aulang. Ano ka na yung hiling kayo magkarga-karga ganyan yung mga... sa mga silingan para mag-away.
0: Masubuan mo karga.
2: Ay, nako. Sige.
0: Og, siyempre mga Mari, uy, timbayan ko na yung mga taga-Jensan, si Mang Lodab, yes. Si Lodab, sila ni Toto.
1: Ang ato ang SM na ha?
2: Oo.
1: Si SM Ruel.
2: Okay, siyempre, ang kuhang kayo, buutan kayo nga, ang katong last na to nga travel nga, wag yun na balaka ang tanan si si sa to si Ivan. Ivan. Oo, nga nagsugod na lang tao pangitag ala kan after tagabi dito na. Nakwala sila sa sa bilit.
1: Sintosa.
2: Sa Sintosa. Katong katong carnival ba sa to nabita sa.
0: Gani ako
2: ko. Ini ba sa studio dito ba tong?
0: Oh, dito na
1: sa. Sa mami man sila ato.
2: Yes.
0: Mau ba?
1: Sa mami return.
0: Malisod sa pangitao kay ka man sa kanaong dito agud mga
2: person. Indeed. Anya si shout out sa ato dia si. Siyempre ang tour ko of the year so ato ada si Uncle Ray.
0: Pwede mo rin
2: ya. Uncle Ray, ay bisig ato ka Uncle Ray ka. Ayahe na kay Midrix. Bigyan na lang ni Mangita. Ah, magkaya ko na si Ray.

0: mas manalilim. Maglisto na noon kung painit sa kong tutunlan.
1: Ay, siyempre, mga maring, live sa tamabati karon diri sa lugar ni Kuni Loy.
0: Oy, si Kuni Loy, si Lady Morina.
2: Sa San Francisco.
0: Yes. Uy, kabalo pa mo ni...
1: Wala pa nga. Ano di ay?
2: Ano nga di ay?
0: Ignas ako ninyo. Ah, ay, ako ninyo. Talo-talois ako kay para may istorya ko.
1: Siyempre, ikulong yun. Sige, tabo di anak. Naindriga lagi mi ay.
0: Ay, kulang pa niyong pagtalo-talo na ko. Anak.
1: Ikaw na po, tiya, dari yabit. Yung toon na yung makwakan eh.
0: Kabalo ka ni Kuni. Kabalo ka ni Kuni Loy.
1: Si Kuni Loy.
0: Tungod ni Kuni Loy, gibali na ang pantalan sa Cebu panulong nagsas.
1: Gano'n di ay?
0: Para doon na lang kay pagtabok.
1: Hoy!
2: Hoy!
1: Hoy! Nasiya, nasiya. Matuloy na si Himsog na kaysa sa kabisbisan di ay.
0: Hoy, nalala si Kuni Loy nag-hoy. Hoy, actually, kaya si Kuni Loy. Mani kaya ko, dito pa ko sa Picastampi sa una. Mani kaya kong friends yun.
1: Mao ba?
0: Wala gin may, wala gin may hanan niya. Grabe kaayog yun. Grabe kaayog siya.
1: Si Kuan, sino may timaya si Maring Ray, Ray Alinton.
0: Ah, si Maring Ray Alinton. Si Palangga. Si Palangga.
2: Hoy, ayaw pa kanya.
0: Si Maring Ray.
2: Kailangan po si Palangga. Isang po si Palangga.
1: Nakalabay nga si Mara, napagkatas daw siya. Kaya ni Kaon siya dahan ka yung balot, Marie.
2: Balot? Before siya nagbalot, nagbutong.
0: Si Maring Ray?
2: Yes.
1: Yes.
0: Hoy, Maring Ray, grabe na, nagbusagak ng agi ala, Marie.
1: Wala na nagkuha, wala na tubig sa nawasa daw.
0: Kanya, saan man lang to. Yung isa na to, amigo, diya nga. Nagbangga ang Lucy Oka Miraj Miraji. Ay, si Joji. Si Joji Librias.
1: Kinsa pa? Kinsa pa yung mong itimayan?
0: Daghan, sila ilang manager na si Ray Sarabasquez.
1: Si Ray o si Ray?
0: Si Ray Sarabasquez.
2: Kinsa man ang Ray di ay?
0: Daghan ang Ray ana nila di ay?
1: Daghan si Ray ang XFM ay.
2: Kinsa yung Ray?
1: Na si Ray Pirarin.
0: Ray Pirarin. Si Ray Sarabasquez. Uy, si Ray Sarabasquez no, ako yun na siya regalungan po o kanang kuan, kanang girdle.
1: Ano sa girdle? Para mo unsa, para mo.
0: Para mo iyak, kabay po na yung iyak.
2: Ayun, ano, Marina, masig masukol
1: siya. Nakuha si Tia Daria.
2: Ano, masig? Masig siya naman ang tagaan.
1: Takay po na siya, kayo muna na siya.
0: Ayaw, okay, darong ko ni sa slaughterhouse. Darong ko ni sa slaughterhouse. Palapa ko ni yung mga life. Ipalipo ko ni sa slaughterhouse.
1: Ipalay po ang Uyotay.
0: Yes, ang Uyotay.
2: Ay! Marami naman na siya, oy.
0: Marami na siya si Barney.
2: Hindi ka mag-girdle dahil marin. Ha? Ikaw na, hindi ka mag-girdle.
0: Ay, buntis ko, oy.
1: Kasi may kapuan
0: si Mwari. Si Butchuloy, si Butchuloy.
1: Hoy, dali arabad, oy.
0: Kaya na mag-uni yung Butchuloy, oy.
1: Kaya na dali mo ana niya. Oy, kabaw ba ka marin? Kaya na si Butchuloy marin? Paspas kita siya mo tindog marin. Basta na yung abot marin.
0: Oy, grabe ka na. Magyatagod pa dyan na kayo si Butchuloy.
1: Mo ba?
0: Pwede ko ko niya bigyan.
2: Lahit nga mga ito. Lahit nga mga
0: ito. Lahit nga Butchuloy kayo ninyo.
1: Lahit mo nga Butchuloy kayo. Alay man lang Butchuloy na bulik, dali sa tigpakay sa mga tubig dahi.
0: Amaw ba?
1: Sabo kayo sa barong.
2: Huwag na ka namin ang share ngayon ang tubig. Wala na si Butchuloy.
0: Ama.
1: Aha.
0: Sige. Sige.
1: Oy, siyempre, Master Inday Tanini, ato sa itimbaya, o sa kamayong buntag ang mga namati karon diri sa Tagum City.
0: Yes, ato mga constituents na diri. Ang mga siyempre, may nga mga Bayuta Warriors, ang mga kwan, naminaw sa sila, ay ang mga sub and crew ni kwan, konsihal, Leo, asala ka na kanyang kwan?
1: Sa Isabelita?
0: Oo!
1: Ah, si kwan, si Cons Leo di
0: yes,
1: ay.
0: Yes, naminaw ang iyang mga kwan diha, mga mga canine.
1: Basta hindi makakuan mo tayo makapa-hairstyle na diha ako.
0: Makaliban sa siguro ko, ay basa-basa pa mo kundi ako buhok pa.
1: Kaya murag lang, hindi mo kita mga itsura, Mari. Hindi na kita makadanig mga laki.
0: Nag-comment rin yun.
1: Sa ingon.
0: Ano ka sila, grabe na dyan kaayo mo. Dilinagin mo basta-basta. Dili halata nga, lugmo kayo mo sa problema.
2: Kinsa na. Kinsa na problema, uy?
1: Kinsa na.
0: Kinsa ka.
1: Kinsa na siya, uy, kay...
0: Ay, pataka.
1: Pwede, mga maring, kaya ito ang pinakainit nga intro pa lang ni siya, mga maring, ha?
0: Yes. Ay, masalamatan sa nalang, uy, si...
1: Masalamatis, ano?
0: Si SM Arnel Cortez.
1: Sige, si Arnel.
0: Si Arnel Cortez.
2: SM lang di ay.
0: Si SM o si GM.
1: Nabaya ka isa, maring, at yung minsan gawat mo niya, kusog makain ang programang

0: sa iba.
1: Ah, ah.
2: Nakana siya, ay saka na, minaw ko ng ex-F, pero minaw ko niya. Diba, minaw ko ni Ruel Cortez.
0: Si Ruel Cortez. Kasi Arnel Cortez, mga katropa, pwede siya, pwede siya ang uyuan ni Ann Curtis.
2: Oy, layang si, spilling dahil.
1: Ano yung papa? Kung sa man?
0: Si
2: papa.
0: Si Kuan, Riz Cortez. Ay, ako. Sige na.
2: Og, siyempre, mga maring, kinato ang intro pa lang. Hatubi ka nato sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Yes!
2: Kaya mo kasi natian sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Uy, bongga kayo, no? Kaya kamalok ka dito sa Dabao ni Kuya Cardo. Mga ginaginainom na mo mga bayot ay.
2: Ay, maubadi ay?
0: Yes!
1: Kasi may naadiya sa Santon.
2: Papila po, kasi mahurot niya mo siya sa kaadlaw dahi.
0: Upat bayot niya. Kamalok ka kasi, ganahan ako lang Santon Plus Coffee Mix. Kaya na siya, glutachoni. Glutatayon di ay.
2: Nobody ay?
0: Ana.
2: Og,
0: napod. Kaya sok.
2: Napod sa Kulya Jen.
0: Kasi Kulya Jen.
2: Kala sa Kulya Jen. Mga katropa, ang Santon Gold Coffee Mix mapalit na sa mga parmasig butika. Ang adoles mo sa inyong mga lugar.
0: Ang script. Ang siyempre dito sa mga...
2: Ayan yung atuglayo, kayong paakan mong iro.
0: Oh, yes.
2: Og, mapalit sab ni Master, din sa may kaabasahan daw, Bidya.
0: Be, asa na, be? Hala, oy, dili... Uy, mapalit siya din siya sa kuan, oy. Door 8, first floor, din sa may Central Bank. Central Building. Doon rin sa... Kanya sa Mr. D.Y. Ganit pa, minaw ragod mong doon, ha? So, palikol na siya sa palingki. Onya, kanal. Parang, isulti pa ako ninyo?
2: Oo.
0: Kanigyan, dinitaliye ka lang. Parang ko nag-report na rin. Hoy, mga bayot, kung gusto mo mabalik, ha, nara na sa door 8. Paminaw mo. Door 8, first floor M Central Building, doon rin sa Mr. DIY, palikol sa palingki. Aha, siyempre, dyan sa Gunter Road, Barangay Magugpo West, Tagum City.
2: Yeah.
0: Onya, anak ka rin doon, anak na kayo, napagod din siya ay libre nga free chick up.
2: Wow.
0: Oh, diba? Ay! Isa man, pilihan sa...
1: Nalimu ko ito, Maring, libre nga free chick up.
0: Yes, wala pa kayo siya line no choice. Wala pa kayo siya line no choice, Ana.
2: Ay, klaro na, kanamin na ba si Doc CJ karun, Ana?
0: Ay, ala, si Doc CJ, hello, Doc CJ, kanami ko na Doc CJ, okay, kanang flat cake tiyan.
2: Mo ba? Yung sa kanan niya, nakita kay...
1: Imo man, nanghilig ang mga six packs.
0: Kanang kay ko, Ana. Uy, si Cap Ludi!
2: Nagtanaw si Cap Ludi.
0: Si Cap Ludi!
1: Unsa may inon niya?
0: Pastilan ang mga bukton.
1: Ay, kumulong ang mga bukton na di. Ay!
0: Kaya rumuhi. Mama, nindot lang ganyan siya, Cap, ang mga bukton, Cap, kay pwede man siya imog palo-palo.
2: O, dito maglangay, mga maring, oy, siyempre, mga maring, ha, ang atuang Santon Gold Coffee Mix, gawa sa mapalit niya sa atuang mga sa Y2It. Kaya nahot na naman ang mga taga-D.O.It.
0: Asa sa Y2It na? Kay, ano na Y2It man, kay?
2: Ginawanggikan sa DPW8. Mapalit sa to ang Yes to Health Clinic sa Tibuok, Pilipinas, mga maring, ha?
0: Yes.
2: Kung makamaad to mo sa inyo ang istasyon karon sa XFM niya, pangita mo dito sa mga produkto ng gigaman sa Yes to Health. Sigurado makakita mo diya kung waga niya, kasabi sila.
0: Kasabi sila. Ah. Kaya siyempre, madungaray gano'n sa inyo ang Katupa Station.
2: Ay, dito maglangay, mga maring. Welcome sa tuang Tila Greetings! Ayan, so nga to ang Tila Greetings, mga maring. Alang silang kasayuran, gimong
0: yes.
2: Na niya itong Tuig 2022.
0: Lagi na siya yung trivia.
2: Oo. O niya, nabungkal kita sama sa mga balay sa Putsukan.
0: O
2: garon, sobi.
0: Itala sa Dabao. O niya, dito na nagsugod ang stress.
2: Yeah.
1: Ayaw, nagiging gamaya na si mga problema. Okay?
0: Marami gina nang hawa ito kay... Nang iwas mong mga stress.
1: Wala na magiging problema diri ba? Ikaw yun yung dadala diri.
0: Stress sa trabaho. Kaya siyempre, kung mag yung lalabi rin sa broadcast, di ba? Para enjoy na nato.
2: Alex, come on sa to ang text line 09663069569 09663069569. O dili ka mo comment sa to ang Facebook Live. Live takron sa Facebook sa XFM 107.1 Tagom. Live sa live sabta sa XFM Mati City nga Facebook page o live sabta mga maring diri sa XFM General Santos City Facebook page mga maring ha. So comment mo diha mga igala o di ba ka i-PM sa to ang page na to XFM 107.1 Tagom aron nga ato mabasa inyo ang tila greetings sugod kay among mga dila karon diri o dili gid mo sapid ni.
1: Yes. Bagong bait maring.
2: Actually maring katong Biyernes, Sabado, Domingo wala man kay magamit ya kung tila maring.
1: Kay, so baga-baga na kay na maring.
2: Baga na kay ni maring kay masuko naman si maring gamga. Muna karon maring ato na gid suwayan. So ala comment na mo diya kay ang ato ang tila greetings ato di kanato sa Turbo.
0: Aha.
2: Ikaw unsay mo ang kuan sa Turbo
0: masulti. Matod pa ni nagtan-aw man si ko ano naga Mrs. Masaka si system system manager sa Cebu si Sir John Lee Viking.
2: Mao ba?
0: Ano kaya gamit kay Daniya labi nag mag-event siya o niya magtrabaho kanang siyempre dami gid mga times nga hugs naman kay ang mga bodybuilding di ba?
2: Oo.
0: So kailangan gid siya og kanang pangpalaski. Ila sa lawas kundi sa kanang sita wag alaga pa kanang sa kita sa kanang sa baboy didarya kanang
2: sa kan ba asa na
0: pangpagahi sa tenderloin
2: aba
0: so kailangan gid daw imnang gid ang turbo kay ang turbo 5 days ang tama yon.
1: 5 days
0: grabe
1: pero wala pa ka masayon.
0: Ang turbo.
2: Ang turbo?
1: Nga matod pa ni Loy.
2: Si Coniloy.
0: Coniloy.
1: Nga gigamitan yun sa driver sa bao-bao.
0: Aba, apel ako, gigamitan na siya niya pangwangi. Daro-daro na siya.
1: O si Daro?
0: Ay, magdadaro, biablido ato.
2: Daro di ay?
0: Yes!
2: Sito lagi ka ay?
0: Masipin.
2: You are so very updated.
0: Alam, makamalo. Tsuko ka, gimisis bias ako sa keks. Gimisis ako sa keks nga. Ayaw si chat-chat ha? Saan din problema?
2: Kaya wala ba kato nag-kwanta maring, nag-ilnido palawan maring? Samtang sakasakay, kakayak mo ni Kelvin.
1: Ay, kakayak mo?
0: Nagkinayakay mo, ana.
2: Nagkayak po sila maring.
0: Sila doon
2: ha? Oo, nagkayak po dalito. Masingit-singit ni maring Kelvin dito ha. Sila anak, hakap sa kong kamera. Ay, sakay po sila sa kayak maring. Ay.
0: Mabaw?
2: Sana all nakakaya.
1: May pa sila na rin. Oh. Kaya nga ito na nahulog.
0: Kami gumamay, nagkayak maming doon yung bayutan eh.
2: Yan, sa.
1: Nahulog man mi.
0: Kaya bumi, may galing kay mga dagkumigtian.
2: Si Lutaura.
1: Kaya kung gagmay migtian, nalumos na yun mi.
0: Yes.
1: May galing ka na si Paringgab, itabang.
0: Oh, sir, tama sa tuwa to?
1: Si Paringgab.
2: Oh, Paringgab.
0: Kamalo ka si Paringgab. Dili man na nimo kay mga tinabangon, mag-unay siya sa una pa. Katong, katong time. Ito hindi patas tago mo yun. Grabe na siya kapag tinabangon. Ay, lako.
2: Bigyan, pigato ng tilaan niya sila karun.
0: Sige.
1: Paspas kayong oras, Maring.
2: Tilaan na ito sila.
1: Ato, sumang pangano ito naman itong bao-bao.
2: Ano, pwede ay?
1: Oo.
0: Saan itong bao-bao, pe?
1: Kabuluan driver nga.
2: Bao-bao, Maring. Ako'y nasundan, Maring. Bao-bao, Maring ba?
0: Anya.
2: Paingon diya sa mati niya. Kaya diya sa
0: Badas. Kaya may istorya, maginato niya, Maring.
1: Sa Badas.
2: Pag-abot sa Badas, Maring. Kaya niatras mo ng bao-bao, Maring. Ninaok ang driver, Maring. Kaya masay laing bato niya, Maring. Kaya mga bato niya, kaya mga pulpugon man. Ani hapa siya maring?
0: Di sayo.
2: Hapa ang driver sa babao?
0: Nuri hapa siya maring?
2: Ibangil niya ang tabadidoy niya.
0: Tungod sky na ka?
2: Ay, nang sa turbo.
1: Oh, karawa. Gikalso?
2: Maring kay namin.
1: Iyon ang nakaligon ang turbo.
0: What the heck?
2: Namin ang sunod maring. Namin ang sunod maring. Naisunod nga nag-jogging nga babae mo. Hindi sa barod ako kayo siya o ka ng telescopic maring. Hamis kayo.
0: Hamis kayo.
2: Sa taon niya nga nag-yakan bito niya maring. Ang katong...
0: Atong mag-ibangil nga taba dito eh.
2: Ano ko tong diver nga? Apo po. So, dako kayong tabang ang turbo, Maring.
0: Yes.
2: Kabaw ba ka sa turbo? Tungod sa turbo, dahang kay mga relasyon nga nabalik ang yung kahimsun.
0: Aha.
2: Kaan dati nga maglugos o kusa, karun kaupat naman.
0: O niya, dili lang na Maring, no? Ang mga asawa sa una kay Kimpi ng nilakwan, pag nakaturbo ang bana, nagkaangkaang na.
2: Oh, dabis ka ay na siya.
1: Yes. Yawa bana, no?
0: Murang na ay permindi, na ay batirol sa ganghaan.
2: Murang, kuha, murang security guard.
1: Unsaan na lang itong mga tabarido yung murang whites?
0: Ah.
2: Ala, o di na ito mga...
0: Ay, nasa mo patuli. Kaya mga tabanidoy nga, mga moralang words, ay nasa mo patuli. Kaya mo sa mo, tagagamay, ganyan ang ito, di patuli.
1: Makuhaan.
2: Di ba, makuhaan na sa Marindaw, pero nipper daw ikuhaan daw. Nipper ang bayiro na nipper ba?
0: Kasi magtawin mo na ingron.
2: Ako tikwal. Ay, mga maring, alas 10.32 sa yes. Katong oras, ukiding orasa, mautila na ito, mga maring. Isa na ari ako ron.
1: Ang atuan nga. Hela, sisilagi na si Maring Erika ay patila ako di. Ano yan kay Maring?
2: Ayaw nyo, pag-ano.
1: Si Alvin Guok.
2: Ay, si Alvin Guok ba? Ayaw nyo, pag-ano Alvin Guok ay... Ano si Aman?
0: Magpatila gina ikaw, magpatila gina ikaw, Maring Erika.
1: Ang ingon pag si El Rendigin yun, anapod siya, present ang mga membro sa Gabi.
2: Oh, present na siya. Anyway, kisa pa inaari ako.
1: Ang ambisper ni Kuan, eh...
2: Kinsa na.
1: Iniinday.
2: Kinsa na.
1: Si... Si Katropang Limwell.
2: Ano si Limwell Ukay.
1: Yeah. Nani? Nani si Inday Tanini sa Tagom, Katropa.
2: Kamali ba ka na ni Limwell Ukay, Maring? Basta Inday Tanini. At dumi dito sa Katuga nini.
0: Asa ka na si Limwell Ukay?
2: Taga Bayugan.
0: Taga Bayugan. Kung mo na siya ka ng si Limwell Ukay.
2: San Fran.
0: Sa mga Pilip, mga side, gikan rin pa sa mga 3 smell o 2 smell.
2: So, bahala man ang crudo, mga 5 mel na.
0: Mga 5 mel. Sige.
2: Kapal ba ka ni Limwell Ukay? Nagdito mi sa kuan, katugan yung asa kito diya, Daria, katugan yung lugar nga sa katong
0: na yung asa!
1: Mga... Asa! Sa
0: ba? Sa ba?
2: Katong ibibihan si Bricks ba? Sa ka lugar to?
1: Asa ato?
2: Kaya nanakay sila ato mga hadlo ko ay nga mga sakyanan.
0: Asa good?
2: Sa,
1: ay, sa Ocean Park? Klaruan ano na ako ng mga sa Ocean Park.
2: Ocean Park. Ngit-ngit na kayo.
1: San Francisco ba yung ganun na itong isgota?
2: Kasi Limwell Ukay, ngit-ngit na kayo.
0: Unya, unya. Ano siya nga? Pesuryan ang bayot.
2: Dari sa ako mo baktas, ay dari sa ako magpaabot. Hoy, nagpahayong Maring.
0: Ha?
2: Nagpahayong siya, taligsik man.
0: Unya.
2: Sus, kay mga duha ka oras sa mong gibiyaan. Pag-abot na mo ito sa, oh, narayapon siya dito.
0: Huwag niya ni Hawa?
2: Kasi magpahayong nagyapon siya, Maring.
0: Ano ka, no?
2: Nanhiid dahil siya mga hamis o mga telescopic, Maring.
0: Uy! Uy, nakakita siya.
2: Aka na ang telescopic sa Turko.
1: Napo dahil diri, oh, si Jules Marvin. Uy, nalagin si Jules Marvin diri, Cordero. Siya rabay kabutang, siya rabay kataod na niya.
2: Ay, si Marvin?
1: Si Marvin, oo. Ano si shoutout kang idol, labi na kang idol Totski. O, kay Totski Katalya Uling.
2: Aba, si Totski.
1: Uy, asa karon sila di, ay?
2: Uyaw ka na si Totski. Parang
1: naano sila sa mati siguro sila?
2: Maubatid siguro na sila ang bitaon siguro, mga Maring.
1: Huwag nalipo kang Ate Josepina Tinambunan. Good morning, mga katropang beauty.
2: Ay, salamat kayo.
1: Shout out lang ko diri sa Malaybalay City.
2: Ola, oy,
1: happy Monday, God bless.
0: Ay, kaigat na rin ba yung tani ay?
2: Sa mga taga Malaybalay?
1: From Tinambunan Family.
2: Aba.
0: Aba, baby. Ay, nabiyang patila diri, baby.
2: Kisa na.
0: Ay, ang patila po si Ana Shupaw o si Ruel Dumantay. Okay, siyempre, ang mapatila po si
2: Herbert
0: Dondon.
1: Si SM ang guna. Ang
2: patila sa...
0: Mapatila sab siya, uy.
2: So, tilaan siguro ito lang si Isi. Apil lang si Ma'am Ibilin.
0: Oo. Okay, siyempre.
1: Ay, kabalo pa kayo may si Ma'am Ibilin? Yan, ang best friend.
2: Oo ba?
0: Uy, kaya si Ma'am Ibilin. So, tiyata ka. Layo ra kayo ng umang mga babae dahil labdan sa kasikatan ni Ma'am Evelyn.
2: Kanya ito. Usan tuiga
0: yes,
2: na?
0: Yes, si Ma'am Evelyn.
1: Asan mo tuiga? Kayo,
0: ha?
1: Usan tuiga?
2: Usan tuiga na?
0: Ma'am Evelyn, i-PM rin ako pala sa katuiga ng season kay Ma'am Evelyn. Unya, kabalo ka mo na yung partner ni Kuan. Nakato na nga brunta, nakato ta sa Singapore. Ni Sir Bambo.
2: Aba.
0: Mga sigupan. Kuan nila, Team Sigupan.
1: Saan na siya?
0: Sigupan ba? Mga na din siya nga, anak kayo, sigarilyo na, sigupan ta.
2: Ay, nako, mga...
0: Ay, nako, mga people, mga my friend.
1: Siya, oh, kay Liam Manalaysan. Good morning, mga madam. Ay,
0: good morning,
1: Madam naman yun eh. Grabe ka dako ang mga abaga mga Maring. Si uy. Lauren Sardin.
2: Ay, ano pag ako nabi kay ngini na maginiyan mo ang mga abaga.
1: Anak, oy, ang gabi nga si Donix.
2: Si Donix. Siya,
1: hala, nadungagan ang mga gabi. Kaya na naman si Indy Tanini.
0: Oy! Ayaw mo pag-ano ba? Oy, si Kuan, magpatila sa ni si Kuan. Nancy Camilo, sa mga friends ni Erica, og Daria, good morning.
2: Oy, kailangan siguro na ito na sila.
0: Oh, magpariban lagi daw mo dito sa kay Kuan, oy. Kay Neo Revita. Kay Kuan, hala, oy.
2: O sa'y Neo Revita?
0: Takal mo kagbangag, te. Si Jesse Lan Guno, good morning.
1: Namin, nadalagin ang pants ni Kuan din. Ni Maring.
2: Okay, sana.
1: Alas siya, oh. Oo. Bura naman kag si Kuan. Kuan. Si Bitty Lapia. Master.
2: Si Bitty Lapia.
1: Mura na si Bitty Lapia.
0: Ay, lako.
1: Ana, si Kuan na yun. Si Dolores Reyes Roy.
2: Aba.
1: Oh, yahaman yung mga tao ni.
2: Mura ito po na itibaya si Ma'am Acaso din na sa may pagsabangan. Maayong pagpamina, ah, Ma'am.
0: Ay.
2: Maayong pagpabuto-buto sa imuang radyo.
1: Tingin mo nga po si Lina nga si Jaislan Guno. Good morning po.
0: Good morning, good morning, good morning, good morning.
2: Kang El Rindigin yon sa Anyo Corilla.
0: Yes.
2: Kang kisapatong kabawa to. Ay, nakalimot ko dila sa mga silingan.
1: Kana, i-shout out po na ang mga taga-Anyo Corilla.
2: Mga taga-Anyo Corilla, mga Marie.
0: Oy, shout out lang ako, ikakodya ka. Kuan si Pedro Lagumbay.
2: Kanang
0: si
2: vice,
0: John.
2: Kanang vice mayor diha.
0: O, kanang vice mayor diha nga kuan sa Kanabulanon.
2: Iba din eh, gagaw diha eh.
0: Gagaw mo ako na siya. Talawa na ako. Lahilay, bigta ko eh. Kaya Puerto Rican ako na sa gula na Kanabulanon.
2: Bato na kay Mr. Sohn Sanse. Ako mo naghinabi siya ka
0: nang. Yes. Si John Lagumbay.
2: Si John. So, diyan na mo. Tila na siguro ito mga maring kay... Naghalhal na ko ko, lamin na kayong itina.
0: Oo, napa?
1: Tagakuan na siya, taga Surigao.
2: Aba, taga
1: Surigao. Shout out mga Lord, si Uncle Rice Onits. Uy, boy na.
0: Napa na yung na si Uncle Rice Onits. Napa na dito sa Pikas, nag-tanawsan.
1: Ah, napa na si Pikas.
2: Sinasa mo ganun siya.
0: Sinasa talaga ng XCP, may ilaras mo na niya.
2: Wala, ito sabot kayo sa Lord.
0: Yes, naka-unli.
2: Oy, si Ma'am Philly Feliciano, ayaw galimti, tiya Daria, kaya mong regalo di ay, ha?
1: Aha, alam niya si Ma'am Philly. Nakat kong nganaka sa mga okay nga pamaro.
2: Kaya siya ka ito nakalabay ng Sabado na wala doon siya kapabili kay namili siya sa imuhang kay mga 4 times XL daw. Ang imuhang
0: sukot.
2: Sukot?
0: Ano yun? Ang dusteran yun. Gisisyon na naman yun. Dahil kayo ang duster ni Ate Daria mga katropam. Mga katupa na ito yung alamin. Kay gisisyon na naman ka lang. General.
2: May silent silent T na rin. Silent R na rin, Taron.
0: Ang mga katupa. Naman ko kung nadukal ala ko eh.
2: Taga-asa, taga-asa.
0: Taga-tirirasan.
2: Hindi, taga-away to it.
0: Taga-away, taga-away to it.
1: Ay, hindi mo masiging binuang. Masiging maantog ko naman siya dito it. Mabunalan yun mo ay.
2: Ani alam mo, plastar na mo riya eh.
0: Ah, ani ana.
2: Tarungan po niyang pila kay plastar kay.
1: Mapila na, pila
2: na rin. Ano niya magani tila mga Marie.
0: Yes.
2: So, pag human na magtila, i-comment sa live kung kisa'y pinakadabes mo tila kay, ato ang himo or official na tigtila.
0: Mga tilaers. Halos, mga tilaers.
2: Ato unahan si Daria at Tia Daria.
0: Ah, sige.
1: Magdungan siguro ta.
0: Ah, B.
1: Magdungan ta kay Kalas, magkaya mo gores.
2: Kung dungan ta ba, 5-sam na siya.
0: Ah, gali.
1: 3-sam. Kung siya baka 5, iya pa good oil.
2: Pwede ta magdungan na, kaya magbangga atong ulo.
1: Ayaw naman.
0: Magbangga. Magbangga ulo. Hoy, hoy, hoy. Palipuli ta, hoy.
1: Hindi naman na magbangga kay Dagan, magkaya ng uluha.
2: Sige na, Mika. Ilaan na kayo.
0: Kaya katila ko na kamaya kayo ko. Isa-isa lang. Isa-isa lang.
1: Ito lang yung damay yun. Si Lowe Reponte. Shout out mga ka-troops.
2: Tilaan po natin na siya.
0: Tila si Lowe
1: Reponte.
0: Sige. Ikaw na niya.
1: Sige. Ito na lang ginaidungan.
0: Ginupa na ko eh. Katilaw na kayo ko ba?
2: Datang tilaan.
1: Ay, gusto. Di na rin na gusto. 2-sam. 3-sam yung gusto. 3-sam yun.
2: I want more.
0: Be, ako tilaan yung dobella. Ay, lagi ko kita-kita lang.
1: Ay, ang dila. Murag labakara, Maring.
2: Dino ko kayo, maibot. Puto ko sa kapulgada nga balibo nga kulot.
0: Segment.
2: Muna ang pinaka
0: nila ay lang. Kamu din nila ay lang
1: ato mo. Kamu ka muna ng ipaundang ni?
2: Ano man ni?
1: Hindi siya gusto til.
2: Kamu ba ka Tia Daria sa panahon ko nga gubot ka ayo ang gubot na ang Senado, gubot tanan. So dito ta stila ang kayo.
0: Yes.
2: Mo makatabang ta sa ako.
0: Sa katilingban.
1: Sobra pa si Pinosilay ni Maring.
2: Sobra pa.
0: Paglipo ko yun doon, kanyang isa kay, kuhan mga ngayon, naka-mouthpiece po di isa. Ang tila niya nilalagay paspas, naman tayo si size anyos. Hoy, nakoy na pansinin mo.
2: Ala, ang kanaya.
0: Inalayo kong unsa. Inalayo kong unsa.
1: Unsa na na.
0: Unsa na. Sa pala nga, wala na mga tong kuhan, re-blooming ka. Wala lagi to siya, wala lagi to siya.
1: Blooming? Ah, dili man lagi. Pink-pink man.
0: Tumaga sa siguro.
2: Tumaga daw, tumaga.
0: Masa may ka ng kuhan na kay kagaroon.
1: Ay, lain na din mo, ay.
0: Happy na kagaroon natin, Daria.
1: Ay, makita ba niya, ay.
0: I-unblock sa siguro siya.
1: Ay.
2: Hala, oy.
1: Ay, oy. Nag-greetings ba siya? Nag-greetings.
0: At yes. Nag-greet siya. Ah, niya. Ah. Wala yung spark.
1: Shout out sa Japan third floor.
2: Ay. Aba. Muraga nindot ni tiya. Wala ba ka mga bari? Kada daw ako kay Bugno. Tinod na ba? O dahil away. Dako ko daw kayo ng Bugno. Inagbalik nila.
0: Unta mo ba?
2: Kaya kanya ito, kung mama na kung papa mag-away sila, pati ko ay nagkuhan na kay mo, naghunog man ang mong bahay, uy. Mag-uyog man ang mong bahay.
0: Mag-ganaas.
2: Mag-amigo na sila mo, magkuhan man, mag-dinaguok man ang mong bahay.
0: Grabe, bisang mga rang-rang, bisang mga rang-rang na yung mga magpapa, mag-ilaay pag-iapo.
2: Yan ako, mga kanang, ipagaling na inamang, ano, inyong managigiok.
1: Ayaw na ba?
2: Nag-iok na sila, Maring.
1: Ano pa si Roy, oh, di Los Reyes, oh, siya nga, grabe, eh. Buro mag mga liha number 10 ang mga dila.
0: Liha number 10?
1: 10.
2: Gaban sa Dane. Ay, nako.
0: Ay!
2: Ay, maghawa niya mga Maring, kasi ito ang pagbalik, ito ang taga-agpagtaga, ito ang The Marites and Friends!
0: Yes!
3: Kung mamino ka sa XFM.
0: Uy, Maring, Maring! Pagkulatira ko ng iyong bala nga, wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
4: Exciting!
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sunstone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sunstone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated maghatod ginato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ginato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Claire Skin Beauty.

0: Incorporated.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, nagagutik dati parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminuria. Centrum Plus Herbal Oil.
4: Eh? Ikaw ni?
5: Uy!
4: Naago palagi ikaw, ganyan ba?
5: Layo? Ikaw? Niya ka malagi sa mall.
4: Ako yung mangutana ni mo ni Ana. Remember, IMTB ako.
6: So?
4: Bisan asa rin ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana.
4: Yeah.
5: Ang Sanson Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na ako gag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyan. Gisugo na ako nga. Mao ang Sanson Vitamin C. Nakayon magkonsen ni ini. Kay sukad nga nag-mentation ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Sanson Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Sanson Vitamin C. Mao

0: Bueno, balik ta mga maring. Diriya sa tuang ipanag-uban sa akong, ako ikaw katropa. Live gapon gikan diriya sa studio kami ang inyong mga bigatla nga mga tigpamaba. Ako ni si Maring Inday Erica.
1: Yes, ako ba pa naman si Ate Daria o as useless. Kaban ninyo ang master ino yung tanini.
2: Hoy! Kinilang gapon ninyong ngayon sa kanunay panabang?
0: Aba.
2: Come on here.
0: Alo, yung sa nasalti ni mo dahi.
2: Ako ah?
0: Kasi masulti niyo mga pito, 4XL ang...
2: Grabe!
0: 4XL ang sukod sa...
2: Gitan-on ako, purtahan ng kada ko, Mari.
1: Oy, grabe yung puta ko eh.
2: Dapat, dapat di ato extra small.
0: Marap na siguro na na mga pista niya, basig birahan ni Kainer.
2: Ito siguro ang pasalamatan si Ma'am Feli. Hello, Ma'am Feli. Feliciano.
1: First time naman ni Risa ako, ano, na-experience ako. Sa una, doon dito sa Mangkilam, sa una, nagagamit ka tag sa tua.
3: Dagan kayo.
2: Dagan kayo mo sa...
1: Giganahan ako diri. Kaya dito sa Amuha, kay Washington DC, good mag...
2: Burag manggara may mong katapat dito.
1: Ang kala, asaba kayo, matagakan pag yun si Marlo.
2: Alam ka, di matagakan ka na may jatot sa taas.
0: Okay, mong sungkiton, sa kita madugan paking.
1: Okay, na, para ka na.
2: Ay, okay, kalagun ka ni paking.
1: Child, na si...
0: Natsuli, na di
2: ay. Sabi si kalagun ka na eh.
1: Oo, na si taytay na, Julia.
0: Ito ba ang kakaranggohan ako gabi eh. Samtang...
2: Sige, sa
0: sige na, saglili sa punuan sa mangga. Kasi na po'y manungkit.
1: Uy, wala na eh. Wala siya ni Krahi na eh.
2: At naglagi ka ikaw maring ay.
0: Hi, welcome sa tuang The Merites and Friends.
1: Yes! Hello!
0: Hi, Maring!
1: Hello!
0: Kamusta? Mura lang ang kanto ba?
2: Sir, magkagbagong ligo lagi, Maring.
0: Ay, ganina, nali. Wala ko kayong mauga di ay.
2: Hindi na. Maring, usap siguro ligo. Ganyan, nag-iubo.
0: Ang kala daw.
1: Ay, magpataka. Kaya ako ay, ano yung ginaya ko? Magbuot man magmaligo ko every hour. Ano na siya? Ay, kabalaw mo na kayo nag-chika niyo. Ay, welcome sa day sa Marites and Friends. Ako yung chika ninyo
2: ba? Ano
0: na? Kaya wala ng puntaan ng chika ha. Sati ko na may bin.
2: Alam ka na yung dagway kayo. Lain ngayon tanawang paingon niyo sa chika.
1: Ano
2: ba? Dagway pa na.
1: Ingan-ani ni siya.
2: Ay, di ay.
1: Nagtanaw sa ko. Hi ka nga, Linlin.
2: Uy! Isa na lagi na imong viewers. Isa lang.
1: Nakadagal nagtanaw din. Nakadagal sa live. Oh, sige. Si Dolores Reyes.
2: Ay, daghali kayo. Si Wilma Joaquin.
0: Daghan, ma-overwhelm ang
2: puntaan. Kaya ang nindot nga mga suot. Muulan na, kay sobra kainit.
1: Ay, kasamba, pa-istoryasa.
2: Ay, sige.
1: Ay, dinala ko.
0: Ay, kapisim buha ang bayo. Kaya masuko na ba rin ang bayo?
2: Mahiupos man po tayo ng pigas nabil.
1: Lahi-lagi kayo dito. Ginin niyo ako ginapasulti.
0: Sige, son.
2: Sige, go-go. Go-go, maning.
1: Kamilo mo, listen to kayo mga itang kwarta.
0: Uy, maoba.
1: Kaya itong atay rin, no?
0: Yano, men.
1: Dinagin siguro ko, respetoso ko mga anak-ane.
0: Ako, ganyan nyo, nabalakan ako, ako, ilon pa ko sa mga parinti.
2: Yana, ganyan akong mama. Nanguha man ka sa kondastin, mapakawalan ka.
1: Ay, naku yung chika ba?
0: Saan na?
1: Sili ka lang mo ba?
0: Chika, hindi.
2: At saan na?
1: Ay, dinala ko ay. Dinagin
0: nyo. Ay, nang loo ng bayot na.
1: Ay, dinagin ko rin nyo masultihon
0: na. Sige, tayo na eh.
2: Tayo naman yung mga
0: sige na.
1: Kamilo ka man silingan gabi. Nag-away din sila, mga bayot.
0: Mao ba?
1: Kamilo mo, Day. Kamilo mo, Day.
0: Ay, nakay mga... Sige, tumutumura ka na kay mga screenshot, Ana.
1: Na kay mga screenshot. Ako yung mga voice record.
2: Nakagihapon, Day.
1: Kabalo ka, Day. Ano ni siya?
0: Sige daw.
1: Ang among silingan nga itago na to sa pangalang J.
2: J?
1: As in J, bro.
0: J o G?
2: G?
0: Masa ka G?
1: Dili.
0: G na...
1: Go, dili G na judge.
0: Masa ka G?
1: G na G, bro. Ano ni siya? Ano ni siya?
0: Onsa daw?
1: Kanang... Nag-away sila sa iyang kuan, iyang Wonder Woman.
2: Uy! Oo ba?
1: Okay. Nasakpan ang...
0: Aba, alam Aba. Na.
1: Ano man ko nung di masakpan, ang iyang kauban, iuyad niya.
2: Hala!
0: Hoy, nakoy kaila, ana.
1: We,
2: Papatudin
1: na.
0: Uma na ako ay mo, sana.
1: Sige.
2: Ako na kaila, Mari.
1: Tagay lang.
2: Dili ka kang masumbaga.
0: Sige na, bitch. Ika, hey, man.
1: Unya, kabalok ka. Unya, kabalok ka. Ano siya? Kauban niya siya sa... Yang, kauban niya siya sa trabaho.
0: Uy!
1: Unya, karun. Karun kayo na nakamatikot ang mga...
0: Nabantayan, ano?
1: Nabantayan sa mga kauban nung... Kana ang juya o ang katong... Ang katong... Siulating pangwakas.
2: Na, uy!
1: Siulating pangwakas. Uy, love niya, ay!
2: Ay! Bago nga turn na, siulating pangwakas.
0: Mabantayan, malimo siya kay... Ako, experience na kanya, Antuno, kay isa na sila basos kapi. Magpuli-puli na sila, man.
1: Dili lang yun. Kay, ang ingon pa sa mong silingan sa iyang asawa, oy, oh. Sa Wonder Woman, sa Joya, na ano siya nga, nakita dito sa mga screenshot o mga video, nga, grabe sila ka-sweet.
0: Uy! Uy!
2: Grabe, tamisa mo di ato. Uy!
0: Masipuan na sila, masika ng, uy, it comes, guru na sila.
1: Inako na ko, biyo, Jason, nun. Inako rin yung
2: Jason. Ay, unya, unsa pa nasumpay?
0: Unya, nasakpan yun sila.
1: Wala pa.
0: Naunsa,
1: sige sila kubay. Sige sila kubay silang service.
0: Uy! Ba?
2: Sakay-sakay? Unsa pa nilang service?
1: Nasa service, basta kanila, di lang ako isulti unsa. Unya, kung sabon niya yung driver.
2: Dili sa Sudan type?
1: Ha?
2: Dili ang Sudan type?
0: Dili siya. Ito na, Mamanga o Island Island.
2: Ay, ayaw to kay Mexicano to, Maring.
1: Kung niya, ang dili sa ba? Ay, dila kami sa Yay.
2: Sige
1: na kami sa Yay.
0: Sige na, sige na. Go na.
2: Sige na, bud.
1: Baan pa, kung niya, pagkakano? Kaya unya nasakpan man sila, pero nabantayan man sa ilang ilang head.
0: Unya wala sila gikiha.
1: Wala sila kay gipangutana kay ang lalaki. Gipangutana ang lalaki karon kay ang lalaki no gipangutana ang keks ningon man siya nga ayaw mig anaa kay mura ra mag mig igsuon.
0: Hala oy.
2: Hala.
1: Unya ito sa to ilang head apan.
2: So wala siya nagduda.
1: Wala nagduda ilang
0: head. Wala gid gi kay mari wala
1: gid gi. Wala gid kamay.
0: Sa igagaw man lang ana igsuon gyud.
1: Wala gid igsuon nya kay unya karon na di man kumbinsido ang di man kumbinsido ang ayang amo gisumbong dito sa iyang
0: hoy gisumbong
1: sa iyang asawa kay di naman mo ko di naman ang katarog trabaho
0: ala oy
1: kay sige naman ako galang kauban sa iyang iyang sulating pangwakas
0: sa imong tan-aw mari nagtulala na kana sila
2: hoy brilliant kay kano ay
1: matud pa sa ako mga bubuwit mari. Gitawagan ang silang duwa sa ilang head.
2: Hoy!
1: Unya ka rin. Di mo tumag ang keks.
2: What?
0: Basi ko ay load, Marie.
1: Gisugo ang driver. Pag-adjo dito. Unya, matod pa sa driver, pag-abri ko doon sa portahan.
0: Uy, giabrihan ang portahan, Marie.
1: Sa keks o sa sulating pangwakas.
0: Uy, nakita na, nakita.
1: Grabe, mura gaulan sa sulod kay basa kay singot.
2: Ay, loka, Maring!
0: Ay, basig, wala aircon, Maring.
1: Gaulan ka kalisik.
2: Sa sulod?
1: Sa sulod sa kwarto.
2: Basig, wala atop ilang kwarto.
1: Basaw na bat ang mga kanahan.
0: Wala sila mansuyi, Maring.
1: Maring, kay pag-abot ito lang niya, karun, ina na yung kung ano, naabot
0: siya sa sulod.
2: Ano man, ano man.
1: Naabot pa siya sa sawa noon, kaya dito sa daskan, nakitaan man.
0: Oh, sa daskan.
1: Sa gineng, sa cellphone. Nga, kabalo ka gusto yung pangalan sa dito sa number niya.
0: Unsa?
1: PLDT Collector.
2: Uy! Collector?
1: O, nabasa na tulog ang iyang banner. Ang iyang malalak yun na tulog. Nabasahan dito nga ang nakabutang dito sa iyang pangalan.
2: Screenshot? Naka-screenshot?
1: Yes, nabasahan gin kayo. Hugs man ang keks.
0: Nobody, ay?
1: Kagitan siguro nagwan. Malmal.
0: O, sa
2: nang wakwak?
1: Malmal siguro kaman. Matona.
0: Malmal!
1: Pagbasa dito sa... Pagbasa. Grabe ka lamiha sa ting imong ibuhat gabi. Uy,
2: hala?
1: Han!
0: Sige, sultis.
1: O niya, nakabutang dito sa pangalan. Walay pangalan sa babae.
2: Yeah.
1: PLDT Collector.
2: Uy! Ayaw naman. Grabe nga PLDT to.
0: Grabe niya mga...
2: Masa kayo meaning nga itong PLDT, guy?
0: Masa kayo meaning sa PLDT.
1: Awa ko kay... Kuha ko kamalo sa PLDT. Kalimot ko. Wala ko na. Orient.
0: Internet magun.
1: Internet magun.
0: Ano sa pago?
1: Moto, karun. Pagkita ka ba? Agyang ba na? Wala pa kamata.
2: Hala ko.
1: Kung mata to.
0: Agoy na.
2: Basi, giurong mo to.
1: King nang gani sa iyang anak gani o sa iyang mga kogangan. Ay na lang mata dong.
2: Gusto din mamatay na mari.
0: Onya mari unsa pa unsa pag yon apay tumoy
1: ana. Karon kabalo ka karon.
2: Taas din ni imo ang kwan taas kayo ni.
1: Kabalo ka karon. Ang lalaki.
2: Oo.
1: Ang main point ani nga ano yung kuan nga nga nanang.
2: Oh, na main point. Na main point.
0: Nada yung mga kuhan sa mga point. Personal grudges, anak.
1: Siguro ka ni lalaki. Kasi siguro ang lalaki, ani, kanadunggan man ako sa silingan mo ginamo ni. Siguro ang lalaki, ani, kanang kuhan. Kanang, grabe kay mutila.
2: Hoy!
0: Aba, na yung pinaginahan.
2: Basta silingan man doon, pare-pareho.
0: Gani, no.
1: Nagsugat man mi ganin ang buntag.
2: Oh, bagay mo katilai.
1: Akin lang ko nga, asa. Pinko nga, pinko nga, busing, mayong buntag ni Bule Busing. Kabalok ka, ganong siya tumag niya. Kayo mo, ganong, kayo mo nga, paspas kayo si Murila. Kaya nasa, nasa, ababa, muli.
0: Parinti ng, parinti ba siguro ng BBM?
2: Parinti ni BBM, de ay?
1: Muna, Baringa, Bunchika, Baringa.
0: Nag-asa to nga to ang kuhan na, Baringa, ato ang BBM, dabi, asa to.
2: Para ang katong gusto niya makabalo, no? Ang ato ang link nasa comment section.
1: Sige. So, kay si Kwame na siya, ang pangalan to, itakot naman siya kay Jay, kay Jay na Jibra. Si Z-Zone. Z-Zone. Basta naman si Z-Zone.
0: Uy. Ba di ay? Uy, awa di ano.
1: Kipagkataan naman niya, asa niya kay Kan? Asa niya kay Kan, son? Ang tuba kay, dito man sa tindahan siya, sige, palit mo siya,
0: Ay, dako mga
1: maring.
0: Huwag mo, dato ang The Marites and Friends. Nga hatod ganito mga maring sa Santon Vitamin C. Aron yes. Na mas healthy ang ato ang paglawas. Unya lamtip ato ang mga pangunahuna. Delete ang makalimut sa mga isrinsyan.
1: Yes. Dapat delete all ha. I-delete all. Unya ang mga kulak dya. The history.
0: Ang mga history.
1: I-clean all.
0: I-clear all ganyan siya.
1: Clear all.
0: I-sitting sa nanaan nga. Iris tanan.
1: Yes, kanan.
0: Kay para diligid masak.
1: Pare.
0: Ana, para safety. Ah, pinaka safety nga luwas. Safety nga luwas.
2: Good morning. Shout out Tia Daria, Erika og si Tanini.
0: Uy, kinsama na siya.
2: Watching from Polite Laundry Drista Tigato, Road Buhangin.
0: Uy, mga taga Tigato.
2: More power sa inyong program.
1: Kinsama na si?
0: Uy, more power rin.
2: Si Aldrin Aranja.
1: Uy, kinsama na si Pinaso Dolorito. Alamin na lang yun kang Inday Master Inday Tanini. Nang mang bulabog na pod na si man. Hoy di mang good boy. Lai lagi mo ay.
2: Ikan sa porok tadina.
1: Saay
2: sa furniture compound.
1: Baba.
0: Katod na ito na ito.
2: Naman siya itong time.
0: Nasa na itong time.
1: Kinsa, kinsa.
2: Sa katod sa furniture run.
0: Oo.
1: Asa ko na furniture run, oy?
2: Katod kong ipating kaon ni magsiupaw.
0: Ang sobra.
2: Ang sobra.
0: Oy, nag-watching ka lang si Kuan.
1: Ay, si Kuan. Sama na siya.
0: Si Richard Garing Ferrari. Nag-watching sa siya.
2: Watching pang perido.
1: Perido, oh. Oy, si Kuan po. Si Ani Bayawa.
0: Uy.
1: Aba. Katong tanganay sa dito sa Mangkilam.
2: Yaw.
1: Dahil lang ganyan yung wild stinger ay kamamalikas.
2: Di pa yung matiwas.
0: Kisa pa yung naaniyabi kay mo ato sa unahan mga maring kay ato ang drama today. Muna ilang ataman.
2: Si Lauren Sardin kay ingon niya touch by touch. Ucha man eh.
0: Sorry, touch by touch daw.
1: Kanta mo na touch by touch.
2: Ay, kanta ni Lauren. Lauren
1: na. Sige.
0: Sige, kisa pa yung naaniyab kay ato ang samtang kapili-pili pa ko diri mga linyada. Mga kanta.
1: So may kanta na to diyan ron.
2: Tokari
1: ko kanta niya be.
0: Unsa
1: ang kanta sa mga pungkol?
0: Unsa na siya?
1: No arms can ever hold you.
2: Dili ko rin pungkol dili na mare dili ka hold. No arms man good.
0: Kanta ni Anis.
2: Right lagi ni Bayuta ay.
0: Kamali ka kanta ni Anis si
1: Number 1771 man sabi joke. Memorize. Kaya si Toto Pirarin, ana.
0: Sige. Anyway, ato sa taga-agi sa kakanta, mga maring una. Paghuman ani ato ang live drama, ang ilahang atangan. Unya ka nagtanaw sa Facebook. Balik mong tanaw. I-share ninyo pasyen, ato ang live.
2: I-share ang ato ang link. Ha, katong gusto mo tanaw sa mga kuan.
1: Kana.
0: Yes. Mura ba rin kagtahatong giilog na sa palingki
2: niya? Katong ipusil. May gani, kaya naigura na lunggan.
0: Kining kantahan ang gikanta niya. Giilugan niya, Mike Master.
1: Ah, mau ba?
0: Nag-ipusela lang siya.
1: Ipusela. Ginala siya sa pulang. Wala siya ginala sa police station.
0: Andala, uwi. Andala siya.
2: Sa hospitalization.
0: Kaya primero ato,
2: naigura yan na lunggan.
0: Ang kapulisan, napagayon mga heart pursuit. Muna.
2: Ayaw naman.
0: Muna nga na duck fans yan.
1: Duck fans siya.
0: Ang XFM.
2: XFM.

0: ka ba ka? Tag 10 pesos lang.
1: Ah, mahal lang. Gordo, nagpiso niya.
0: Nga aman. Pero ikaw, sup-sup sa baka.
2: Ay, atay.

0: Well, balik tama nga maring sa ato ang panagubang muda ko yung dungo ng you are so poor.
1: No. I'm full of air supply.
0: Nikao na ka, nigawas ka.
1: Wala. Wala yung tawon.
0: Aba.
1: Wala mo na na si Clarin.
0: Among admin nga mo si Fernando po.
2: Si Jacket. Nikao ha. Ikaw, K-Net, ha?
0: Kabulo ba ka?
2: Ningon rin siya sa kuwa. Chokes rin na, boss. Eh, kay Premier may luod. Aba.
0: Kabulo ba ka na ang K-Net? Masa puto nang sabi sa kayo mag... Kada makadung sa mga tabi nga kada mga laki bay nga kuwa.
2: Ay, hindi siya kada na mga... Siguro kay concentrate lang yung sisiyahang gusto. May tabos yung kinabuhi.
0: Pero baka doon siya ka ng purus laki sa taga-asa po na sila.
1: Ang isa lagi kay guwapo kay Baron.
0: Hello. Kamulod ya kana ni ko nang kamulod mi og search anang mga kwan nga mga salida pero sa dali ra kay sa mga search.
2: Asa na? Asa na? Asa na? Asa na? Asa na?
0: Asa na? Asa na?
1: Asa na? Asa
0: na?
1: Asa na? Asa na?
2: Grabe, no?
0: Parang yan naga Santon Plus Coffee Mix na siya. Lantip
2: yung pangunahon na. Hoy, congrats, Ken!
0: Ako na ba yung ayahang chulala ka rin?
1: Bago
0: kayo. Katong isa ka, buwag mo sa atong chulala. Kaya di lagi siya mo chulala. Ano na? Kapala ba ka ni mga bae master o gantiyadarya? Dili din sa ingon nga ka na.
1: Ayaw na yung master.
0: Uyab na.
1: Ayaw na ba?
0: Ay, ikaw din eh. Ano din mga babae din, delikado din na ganang imula na silang uyabo na sa mga laki niya. Dili na sila. Kinahanglan na sila kuan marin. Dili na sila mga, dili sila mga hiniktan nga kinahanglan ni mong himasimason na ni mo.
2: Ang sawa man di ay.
0: Imagin na silang kuan nun.
2: Imagin ang galmon. Masawa, imagin na ang sawa man ka lang ay mo hanga para mo kuan siya sa imo ha?
0: Imagin na silang kuan nun sa imong kargada, imong handusan. Ha?
2: Sa ato pa, naagin na yung mga penetration ng mga wangitapo.
0: May mga intercourse.
2: Ay, pataka!
0: Nasa sa'yo mga sexual intercourse?
2: Ay!
1: Grabe!
0: Naigaw ang
1: exposed.
2: Tapos kang bumuho. Mag-a-insectal mo, ay!
0: Hoy, kamalo baka nga na-stress na karoon ang mga presidente nila sa Iran?
2: Ano man?
0: Kaya ka nang ilahang state of hormones na wangwang na daw?
2: Wala na kayo, luwag na kayo.
1: Bukan na kayo, Marie.
2: Wala ko sana, usama na siya.
0: Kaya sige, magpabumbahan ni Donald Trump.
2: Wala, kuwala kayo, kaya luwag. Kumbaga, kung sa iyahang pistol, luwag na iyahang pistol niya. Lala'y play.
0: Mga hug at iyahang Marie. Mga hulog at iyahang.
2: Mga hug rin, ala, uy. Uy, ay magsaba kayo na itong iyahan si iyahan Evelyn sa basahe.
1: Ay, na, si Marie.
2: Yes.
0: Atong kumusta ho ng pamita ni Ma'am Evelyn.
2: Kumusta ito mga pamitay niya, Ma'am Evelyn?
1: Ang ato mga pitals niya, mati.
0: Pitals. Ang mga, kanan ang mga tapay sa mga babae, mga kuyawan ma rin, kayo.
1: Ada ba siya? Ada si Ate Evelyn ba siya? Wala tulunan lagi mo niya. Wala mo kasi ay Apple si Philip. Apple siguro si Philip di Olegario.
2: O sa Uyota siya din si Philip di ay.
0: Wala siya mo na ito ang...
1: Siya mo good ang one leader dito sa Gapis. Siya
0: ang correspondent dito.
1: Yes. Siya ang ibinan dito sa kanang kuwan katong form. Form 138.
0: Wala po ito niya giilo no? Kay... Naghanda pa po na dito yung mga membro sa ako.
2: Yes. Membro Federation.
0: Ang tago mo na sulit-sulit na ginili.
2: Marag nalukop na. Marag din natakot doon sa kanukutan. Marag, kwan pa na sa kanukutan. Marag, ito pa siguro na nga si... Kanang di pa kayo sure di ha?
1: Ongoing.
0: Ang dito sa ako, sa bingko nga, ubay-ubay na po na diha, Marie.
1: Uy, kwan eh, di mayaon na rin ako ang best friend.
0: Kinsa na?
1: Si Charles Dupuy Humalon.
2: Ha? Muna siya ito yung mga amigo ni mga kwan, tagag babae?
1: Bago lang siya naabot.
2: Mani na kang babae ni?
1: Babae o lalaki?
2: Lalaki?
0: Asa sa gikan
1: siya? Dili naman, pareha naman gumiya, nahilip naman kayo maglalaki.
2: Wala lagi di ay, nakapya na gini, na-reset na gini, na-reset na gini ang iyang kuhan, cellphone.
1: O, na-reset na, dili na gini siya kuhan. Ang puro ang pangalan sa mga nakabutang sa mga listahan na ay Mark, Romeo, John, puro na gini siya lalaki.
2: Alis na mga lalaki. Grabe naman na, oy.
0: Yan na po kay pizza, na mga pizza kay schedule man na. Na dyan, March 2.
1: TTWH o MWH.
2: Wala siya, no? Mga taga DPWH kada dako puson nga way hawak.
1: Ay, unsa ka sa isa sa maring? Unsa to imo? Kato atong wala na butangan o ganang meaning?
2: Meaning.
0: Nakalimot ko maring.
2: Ano siya pa kali na tapo?
1: Dito sa WH man to.
0: Hindi lang ito maugod ba?
1: Ano siya nito yung mga DI?
0: Kalimot ko, I forgot.
1: Oo ba?
2: Ayaw si withdrawal, oy.
1: Ayaw, oy. Nabuntis na ba yan si Edgar?
2: Nabuntis na si, nabuntis na kang Edgar?
0: Nali, ako ganyang ipatambala, no? Kaya ganyan ito.
2: Congrats, sir. Nabuti. Nabuti sa kang Edgar?
0: Yes.
2: Alam, naigo kayo yung pungangot, eh.
0: Naigo ang kuwan pa rin. Murala, kana ganing kapag, kana man lutong natin kalaban lang. Gito, pagkabog ma rin. Pagkabog, ana ma rin.
1: Lago. Lago po ka.
0: Tulog kami tros ang toasik ma rin.
1: Grabe. Grabe na taan na ginato.
2: Grabe naman na.
0: Wala sa, obi ripe.
2: No, pati subok lata.
0: Ay, nako ayo.
2: Sige.
0: Ay nako mga igala, welcome kay mong tanan sa tuang drama kung ako ikaw. Ako yapon ni si Maring Inday Erica. Dili gwapa, dili mistay sa apan di makopensaan tungod kay mangunay og silingan.
1: Kailan nga po yung iyaan sa kanunay panabang? Si Tia Daria!
2: Yes, kabalin nyo, Master Detaline. Siyempre, gwapa kamay, pangit ako.
0: Welcome sa ito ang live drama.

0: sakarinyon tanan. Labirag yun sa mga binilyon ninyong tigpanubay sa Kabisayan o Mindanao.
1: Yow!
0: Kining inyohang tulumanon, kung ako ikaw, if I were you.
1: Ay!
0: Master Ate Daria Oga Inday Erica, nagpadangat ko diya sa inyong sibyaanan tungkol kay... Tungkol kini ako ang suwat... Akong problema karon nga nagkabiba ni akong abaga. Kay hindi ako maka... Kung ano, hindi ako maka... Kaning tulog maghayang. Usan ako kami niyo. Nalami anak lima kabuok. Nagtrabaho ko sa usa ka kumpanya aning sagingan. Dakum kaning mga guwanis saging diri Master og Ate Daria og Maring Erika. Kini mo kay makaingon ko ba sa unang panahon nga di ko kanahan alang gusto ko kanang isa ra gyud ang babae sa akong kinabuhi. Apan diligid ka kasulti daghana ba ninyong

0: sa'yo man kani mangon lagi.
1: Dalagang kami juti, good ko.
0: Ikaw no. Kani adto nga wapa kani trabaho diya sa sakingan. Padugay ka mo juti niya. Karun, excited kay ka mo juti. Ikaw, kini ba? Murag... Ayaw ha? Ayaw pag... Murag doon ako kay gidudahani mo.
1: Sabah di, oy. Trabaho rin mo kong tinarong. Okay. Isipag tuon ko ni mo dito. Kung tanong ni mo na si Charles Jeffrey Humalon, wadyo ko'y babae dito eh.
0: Sige lang, kay si pangtanon ko na yung mong kuan niya, chikir nga si Evelyn Sabasahi.
1: Mang, ay lagi pag ngana eh. Ikaw rin mo tanong kong babae. Sa tinood lang, wadyo ko'y lang babae yun. Kung doon na mangraling ko'y babae, bairan, kaya naman ko sagingan, pero kanang ingon nga kanang mababae ko, di na mahitabo eh. Pinanggat ka kayo, mang. Ikaw ragyod, o ikaw ragyod. Ikaw ang pinakapurmiro, o ikaw ang pinakalas.
0: Timan anak ko na, ha? Kini?
1: Sige na, mo. Duty na ko kay maalit ko. Sige nga.

0: Good morning, boss.
1: Hey, good morning, Kitty boy.
0: Boss, may buntag din mo niya. Ang sakto, magkagpamarog lagi mo. Mag-happy, magkasimong puro maroon.
1: Siyempre, alang-alang, nakakwago ko, nakaturbo ko.
0: Impas si ma'am, right, boss? Impas si ma'am.
1: Hindi lang kayo si ma'am. Ang katapag yung mga taga-perido. But anyway, kaning mulak ako kaya lang ko'y meeting si Kabas.
0: Sige boss, unsa may akong buhaton diri, wa man ka?
1: Natulang, trabaho ka kay Sol man ka. Ang mga paperwork niya, atuala nito si Lorraine, ha? Ikaw ni bahala dito.
0: Sige.
1: Ay, mga kwa dito, mga incoming o outstanding kwa na to, nga product ba?
0: Boss, lang pa ato, boss, kini atong delivery ba nga na sa mga 500 cases nga saging paingon sa Japan?
1: Oo.
0: Yeah, boss, kasado na rin eh.
1: Kasado na, dungangan pala doon na og 500 boxes. Okay?
0: Sige. Uh-huh. Sige, boss. Okay, bahala, boss.
1: Okay, sige.
0: Ay, kabala ka, basi na ako din sa mga opisina. Tanan mga paperworks, I made it.
1: Ay, sige. Tari lang, tawa na. Sige, bantari. Ako din. Darwin!
2: Yes! Sir, boss.
3: Ready na kayo sa ginan.
1: Andama na itong ang Land Cruiser nito.
2: Okay na ka, bossing. Under na.
1: Okay, sige. Dresa ka, Kenny, boy.
0: Sige. Tuwa na sila ni boss. Mato ko kang... Makahigay ko na po kuha ni kang Lorraine. Ato na ko siya. Tanaw na ko itong mga papers, bing.

0: na si Loren. Pagkalitan ako siya, papakun ako yung dapi-dapi.
1: Ay! Ikaw! Hoy, Kenny! Ikaw ba mga pag... Ay, ako pakulat-kulat ni Kane?
0: Ay, yun na pa ato ba? Mga paperwork sa inyo ni Boss.
1: Ano si Rio eh?
0: Mayo kay Gandam ni Mal. Miag ni mo eh.
1: Hoy, ikaw ba? Makitagay ka sa si TV?
0: Kada imong... Kuan ba imong... ako mo na hirsit o niya?
1: And ba? Basin sa nakahangay, nagsosaw-saw-saw, magugugkapin din yung akong ikaon.
0: Kakita ka na ako, samtang katindo ko sa imong tapad. Madungawan ako imo po si Wi-Fi.
1: Kita ka? Kita ka sa kumpa, pati kayo.
0: Murag ka bindis?
1: Ikaw ba? Ay, gugu, ano, good?
0: Ulay tao. Ulay tao, dariba.
1: Ay, gunit-gunit yung paa ba?
0: Misag dani, eh. Lami ang siguruan ni, eh.
1: Say lami. Ask ka lami, ah. Uy, mukhang kahit ang, ha? Ikaw na kayo. Kabarabi kayo mga amigo ni mo.
0: Ay, kabalaki kay kagibayra na ko itong mga sikyo sa gawas nga. Di sila musulod din nga dita makita. Sa mga taong ito, eh.
1: Ikaw, maldito juga kaayo, ba?
0: Si Richard, ako ang gibayra nga. Di musulod din sa kining ito ang opisina.
1: Si Toto? Si Toto?
0: Oo, gibayra na ko sila.
1: Si Toto, kwadra ba kayo na? Nagamo variable ba na si Toto?
0: Aba di ay.
1: Dugang ito, dugang ito.
0: Hindi na siya magkumpiyansaan.
1: Kumpiyansa na si Toto.
0: Ah, sila, kurang i-Gcash o niya. Loren, ikaw ba? Kabaw kong dalaga pa ka. O na kabaw kang minyo ko?
1: Kabaw kong minyo ka?
0: Pero imposible sa relasyon. Misa pag minyo ang isa, idalaga ang isa. Importante din, kung magkakikong.

0: Jenny.
1: O kaya ba si Moha nga, doon na tayo relasyon.
0: Grabe, paspas man kayo ko. Paspas man kay Kaskila.
2: Ingan ako kapaspas, di ko gusto maunhan. Di ka maunhan kay kanyara ba si Kuhan mo? Una-una po na si Aldrin.
0: Saan mo labi yung magapuan din?
1: O kaya bahala di mo.
0: Saan man ko ni mo, kung gintahay, big sugtun taka, be. Saan man ko ni mo, be.
1: Alam naman, saan taka.
2: Kabalo ko si mo, Loren. Gamay mong sweldo.
0: Ihira ba si gagiagi, ano yun?
2: Kumauyab ko rin mo. Doon na nilayang mo agi
0: yan. Kini, ayaw ito ko binuangigin ha.
2: Dito ka binuangan, we.
0: Maldito biya kay Kagnao, magpapankuan rin ba na yun ka? Wala, gano'n ba kayong may nanang ang mga style?
2: Yan, masugot ka. Masugot ka, uyabunta ka.
0: Na okay rin mo nga, umbodingo, sigang beto kayo.
2: Ay ka, black ka, paleta na kay siling pants unit up.
0: Kinyo kaya gaon mo kay Ken, eh?
2: Loren, tagaan tagag 3 mil ang bulan. Ay, ako ang alawan sa kong hatag si mo, ha? Sugtun lang ko ni mo.
0: Pila man?
2: 3 mil.
0: 3 mil? Sige, bantay ka, ha? Promise.
2: Promise. O sa mga, muluhod ko si mo tabangan?
0: Ayaw.
2: Muluhod ko, ikaw muluhod si mo tabangan.
0: Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ay

Maring Dar og Maring Erika. Og Master, grabe kayo. Naigugid ang pukakahang yun. Grabe kay pitibong kaagag yun. Nakaingon lagi ko nga, grabe lami ang nilurin, oy. Kanaki ko siya, kanahin iya pa, naitato niya. Puti po siya kayo paa. Muto nga midaga ng mga adlaw, si Mana, walang lindot kayo mong tibag tinagdanay. Unya, ano po isa ka? Di mo kung isa ka kaoban na mo. Naman ko ba isa ka kaoban nga babae, diri ka ng bigatlaon po kayo. Sige, doldoos ako, ha? Huwag inaan yung mga panghitabo.

0: Hoy, Kini.
1: Oy.
0: Lain lagi ka, lagi ka managad.
1: Los biminda. Ano may ka magkakarik ko managad siya? Magitagad naman ka.
0: Managad lagi, pero igol lang kadyot lang. Di na, tili pa sa unang ako, sugi ka magkuan. Mag-invite-invite.
1: Hoy, ikaw, di ka sigig dul-dul sa kuha ang taon. Ay,
0: ano naman?
1: Antag uya, manay mong kalaki-kalaki.
0: Ah, mauna, di ha. Mauna, di ka madul sa kuha.
1: Dili man good.
0: Kay dili ka gusto nga malaan.
1: Ipagawin yung magkagamot.
0: Alam man, sa una, kakusugi ka mo agbay sa kuha. Di nakabuagbay ka ron ba?
1: Nakabawabay kasi ko aminda nga minyo ko. Ano yung patol man ko ni mga minyo man ko?
0: Ano wala man yung asawa dire?
1: Ano yung wadi ay? Kabawabay ka.
0: Wala yung makita. Ano man na?
1: Wielding ring.
0: Uy? Ano man na nga mga happy kita? Kaya na mga na.
1: Alam nga, piki man eh.
0: Ano man na yun? Dali pa.
1: Ayubo.
0: Agay, oy!
1: Kamot ni musik pang hawid-hawid.
0: Makita ko naman, nausap na juga kay Kini ba?
1: Makita ang nasa
0: CCTV. Ka managrad.
1: Makita ang nasa CCTV 1-2-3. Sa mga...
0: Nakapalo ang CCTV.
1: Sumag.
0: Nakatutok sa sinado ang CCTV, oy!
1: Manda. Ibigayin man ko naman ikaw kanyang po ba nga. Hindi man tatalo.
0: Lain ka kakini, oy!
2: Ay,
1: sabas... Oo! Mukta.
0: Masalahin ang musugo, madukol na iyon.
1: Rin, kapinsil man ka.
2: Huwag ko bigay, di ko ka. Parang katul man ang umpa. Uy, kanang, talawa na ko lang kong stocking. Sige, Luz Piminda, siya magpa na pagwan sa imo, uy.
1: Uy, trabahoan ang trabaho ni mo diya.
2: Parang naman siya may relasyon na nakin.
1: Hapdihan tayo karon.
3: Ayaw naman.
2: Ay, lang yakin. Ay. Ken.
1: Wala.
2: Urag. Ayaw sige kwagwa niya ba? Musoko ra bang kao kanapan ha? Musoko ra bang dinaksyon na imong oras?
1: Lorin, nakabaho ba ka? Ang gibuhat na to ng kalabing gabi, ako nga dambuhan. Nadamguhan ako niya. Nagka-decide ko nga, ato ko ng utrohon. Marigwan ako na mautong promero.
2: Sino na siguro, uy, kay sakit pa kaya kong bakang ma. Grabe pag makabagdak, uy, mura man yung ganang, mura ka gatamper o ganang, ganang nga floor, magtaulog flooring, gani.
1: But masabuti yung mura kong taga DPWIT. Mura kong
2: taga DPWIT, ang taga ko, DOIT. Sakit pa biyag akong buna-buna.
1: Lorin, nakisulti ni ma. Ato-ato rin itong relasyon, ha?
2: Lagi ba? Basta kaya, basta magsinap na lang ito. Basta delete all ginang imo. Ako yung problema.
1: Ako? Wala problema.
2: Si mabasahan lang si mga asawa.
1: Ah, dili. Wala yung basahan.
2: Ha?
1: Basahan nga. Taga-uli na ko rito nga. Sunan ko sa U-box ako ang cellphone.
2: Sa imong motor?
1: Termin, tilubat man akong cellphone.
2: Basta pareha ka ni Capri. To amigo na ako nga si Proyland de Dios. Kay marumaro biya to.
1: Ano man, nasakpan siya?
2: Dili. Kay magkuhan na. Mastahan. Dila ko istorya. Kay basig makuanto niya. May
1: ayaw season niya. Ayaw siguna hunaan ng mga negatibo. Ang importante nga, positibo atong relasyon. Ha? Oh, nara-trismil. Pabayad din mo si Mungo, no?
2: Trismil? Oh. Salamat kayo, ha?
1: Kining 150, papalit mo siling pants, unitap.
2: Salamat kayo, Ken.
1: Hindi pa na mao. Napay maabot si Mua.
2: Sure ka?
1: Napay maabot si Mua. Basta importante nga, ang itong relasyon, mapadayo ni siya.
2: Seryoso d'yo ka na ako, Giyod?
1: Gikog mako ikaw.
2: Ihatod ko niya sa Mua, ha? Sa converting house, ha?
1: Ah, sige. Ihatod na ka.
2: Ah, sige.
1: Yan na ka, kaya napukibotong si Gawa, Sam. Wait out, di ba?
2: Wala sabi mo, nanasa na yung style ba?
1: Pakisa sa kapit.
2: Sam?
1: Kisa hikap?
2: Sige, dali alam, ha? Grabe po ka makakuha, no?
1: Niyaw, eh. Tara ko.
2: Sige, bye.

0: nga maring Erica Ogmaster. Sabi kayo kung feelings pagdala ko dito sa mga trabaho ano eh kanang makaingon jud ko ba kanang lahir gid akong gipaminaw ra jud ko gibayaw.
1: Ay! Pangalaki
0: di bumuto oh. Nya mga gihaton na ko siya sa ilahang boarding house. Experimente gid ko na si hatod. Bumuto nga sa kadlaw ni ana. Kay kapoy mo ka ayo kay ni delicate mo jimmy siyang boarding house no. Buto nga inani mga panghitabo.

0: tulog man akong banaw eh. Ay, kung yan sa kini akong banaw ng ko nga si Kenny. Midobi, kisa man yung tabrihan ko din sa kinan bian. Yawan yung sa kinan yung mara magpurtanan. Bido, ay, ang yang cellphone na bilin diri sa kinan. Takaramin daw hanag ko, luba siguro ni. Ay, uwan man di ay. Bidobi, ala, saya biyaning manghilabuta sa butang sa lain, pero di siguro ni sahoy ako bito ning bana. Tanawon ko na ako, libi. Ala, unsa ni? Ala, kabigat lang kong tiniksan ani, basigrumusin siguro ni taga PLDT. Bidobi, pasahon ako. Grabe ang imong gibuhat gabi iuy. Sakit gud ako ang batang sa dihang imong gibadyakan. Osbi ko ugma ha? Sama ni? Pero PLDT may nakapunbok din siya ang cellphone. Napa isa ka mensahe diri ana pa. I-scroll ako bababi. Adto unya sa boarding house ha kay naharos akong silingpan.
1: Ayaw na ma.
0: Pukahon ako kung banabi. Ngano ka ni? Basi iya siguro gini kabit.

0: Unsa? Kisa mo itong mga text sa imuhang cellphone, imo nga na nakita na ako dito, abi.
1: Doon na yung mga text na pilin. Ako ba itong i-old it?
0: Unya, nakugang ka. Kinsa ni, kisa niya kapunbok din nga na PLDT na kabutang, bi?
1: Rungsin siguro na, oy.
2: We
0: Tanawa na?
3: Ayaw naman.
0: Ito ba kong tarong? Kini. Samok ay kain na naong ni mo, ha? Kinsa ni ba? Tubag ako.
2: We
0: nga nung di ka makaisit o tubag sa kuwa? Nakay babae wa?
1: Mang, wa lagi ko'y bayi.
0: Rungsint lagi siguro na. Rungsint na, uy. Bantay lang juga, makabaw ka ni ko. Ransakon yun ako na yung trabahoan mo. Basi doon na ka babae niya.
1: Mang.
3: Ayaw naman.
4: Muna ko problema karon. Maring Darya, maring Erika, master. Kaya ba nga, pura magbusaka ang akong itmi games o ganang maabot sa punto nga marag mabasahan ang ganing sa akong, akong asawa ang akong mga lihok. Pero I love you, na I love you na magkukuha ni Kuano, ni Lorraine Good. Kaya nga ko siya kay puti pa, kaya nga payo ko ba nga? Yan, yung niya ka nga mintinon, oy.
5: Bangas ka?
4: Kaya bang, makaingon ko ba nga? Sakto pa rin, kunya, long ligid, kunya, sus, makaingon siya lagi ka ako. Ikaw lagi, master, magkakita, magkamalmuhipoy ka ba?
2: We
4: sa ako malakot, eh, pagkikiyas, ani nga, ginasurbilas sa mga sa kong asawa diri sa mga trabahoan, oy. Makadlok po ko kayo, basi kaning ako nga, kaning, si, katong isa ka, kauban na mo diri nga, nagagusto sa kabisi, musumbong po ni ba? Madlo ko kay basi si Minda ba? Si Los Piminda mo. Sorry, kay, I love you so much. Pabira ako ni siya. Nakalagay na nagandagan sa kong unahuna karo mga panahuna. Maring Darya, maring Erika, o ka, master. Tapakay ko ninyo, B, maluoy mo kasi kung buhaton na ni. Magpaabot nyo ko sa inyong tambag. Di nilalang kutob.

0: na rin ang ang suwat kaagi nga ito ang gibasa today, mga higala kaagi ni itong kabawa to
1: si Kenny.
0: Si Kenny.
1: Yes.
0: Kasagaran gina may tabo sa mga trabaho no, ni mga ano na makadibilo kay gina na madugay no.
1: Ay, mga inaano, oy kay kabalo ka. Depende sa siguro na sa tao.
0: Depende sa na siya.
1: Kaya na may ubang hawak yun.
0: Kaya ako sa una kay kanang mga babae nga kanang di pa ko undecided pa ko kani adto ba ako mga kaban mga babae ako pang uyaban pag dili gani man no pangawayo na ko eh.
1: Ang gani. Usahin ka ng mga babae, gani nga kuwang kayo. Maglagot ka lang. Labi na ka ng mga ariyat. Kala mga ariyat yun. Kalabot yun ako ng mga ariyat ng mga babae.
0: Hindi na ko kunahan yung babae, kaya naman ko na una.
1: Ha?
0: Hindi ka makuna una, ba di ko kunahan.
1: Hindi ka naman kuna una.
0: Parang gusto na ko ako gawin mo una.
1: Sini El.
0: Bueno, mga higala, ang itong oras, alas 11.42 na sa buntag, islas, paniunto sa mga gapista karon ha, maayang pag-silibrar sa pista. Labi pa karon diri mga maring silibrar sa pista, din sa Barangay Nueva Fuerza.
1: Yes! Kakana naman talaga sa una, di ba?
0: Sa una, kakana
1: ta niya. Katong nag-sugod bahay ta?
0: Kaya mabalik taon niya.
1: Hala, oy!
0: Kaya mamista.
1: Adres na pita sa kuan?
0: Unahan lang ni Tikboy.
1: Good
0: morning. Itin ba yan si Kapitan Willie Arcaina? Maayong buntag ni Modi Akap.
2: Hinaot ko ang naminos.
0: Abay-abay, gabi mo atak ni Akap.
2: Wala isa ka pariyuhan. Tagduha ka ba ni Hado?
0: Pag-abot sa tagduha.
2: Ang mga tinae, tagduha ka ba ni Hado?
0: Huwag gabi na mga abay, Akap.
1: Ganyan yung magdalaan ni mo. Si Marindaria, ganyan yung magdalaan ni Marindaria.
2: Kamaroon naman siya nga, duha ka buka to ang dalon.
0: Nga pag-abot dito kay Maho, buntag ba lang ang kaon dito? Wala may pariyunto. Pas mo lang sa ta.
1: Gani.
0: Anyway, maayong buntag sa patoy timbaya amang namati kayo niya sa Davao Oriental.
1: Davao
0: sa XFM Mati.
1: Yes.
0: Og sa?
1: Ayan sa maya Davao de Oro.
0: Oo.
1: Namino na sila diha, no?
0: Sila ni Mama Philip Liciano, pasalamati kayo bayo-bayo
2: yes. Na ipadari. Hello din, Mami. Ma'am Philip, nakakain salamat sa imo ang regalo.
1: Ugmanasan, Ma'am. Ugmanabot po, Hon.
0: Di ba imo birthday, Ugma? Birthday niyo mo, di ba?
2: Sige na lang ang birthday lagi.
1: Oy, nasa sa Sydney, Australia.
0: Aba.
1: Yes, si Linlin. Ang ako ang grabe kayo, di basta-basta ninyo.
0: Oh, buddy, I'm still in.
2: OMG, anak mo si Wilma Waki. Nasa, OMG, maninintal galing babae.
0: Oy, itin ba yan po dahil si Jefferson Dumagit Park.
1: Sir Jeff. Hi, Sir Jeff.
0: Hi, Sir Jeff.
1: Kamusta na mga Sir Jeff? Uy, magtagalog tayo kasi Sir Jeff.
0: Magandang araw, Sir Jeff.
1: Ano, sa Selang. Sa Selang, Cavite.
0: Doon siya nakatira ngayon?
1: Yes.
2: Uy, ang layo na. Layo.
0: I thought, sa Manila siya.
1: Ha? Sa Manila?
0: Oo. Ay, naku, mga maring. Ay, kang Jeter Ludovice. Oy, nadi ay si Adol Tanini. Maayong udto, mga guwapa.
1: Salamat, si.
2: Jeter, inuang aircon nila, patintong nawa, oy.
0: Nakabisyon siya. Business Plus, kaya tinaw yan pa ng aw.
2: Tinaw yan.
1: Uy, kalang Business Plus, no? Kaya para lagi nasal ka itong mga hanap-hanap o mata.
0: Si,
2: Kainom-nom ka?
0: Ano pa si...
2: Kanay ni Tumar, nagilakila?
0: Ano pa siya nga... Si Wilma Joaquin, ano siya nga... Ay, maninintal gining mga babae kay pamisti palang kulang og tela.
1: Aba.
2: Kulang magagang tili. Tila na yung mga maring.
1: Tili.
2: English magod to siya maring.
0: Ako na yung papunaan sa kuan sa sunrise garments.
1: Uy, ito ko mga bayot ba? Jugo urge pa. Bugit pa. Giyot.
0: Kaya sa mga... Kamala ba kanan niya? Kanan...
2: Stop it siguro tao.
1: Labandira kay da. Lagi siya ka mga kagilabas. Labandira pa sa kuwag daguan.
2: Manghornalay yun.
1: Ay, ako, kapahit magitang kwarta.
0: Kamala ba kanya ang bestida?
2: Ha?
0: Kanang bestida na sa mama si ang lula.
1: Ako ba? Hindi na may tak.
0: Masa daw?
1: Makauli pa batas balay ato mga kadawan pa bakit itong anak-anak-ani? Ay, inoka. Sige.
0: Bueno, atong kaagi karon si Kuan, si Kini. Kini mga Kini, no? Mga Kuan, Kini, mga marupay din sila, no?
1: Kuan, Kini. Ay, sa nai, nagbasis si... Ay, si Pakundo. Si Pakundo, ah.
0: Sa inga niya.
1: Pa, Ninggara na jud kag taman. Terbang ulang, wala personalan.
0: Ay nako, mga magaling kayo, wala pa yung cellphone si Ping Ping. Kay komentator po ba yan to siya?
1: Lain mo na ito mga, ano yung mga junakens
0: Kaya niya, kaya dako kayong tao ng iyahang ko, ah, mahabok ta, kaya masin sa kaulit sa ilaha, kay si Tia Daria.
1: Oy, baby, oy, dapat, ang kuya ni Chat.
0: Sa ingon.
1: Maong nagkuha, bitaw ko, psychologist, kay ako'y musahiko ni mo pa. Oh, ala. Hindi na sila ito mag-live sunod, oy.
0: Kay makakita ito mga steeping, ani.
1: Sige.
0: So diri ata sa karon sa kaagi ni kuan ni dapat manintambagan o dapat din siyang kasab-an.
1: Dapat atong i-balance. Atong i-balance
0: because we're balanced.
1: Yes, para di ma-disbalanse.
0: Gani.
1: Sige.
0: So ato na siguro ang tambagan ni kay basin og nakahukad na nga dukay ta.
1: Dukay ta ka nag kasu-aso na.
0: Nagasasa.
1: Ang basoy. Anay basoy dito?
2: Talulo kay Dali yung sura to. Maril kayo ang first batch. Human na.
1: Human na first. Galiap-liap na. Uy, galiap-liap na sila dito.
0: So kung namati man karon si Kuan, si Kini, ang ako lay katambag sa imo nga kanang ang imo mga tirada murag kulang pa.
1: Yes.
0: Amo pa kantudluan para di ka masakpan.
1: Kanang mga panirada ni mo Kin, so tiyan ta ka Kenny boy. Kanang dre mo magpa kuan mo seminar mo dre ni Kuya Dars. Ala, dre pa ni Paring Lar.
0: Seminar gid siya.
1: Seminar mo na mo dre.
0: Kay aron nga lisod bukay basakpan sa hero good food.
1: Kanang ginan ni mo nga kung di ba dito ka ni katropa nga kuhan, Bong Alvarez, kay Kuya Keto. Kaya ang calculator ato, mo na ito yung lawyer's calculator, mo na ito, dito na ito mag-chat-chat.
2: Calculator?
1: Kuya to.
0: Pwede na nag-chat ng calculator niya.
1: Kuya, kayo to, di ba sabasa to si
2: Kasusunan, magamit na niya, ang remote na po sa remote na po.
1: Ang gani, ang gigamit ka niya ron, wala kabalo si Mami Shag, ang gigamit niya ron, kaya ka-remote sa akin ng aircon.
2: I think you're
1: ah, gani, di ba?
0: So, sige. Ano, ikaw, Tia Daria, sa'yo mo masulti. Sa iyo,
2: wala, dapat likayan na lang niya.
0: Likayan niya kay Lami man daw.
1: Lami man yun kayo, B.
2: Likayan niya yung asawa.
3: Ayun, ma.
0: Tama.
2: Yes.
1: Right, lagi niya siya, no? Right kayo.
2: Kaya nga naman itong Lami, di ay. Dito ka sa Lami.
1: Ikaw na lang mag-Barney. Ikaw na lang mag-Barney.
0: Ano maabot na sa punto nga mas lamig itong lakay, no? Kaya sa atsawa.
2: Pili naman po siya ni Los Mirinda.
0: Mabit ako, di po siya nung ano di ay.
1: Nagay mga
0: wala kang pagbibutan sa
1: mga taste.
0: Wala kang pagbibutan sa suwat ko sa itsura ni Los Mirinda. Ano di ka gusto si Kuha?
1: Correct.
2: Masin tamsi po ito.
0: Masin na tamsi?
2: Tambok na siksi.
1: Ano? Masin. Pero si Kuan, si Lorraine, marang lami-lami gini.
2: Lami yun, lami-lami. Nakita ko na ang piso wifi.
1: Grabe kayo.
2: O kung nako gamay, pwede mahulugan.
1: Ikaw ba? Ikaw lalaki, Maring Erika. Ikaw lalaki. Kaya nga, o sa'yo time niyo, kaya nga mga babaeng na itato.
0: Okay naman ba sa kuha? Basag ayaw lang po ng kuhaan. Ayaw lang lalokop na girl. Di man ako ma-recognize kung appeal pa ba niyo.
1: Dali yung gaganaan ng doll na sa ganghaan.
2: Ay, wala. Masin malipat pagka.
1: Ako, okay naman sa kuwag na yung tattoo. Labi na sa pa. Alam yung pabunta sa pagkakaan. Kaya pakitaon na ginagawa itong tattoo artist. Ikaw,
2: ha? Ikaw yung nakasulod ko na, ni.
1: Ikaw yung nakasulod na. Pakitaon ginagawa itong tattoo artist. So, yun ang sako.
0: Ito ang panghinaot nga kini kayo si Kini, wala pa mong isa totally masakpin.
1: Pero nanay instinct.
0: Nanay siya mga nanay mga kuan ba? Nanay mga asawa.
2: Partial payment pa lang.
0: Nanay mga person of interest.
1: Yes!
2: Personal justice.
0: Ayaw tambagi kay Gituyo anak niya magpabadlong. Yung pa si Wilma Joaquin. Maright pa si Wilma Joaquin, no?
1: Oo, mabright ni sila.
0: Yes, at siya mo manambag sa boy. Kung kuan, kung may tabo mga ugali nga masakpan ka, so ang imong buhaton, ayaw gid og kuan, oy, malibad gid. kaya ang kanan sa kanan tumutumuan kag imong imuhang angkonon buta sabot makasasaang ka. Ako ito nambay sa imo ha, kung namasik ka man karoon kini, ayaw ito angkon.
1: Correct.
0: Okay, kung kanabi ang angkon ka, papasabot, ano naman, makuan siya ka, gi-intrigo niyo mo, imuhang kuan ito sa kuan, sa prisuhan.
1: Correct. Yes. Kini, ako nga, palimog, kung tanaw niyo nga marag, inosinti ka, kung tanaw, kung tanaw niyo nga marag ka na nga, baka kayo mong sibog-ibuhat, wala, ayaw surrender. Balibad, pakamati. Pagkabati yun na siya kay Sultiata ka kanang dili dapat isurrender.
2: Sakit naman akong tiyan.
0: Okay, mamista kayo. Murag busog
1: ka. Ano yun? Mamista magalita?
2: Hangit mo kundi.
1: Mamista magalita gani.
2: Lain mo kaya kung iburo mo. Ano ko? Tama na iyako ah.
0: Tambag ito si Kini.
1: Lain lagi mo. Dilagay ko niya patuloy. Masog tambag. Ay, mangloon.
0: Tambag ka ng bayo
1: ko. Mangloon ako. Ani ron. Kini, ikaw. Isunlan mo na ni mo dong. Barugin na. O niya, pag uman, kung masakpan ka, padala mo balik na mo. Para tambagan ka na mo, okay?
0: Ano lang ka simple.
1: Basta kay kwan niya, delete all dyan na. Kaya na dust cam ni mo, ikaw na.
0: Uy, tuluid ako, anabi.
1: Delete all na siya. Long press na pala siya. Long press na pala siya.
2: Tuloy man ni Ariang Motor, why dust cam?
1: Ha? Pero, ang isa, Maring Erica, kwala, imong motor ni mo, magpahit ka isa ka cellphone. Napareyara og naong sa imong original nga cellphone.
0: Hello? Para tanga unit.
1: Para lang unit, para ibutang niyo. Sunod mo silupin, niya, pag umaga lang sa skin, di ba? Imong cellphone.
0: Para remote.
1: Para remote. Niya, ihumul rin mo lang sa U-Box. O, di ba? Dito na. Nabay U-Box na ibang XR me?
0: Noon.
1: Dito.
0: Ay, sige. Salamat ka, ayaw, ha?
1: Ana.
0: On the record.
1: On the record. Ayaw, good siya.
0: On the record, yes, honor.
1: On the record ni siya. Dapat, ang imuha di ha, pag maipit ka, pakoy kahoy lang, okay?
0: Uy, basig isugnod tamaring.
1: Ayaw mo magsigbin-sigbin. Ayaw mo magsigbin-sigbin kayo, magtuwan-tuwan ka, ma-urbingan ka.
0: Ay, nako, salamat kayo. Gusto mo rin ka ba ako si
1: Kenny?
0: Sa papadangat sa imuang tulungan. Handol, uba po, mga maring nga madugdug, madria sa inyong programa.
1: Dria, ha?
0: Dria.
1: Yes. Okay, two, ah.
0: Ako na lamang sa, ako na lamang si Maring Inday Erika, Deligopa, Delimistesa. Apan dili man kumpiyansaan tungod kayo mangunay o silingan.
1: Maring Daria.
2: Kailan lang yan po yung iyaan sa kanunay yung panabang?
1: Sir, bayutan nyo.
2: Kailan lang yan po si Tia Daria? Tigogma ako sa... Eh, ito nga sa sakuan? Tigogma ako ka mas lami pa sa humbaw kinilaw. Ako di bahala si mga modilaw.
1: Maring Daria, marag... Kaya ko lang si Maring Daria, no? Marag ka ng atay, marag... Kailangan ko sa liyong di Maring Daria, marag atay. Okay, so, as useless, basta inay dali ni, guwapa ka man, napangit ako. Good morning!
0: Nakakay, salamat, og! Thank you for watching!

0: sa pagbubukas ng Senado bilang impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte. 900 na polis ipinakalat.
1: Suspension order laban naman kay retired General Mau Aplasca. Naisilbi na ng ombudsman sa pina para sa CCTV footage. Tinanggap na rin ang Senado.
0: Sa balitang regional PBBM, pinangunahan ang rollout ng TIG 200,000 na tulong sa mga barangay at pagkapasinaya ng Brain and Spine Center sa Cagayan.
1: Balitang international, Israeli Prime Minister Netanyahu, inamin po na malapit na na mapatay ang lahat daw na nasa likod ng pag-atake ng Hamas no October 7, 2023.
0: Sa balitang showbiz, Kay Abad ibinunyag na matagumpay niyang nalampasan ang breast cancer.
1: At sa sports, si Gilgeous Alexander, SGA, nasungkit po ang pangalawang magkasunod na NBA MVP award.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalian po tayo ngayon ng Lunes, May 18, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 97.9 XFM Davao, at iba pang XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
0: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
0: Ako si Brian Depag.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye ng balitaan, isa sa ilalim sa yellow alert ang Visayas Power Grid. Mula alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ngayon pong Lunes, Mayo 18. Dahil sa manipis na reserba ng kuryente na dulot ng mataas na demand at pagkasira ng ilang planta ayon sa Department of Energy. Nabatid na nasa 2,676 megawatts lamang ang kayang isupply ng grid, habang ang inaasahang peak demand ay aabot sa 2,513 megawatts, na lalo pang pinalala ng tuloy ang paghinto o yung tinatawag na force outage ng 13 planta at limitadong operasyon ng 11 iba pa na nagresulta sa kabuang bawas na 852.9 megawatts sa supply. Nilinaw mga katropa ng DOE na ang yellow alert ay idinedeklara kapag bumaba ang reserbang kuryente sa itinakdang ligtas na antas para mapanatili ang katatagan ng grid, bagamat sapat pa naman ang supply para matugunan ang kasalukuyang pangailangan ng publiko.
2: XFM News Nationwide.
0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. namigay ng bigas dito po sa Makati City. Ibibigay kada dalawang buwan sa mga benepisyaryo. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
3: Magpapatuloy ang pamamahagi ng 10 kilong bigas sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng bawat bayan makikinabang programa. Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isinigawang programa sa Makati City kaninang umaga. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi minsanan ang rice assistance na ito dahil ibibigay ito 6 beses isang taon o kada 2 buwan. Sinabi ni Pangulong Marcos na ibinaba na sa local government units ang local government support fund. Ibig sabihin niya nito ay mas mabilis nang makakarating sa taong bayan ang serbisyo at pondo sa pamamagitan ng pagtutulungan ng national at local government. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyo katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, inaasahan naman ang panibagong taas presyo sa kada litro ng diesel at gasolina bukas. Ayon sa pagtaya ng oil industry source, posible magkaroon ng 2 pesos hanggang 2 pesos hanggang 50 centavos na taas presyo sa kada litro ng diesel. Habang 75 centavos naman hanggang 1 piso and 25 centavos po ang dagdag kada litro ng gasolina. Kabaligtara naman ito sa presyo ng kerosene na nakdatda na magkaroon ng malaking bawas presyong abot sa 13 pesos at 30 centimos kada litro. Samantala, nagpatupad naman po ng 1 peso rollback ang Republic Gas o Regasco sa kada litro ng LPG.
2: XFM News Nationwide.
0: Nanguna si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa listahan ng mga pinagkakatiwalaang pinuno sa Pilipinas matapos magtala ng 57% Index of Governance Score sa pinakahuling nationwide survey ng RPMD Foundation Incorporated. Sumunod naman sa pwesto ng may mataas ding marka sina House Speaker Faustino D. III na nakakuha ng 55%, Vice President Sara Duterte na may 54%, at dating Senate President Vicente Soto III na nagtala ng 52%. Samantala, lumutang naman ang pangalan nina Social Welfare Secretary Rex Gatchalian sa gabinete bilang pinakamahusay na kalihim matapos nitong masungkit ang 87% mula sa publiko. Ang non-commissioned survey na boses ng bayan ay nilahukan ng 5,000 na adult respondents na isinagawa noong April 1 hanggang April 8 mula sa iba't ibang socio-economic klase sa bansa na may margin of error na positive-negative 1% at 95% confidential o confidence level.
2: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, naniniwala po sa Akbayan Party List Representative Percival o Percy Sendanya, kailangan bumawi daw ng Senado sa taong bayan matapos ang week of chaos at abuse of power na naganap noong nakaraang linggo sa loob ng kanilang institusyon. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Sendanya na makababawi lamang ang mga senador sa oras po na gawin nila ng tama ang kanilang tungkulin sa bayan bilang mga uupong senator judges sa kaso ni VP Sara Duterte.
4: Marami tayo po nananawagan from various forces mula civil society hanggang academia na kinakailangan palitan yung Senate leadership dahil nga po sa mga nangyaring kaguluhan last week. Kasi nakita natin in just 3 days talaga namang sumadsad yung integridad ng Senado at kinamit pa itong kandungan ng isang fugitive from law. So again, this is under the new leadership of the Senate. So simple lang po, Sir Deo, for the Senate to do its job. Kasi nga po, malinaw ang mandato ng konstitusyon. Kami sa House of Representatives, meron kaming kapanyarihan na binigay ng konstitusyon to initiate an impeachment process. At sa Senado naman po yung impeachment trial. So gawin nila yung trabaho nila, huwag nilang harangin yung proseso and let democracy, the democratic process that is the impeachment process, proceed without delay.
1: Mga katropa, sa Akbayan Party List Representative Percy Sendanya.
2: XFM News Nationwide.
0: Nakataas na sa heightened alert ang Philippine National Police ngayong Lunes, May 18, kasunod ng inaasahang pagtitipon ng Senado bilang isang impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte mamayang alas 3 ng hapon. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., nagpakalat na ng karagdagang puwersa ang kapulisan sa mga strategic place sa Metro Manila, partikular sa paligid ng Senado at maging sa lungsod ng Davao, para matiyak ang kapayapaan sa gitna ng mga inaasahang kilos protesta mula sa mga taga-suporta ng Vice Presidente. Binigyan din ang pamunuan ng PNP na ang kanilang presensya ay para lamang sa kaligtasan ng publiko, lalo lupat nagkaroon din kamakailan ng mga tensyong kilos protesta kaugnay naman ang kautusan sa pag-aresto ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa.
2: XFM News Nationwide.
1: NCRPO nagpakalat ng nasa 900 pulis sa Senado para po sa seguridad ng impeachment court. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
5: Mahigit 900 pulis mula sa National Capital Region Police Office o NCRPO ang nakatalaga ngayong araw sa paligid ng Senado para tiyakin ang seguridad sa impeachment court. Kabilang dito ang mga tauhan ng Civil Disturbance Management Unit bilang paghahanda sa inaasang kilos protesta mula sa iba't ibang sektor. May mga grupong tutol at may mga sumusuporta kaya't inaasahan ang tensyon sa paligid. Ngayong araw, magsisimula ang Senado bilang impeachment court para sa kaso labag kay Vice President Sara Duterte, isang makasaysayang hakbang sa politika ng bansa, naglatag ng barikada at checkpoint upang maiwasan ang kaguluhan at pilalhan ng publiko na umiwas sa lugar. Ang kasong ito ay mahigpit na binabantayan ng mga mababatas at taong bayan dahil malaki ang implikasyon nito sa pamalaan at direksyon ng politika. Para sa nakakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Senate Secretary Mark Leandro Dong Mendoza nagbitiw umano sa pwesto sa gitna ng tensyon sa Senado. Narito ang report.
2: Live report. Report.
0: Nagbitiw umano sa pwesto si Senate Secretary Mark Leandro Dong Mendoza sa gitna ng umiigting na tensyon sa liderato ng Senado na nagdulot ng pangamba sa posibleng pagkaantala ng operasyon ng kapulungan. Ayon sa mga ulat, nagarap ang umano'y pagbibitiw matapos ang patuloy na alitan sa loob ng Senado kasunod ng pagkakaluklok kay Senador Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President kapalit ni Senador Vicente Soto III. Sa ilalim ng alituntunin ng Senado, kinakailangan ng hindi bababa sa 13 boto mula sa 24 na senador upang makapili ng bagong Senate Secretary. Ngunit posibleng maging mahirap ito dahil sa umiiral na hidwaan at umano'y pagliban ng ilang senador sa mga sesyon. Mahalaga ang papel ng Senate Secretary bilang tagapamahala ng mga record, agenda at iba pang dokumentong may kaugnayan sa mga proseso ng legislatura, kabilang narito ang impeachment proceedings at iba pang sensitibong usapin sa Senado. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, kinumpirma ng Office of the Ombudsman na opisyal na pong naisilbi kay Retired General Mau Aplasca ang kanyang suspension order kaugnay na naganap na insidente ng pamaril sa Senado. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, ang 6 na buwang preventive suspension kay Aplasca ay ipinatupad para magkaroon ng patas at malalimang investigasyon sa kaguluhan nangyari sa loob ng Senado noong Mayo at 13. Samantala, tinanggap na rin po ng pamunuan ng Senado ang subpoena na nag-aatas naman sa kanilang isubmit ang mga kopya ng CCTV footages na nakarecord nung gabi na nasabing insidente para sa masusing pagsusuri ng mga otoridad.
2: XFM News Nationwide.
0: Awak na ng Department of Justice sa mga bagong actionable information o lead para matukoy ang kasalukuyang kinaroroonan ni Senador Ronald Bato de la Rosa matapos itong palihim na umalis sa protective custody ng Senado noong nakaraang Huwebes. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, wala pang opisyal na manhunt order laban sa senador, bagaman nananatiling valid ang warrant of arrest ng International Criminal Court at aktibo na rin ang Immigration Lookout Bulletin order laban sa kanya. Kaunay nito, bumuuna ang DOJ ng isang special panel of prosecutors para imbestigahan ang naganap na pamamaril sa loob ng Senado noong gabi ng pag-alis ng senador.
2: XFM News Nationwide.
1: Binatikos po ni dating bayan mo na Representative Nery Colmenares ang hirit ng bagong abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na muling suriin ang kalusugan ng kanyang kliyente bago raw ang paglilitis sa International Criminal Court ngayong Nobyembre taong kasalukuyan. Ayon kay Colmenares, malinaw na delaying tactics o pagpapatagal lamang ito dahil idineklara na ng independent experts mula sa ICC na malusog naman at handa sa paglilitis o fit for trial ang dating Pangulo. Ginit pa niya na planong harangin ang kanilang kampo, ang hiling ng depensa na magpasok din ng sariling mga doktor para sa isa pang pagsusuri. Naniniwala si Colmenares na tumatayong abogado rin ang mga biktima ng war on drugs na pilit na iniiwasan ni Duterte ang paglilitis dahil wala itong may pakitang ebidensya na magpapaalis sa kanyang pananagutan sa mga pagpatay ng kanyang termino.
2: XFM News Nationwide.
0: Lusot na sa 2nd pagbasa sa pamamagitan ng voice voting ang House Bill number 8876 na layong palawigin ang bisa ng Professional Regulation Commission PRC identification cards mula sa kasalukuyang 3 taon patungong 5 taon. Layunin ang panukalang batas na maibsa ng gastos at paulit-ulit na proseso ng renewal para sa milyon-milyong professional Filipino tulad ng mga guro, nurse, engineer at accountant. Habang binabaswas o binabawasan din ito ang red tape sa pamamagitan ng pag-aatas sa PRC na i-upgrade ang kanilang digital registration system sa loob ng 6 na buwan. Ang nasabing batas ay pinagsama-samang bersyon ng 9 na magkakahiwalay na panukala sa ilalim ng pamumuno ni na House Speaker Faustino Boji D. III, House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos at later Representative Ferdinand Martin Romualdez na umaayon din sa direktiba ng administrasyon na i-modernize ang mga serbisyo ng pamahalaan.
2: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:17 na ang tamang oras buhat sa XFM News Nationwide, mga katropa. Live din po kami na napapahinggan ninyo sa pamamagitan ng XFM Davao sa 97.9, XFM Bukidnon sa 101.7 at 89.1 Solid FM Davao City.
2: Balitang regional.
1: Si PBBM pinangunahan ang rollout ng TIG 200,000 pesos na tulong para po sa mga barangay. At ang pagpapasinaya din ng Brain and Spine Center dyan sa Cagayan. Katropa natin sa balita, Marjorie de Kiwag, XFM, Tugigaraw.
6: Personal na bumisita sa lalawigan ng Cagayan, particular na dito sa lungsod ng Tugigaraw, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang pangunahan ang rollout ng tig 200,000 pesos sa financial assistance para sa bawat barangay at ang pagpapasinay ng kauna-unahang state-of-the-art Brain and Spine Center sa labas ng Metro Manila noong Mayo 15.

0: Alaan sa scholarship assistance. Limang kwalipikadong mag-aaral sa bawat barangay ang inaasahang makakatanggap ng tig 20,000 pesos na tulong pang-edukasyon. Personal na tinanggap ni Governor Edgar Aglipay kasama mga provincial, municipal at barangay officials ang naturang ayuda, habang pinangunahan naman ni Tuguegarao City Mayor May Latinque ang pagtanggap para sa 49 na barangay ng Tuguegarao City. Kasabay nito na mahagi rin ang pamahalaan ng humigit kumulang 3,000 sako ng tig 10 kilong bigas para sa mga benepisyaryong pamilya sa lungsod. Samantala, pinangunahan din ni Pangulong Marcos ang pagpapasinayan ng bagong Brain and Spine Center ng Cagayan Valley Medical Center at ang groundbreaking ceremony para sa itatayong heart, lung, renal at kidney transplant center dito sa lungsod ng Tuguegarao. Makasaysayan ang pagbubukas ng naturang pasilidad dahil ito ang kauna-unahang Brain and Spine Center na binuksan sa labas ng Metro Manila. Ang tatlong palapag na gusali ay may 30-bed capacity, dalawang operating room theater, modernong kagamitan at advanced diagnostic capabilities para sa mas komprehensibong pagsusuri at gamutan ng mga pasyenteng may karamdaman sa utak at gulugod. Ayon sa Pangulo, bahagi ito ng layunin ng administrasyon na mailapit ang dekalidad at specialized healthcare services sa iba't ibang rehiyon upang hindi na kinakailangan bumiyahe pa sa Metro Manila ang mga pasyente para sa mas komplikadong gamutan. Kasama rin sa nasabing aktibidad sina Cagayan Vice Governor Manuel Mamba, House Speaker Faustino D. III, mga kongresista, opisyal ng Department of Health at iba pang lokal na opisyal ng probinsya. At yan ang ating ulat mula rito sa 95.7 XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ako ang iyong lingkod, si katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
1: Breaking news. Breaking news. Bagong DBM Secretary, itinalaga na po ng Palasyo ng Malacañang. Kinumpirma ng Palasyo ang pagkakatalaga kay Kim Robert De Leon bilang bagong kalihim ng Department of Budget and Management o DBM. Nakatakda po siyang manumpa bukas, May 19.
2: Breaking news! Breaking news!
1: Samantala, mga katropa, Minister ng BMBHTE Farm, pinagbibitiw dahil sa questionabling 1.9 billion pesos na procurement na di dumaan sa tamang proseso. Katropa natin sa balita, Sam Sally ng XFM Cotabato.
3: Ipinag-utos si Farm Chief Minister Abdurrauf Macacua kay MBHT Minister Muhagir Iqbal ang pagbibitiw sa pwesto matapos ang controversial na 2.247 billion pesos na transaction sa Ministry of Basic, Higher and Technical Education, Bangsamoro, Autonomous Region of Mindanao. Ang pagpapababa sa pwesto ni Minister Iqbal ay pinagtibay sa lihap na pirmado ni Chief Minister Macacua. Batay sa report, lumalabas sa audit findings na Commission on Audit na nakita ng paglabag sa procurement requirements ang mga kontrata nagkakahalaga ng 1.95 billion pesos. Ayon kay Macacua, naapektuhan nito ang tiwala ng publiko sa farm government dahil sa kontrobersiya. Samantala, tinanggihan ni MBHTE Minister Iqbal ang panawagang magbitiw sa pwesto matapos na makatanggap ng liham mula kay Chief Minister Macacua. Sa kanyang liham, sinabi ni Iqbal na preliminary findings pa lamang ang audit at walang formal na kaso at criminal investigation laban sa kanya ang Commission on Audit. Iginihit ni IQ na hindi siya magre-resign at handa siyang harapin ang anumang investigasyon. Binigyan din pa ni Iqbal na ang pagbibitiw sa gitna ng audit ay maaring ituring na pag-amin sa pagkakasala, kaya mas pinili niyang manatili sa pwesto habang nagpapatuloy ang investigasyon. Si Iqbal ay dating Chief Peace Negotiator ng Moro Islamic Liberation Front at Principal Signatory ng 2012 Framework Agreement on the Bangsamoro at 2014 Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, ang batas na basehan sa pagbuo sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Since February 2019, nagsilbi siya bilang kauna-unahang MBHT Minister at kabilang sa Member of Parliament sa Bangsamoro Transition Authority. Mula dito sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nakakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Sam Sally, XFM News.
4: Samantala, 69 undocumented Chinese national sa steel fabricator sa Misamis Oriental. Mga katropa, iniimbestigahan. Katropa natin sa balita, Marie Codino na XFM Bukidnon.
5: at siyam na mga undocumented Chinese nationals at isang Pilipino ang nadiskubrehang iligal umano na nagtatrabaho sa Philippine Sanjay

0: Steel Corporation na umano'y pagmamayari ng isang Tony Young na nasa Fevedic Industrial State, Barangay Balwarte, Taguluan, Misamis Oriental. Nagsagawa ng lockdown sa naturang establishmento ang otoridad nitong Mayo 16 sa pangunguna ng PNPPRO 10 at National Bureau of Investigation sa bisa ng search warrant upang maimbestigahan anya ang mga illegal na aktibidad sa loob. Ayon sa Department of National Defense at Presidential Anti-Organized Crime Commission, ang naturang pasilidad ay maraming nilabag sa batas ng bansa. Isa na dito ang paggawa ng hazardous materials. Ang mga Chinese nationals ay haharap sa imbestigasyon na may kinalaman sa violations of immigration, labor, environmental at workplace safety laws. Nagrally naman ang mga empleyado sa labas ng kumpanya dahil umano sa kawalan ng matibay na ebidensya na may mga hazardous na chemicals na ginagamit. Giit nila, daan-daang mga Pilipino ang mawawala ng trabaho. Dagdag pa, maganda ang kanilang pasahod at walang nilabag sa karapatan ng mga manggagawa ang mga Chinese nationals. Diin naman ni DND Secretary Gilbert Gibo Teodoro, illegal at exploitation para sa mga manggagawang Pilipino ang ginagawa na pamunuan ng Zanja Steel Corporation.
1: No operation, definitely, until we find out and until the court disposes of what happens here. And if what happens here is by nature, the process is polluting, etc., this will close, definitely. But the people that are affected will be attended to immediately. Alagaan namin yung mga tao na in-exploit dito. Kasi illegal exploitation of Filipinos ang nangyari dito eh.
0: Sa ngayon ay wala pang pinalabas na resulta sa naturang investigasyon ng otoridad. Katropa, stress ka ba? Uminom ng Xanton Plus Coffee Mix. At yan ang balita mula dito sa 101.7 XFM Bukidnon para sa nagkakaisang Pilipino at sa Pilipinas. Marie Codino, XFM News.
2: Dalawang high-value individual bagsak sa operasyon ng PNP Isabela. Mahigit 1.9 million pesos na shabu na samsam. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago City.
3: Estado ang dalawang hinihinalang high-value individual sa ikinasang search warrant operation ng pinagsanib na puwersa ng Rojas Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit at Provincial Drug Enforcement Unit ng Isabela Police Provincial Office sa Barangay Lanting sa Bayan ng Rojas dito sa lalawigan ng Isabela. Kinilala ang mga suspek na sina alias Orang, 51 anyos at alias Porman, 35 anyos kapwa residente ng nasabing barangay. Bandang alas 4 ng hapon kahapon nang ipatupad ang search warrant kaugnay ng paglabag sa Republic Act 9165 at Republic Act 10591. Nakumpiska sa operasyon ang mahigit 279 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng tinatayang 1.9 million pesos, drug paraphernalia, digital weighing scale, mga plastic sachet at iba pang kagamitan sa illegal na droga. Nasamsam din ng isang revolver, Glock 17 caliber 9mm pistol, caliber 45 pistol, mga magazine at iba't ibang mga bala at cartridges. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng PNP Rojas ang dalawang suspek para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
4: Lima na pinaghihinalaan po mga katropang kasapi ng NPA. Nasawi naman sa engkwentro laban sa militar sa bayan ng Kawayan, Negros Occidental. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
5: Pinaniniwala ang kasapi ng New People's Army o NPA matapos ang naganap na engkwentro laban sa mga tauhan ng 15th Infantry Battalion ng Philippine Army sa Barangay Abaca, Bayan ng Kawayan, Negros Occidental noong hapon ng Mayo 16. Ayon kay Brigadier General Jason Humawan, ang commander ng 302nd Infantry Brigade ng Philippine Army, nakatanggap sila ng impormasyon mula sa mga residente hinggil sa presensya ng mga armadong individual sa lugar, kaya agad na nagsagawa ng operasyon ang militar. Dagdag pa ni Humawan, nakasagupa ng militar ang nasa 12 miyembro ng Southwest Front at nauwi ito sa tatlong magkakasunod na engkwentro na nagresulta sa pagkamatay ng 5 hinihinalang rebelde. Na-recover naman ng militar sa pinangyarihan ng engkwentro ang ilang matataas na kalibre ng armas kabilang ang isang M60 machine gun, 5 M16 rifle, isang M14 rifle, isang M203 grenade launcher, isang granada at iba pang personal na kagamitan at mga subversibong dokumento. Sa pinakahuling ulat, nakilala na rin ang mga bangkay na nasabing limang hinihinalang rebelde. Isa rito si Rolando Dantes Jr. na sinasabing squad leader. Kinilala rin ang bangkay ni Jobert Kasipong, Gilbert Tingson, Alex Chavez Langita at Francis Vince Dingding Inserto na residente ng Cebu City. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
6: Weather Update.
4: Katropang Brian, makaranas ng pagulan, kalat-kalat na pagkidlat, pagkulog sa Zamboanga Peninsula, Barms, Oxarjan, Davao Region dahil sa ITZZ o Intertropical Convergence Zone.
2: Katropang Buddy, bagyong madilim na kalangitan na may pulupulong pagulan naman ang mararanasan sa Visayas at nalabing bahagi ng Mindanao dahil sa easterly, habang makararanas naman ang maliwalas ngunit may tsansa ng biglaang pagulan sa dapit hapon o gabi ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon dahil sa localized thunderstorms.
4: Sumikat po, 5:28 ang araw, lulubog, 6:17 mamaya ng gabi.
6: Balitang International.
4: Hatid sa atin to, katropa ng Sandton Gold. Inamin na po ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na malapit na makumpleto ng kanilang bansa ang layuning mapatay daw ang lahat ng mga nasa likod ng pag-atake ng Hamas no October 7, 2023. Itong kanyang pahayag matapos kumpirmahin ng militar na napatay sa isang airstrike sa Gaza si Ezzedine Al-Haddad. Kinikilalang isa sa paunahing commander na nasabing armadong grupo.
6: Showbiz News.
7: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Sandton Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagulat ang publiko matapos ibunyaga ng aktres na si Kay Abad sa kanyang pinakabagong birthday vlog nitong linggo ang kanyang naging lihim na laban at tagumpay kontra breast cancer na nagsimula pa noong nakaraang taon. Ayon sa aktres, natuklasan ng 4 cm malignant tumor sa kanyang dibdib matapos siyang sumailalim sa isang mammogram kasunod ng kanyang operasyon sa gallstone. Dahil dito agad na lumipad patungong Singapore si Kay para sa kanyang gamutan kung saan naging matagumpay ang kanyang operasyon at opisyal nang naging cancer-free. Balita sa showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
6: Balitang sports.
4: Ang balitang sports, atid naman po ng Premium D3, tinanghal muli bilang NBA Most Valuable Player ang star guard ng Oklahoma City Thunder, si Shai Gilgeous-Alexander, SGA. Opisyal nang isinagawa ang announcement bago ang Game 7 ng Eastern Conference Finals sa pagitan po ng Cleveland Cavaliers at Detroit Pistons mamayang gabi oras sa Pinas. Yan ang pangalawang magkasunod na MVP award na nakuha ni SGA matapos magtala ng kahangahang average 31.1 points, 6.6 rebounds, 4.3 assists at 1.4 steals kada laro.
6: Nationwide.
4: Mga katropa, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumayon nyo na po XFM News Nationwide. Ngayon pong unang araw ng Linggo, Monday, May 18, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
4: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, tumutok po kayo sa XFM Philippines para sa ating BP Sara impeachment event o trial, katropa.
2: Ako po ang inyong katropa, Brian Tipas.
4: Ako naman po si Buddy Overas, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
6: Mabuhay, exciting Pilipinas! Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News.

0: Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: New Year speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
3: X FM.
4: Taklarik sana.
5: Exciting!
6: Wellness Center na pwede nyo pong puntahan at pwede nyo mapagpakonsultahan. Sa kanila po ni Doc Rimbili Tuoy, atin po ang CEO, ito po yung Doc Michelle Hinas, isa sa inyo po mga certified naturopathic practitioner. Makakasama po ng live ngayong araw at syempre atin din po makakapanayam ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopath, Doc Algie Bakla. Doc Algie, welcome sa ating pong programa.
7: Salamat, Doc Michelle. Sa lahat na ating mga katropang taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao, welcome po sa The Secret of Health. Isa na namang healthy na pag-uusapan ang ating tutunghayan sa araw hong ito.
6: Mm-hmm. Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating puntalakayan. Sa pamamagitan ng pagkapadala ng mga text messages, mga inquiries po niyo about your health, na-text lang yan sa ating pong numero. Huwag ka ito biling magpadala ng inyo pong mga katanungan, ha? Sa ating pong text line na 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kumusta po mga katropa? Kumusta mga kaibigan? We hope and pray na nasa maayos at malusog po tayong kondisyon at sitwasyon. Huwag kalimutan palagi uminom ng Ultimate Trio, ang ating pananggadok ano, sa iba't ibang uri ng mga karamdaman pag dagdag ano, or pag supply ng sapat na nutrisyon sa atin pong pangangatawan, dahil alam naman natin ano, aminin man natin sa hindi talaga natin nakukuha yung sapat na nutrisyon na kinakailangan ng atin pong pangangatawan mula lamang dun sa atin pong mga kinakain. Mm-hmm. Kasi karamihan talaga ng mga food choices po ngayon ano, kumbaga sa trend na hirap na talagang baguhin do kaya ano. Bagan marami ang iba na unti-unti ay bumabalik sila ano dun sa healthy food choices ano. Pero in general, kumbaga karamihan pa rin sa mga kababayan natin kung ano yung mas madaling mabili, kung ano yung mas mura, kung ano yung readily available na nandyan, o minsan kung ano yung laging pinapamili sa iyo, ayan. Mm-hmm. Yun lamang yung atin po nakukonsume, mga kaibigan, ano? Minsan, by choice or not by choice, ano? Nakukulang talaga tayo sa mga nutrients na kinakailangan ng pangangatawan po natin. Kaya nga nandyan, Doc, yung mga suplemento natin bilang pang-supply ng sapat na nutrisyon sa ating pangangatawan.
7: Mm, kasi yung pagkain talaga, sometimes not by choice, mm-hmm, but by consequence, situation. Mm-hmm. At saka nakasanayan na rin. Ano, yung ito. Typical Filipino diet, kahit saan mo tingnan, silipin, talagang mm-hmm kulang sa mga kailangang sustansya talaga. O, kasi karamihan na ating mga katropa, minsan sa umaga, tinatamad niya, bili na lang ng tinapay, mm-hmm, magkakape, o yun na. At tanghali kung anong available, ganun din. No? Kaya hindi ka takataka na sa bansa natin, ang dami talaga may sakit gaya ng hypertension, di ba? Yan yung mga problema no sa ating bansa.
6: Mm-hmm. Kaya nga. Kaya sa mga kababayan, huwag niyo pong kalimutan, meron po tayong mga suplemento ano, na tutulong sa atin pong pangangatawan para mapatibay yung pundasyon ng atin pong kalusugan at syempre, makaiwas asamot sa aring mga karamdaman. Ha? Nandiyan na atin pong Ultimate Trio, Santone Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C, at Premium D3. Mga essential fats na kinakailangan ng pangatawan natin ay makukuhanan din po dyan, mga kaibigan. Okay? At sa mga kabayan, yung mga produkto natin pwede nyo mabili sa mga pharmacies, mga local drug stores sa inyo pong lugar, mga authorized dealers po natin nationwide. Ganun din sa atin pong online shopping store, ano, sa Shopee, pwede nyo ma-avail ang atin pong mga produkto. O di naman kaya ay sumadya kayo sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Dahil lahat ng produkto ng Yes to Health ay mabibili nyo po dyan, mga kaibigan, with discounts, ano? So sa mga gusto pong pumunta sa mga wellness center natin, eh sabay nyo na rin, pagkapakonsulta, total libre lang naman ang consultation dyan sa atin pong Yes to Health Wellness Center. Maigi din, Dok, na nakakapagpakonsulta po kayo. Namomonitor kung ano yung mga problema sa ating pangangatawan.
7: Kasi sa naturopathy consultation, may ibang concept eh. May ibang tinatarget na alamin sa ating kalusugan. Commonly, mga condition na nag-uumpisang magparamdam habang wala pa tayong malalang sakit. Commonly. Kasi ang naturopathy is nandun tayo sa preventive and proactive sa kumbaga point ng healthcare na hindi natin hinihintay kailan na magkasakit na at magkaroon ng malaking problema bago pa tayo gagalaw. Tama. So, ang naturopathy consultation ay titingin doon sa mga kahinaan na pwedeng nagde-develop using our naturopathic techniques, mga modalities, assessment method na pwede nyong puntahan sa ating mga iba't ibang Yes to Health Naturopathic Clinic sa iba't ibang bahagi na ating bansa.
6: Maganda masanay tayo dun sa health system kung tawagin. Ha? O, tayo kasi mga Pilipino na nasanay tayo sa sick system. Ano kasi tayo eh, symptomatic base. Ayan. Pagka nakakaramdam na ng symptoms doon, Doc, doon pa lang kikilos. Ano?
7: Tama.
6: Lalo na pagka matindi na yung symptoms na nararamdaman.
7: Ay, ang problema, magastos na kapag ganun na ang sitwasyon.
6: Oo.
7: O, kasi kailangan mo na ng maraming test, kailangan mo na ng maraming gamutan. At worse, kapag talagang medyo malala na, eh talagang medyo alanganin. Maghahabol ka talaga ng maghahabol. And you will spend a lot of money. Yun ang nakakalungkot. Pag reactive yung iyong strategy pagdating sa kalusugan natin.
6: Kumbaga sa sasakyan, Dok, ano, lahat naman tayo makaka-relate dyan kasi karamihan sa atin may mga sasakyan. Diba, meron tinatawag na PMS. Pagka hindi mo sinunod yung PMS at magbabase ka lang doon sa symptoms, mga lagotok, mga plat, or kung ano pa man, mag-ilaw yung dashboard mo, ano, mag-check engine. Kung doon tayo babase, mga katropa, mahirap. Kumbaga, hindi tatagal yung sasakyan po natin. Ano? Ganun din mismo sa atin pong pangangatawan, literally. Eh, pagkahihintayin lang natin yung mga simptomas na magsilabasan, mahirap yun. Ano? Kasi ito nga ang pag-uusapan natin, Dok. Itong problema, ano, na hypertension bilang ano tayo, Hypertension Month. Ano? Oh, International ngayong, Hypertension Month. Oh,
7: kasi global ay ginugunita yung Hypertension Awareness Month.
6: Ayan. Yan pa lang, Dok, ano? Na problema. Eh, mahirap kung aantayin natin na lalabas yung symptoms niyan bago kakikilos. Kasi very silent itong problema na ito, mga katropa. Ano? Kaya nga, mas pinapaigting nila, Dok, pagbabantay sa problema na to, itong karamdaman na hypertension. Mamaya atin pong hihimay-himayin pa kung ano yung mga dapat po nating bantayan at mas higit na malaman ng malalim patungkol sa problema po na ito, mga katropa. Ha? Bagay na sa mga kabayan din, kung meron kayong mga katanungan, ay huwag pong mahiyang magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. At ipon text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sa mga nagbabalak po, ha, na bumisita sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center, ay narito ang atin pong mga address.
0: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Company. Complex, Balibago, Santa Rosa City. Tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City. Malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
2: Mariani Tolentino nga pala, lagi masakit ang ulo ko at namamanhit ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahal kang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sana mag-uli na sakit.
4: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
6: Health info po na tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng Santone Gold Herbal Capsule. Ang Santone Gold Herbal Capsule ay naglalaman po ng mga powerful herb. Nabibilangan niya ng mangosteen, moringa, ampalaya, garlic at spirulina. Mga powerful herb yan ha, na piling-pili ang sangkap. Ano. At kung mapansin ninyo yung mga content niyan, ay talagang na-address karamihan ng mga problema ng atin pong mga kababayan. Kaya nga yan mismo yung pinili ng atin pong ng CEO natin na inilagay dyan sa formulation po na iyan na Santone Gold Herbal Capsule natin. Ha? Kaya sa mga kababayan natin na nakakaranas ng mga problema, no? Mga common problem na talagang naranasan ng mga kababayan natin. Pagtaas ng presyon ng dugo, pagtaas ng asukal sa dugo, pagtaas ng mga inflammatory diseases sa pangangatawan po natin. Yung binabanggit natin, Doc, ng mga inflammatory diseases, kaya hindi lang mismo yung nakikita natin na pamamaga sa ating pangangatawan. Minsan kasi iba, dun lang sila aware, yung mga namamaga na nakikita nila. Pero yung mga namamaga, yung mga chronic inflammation kung tawagin, minsan wala sa isip natin, hindi tayo hindi tayo aware, ano? At hindi natin binabantayan po yun, mga kaibigan. Na yun pa naman, Doc, ang mas matindi ang naibibigay na pinsala sa ating pangangatawan.
7: Tama. Kasi yung mga chronic inflammation, nag-start yan sa loob ng katawan natin. O, kaya mapapansin mo na lang, mayroon kang yung mga lumalabas na mga signs and symptoms na nakikita ng ating mga mata. Eh, mga ano lang yan eh. Mga palatandaan lang yan na there's something wrong. Na mas matindi sa loob ng ating katawan.
6: Kaya sa mga kababayan natin, ha, huwag pong kalimutan uminom po araw-araw ng Santone Gold Herbal Capsule para malabanan yung mga chronic inflammation na yan sa loob ng atin pong pangangatawan. At yan nga, Doc, pag-uusapan natin, ano, itong hypertension. Itong madalas na napapag-usapan na rin natin pero maganda na naitatatak sa isipan natin pong mga kababayan. Ano yung mga bagay-bagay na mas lalong dapat natin pag-iingatan? Dapat maging aware tayo para naman mabawasan, if not totally, ano, mawala itong mga ganitong kaso sa atin pong komunidad.
7: Oh, itong hypertension, kilala din na high blood at alta presyon sa ating bansa. At ngayon nga pala, paalala lang, ngayon pong month of May ay pinagdiriwang at ginugunita, I mean, ang hypertension awareness month sa buong mundo. Ang layunin ng mga organizer nito, yung international movement, hina-highlight kasi nila yung ano, yung paglaban dito sa tinuturing na silent killer, ha, sa pamamagitan daw ng pagpo-promote ng mga regular blood pressure screening, yung early detection at lifestyle modification. Yun ang kanilang advocacy, ano. So ina-highlight din nila na yung critical need na ma-manage yung blood pressure ay para ma-prevent yung severe complication. O gaya ng mga heart attack, stroke, at saka kidney disease. So sinasabi nga ng karamihan, this is a silent killer na tahimik lang na sumisira sa ating katawan bago dumating yung symptom. Yun ang problema dito sa hypertension. Yung tao, pwede maramdaman nila na sila ay healthy, parang normal, nagtatrabaho sila day by day, pero yung kanilang mga daluyan ng dugo, yung kanilang puso, yung kidney at utak ay already under serious stress. Yun. At alam nyo ba, sa buong mundo ay mayroong naitala na 1.28 billion na mga adult between the age of 30 to 79 ayon sa World Health Organization ay apektado nitong hypertension. At kulang-kulang kalahati ng mga tao na ito ay may hypertension na hindi nga nila alam. Meron sila.
6: Kasi nga yung iba, tumatanggi talaga, Dok, na high blood sila.
7: At nasa ano lang daw one in five people na may hypertension ang nagpapacheck at nag-take ng medication to control their hypertension. Yun ang halalungkot. Sa Pilipinas naman, actually, ang hypertension is also a major public health concern. Yan. Sa makailan, yung World Health Organization, sa report nila, they estimated that yung hypertension nakaka-apekto sa isa sa bawat tatlong Pilipino adult.
6: Grabe.
7: Ibig sabihin, 16.8 million adult ay nabubuhay na may kondisyon na high blood na nagpapataas ng panganib sa heart attack, stroke, at premature death. Only 19% daw ng mga tao na may hypertension sa ating bansa ay napapa-check nila at nakokontrol yun. While meron namang project at program ang gobyerno, particular yung ating DOH, para mabigyan ng information campaign and several other programs para malimitahan ang pagdami ng mga may high blood. Actually, meron tayong mga batas na ano dyan, di ba? Yung syntax, di ba? Ang ano nun, i-tax yung mga nakapagpapatindi ng risk sa panganib sa mga Pilipino. Yung mga matatamis, yung mga sigarilyo, yung mga ganun. May mga ganun nabatas sa Pilipinas. So, ang kinakailangan lang talaga natin dito, maintindihan na ating mga katropa para hindi sila masorpresa kung anong kailangan nila maramdaman at makita. Dahil medyo nakaka-alarma nga yung data ng World Health Organization.
6: Dapat malaman natin, ano nga ba itong tinatawag nila na hypertension? Yung iba kasi, Dok, hindi na alam na mataas na nga yung blood pressure nila, maliban na lang pag nagpapa-BP. Yung iba, ayaw magpa-BP. Okay. Kasi ayaw nga nila, hindi nga nila inaamin na mataas ang blood pressure nila.
7: Sabihin nila, normal lang sa akin yan. Hindi nga ako na-stroke.
6: Misa nga pag na-BP, nakita doon, 140 over 90. Sabi, matagal na yan, ganyan yung BP ko.
7: Baka sira yung pang-BP mo. Hindi nila alam, partner, na yung hypertension ay malaki ang contribution sa development ng stroke, yung sakit sa puso, yung kidney failure. Di ba dumadami ngayon naman yung mga kidney failure, napapadialysis? Hypertension po, isa sa pinaka-greatest risk sa ating kidney para masira siya, no? Yung pagkabulag, ganun din yung maagang kamatayan. Kasi pag hypertensive ka, just imagine, babara yung daluyan ng dugo mo. Ang good news, kasi ang hypertension can be prevented, pwede ma-improve, ma-control, using lifestyle medicine. Mapapansin mo, sa lahat ng statement na hindi nila sinasabing ang hypertension ay magagamot. Bakit? Dahil ang hypertension naman talaga, hindi naman talaga sakit na masasabi. Kasi ang hypertension can be prevented. Kasi ang hypertension, sa point of view ng isang naturopath, it's a condition na nagpapahiwatig na there's something wrong in your body. Kasi yung dugo mo, lumalapot. Kaya nakikita na mataas yung presyon. Hindi talaga yun yung problema mo. Okay? There's something wrong. Mm-hmm. That's why lumalapot na tugo mo. Kaya ang hypertension, hindi mo magagamot yan.
6: Mm-hmm.
7: Parang allergy, hindi mo magagamot kasi every now and then, pwedeng yung hypertension eh, dadating sa'yo anytime kung mm-hmm. magiging pabaya ka.
6: Mm-hmm.
7: So, walang definite cure na pag wala na gamot mo yung high blood, di nababalik sa'yo.
6: Tama daw.
7: Hindi, kaya yun ang hindi nila sinasabi nagagamot because ang pinaka-importante dito, ma-prevent, ma-improve mm-hmm. yung condition, ma-control yung complication, through lifestyle medicine, proper nutrition, stress management, and etc. So, marami silang listahan ng pamamaraan para completely ma-prevent itong hypertension.
6: Mm-hmm. Eto, Doc, sa pag-measure ng blood pressure ng isang tao, so mm-hmm. alam naman natin, ano, ang normal, ito yung, mayroong stage 1 at stage 3 pala na itong
7: hypertension. May mga stages siya.
6: Oh, stages niyan. And then, yung iba, Doc, nagtataka, bakit nakaraan ganito yung BP ko? Mm-hmm. Bakit ngayon ganito naman, mababa? Kumbaga parang fluctuating yung mm-hmm. blood pressure nila. So, may mga bagay na nakaka-trigger ng mga ganong problema, Doc.
7: Oo, tama ka. Kaya di ba, pag nagpapa-BP ka, makikita mo mayroong, halimbawa, 120 over 80.
6: Mm-hmm.
7: Yung 120 na nauna doon, tawag doon systolic pressure. Oh. Yung systolic pressure na nasa top number doon sa lista ng iyong blood pressure monitor, yun yung pressure kung ng ating daloy ng dugo kapag mm-hmm. yung puso mo nagko-contract
6: mm-hmm.
7: pag nagpa-pump siya ng dugo.
6: Oo.
7: Yung isa naman yung mas mababang numero ang tawag doon diastolic pressure. Oo. Ito naman yung nagme-measure sa pressure ng ating daluyan ng dugo kapag relax yung puso mo, mm-hmm. di ba? Between the beat. Yun yung tinitingnan ng diastolic pressure. Mm-hmm. So ang normal blood pressure sana based on standard ay mababa sa 120 over 80
6: mm-hmm.
7: millimeter of mercury or mmHg ano. So, pag mababa sa 120 over 80 yung iyong blood pressure, they consider it as normal. So, yung 120 over 80, ang kanilang definition ngayon mm-hmm. ay elevated blood pressure na yun.
6: Mm-hmm.
7: Na dati no, normal lang yun.
6: No,
7: Pero ang sabi nila, because of the pressure, stress, everything, you need to maintain lower than 120 over 80. Yan ay ayon sa WHO. So, yung hypertension, ikakategorize natin na normal yung less than 120 over 80,
6: mm-hmm.
7: 120 to 129 systolic and below 80 diastolic, ano? Ay medyo ano na yun, medyo elevated. Stage 1 hypertension, 130 to 139,
6: mm-hmm.
7: and diastolic is 80 to 89.
6: Mm-hmm.
7: Stage 2 hypertension, 140 to 190, 140 over 90 or higher. Pag umabot na ng 180, over 120 or higher, ang tawag nila doon, hypertension crisis.
6: Mm-hmm.
7: So, yung hypertensive crisis, medical emergency na yun.
6: Mm-hmm.
7: So, hindi mo na dapat ipagwalang bahala yung katropa. Kasi mm-hmm. pwede kang tumumba na lang doon anytime.
6: Delikado. The best way na i-check ang inyo pong blood pressure every morning pagkagising mo. Bakit? Kasi yan yung time na relax yung katawan mo. Ano?
7: Kumbaga, hindi ka pa galing sa trabaho.
6: Kumbaga, kung ano yung magiging resulta ng blood pressure nyo po doon, ibig sabihin, yun yung pinakamababa na BP ng inyo pong pangangatawan. Ano? Ibig sabihin, kung nag-BP ka ng kakagising mo pa lang, tapos pumatak ng 130 over 90, ibig sabihin, mataas, Doc, ang blood pressure nila. Ano? So, kasi pagkahapon ka na mag-BP, possible na elevated talaga siya, Doc. Slightly elevated siya.
7: Galing ko sa trabaho, may stress na.
6: Mm-hmm.
7: Kaya pinaka-best talaga yung pagkagising mo sa umaga.
6: Yeah. Doc, bakit ba napakadelikado itong high blood pressure o pag tumataas ang presyo ng dugo ng isang tao?
7: Alam mo kasi yung ating blood vessel, design niya na mag-handle ng normal pressure range.
6: Mm-hmm. Mm-hmm.
7: Kapag tumaas yung presyon mo, pwedeng magkaroon ng diferensya. Yung artery mo pwedeng manigas.
6: Mm-hmm.
7: Yung wall ng ating mga daluyan ng dugo ay pwedeng ma-damage, pwedeng magkaroon ng plaque deposit, at yung daloy niya ay pwedeng humina, no?
6: Mm-hmm.
7: Para kang kanal na nabarahan ng mga basura. Ganun mm-hmm. nangyari. At pag nangyari yon, over time, pwedeng masira yung mga major organs mo, yung puso mo, yung utak, yung kidney, yung mata, saka nervous system natin. Kaya tinuturing ito na leading cause of cardiovascular disease sa buong mundo, itong hypertension. Kumbaga, kung wala kang high blood, medyo malayo-layo pa ng konti na mag-develop ka ng heart disease. Kasi normal yung daloy ng dugo mo, yung puso mm-hmm. mo, hindi mahihirapan eh.
6: Mm-hmm.
7: That's why we are developing heart problem kasi nga, unang-una sa lahat, nahihirapan yung puso sa hypertension.
6: Mm-hmm.
7: Oo, yun. Ganun lang kasimple, kumbaga. Kung titignan natin yung bakit napakadelikado nito. Kasi take note ha, ang number one killer sa buong mundo, hindi ito nasasapawan ng kahit anong sakit, heart attack. At ang number one reason why we have heart attack is because we have hypertension. Yun.
6: Kaya sa mga kabayan, hindi dapat yan maliitin o basta-bastahin. Sa mga kadahilanan nito, Doc, over time, meron bang mga nadagdag kung ano yung mga pinaka-suspect or pinaka-cause kung bakit tumataas ang presyon ng isang tao?
7: Oo, well-established na yan because ang hypertension is the most common na condition na makikita mo sa komunidad. So, pinag-aralan nila at nakita nila na identify yung mga causative factors. Una, according to their study, pag sobrang taas ng salt intake natin, because yung sobrang asin, nagkukos yan ng water retention sa katawan. Nire-retain kung saan may salt, nandun yung water. So, pag nag-i-increase yung blood volume sa ating pong arteries, tumataas yung blood pressure. So, wherever we have super salty na mga pagkain, tapos kulang tayo sa water din.
6: Nako.
7: Oo. Nahihirapan yung ating circulation. So, yung mga instant noodles, mga processed meat. Kasi, bakit yung processed meat tinatarget natin? Kasi nga, ang daming preservative yan. At salt, ang isa sa pinakapangunguna. Mga fast food, chips, canned goods, yan ang nakikitana nila na maraming bilang ng salt. Yung paggamit ng table salt sa pagluluto natin, wala pang masyadong issue dun eh. Kasi, for example, nagluto ako, ang ginamit kong asin sa isang luto ko ay mga isang kutsara ng asin. Eh, hindi ko naman naubusin lahat yung niluto ko.
6: Tama
7: eh.
6: Ako.
7: Hati-hati naman kami dun eh. So, hindi yun ang cause. Ang pangunahing cause ng salty foods, yung mga other foods na kinakain natin, that is loaded talaga. Kung titignan mo yung nakalagay sa kanilang pakete, magugulat ka sa dami ng salt.
6: Eh, minsan, wala naman tumitingin doon, Dok.
7: Ay, wala. wala
6: naging aware doon.
7: Tinitinan mo ba yung isang chicheria na kinakain mo, magda natin pangalanan, kung gaano karaming salt, ilang milligram, tapos ikaw lang yung umubos. Di ba? Yun yung mga hidden salt na tinatawag yun. O, pangalawa yung obesity at sobrang pagtaas ng timbang.
6: Yan, ako.
7: Kasi habang tumataas yung timbang natin, mas mataas yung tinatawag na vascular resistance kasi yung fats is talagang malapot yan eh. At isa yan sa pangunahing dahilan ba't bumabagal ang daloy ng dugo natin. So, ganun din, kapag ikaw ay may obesity, nagkakaroon ng problema sa hormone balance natin. And usually, sabi nga nila, yung obesity daw ay isa sa dahilan ay yung syndrome X, di ba? Yung pagtaas din ng insulin sa ating katawan because hindi nagiging effective ang insulin kapag tayo ay nagkakaroon ng obesity. Kaya naiipon lang siya sa sistema natin, that causes a lot of damage. Ano? At mas mahirap tumibok ang puso kapag mataba yung dumadaloy sa ating pong mga dugo. At ang mga iba pa, yung lack of physical activity, yung chronic stress, mga dahilan din yan. Kasi pag kayo'y na-stress, tumataas yung stress hormone like yung adrenaline, cortisol na automatic nagpapataas ng blood pressure natin. Ano? Paninigarilyo, yung alcohol intake. May mga sinasabi pang genetic factor. Totoo naman yun, yung genetic factor na, for example, yung family nyo may history ng hypertension, pwede yung maipasa sa genes. Totoo yun. Pero ang pinakang mababa kasi na percentage ng hypertension is genetic. Sabihin natin mga 5 to 10% lang ng causes ay genetic. Mostly kasi ay lifestyle. Yung sinasabi sa pag-aaral.
6: Yun talaga yung major factor.
7: Isa pa yung kidney problem. Nasira yung kidney mo, apektado din yung blood pressure mo. Likewise, pag may hypertension, ka-affected mo rin yung kidney.
6: Kidneys, oo.
7: At saka yung isa sa common problem, yung sleep deprivation. Saka yung sleep apnea. Pag kulang sa tulog, naku, dami tatamaan ito. Topic pa lang natin nung nakaraan yun. Hindi magandang pagtulog ay nagtataas ng stress hormone at sympathetic activity ng katawan. Kaya nagkakaroon ng rise of blood pressure.
6: Yan, sa mga kabayan din ha. Yan yung mga factors kung bakit maaaring tumaas ang presyon ng ating pundugo. So, kailangan maging aware tayo doon sa mga factor po na ito ha. Yung mga pinagmumulan or nakakapag-trigger ng pagtaas ng BP natin. Tulad nga na nabanggit mo kanina, Doc, karamihan dito sa mga causes na ito is lifestyle and preventive yan sila, mga kaibigan. Nasa atin yan. Kung baga, nasa kamay mo yan. Kung paano mo ipiprevent, maiiwasan yung pagtaas ng pressure ng inyo pong dugo, mga kaibigan. Ha? Okay, Doc, bago tayo dumating o bago tayong patuloy sa ating pag-uusap dito, ha? So, mga kababayan tayo dyan, kung meron kayong mga katanungan, huwag po mahiya magtanong, ha? I-text lang yan sa ating phone numero. Ating phone text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Doc, meron nagtanong dito. I think related din to sa pinag-uusapan natin. Mm-hmm. Kapag sumasakit daw yung batok niya, Doc, sumasabay yung pagsakit din ng kanyang ulo.
7: Mm-hmm.
6: Ang tanong niya, ano daw yung pwede niyang gawin?
7: So, una-una, first aid dyan is maglagay ka ng cold. Kung, halimbawa, possible hypertension ang dahilan.
6: Mm-hmm.
7: Ang first aid dyan, maglagay ka ng cold towel or ice pack sa head area.
6: Yan.
7: Ang purpose nun is to lessen the pressure.
6: Mm-hmm. Mm-hmm.
7: Kasi yun nga eh, yung bakit sumasakit ang ulo mo, nahihilo ka, parang iba yung pakiramdam.
6: Mm.
7: Kapag high blood ka, naapektuhan kasi yung daloy ng dugo mo sa brain. And kapag masyadong tense yung daloy ng dugo sa brain, yan yung simula ng problema na pwedeng puputok yung ugat, pwedeng babara. So, kung ang dahilan ay hypertension, o yung alta presyon o high blood. Pero kung ang dahilan naman yan ay, halimbawa, may cervical problem ka, yung neck mo, yung spine mo, may problema, o may mga ipit, or may tension. So, ang pinaka-the best doon talaga is yung mga therapy.
6: Mm-hmm.
7: Pero sa therapy kasi, masyadong iniingatan tong neck eh. Hindi
6: yes,
7: ito, maselan or sensitive na parte. Kasi nandyan yung mga major arteries natin, ano, na kinakailangan yan, carotid artery nandyan. Mm-hmm. So, di ba, yung mga veins natin na malalaki. So, kinakailangan nating maingat din. So, yun yung first aid sa neck pain with headache.
6: Mm-hmm.
7: I-reduce mo yung pressure going to the head by putting cold fomentation. O iba, naglalagay ng ice pack sa ulo.
6: Yeah,
7: iba,
6: no.
7: Sa batok, yung tuwalya na nilagay sa ice cold water.
6: Mm-hmm.
7: Yun yung pwede nyo gawin.
6: Lalo na ngayong mainit ang panahon, Doc, ano? Madalas yan. Lalo na kung ikaw ay high blood or merong hypertension, tapos na ano ka, na-expose ka sa matinding init, maaaring makapag-trigger yan ng pagtaas ng BP mo. Ano? At yun yung madalas, Doc, nararamdaman. Dito, yung iba, nag-umpisa sa balikat, umakyat sa batok, hanggang mapunta sa ulo.
7: Tapos makikita mo, nagpa-pulsate yung ano, yung isang parte ng ulo. Mm-hmm. May mga pulso dyan na nararamdaman mo. Ano. Ako, pag ako na ganun ang sitwasyon, yung masakit ang ulo, napapansin ng mga anak ko, nagkakaroon ako ng letter V dito sa noo.
6: Sa noo.
7: Yung ugat dito na parang V, lumalabas. Ibig sabihin nun, yung circulation mo doon talagang very intense.
6: Mm-hmm.
7: At masyadong nahihirapan yung daloy ng dugo.
6: Oo.
7: Because masyadong concentrated yung daloy doon.
6: Mm-hmm.
7: At yun ang dahilan kung bakit confused, pinagpapawisan, masakit ang ulo, nahihilo. Maraming nagiging discomfort kapag ganun.
6: Oo. Yan lang sa mga kababayan natin. Maging aware tayo sa mga maaaring symptoms o possible na sinyales ng pagtaas ng blood pressure.
7: Oo.
6: At higit sa lahat, dapat alam natin yung mga dapat ating gawin.
7: Oo, bago tayo mag-break sa second part natin, doon sa mga nagtatanong, ano bang symptom ng hypertension? Pananakit ng ulo, pwedeng pagkahilo, yung iba nagbablard yung vision. Hindi ka naman dati malabo yung paningin, biglang lumabo yung paningin mo. O yun, sign yun ng hypertension. Saka yung chest pain, yung iba nosebleed.
6: Nako, yan.
7: O, yung lagi kang nag-nosebleed, ay palatandaan na posibleng mataas ang BP mo.
6: Yeah.
7: E sabi nga ng kaibigan kong doktor, buti nga nag-nosebleed ka. Mm-hmm. Kasi kung ang pumutok na ugat yung sa loob ng utak mo, ay mas mahirap yun. Di ba? Kasi matindi yung pressure. Yung pagkapagod na sobra na hindi mo maintindihan, lagi ka nalang pagod.
6: Mm-hmm.
7: Madalas ka nagkakaroon ng arrhythmia, yung tinatawag nilang tachycardia, yung pagbilis ng tibok ng puso. At yung iba parang kinakapos ng hininga kahit magsalita. Lumakad lang konti, kinakapos na ng hininga. So, pero, ano lang yun? Possible yun sa ibang sakit, may ganun din.
6: Mm-hmm.
7: Ang pinaka-reliable way to know if you're high blood or not, magpa-blood pressure
6: blood
7: monitor
6: pressure.
7: Ka.
6: Oo.
7: Ayun, yun ang pinaka-reliable talaga.
6: Mm-hmm. So, yan ha. Pansinin nyo yan at obserbahan nyo ha. Yung mga sintomas, kung inyo nararanasan yung ilan o karamihan doon sa mga sintomas po na yun. Ako, magpakonsulta na kaagad ha. At mag-monitor ng inyong pong blood pressure. mga katropa, mga kaibigan. Okay? So ayun mga katanungan, ha? Huwag po mahiyang magtanong. Text line sa ating po numero. At po text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Huwag po tayong patuloy. Atin po muna ang pakinggan ang ilan sa mga natulungan at napasaya sa pamamagitan ng pag-inom ng atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
5: Santon Gold Live Testimony.
8: Ako si Leticia Uy. Maybe na ako dito sa Yes to Health ng Santon Plus Gold. Okay naman ang effect sa akin kasi lumit yung thyroid ko. Naka 8 months na ako na nabili. Ay, pang 9 months na ngayon. Kaya, yun. Dire-direto ko kasi hindi pa ako nagpapakuha ng yung T3, T4 para sa thyroid. Yan ang magandang effect nito kaya bumili rin kayo. Ito nabibili ko lang ngayon. Susun na ko pa uli ito hanggang tuluyan ang lumiit yung aking bukol sa thyroid. Yun lang. Salamat.
5: Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ma'am, good morning po. Ano pala natin?
10: Ninya po.
9: Ninya. Ma'am, ano pong reaction niyo sa kape namin?
10: Malasa po siya. Saka masarap yung pagka-timplada niya.
9: Alam niyo po ba kung anong sangkap niyan? Siyang mangustin, malunggay at siyempre meron siyang glutathione.
10: So, ganun ba?
9: Iyon siya sabi, nagkape ka na, magwapa ka pa.
10: Ay, sana all.
9: So, maraming salamat po.
5: Okay. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
9: Ma'am, good morning po.
10: Good morning din po.
9: Yes, ma'am. Kumusta po yung nainom nyo natin kape?
10: Masarap po siya. Sakto lang yung lasa. Hindi siya sabing matapang. Sakto lang talaga. Promise. Masarap.
9: Ako, ikumpara mo sa nakasanay mong kape.
10: Mas okay siya. Masarap.
9: Si mama, sa pagpangkilik na ayun po sa kape.
10: Thank you din po.
5: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na. May gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: The secret of health.

0: Welcome back mga katropa, mga kaibigan, sa ating po programang The Secret of Health. Kasama niyo pa rin po Doc Michelle Hinas at Doc Algie Bakla.
1: Magandang araw po ulit at maligayang pakikinig sa inyong lahat.
0: Sa mga katropa dyan, ang programa pong ito ay hatid sa atin ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na produkto, especially sa mga kababayan po natin, ha? Mga katropa natin dyan na nakakaranas ng hypertension, huwag niyo kalimutan, ultimate trio na pakakailangan po natin. Ha? Ang Santon Gold, meron po yan siyang mga extracts na nakakatulong para po ipanormalize ang blood pressure ng atin pong pangangatawan. Ang vitamin C, napakahalaga para sa pangangalaga ng healthy blood vessels. Ano ba na ang vitamin C yan yung tumutulong para maingatan yung elasticity ng atin pong mga kaugatan, mga katropa, mga kaibigan. Ha? At ang premium D3 naman ay tumutulong sa atin pong bloodstream para maging normal, ano? Yung mga lipids na nandyan. Ano? Kasi yan yung isa sa mga ano eh, isa sa mga dahilan kung bakit lumalapot yung dugo natin kapag dumadami yung mga fats, cholesterol na nandyan sa atin pong bloodstream. Ha? So, na kailangan natin ng mga essential fatty acids, ha? para po matulungan yung atin pong bloodstream, mga kaibigan, ano? Na maging maayos, hindi tataas yung viscosity ng atin pong dugo at maging normal ang daloy nito sa atin pong mga kaugatan. Ha?
1: At yung mga essential fatty acid din naman na ginagamit ng katawan to metabolize para mas ayos din yung balanse ng taba sa katawan natin. O kaya very important na meron talaga tayo sa ating diet. Kaya di ba pag kumakain tayo, may mantika din, pero mahalaga na malaman natin kung saan tayo kukuha at ano yung tamang fat na kinakain natin everyday.
0: Mm-hmm. Oh.
1: Kaya yun ang kagandahan. Kung meron tayong supplement na meron ng essential fatty acid at may mga phytochemicals na nakatutulong talaga sa balanse ng metabolismo at taba sa katawan.
0: Yan, ha? So, Premium D3, Santone Vitamin C at Santone Gold Herbal Capsule. Mabibili na po yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Healthy habits, healthy life. The Secret of Health. Health Info.
0: Doc, balik tayo din sa pinag-uusapan natin kanina, no? About hypertension. Pagka ang hypertension, Doc, hindi natin binigyan ng pansin at pinagpawalang bahala, ano yung mga possible na mga complications na maidulot nito sa katawan natin?
1: Pag hindi talaga controlled yung hypertension, ibig sabihin ng hindi controlled, ni wala kang maintenance medicine. Tapos hindi ka pa maingat sa diet mo.
0: Oh.
1: Diba? May mga ganong tao eh. Kasi minsan, kaya nga dito sa program natin, hindi natin ina-advocate din na kapag may high blood ka ay hindi mo susundin yung doktor mo pag binigyan ka ng maintenance. Dahil lang iniisip mo yung maintenance, may yung tawag na ano, tawag dito yung side effect.
0: Diba?
1: So, kung wala ka ding maayos na management sa diet mo, hindi safe yun. So kung papabayaan mo ano ang hypertension na uncontrolled, una, pwede ka ma-stroke. Kasi yung mataas na pressure, pwedeng ma-rupture or mabarahan yung blood vessel sa utak natin. Yun ang pinaka-critical eh. Ang mga daloy ng dugo sa utak natin, hindi naman sobrang lalaki niyan.
0: Tama daw.
1: Oo, kaya yung pagbabara ng dugo, greatly affected talaga yung ating utak. So pag nagbara or pumutok yung ugat, pwede ka ma-stroke.
0: Nako.
1: Next thing, pwede kang magkaroon ng heart attack kasi pag masyado malapot yung dugo mo, pwedeng mabarahan yung ating coronary artery. Na mismong artery na nagsusupply ng dugo sa mga kalamnan ng ating puso.
0: Eh, ang mga coronary artery pala, Doc, napaka-pino din pala niyan.
1: Yes.
0: Sobrang pino din yung mga ano yan, coronary arteries na yan.
1: O, kaya pag nabarahan yun, yung mismong delivery ng dugo sa puso mismo natin na siyang responsible sa pagbomba nito sa sistema, pwede kang magkaroon ng agarang heart attack. Ano? Yung iba naman, pwedeng hindi agad-agad, pero pwede kang mag-develop ng heart failure. O, ibig sabihin ng heart failure, ito yung mismong diferensya na doon sa puso mo. Pwede siyang mag-enlarge at humina over time na pwede maging dahilan ng heart failure na pwedeng ikamatay mo din. Another thing is yung kidney failure. Kasi yung hypertension sa sobrang lapot ng dugo, nadadamage niya yung filtration units ng ating kidneys. Kaya nasisira yun that can eventually turn to kidney failure. Ano? Blindness. Kasi yung ating mata, liliit na ugat niyan. Sabihin na natin na halos yung lalaki ng mga buhok, na mga, ang tawag natin doon yung microcirculation. sa mata natin, pag malapot ang dugo due to hypertension, pwede ma-damage yung retina ng mata natin at mag-cause ito ng blindness o pagkabulag. Ano? And another thing, buko doon, yung paghina ng ating cognitive health. Mm-hmm. Ibig sabihin, yung ating utak, pwedeng masira yung function niya, gaya ng memory. Kaya yung iba, like yung mga elderly natin, nagde-develop sila ng dementia na pwedeng humantong sa problema, no, na kalaunan mm-hmm. because of chronic hypertension. Mm-hmm. At isa pa na usong-uso ngayon, yung pagkakaroon ng aneurysm.
0: Nako.
1: Ibig sabihin ng aneurysm, yung nagbabalun. Mm-hmm. Imagine ninyo yung lobo pag hinipan mo, anong nangyayari? Lumulobo siya, mm-hmm. di ba? So that will happen to our blood vessel. Kasi so sobrang lapot ng dugo, yung kanyang pressure dun sa artery, pwedeng magbalun dun sa ano na, yung ating artery, yung mm-hmm. arterial.

0: tinamaan ka, bibihira ang ano, hindi naman sa pinakot mga katropa. Oo,
1: ay talaga nakakatakot.
0: Very fatal. Fatal siya. Oo, yung mga komplikasyon na yan. Kaya nga, pinag-iingat tayo na as much as possible, hindi nahahantong dun sa ano na yun. Hindi nahahantong sa punto po na yun, mga kaibigan. Ano? Ngayon, Dok, paano natin mape-prevent na tayo ay hindi na mapunta dun sa ganong sitwasyon, mga komplikasyon nitong hypertension na ito?
1: Ayan, syempre, pag-uusapan natin ito bukas.
0: Ah, okay.
1: Kasi medyo mahaba-haba. Gusto ko medyo makompleto natin, mm-hmm, na hindi tayo nagmamadali. So abangan nyo bukas yung kompletong way, naturopathic way, mm-hmm, to handle hypertension. Pero bibigyan ko na kayo ng hint. Mm-hmm. Okay? Ang hypertension po is completely preventable. Mm-hmm. Napakalinaw ng mga pag-aaral na hindi natin kinakailangang mamatay sa hypertension. Mm-hmm. Hindi natin kailangan magka-high blood porque ang nanay-tatay natin may high blood.
0: Tama. Oh.
1: Merong isang pamamaraan, hindi lang isa, marami pa, na napatunayan that can successfully prevent hypertension. Kasi hindi nga ito nagagamot.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nga, itong hypertension is a continuing condition na pwedeng pag nagpabaya ka, high blood ka ulit.
0: Mm-hmm.
1: Parang sipon lang yan eh. Yung common cold, wala rin gamot. Pero you can prevent it. Mm-hmm. Di ba? So yun ho, ang ating pag-uusapan na bukas, abangan nyo po yan para hindi tayo mabitin. So we can live without hypertension na effectively using diet, using lifestyle modification, and that's for sure. Ang kailangan lang alamin natin ano yung mga pamamaraang yun. And syempre, ang laki ng papel ng ano dyan, Santon Plus Gold.
0: Yes, oo.
1: Oh, kasi alam mo, for many, many years, from 2011, ay talagang napakarami ng mga katropa natin ang araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Mm-hmm. At nakikita nila, nafe-feel nila yung difference. Okay? Anong pagkakaiba nung umiinom sila ng Santon Plus Gold at ngayon na umiinom na sila, anong pagkakaiba na naramdaman nila sa kanilang hypertension? Oh, yun yung dapat nating maintindihan mga katropa.
0: Mm-hmm. Yan. Yeah, bukas ah, antabayanan nyo itong programa muli natin dahil mas i-broaden up natin yung
1: solusyon
0: mga,
1: naman ang pag-uusapan natin.
0: Yan. Kasi mahalaga na alam din ng mga kababayan natin ano yung mga pwedeng pamamaraan na gawin para labanan ano itong problema po na hypertension, mga kaibigan. Okay? Ay, sa mga katanungan na huwag pumahiya magtanong, text lang yan sa atin po numero. Ate po, text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Dok, meron nag-text dito, ano? Appreciation message. Ayan.
1: Uy.
0: Galing po kay Lori Sebastian Kabuhat ng Malolos City.
1: Mm-hmm.
0: Hello po, Yes to Health. I really appreciate your program. I learn a lot. And user na po ako ng Santong Plus Gold for 2 years this July.
1: Wow.
0: Kudos to your program. God bless you more.
1: Oh, salamat din po, ma'am, sa matyagang pakikinig.
0: Mm-hmm.
1: Kasi alam mo, sa totoo lang, ito yung napatunayan ko.
0: Mm-hmm.
1: Kahit alam mo isang bagay, pag hindi mo naririnig,
0: mm-hmm,
1: at nare-remind sa'yo, hindi magsising in.
0: Yun nga.
1: Kahit nagbabasa tayo ng mga, ngayon kasi ang information, overflowing eh. Mm-hmm. Sa social media, bumasa ka. Pero iba pa rin kasi yung nakikinig.
0: Tama.
1: Kasi, for example, The Secret of Health, yung mga naririnig nyo dito are all verified information.
0: Mm-hmm.
1: Hindi tayo nag-exaggerate, ano?
0: Mm-hmm.
1: Kasi bawal ang fake news at
0: tama.
1: Sa programang ito, ano? So we are making sure that all the information are with basis. Kasi sa totoo lang, talagang ang dami nating mga kababayan, kailangan talaga nila ng ano, ng basic knowledge.
0: Mm-hmm.
1: Kasi pumupunta lang naman tayo sa ospital pag hindi na natin kaya eh. Di ba? Karamihan ng Pilipino ganun. So, para maiwasan yung mga wala tayong kalaban-laban, so we need to know basically how to take care of our body.
0: Mm-hmm.
1: Using natural. Kasi, bakit natural? Kasi yun yung afford ng karamihan.
0: Oo.
1: Afford nila yung mga halamang gamot. Afford nila yung pamamaraang hindi na sila gagastos ng malaki.
0: Mm-hmm.
1: Pero pinaka ano rin talaga na kailangan alam natin kung anong ating inahandle. Ano sakit meron tayo, so magpapa-check up talaga kayo.
0: Mm-hmm.
1: Salamat do sa ating ano, sa ating listener. Hey, thank you for appreciating our program, ma'am, and for using the product of Yes to Health.
0: Yun, no? Maganda, hindi mo nabanggit kung ano yung problema mo before.
1: Mm-hmm.
0: Bakit ka napasubok ng Santon Gold Herbal Capsule natin, ha? Maganda to, ma-ano si ma'am. Ma-interview natin si madam, ano? Sige po. Okay, ito Doc, may another inquiry. Doc, tanong ko lang, ang Santon Gold Herbal Tea, pupwede po ba tanggalin yung tea bag at ilagay sa mainit na tubig yung laman? Ano po yung pag-inom, before meal or after meal?

0: at ilan po ang pwedeng inumin sa isang araw? Salamat po.
1: Ay, pwede naman. Kung kaya lang naman nilagay sa tibag yan para pag nilagay mo sa mainit, hindi mag... Yung iba kasi ayaw nila na may bumabara eh.
0: Mm-hmm. Oo.
1: Pag higop mo, nakasama na yung powder kasi yan, mga herb. Ano. O kaya nilagay sa tibag para pag nilagay mo, hindi sasama sa tubig. Pero, if you want, walang problema naman. Ano. Tanggalin nyo, ilagay nyo. So, you can take the tea anytime you want between meals. Mm-hmm. Kasi yun ang pag-inom ng tea. Matawag nila sa mga matatandang termino is agua tiempo. Iniinom mo between meals. Ano? Tapos yung iba, iniinom siya before bedtime. Iba, after gumisi sa umaga. Mm-hmm. Kung hindi nyo hilig ay kape at hilig nyo tsa, hindi yun ang inumin ninyo. So, at least 2-3 cups per day. Yan namang isang tibag, eh, pwede mo namang gamitin ng dalawang beses. Eh. Hanggat may katas, pwede mong gamitin yan. Yung mga matitipid, hanggat yung tibag.
0: Hanggang kumukulay daw.
1: Hanggang kumukulay. hanggat may katas, eh, ginagamit nila. Eh. Pero yung mga, ano, yung mga, you know, masyadong busy, gamit nila isang tibag, isang baso. Then after that, okay na yun sa kanila. O, depende po sa inyo yan. Basta, yan ho'y napakainam na isa sa ating health maintenance. Hindi gamot ha, health maintenance. Kasi ang minimaintain natin kalusugan, hindi sakit eh. Kaya hindi natin kiniklaim na yan ay gamot kasi iba ang target niyan. Ang target niyan is sustenance of nutrition, detoxification, napakaganda niyan, pang-detox. Especially yung mga taong lagi na lang nagre-reklamo sa may plema, may sipon, sira yung panunaw, di makadumi ng normal. So, yan ang i-take nyo everyday. It will help you ano, manage that kind of problem.
0: Doc, another inquiry. Doc, si Hector Mendoza po ito ng Santo Tomas City, Batangas. Tanong ko lang po kung ang Santone Plus Gold ay pwede sa may prostate at sa hirap sa pagdumi. Salamat po.
1: Pwede po, pwede. Suggestion ko, mag-take kayo ng ano, one capsule 3 times a day before meals. Kung meron po kayong ganyan, bilang maganda yan. Maraming umiinom na ano, na kababayan tayo na may prostate enlargement. Tapos sinasamahan pa nila ng ano, ng premium D3 at saka nung vitamin C. Yung tatlo na yun, yun yung ano eh. Kumbaga, kaya ang ultimate trio kasi yung tatlo na yun, ang swak na swak yung kanilang combination.
0: Oo.
1: O sa pangangailangan ng katawan.
0: Yung kanina nag-text, Doc, nagpa-allow siya ng text niya. Mataas daw yung blood pressure niya. Mataas yung BP niya. At kapag hindi daw magalaw yung kamay niya at paa at saka yung dila, ay hindi daw siya nakakapagsalita. Si Ma'am Renaline Buhoy.
1: Oo, kasi pag mataas talaga yung blood pressure mo, affected talaga yung ano. Hindi ba siya na mild swak before?
0: Yun nga, oo.
1: Oo, kasi... Ganun ang pwedeng gawin talaga ng mataas na presyon. Talagang kailangan i-maintain nyo po yung healthy diet kasi baka po ma-stroke talaga kayo. Kasi yun ang ano eh. Yun lang naman ang kinakatakutan pag meron kang hypertension. Either ma-stroke ka or ma-heart attack. Yun ang pinakang pangunahing major complications.
0: So yan, sa mga kababayan natin ha, na mataas ang kanila pong blood pressure, and then nararamdaman mo yung mga simptomas po na yun, mahalaga na makapagpakonsulta. Ano? Sa mga katanong kung saan ang Yastro Health Clinic po natin, depende kung saan po kayo located. Ano? Meron tayo sa Quezon City, meron tayo sa Batangas, Doc, ano? At dyan sa Santa Rosa branch natin, dito sa Luzon. Ano?
1: Oh, sa Batangas, Thursday. Nandiyan tayo pang Thursday sa Batangas City.
0: Yan. Sa Visayas naman, meron din po tayo sa Iloilo and then sa Mindanao, we also have clinics. Ano? So, depende kung saan po ang lokasyon ninyo. So, puntahan nyo ating po mga Yastro Health Wellness Center para po makapagpakonsulta po kayo. Libre lang ang consultation sa ating po mga Yastro Health Wellness Clinic. Ano? Kung gusto nyo maka-avail ng mga services ng Yastro Health, ay marami po tayong iba't ibang klase ng mga modalities. Ano? Health program para po sa inyo, ano? Kasama na dyan yung detoxification natin, yung pain relief na mga program natin, ano? Sa mga kababayan na nakakaranas ng overall body pain sa kanilang pangangatawan, nandiyan yung bugok buyang natin therapy, ano? Yung acupuncture therapy natin. At kung dito kayo sa ano, malapit sa QC, sa Balibago at saka sa Batangas, meron tayong schedule, Doc, ng Nacho Trad Therapy din po natin.
1: May schedule yun. Kailangan nyo lang makipag-unayan sa atin pong secretary doon sa Batangas branch.
0: Wala yung iba. Halos hindi maiangat yung balikat, yung kamay, hindi makapaglakad na maayos, masakit yung mga likod. Ayan, subukan nyo yung Nacho Trad Therapy natin, mga katropa. Okay? Paano, Doc? No, napakabilis ng oras po natin. Baka may pahabol ka mensahe, Doc.
1: Siyempre, salamat po sa lahat na ating mga katropa, mga kaibigan natin, taga-subaybay na nakasama natin sa ating mga programa ngayon po. No? At sana po ay nakapag-iwan kami ng makabuluhang talakayan. And see you again tomorrow sa isa na namang episode ng usapan po na pwedeng makatulong sa pagpapataas ho ng ating kamalayan, kaalaman, sa pagpapanatili ng ating kalusugan. Doc Algie po ito mula po sa Yes to Health.
0: Thank you so much, Doc. At maraming salamat din sa lahat ng mga katropa din, mga kaubayan din, na lagi pong sumasali at nakikinig dito sa ating pong programa. Ha? Sa hanggang sa mga susunod po na kabanata ng ating pong programa, magkarinigan po tayo at magkasama-sama. Sa ngalan po ni Doc Rimili Tuoy, ating pong CEO, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
1: The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating

0: sa Pilipinas. Nagpasalamat usab ang Megans sa mga sponsors gikan abroad. Sama nila Sis Jane Seto, Sis Roseline Abinoha, main sponsor Brad Jojo Rosas, ug Mega Gamma Nu Chapter. Long live! Long live!
1: Seven Gold Coffee Mix.
2: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Seven Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kapeng natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Seven Gold Coffee Mix.
1: Seven Gold Coffee Mix.
3: Exciting summer man nakatrupa.
4: Summer!
3: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
4: Katropa!
5: Summer na! Katropa!
4: Kaklaris! Anga!
3: Exciting!

0: 2 ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: You just heard another song from the Department of Energy. Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.

0: baklarik sana.
1: Exciting!
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao, gagipada ining atong tulumanon. O hatagan o tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita. X-Rated.

0: GRC. Palihog, taguan lang ko. O tawagan lang ko sa pangalang Elsie. 25 anyos. Minyo, og may mga anak. Og may anak. Kini nga kong sugilanon, nga akong ipaambit ninyo. Mahitungod ni sa nahitabo sa akong kinabuhi. Bahin sa akong relasyon sa ako ang kapuyo. Bahin sa usiladatngan sa ako ang mga desisyon. Pero aron yun din yung masabtan, aniya ang akong sugilanon.
1: Sina? Nga ay nang regards ni mo.
2: Ha?
1: Kinsa man?
2: Si Ben!
1: Eh, unsa ka? Abi na kong kinsa nang regards na ako eh. Siya man di ay. Kaway lami.
2: Uy! Ay, sabag yun ana, uy! Unsa ka ba ya? Ano na kayo nga taong kaway lami? Ay, sabtaon ana, uy!
1: Digyog ko ganahan na nang tawhana day.
2: Elsie!

0: Pinaot nga dawato ni mong akong gugma, LC. Mahal kayo taka. Kon sugton lang ko ni mo. May mo pakastan taka. Karon dayon.
1: Time para ko, doy. Huy. Brisa. Launsa ka. Sa ko nang gisgutan ni mo. Kasal man dayon na.
0: Tinuod lagi na. Tinud-anay ning gugma na ko ni mo.
1: Prangkahan lang yun, tika, no? Wa ko'y gusto ni mo.
0: Elsie.
1: Huwag yun kay paglaom na ko. Nakadungog ka? Huwag yun kay paglaom.
0: Elsie.

0: Tig yung guulan ni Ben nga imong gibasted. Da. Mangita lang yun na siya glain diha. Nonsa man na siya, uy. Namang ako mag-iiyang tuyuan. Ngawa ang yung feelings niya, bisan gamay.
1: Elsie.
0: Basta ako day, no? Doon na yung ko'y ganahan niya tao.
1: Kinsa ba na?
2: Mahal ko ikaw, Elsie. O ginawat ka dili ko ni mong pagkeson.
0: Tinudan na igigahan ng imong kukma para na ako, Mon.
2: O, Elsie.
0: Mon, ang tinuod mong good, nganong panto sa matika? Masa una pa man, nakagusto mong kunin mo, dili pa.
2: Mo ba? Elsie, tinuod ba ang ako na bati?
0: O, Mon. Sa una ra, ug mahal kaayot ikaw.

0: Ron. Basta makinay magkita't anak ko eh.
1: Elsie, di ba mahal mong kunin mo?
0: Oo. Nagkaiba o kita, anak. Mahal di ka. Labapas akong kinabuhi.
1: Mom.
0: Mon.

0: padahang man sab ka, oy. Mapagani, buwan. Bago pa kina inyong relasyon. Pero nagpadahanag yung ka.
1: Mahal ko lang si Mon. Maung ako nahatag yung akong pag-ababay.
0: Ginoo ko? Kanya ko mong abdus ka?
1: Ambot lang yun, Aniday. Ambot lang yun.

0: nga mga mahana ng bata. Ugusa pa. Ugma. Mula ka na ko paingon sa Manila. Anto ko patrabaho sa kong maguwang.
1: Unsa? Biyaan ko ni mo? Biyaan ko ni mo mauba?

0: ayaw akong problema. Kung unsa nga akong himuon, DGRC. Tungod kay nahadlo ko nga makahibaw si mama o si papa. Simon, di na niya panganagutan ang akong anak. Bisag unsa na lang masod sa akong huna-huna. Ug unya, maokini ang sunod nga nahitabo.
1: Ipakuha gyud kining bataa.
2: Unsa? Ayaw, ayaw. Please, ayaw ipakuha ka ng bataa.
1: Pero unsa may agay na kong buhaton, ha? Magpapatay ko sa akong mga ginikanan tungod ani na hitabo na ko karon.
2: Luwason ta ka.
1: Ah, pasibuti mo'y pasabot?
2: Yes. Ako. Ako'y mga mahan sa imong gisamak.
1: Napuang ka na ba?
2: Magsabot ang maayo. Balag, unsay imong itawag na ko. Basta kay maluwas lang ka sa imong problema karon, Elsie.

0: bangsa? Laki gato bang si Ben sa imo mangin ni kanan?
1: O lagi day. Ugwa na siya mahimo. Gawa sa pagdawat na lang. Maayo na lang gani kay naa si Ben. Maoy na nga mahan.
0: Nagpasabot ba na nga kamuna ni Ben? Nga magpakasal mo?
1: Kami ba, uy? Wa, uy. Iya lang kung gitabangan. Pero dili kami. Ipatuo lang yun mo nila ni Mama o Papa nga siya nga mahan sa kong gisapak. Nga kami. O gusto unta nila ni Mama nga ipakasal mi mintras nga wa pamuda ko ang akong tiyan. Pero may insister ko nga kunuhay unya na inig panganak na ako magpakasal mi. Pero ang among plano ni Ben nga magbuwag. Magbuwag kunuhay mi inig humang pagpanganak na ako.
0: Unsa?
1: Basta. Gisabutan ra na namo ang tanan.
0: Plano ra ni ang tanan. Iyara kong tabangan, maura.
1: Ugway relasyon nga magpaluyo namo.
0: Elsie.

0: Maplas sini mong tiyano. Aning haplas aron di ka mapanoton. O sulob aning jacket.
1: Uy. Ayaw ko pag-care-care di hagot. Kay wag yung kay angay. Taunsa ka ba ya? Wa tay relasyon, okay? Maung wag yung kay angay.

就等他。

0: Hilom na, anak. Hilom na. Ni ala kito si mama karon. Hilom na ito pagkilak. Oh.
1: Hoy!
0: Ay, di. Bibi, ni ana di si mama anak ko. Na. Eh, day. Patutuyan na yung bata o, kaya gusto man na siya.
1: Hoy, mahimo ba? Ayaw tao gaog anak ang bata tungod kaya di na ni mo siya anak. Og ikado ha. Ingnon tika. Nga makapalayo ka na namo.
0: Unsa?
1: Napupos na nga itong isabutan, dili pa? Ayaw na pakita namo ha. Og salamat sa imong tabang na lang. Og sa nahatag ni mong kwarta nako. Namo ni Inday. Oh, ay kabalaka. Bayran lang mo niya.

0: na tan-aw diha. Lakaw na!
1: Day! Tingin ka maluoy na ko? Ha? Huwag bagit kay kaluoy na ko? Day, please! Ayaw ako papahawaan, day! Mahal ako ang bata! Mahal sa taka!
0: Uy! Huwag yun ti kasugua nga mahal ang bata. Di ba yan ni mo anak? Og oy, nagsabot na rabataan ni ha? Huwag rabig yun sa atong sabot mo nang ayaw nagipakita na ako kasabot ka? Buwesit!

0: kayo ko ni Ben. Naghilak kitong maayo sa imong pagpalayas niya.
1: Ta, pasagdi itong tawhana, eh. Wa to'y kwenta.

0: sila si mama o papa. Ngundi tinuod amahan si Benenday. Og suko kay sila na ako tungod kay ako lang kunong gibuang ang tao. Maayo man unta kuno kay namo. Pero nga nung kunong ako ang gipalayas, huwag kuno kay utang kabubuton. O karon, gipalayas ko nila ni mama o papa. Asa naman ko po yung ani, Day?
1: Ang hilang sa kasamua.
0: Salamat, Day.
1: Kunaan pa lang unta si Ben karun din sa ato. Di, gano'n niya pasagdan.

0: Nagbasol man ko sa kong gibuhat ni Ben. Uy, karon pa ko makaanggos akong sayop. Asa ko man kaha siya pagitaon, no? Gusto ko siya makasulti. Hala, may nanuktok man. Ako rabi ang tao din sa ilang ginada. Abrihan ako. Kinsay?
1: Sa katapusan, natultulan ko na gyud ikaw.
0: Bon?
1: Ni argyuday ka din eh. Ay nang akong anak. Ay nang bata. Ako siyang kuhaon.

karoon na nga akong dakong problema, DJ RC. Yano lang ko haon ni mo na nga mong anak ko man siya ni biya din hinamo. Kahibaw ko nga nangita gyud siya og paagi nga makuha niya ang bata. Huwag akong mga pangutana. Maokin ni DJ Chinita. Sa may akong himuon ani, mareklamo ba na ko siya? Makiha ba na ko si Mona? Kung iyag yung ipugos o pagkuha ang bata? Si Ben, gusto kong mabalik siya dinhi nako. Pero unsaon man, wala na gid siya nagpakita pa nako. Galibog gid ko sa angay na akong buhaton. Gusto ko mo abroad o biyaan ning Pilipinas. Og ibili ng akong anak nila mama og papa. Asa man ka ang nino trabahoan sa gawas, no? Daghan kay nasa kung huna-huna DJ RC. Tungod kay gusto kong hanayon kining akong kinabuhi. Apan, sa sitwasyon na ako karon na problema pagid ko.

0: Problema ko tungod sa posibleng mahitabo nga makuha ni mo ng akong anak. Hinaot nga matambagan ko ninyo. Hinaot nga inyo kong matagaan og suhestyon. Inyong magtatampo. Elsie.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: It's 2 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: XFM.
1: Kaklarik!

0: sa huli talagang pagsisisi, be. Ganun yun. Okay na. Anong gagawin natin? Anyway. Sa mga gusto man ang bag, no? Wala pa na ang bag na mo. Kinahanglang tambaganan ni ato ang letter sender karoon. Murag kinahanglang yun din siya tudluan o tamang pamaagi o technique.
1: Oh, yeah.
0: I think so. I feel that she needs our advice. Kinang kinabuhi mga katropa. Lagi mga desisyon ay nga usahay. Unexpectedly, kamahayan gyud nato. Yung gustuhon man nato nga mubalik ka na siya o baghuon, apan dili na gyud siya mubalik. Muna, once ka ni mulihok ta, o once ka ni natin desisyon sa kinabuhi, ampuy gamay. Pangutan na ang labang makagagahom kung husto ka ba sa ibang mga desisyon. Mas magod mo desisyon kang walay guidance. Inaanagi na, Mads. Pero kung may Mads, disapot ka ni mo, Mads. Dili malikayan. O, saputan dyan po gamay, Mads, kay. Diba? O, sa may sa imo, ha? Diba? O, sa may sa niya, ni mo, hindi ni mo. Nga nung ging ato maman siya, Elsie! Suko ko, ha? O, nag-ingon nga. Gusto mga away ni mo, LC, kaya nalisudan na gani ka, no? I know, LC, dili ni mo gusto ni mahitabo. O, ang mga ni mo nigiampo, gid nga mo ni yung ending. Pero, mahugin ng gaba-gabaan ka. Charla, dili, LC, oy, sorry, ha? Nalanjuwi gamay kalagot sa mga desisyon, LC. Man ka nga nung ginato ni mo, Simon? I mean, why? Tell me why? Kwando? Ana di si Charlene, oh? Sulbara sa inyong problema ni mo, eh. Before ka magplanog abroad. Paminan ni Charlene, kaya ganiha pa ni naminaw. Tapos diri si MGP Nathan. Good afternoon, may hapon sa imo. Open ang atong linya sa 0995-994-6868, mga katropa. 0995-994-6868. Tawag lang mo diha pag nangyay kayo. Bago na natin. Kay para napatay kuan. Ay, di na po manawag. Wala ko yung oras. Ay, demoron kaya ron dilita magkuhan, dilita mag-uol din eh. Ha? Sige. Sa mga mag-comment, hala, comment. Shoutout ko sa cast, alabi na ni Sir Marvin. Ikan kay Hanska Selecta. Maying hapon! Ate, caller sa piket.

0: idol na kay ko ninyo ay. Anyway, kinsa man dai ni oy?
1: Na, limutan gid siya bai.
0: Kadagang lucky sa akong kinabuhi.
1: Di ba, siya ro mismo niya nga taga Mako.
0: Mako? Ay, si Alvin man eh.
1: Uy, bitaw ni na. Uy, bitaw ni ng mga da body uro.
0: Si Alvin eh, Alvin?
1: Diloy. Alvin.
0: Arnel, Arnel. Arnel.
1: Uy, nga mga Arnel man. Kalayuan, mas pangalan.
0: Masuko man noon. Siya pangalan sa kung kano. Ay, kaya ito. Tugaanin ako ba?
1: Ako ba daw si Puyo, eh. So, suda mo na si... Ano yun, suda mo na si... Gusto mo na yung mga pangalan yung magpag-ingos ko ako kay Lana.
0: Sure, God. Kinsa gani ni gani, no?
1: Si Puyo, gani nga na mawag na mo yung ro.
0: Uy! Uy, uy, uy! Sige.
1: Sige. Kasi paita ng kwan niya, no? Ng yung sitwasyon niya, no?
0: Actually, naglagot ko niya, oy.
1: Lamig ipuspusa, no?
0: Ayaw, sad. Sabi siya.
1: Lamig ipuspusa.
0: Nanay, nanay, untay ka nang gusto higugmaon siya. Dili po niya higugmaon.
1: Ano yung unaw niya? Di ba? Ito.
0: Ano man?
1: Huwag ang nangamahan kay si Ben.
0: Si Simon, wala nang, ay, ang nangamahan, Simon. Ang nibiya, si Ben.
1: Pakta ka lang ka DJ, si Ben, no, nang nangatupan nito, eh.
0: Bagay na lang to, eh. Ay, oh, Simon, ang nibiya.
1: Nibiyaan sang Mon, di ba?
0: Nibiyaan sang Mon. Ang laki nga ni Maron, si Ben. Libog na kuwanin nila. Ay, ah! Niya, man, sukuan niya, eh.
1: Karoon kay si Ben, ang gusto ni Ben, kayo nagigot. Dalaga palagi, nanguyab si Ben, karoon ka siya gisugot, karoon nabuntis siya, yaan siya mo, si Ben, ang kabangan siyang Ben, handos siya nga ng anak, then, as ito?
0: Yahuman, ato pa
1: ko niya,
0: ipalayas ni Elsie.
1: Karoon kinagabalo ang ginikanan.
0: Palayas mo siya. Hindi na tinawag niya amahan ni... Karoon
1: kinagabalo niya makitan si Ben, ibalik si Moon, hindi mo na niya eh. Reklamo ba kayo nahulog mo nagyaban doon siyang Moon?
0: Oo, tama.
1: Kung kwaon niyang bata?
0: Correct, oo.
1: Diba?
0: Di ba? Usa may tambag din mo, makakaso ba sa ani?
1: Makakaso di Joy kung ipugos niya si Moon nga kwaon ang bata.
0: Mm-mm.
1: O yun mo niya nga, uy, kuyaw ba yun mo? Basta-basta, sa tanan naghirap ko, ipanganak ko niya, niya ikin. Daw ka hubo-hubo patag buhat.
0: O oh, nag...
1: Nakaroon ko ako lang di magbasta-basta.
0: Mali, actually, wala ko nakauyon nga mo. Muabot lang si Mon para kuha ko ng bata. Pero wapag ko kauyon ni Elsie, nga gipalayas niya si Ben. Nakaroon magka-problema siya, pangitaon niya si Ben. Diba?
1: Wala yung problema karoon kay si Ben. Ang loon na po siguro ito niya.
0: Uy, ikaw, masakitan. Masakitan ka, uy. Wa magani siya. Wa magani siya gipalamian. Napasakitan nan dito.
1: Ay, like kapag si Tom si Ben na tong bata.
0: Ay, syempre siya ginigasto. Ana, siya
1: ginigasto niya. Inoro siya buisit ni kabu ang ni mo may pagwata kay kitabangan ug gato nagmabdos pa ka.
0: Bungot sa ito. Ay. Tama gyud ka diay.
1: Betul. Wala na nila kay Kuhan. Pwede niya ma... O saan, di ba naman itawagan ng kasabutan ba? Wala mo yun. Kung kuhao ni Muning Bata, nga naka-apelido sa kuha, di ma-apelido, magiging na siya agad.
0: Mm-mm.
1: Eh kung... Sa, di ba, pag anak-anak, may nga, kisa may amahanan eh. So, simple, kisa kaya apelido atong bata.
0: Mm. Tama.
1: So, sa ato pa,
0: sa may buhay
1: ang bahat. Sa babae siguro ang play to, DJ, no?
0: Sa may ayang buhaton, ani eh. Pero ako, no? Aside, ana, no? Ang ihang mga pangutana diri, no? Ay, na siya diri, sa may angay ang buhaton. Kay kung kuhaon gina ang bata, mo rek, as pwede mo daw siya makakaso. As long, ani mo tungtong sa otso man yata? Di man pwede. Okay.
1: So,
0: dili pwede kuhaon. Siete. Siete anyos. Hangto di mo tutok siete anyos ang bata. Dili niya pwede makuha. Kung iyang kuhaon yun, pwede siya mukaso.
1: Oo, ana.
0: Na ay may vowsi. Di ba?
1: Oo. kana di.
0: Mm-hmm. Binaka gi abandon man sila sa sugod. And then kato
1: abandon pang, sa sugod.
0: Oo, klaro man to kay pwede man magpa-witness si kuan ana. Problema lang.
1: Yung amiga bitaw.
0: Yung amiga, oo. Yung amiga. Nga human ana sa diri, gusto ro siya makigbalik kay Ben.
1: Karo na asa niya pagitaon si Ben, asa rin tayo.
0: Pero ikaw, ang pangutana na ako, ani, kung ikaw si Ben, makibalik ba ka?
1: Ay, siyempre, kay, uyab, wag nang uyab ko sa draga pa siya, balik ko eh, pero, tingnan ko na ako siya nga, batiyan, yun mo batasan, no? Karo na-appreciate na nimo, nga kailangan na ko nimo. Balikan niya po na ako siya. Balikan niya po na ako siya. Magalang ito si Ben, kalimut, minuman ko.
0: Si Kuan, si Elsie.
1: Oo, oh, yun na ko siya nga. Tuwato niya po na ko siya. Doon kay love na ko siya. Malang, hindi nga kaya mahal sa bata. Eh, kaduha. Total, kaya ipangita. Dumitaw ko niya. Di, in kaduha. Ako naman.
0: Nakahila ko sa imo, ha? Ay, kanang, kung ikaw si Kuan, si Ben, imo gin dawatan siya. Hmm. Dawatan gini mo pagbalik. Inon kay pala napas na napalangga na mugud ni ang anak pod.
1: Oh sige. Sumpay daw iko nakatanawag og kaning mananabang manya gini mong bata eh.
0: Di ba? Ikaw ni Ate Man halos ikaw gani dito tanan. Sukay pa lang pagbuntis. Oh. Ang alkansi lang si Ben.
1: Ingala, ala lang gid ako matambag siya kung karason gid niya gwa. Karason gid og pang dinya niya mga dire may talibog gamin ako eh.
0: Asa nalibog ka?
1: Kung nasunyun mo ng kuha ang bata, siyempre, adun na siya sa mag-ayon na siya o advice na sa Juan. Nag-abandon niya ani, na ako'y witness, kaya mm-hmm. akong amiga nga. Gawaban ba na ako sa una, bisig ipalayas na kuha ito.
0: Mm-hmm.
1: Akong mama, hindi nga pong gusto ko amiga, muna akong witness na ang bata. Hindi na ako ihatag ito niya, ha? Pwede din ako, hindi mo magbakabayan, masiguro kayo na siya na DJ.
0: Yes, kung mulihok siya.
1: Ana. Mara kita ako matambag.
0: Salamat ka, ayo ha. Ganahan ko si mong lahi gining taga kuan da body oro eh. Lahi ra gini.
1: Natawa lagi pero kung dungog da puga ba.
0: Ako na mangon ni ako agud. Atik ra ba.
1: Ay, sakay ina. Nung namino man si Ben Ron, mungas Ben.
0: Ben asa man ka binuy nangita si kuan Ben. Param daw sabi, luoy na kay sa Ben.
1: Basta kayo nakatungog si Ben doon, balikin sila si Ben.
0: Balikin ito Ben. Kay basi niya karun, kung wa ka niya, ipasakitan ka yung una, basi karun, makatilaw na ka og lami. Salamat, katropa mo.
1: Exciting.
0: Ana, hello, may hapon.
2: Hello, may hapon.

0: medyo lisod po ba yung kahimtang ay? Kasabot ko, pero naglagot ko gamay.
1: Ano niya siya? Sorry, pero karma is real.
0: Correct, ano?
1: Bata na kayo si Ben, unta kaywa siya may gugma. Wala unta niya. Iko, ah, yan pag yung ipunan ba ang sakit? Yan iba ngayon. Yan igawat ang itanyag na tabang. Yan nakakatulong si Ben pagmahal sa bata, nga din iya. Ya, iya pag yung kasabaan. Alam mo, ya, karon iya na pangitaon kay daghan na kayong problema.
0: Ya, sige pa, pangasama pa.
1: Yan saan
0: pa. Pangasama pa! Ilabas mo lahat ng galit mo!
1: Palmang, ano ni Day kung panamit kay kamo may nag-uban ba? Siya kang din apeligyo ang bata. Di siguro makuha na ni mo ng bata, oy. Pero di na niya makuha, no? Kay ramay pa kayo na anak, ginanin mo.
0: Mm-mm.
1: Pero nang ambisyon magkamabrod o magkumabrod, kay hatag na lang na niya.
0: Posible, ihatag niya, no? Di na siya pa, pakitaon sa iyong anak. Paminaw na ko.
1: Alam sa man, mangita na lang siya na yung anak. May naghansan apam dito sa abroad, ay.
0: Na.
1: May tao lang, ambisyon lang kang mga brodo niya. Di na masagmagawat yung mama anak kay ipalayas gali ka.
0: Makadag tambag ni si Ma'am M, no? Miss M, no? Kaya dito rapo.
1: Ay, ah! Di naman lang. Sa ako lang, ipalayas man siya sa iyong mama. Kaya,
0: alam,
1: ano? Nagdinungang man siya, yan man ipaasa ng tao. Kaluuya ko nun ni Ben.
0: Mga ipangata na, magigbalik doon siya kay Ben. Paminaw na, muna yung chance na magbalik
1: siya. Pagal pogi na eh, balingan pa ka ni Ben. Kaya buutan kay siya, sayanga, oy.
0: Sayanga, bitaw. Tinuod na.
1: Yung maripis na niya ako, sayang na sayang talaga.
0: Sayang na sayang talaga.
1: Mamuli na ito ako niya. Pero kung gilip na mo dawat imong mama, ihatag na lang nalimo ng bata. Dilip man siguro na niya pasipadan kaya man ang anak.
0: Ages ba
1: no kung mawili ka sa imong anak ayaw siya gihatag dayon kung itag trabaho diya din kung itag po doon kabinlan nga kasaligan isod bayaran mo sa likod tao
0: correct
1: pero ganun siya nga mo abroad ang makakita ikag laing bata ito ihapag na lang nani mo ng bata pangaon mo na niya yaman ng anak
0: anak betaw sad. Ay, ako no, di ko mo, uyon na lang di ko sa inyong tambag, kaya kung ako'y patambago na, lahigod ako maingon.
1: Ay, ah! Pamang kita yung chance, ano, may lagi ang takong pangloisipin, nakadungog ron, anahakon siya para mahuman ang problema. Kaya malamahan man siya sa bata.
0: Bitaw.
1: Kung nagdili na uroy.
0: Magmatagambay asya, ako no, kung ako'y Ben, mahiubos yung kugamay.
1: Agiligid gamay, dako yun.
0: May patong tagamawab, eh tagamawab akong kaistorya ron, kaya dawaton daw gihapon niya kung siya si Ben.
1: Wala ginay, sino nga, sino pang hinamahan siya pa ang ayaw sa'yo? Ala!
0: Siya ma, ano, ano, siya ba ang dahilan, kaya di mo na ako kailangan?
1: Ano na kami ha? Kaya sa
0: DJ, kay ganaan ko. Ano, mau ba ng kantahan siya ba?
1: Kaya sa DJ, mau na ito ay kasorte niya.
0: Sakit
1: ko. Ikaw na mag-desisyon na nga.
0: Sakit tayo.
1: Pero pala na po, ili siguro na niya, tawag-daw ko ng bata, iyan man ang anak. Ang ambisyon ng kakang mga brood, ah, madato, umuom ka dahi.
0: Sige, ato na lang, abroad.
1: Ikaw na sa'yo magtukod og station, ini ulit ni mo, there is Pilipina.
0: Ah, paputukuro man sa'yo mag-istasyon, mapulihan na po, bide.
1: Masin ba?
0: Oh, sige, bitaw sa ano, takay ba, bitaw. Husto. Alright.
1: Ben, kanang para ni Mono, kung nakadong ka, at tuwa tao ni si Kuano, eh, kay Luya, da, daba na.
0: Ay, ayaw, sorry.
1: Ayaw, tao mo, kung sakit ang tao. Kaya nabayagin na sa bida sa San Roque, ako katoliko man, dito ko man, ang hampak sa katarungan, dili, punta ni Muhi Aguman. Muna siya.
0: Mauna.
1: Muna, ayaw mo pag, kung hindi ninyo buhat, gustong buhato ninyo sa inyong isikataw, ayaw ninyo buhato sa uban.
0: Correct. Paminaw mo ha. Dili magkuhan-kuhan.
1: Muna
0: na. Oh, tama na, ay tama
1: ay,
0: na.
1: Sige, mga sayang na sayang talaga.
0: Oh, sayang.

0: ticket, LC, pero eto na. Sobrang saya. Tawagin na niyo akong linya kay... Kapit na mo man ako programa. Sir 995-994-6868. Kana nga mga lugar, diha lang ha. Tawagin na yun kay pagmaatong tunaw na rin ako daw.
1: Kapod is sipod. Pataka na po kag atake. Sige ka lang mag... Ay, kakapoy yun. Aba, sige po. Balit ha. Dawat nga pong tawag ha. For more call, dial 0995-994-6868. Oh, diba? Ako, gikapoy. Bi ako atong linya. Bisag dito na itong apart, pero... This is very hardworking and very hard and super hard. Basta hard, uy, tarang hard na ni tanan. Mo na sila kaya sige daw bi. Mamasa ta diri mga comment. Hello DGRC. Kana iyang problema no? Dili man na kinahanglan nga. Dili kinahanglan nga sa mani iparad hala ako yung programa dito kinahanglan iparadyo ay iha yung problema dito kinahanglan iparadyo magbuot lagi mo ay gusto niya iparadyo mag gusto di ay kamo no iparadyo niya kay gusto siya nga kamo ba dili man inyo aning kinabuhi dili mo mag-inana ba? Balik tabi, sayang na sayang sa tabi. Sayang na sayang, balik, go. Nagyaya siya, nga na doon giparadyo daw ang iyang problema. Malamang, kay nangita ka niya siya o kadaganan, ikaw na magbuot sa kasayang coping mechanism. This program is brought to you by... Ako no kay mag-uold ko sa inyo ang mga kuan ay mag-uold ko sa inyo ang mga kuan diri mga critic. Pwede mo manawag anytime, any soon, anywhere, basta na tanawag mo na. Kaya ang pangatana diri ni LC, unsa may angay niyang buhaton, kasuhan ba daw niya si Mon nga pagkahuman nga giabandon na sila sa iyang anak, gibalik karon anong kuhaon niyang anak. Dili siya apilog kuha ha, noted. Oo. Na nakita ba akong tutunlan si storya din hi ay. Niya kanya akong gipangtambag sa inyo ha, di iya po niyo panguhaon. Ay, so paginona, uy. Big shoutout di ay. Hello, Ma'am Edna Amper. Sa ilahang sa mga ganahang mula agdi sa may malapaskwa o oh. Last na kong laag itong malapaskwa I think last April I don't know not April pa di ay December pa di ay tung araw po kong nakabalungan na ay double A's of malapaskwa pavilion ayan sa mga ganahan nga ka ng maglaag-laag labi na karoon matay color na binakaroon nga init kayang panahon. Isa sa mga go-to places kaning naadiri sa may double A's of Malapaskwa Pavilion. Ayan, laagan nyo na sila yung Facebook page. Double A's of Malapaskwa Pavilion. Malapaskwa? Pataka na pag-pronounce chinita. Oh, balik ko na ako ha. Kung ganahan mo maglaglaag, mapabugnaw sa kainit sa panahon, magpalayo sa syudad. Kaya mo ito din mo, Oga. Malapaskwa, ala at tua dayo ninyo ning lugaran ni. Double A's of Malapaskwa Pavilion. Naadya sa may, malamang naa sa Malapaskwa. Nati colors because linya, hello si inyo ha din ha. May hapon, himaya o pagmaya, dayon sulod. Kinsa ka man. Kinsa may puyo o kumong. Onya nagtuba, onya na, pagita sa signal gamay, bi. Palangga na ko. Sige na, pangita, signal gamay.
2: Okay na?
1: Sige, ing na ko, unsa may tuyo ni mo. Tawa ra ba siyo? katawa man noon ni siyo. So, tiin ako ba? Kasi ito yun imo. Ah, wala. Asa to banda DJ sa Daan Bantayan? Ang katong Malapascua. Double A's of Malapascua Pavilion. Nawa lagi siya ay. Ako ang langga-langga undi. Oo, ganahan mo o kaya magpabugnaw dito mo. I think napasililain pang lugar kung taga Misamis Oriental pud ka. Naasad sila Gilles Smallville. Ay, mas cute ni O, nature lover ka mo na yung pinakanindot ko na mo sa Misamis Oriental. Sa mga listener na mo rin sa Misamis Oriental. Naadi ako ng higala o. Oh. Ano na sila? Gilles Smallville. Ang ganahan mo nga magpa-nature. Away from the city. This is a good place. Oo, kapi-kapi din magsikwati. Nag-stock ko din rin nindot yung D.I.O. Ganahan ko kadayag mga buwak-buwak. Kaya pag uli ang mga buwak, nasun sa kumbag. Gilles Smallville. Sa mga taga Misamis Oriental. Asa man sa ding ilang Smallville di? Sa Zone 6 Macupa, Claveria, Philippines. Nasa ilay ko ay, nasa ilay Facebook page, Gilles. Gilles. G-I-L-A-S. Smallville. Ganda magka-ping-camping. Ana, ilang kabit dalun sa... Ay, ayaw na kabit! Charla. Mo na ha. Ato ani dito. Kung naman sa Misamis, pwede po sa Gilles, Smallville. Ang Gilles nila kay J-I-L-A-S. Yan na po sila double A. Nakalimot ko. Basa nato yung double A. Di sa Malapascua. Double A's pavilion. Unay mga afam din na. Uy, basi diyan na yun ko magkuhan. Diyan na kumakita o ka ng... Basi diyan na mahunong akong single life. Kapoy na ba ako mag-inosara ko? Namang yung mga afam-afam daw din na. Balikon ako, nawa naman itong caller. Eh, di mo ko, pangita mo daag signal mga bebe loves, ha? Oo. Kay Aaron, sad ka nang ganahan mo ba? Isol ka niya, signal. Oy, niya, mag-niyaw-yaw ko diri man. Luasan na ba yung dila ko? Sakit na kay signal, bi. Hirap maghanap ng pera, bi. Di ba daag kulot-kulot sa akong buhok? Muna, pag manawag ka ni mo diri ka, dapat na mo yung proper nga ka ng signal. Kaya rin ito mag-hi, hello, ana, hi, hello. Maulang to siya. Hello, DJ, ka ng problema sa imuhang letter sender ba? Pwede ragid niya unahon ng iyang anak o iyang kaugalingon, DJ. Katong si Ben... Hi lang ga, ay salamat gang shout out from Gila Smallville in Claveria, Misamis Oriental and Double A's of Malapascua. New page. Hello po, Ma'am Edna Amper. Hello po, you're welcome, Ma'am. Makalingaw imong programa, Ma'am, listening from FM radio. Bitaw ko. Good PM boss rap og DJ kagagi ko ana, dili gustong ginikana nako DJ. Wala ayo ko no pagkatao, bati ka na wong ako? Bang sinabi ay man amo, masamang tao, Jordan. Jordan, ayusin mo to, Jordan. Ipatanggal dyan ako ng profile pic na ko na, Jordan. Yung pila na katuig, mas nagdugay pang profile pic na mo ni Jordan kasi akong relasyon sa Seaman.
3: FM. Taklarik sana.
4: Exciting.
5: Turn off taps. Turning off the tap while brushing your teeth, shaving, or scrubbing dishes can save you a significant amount of water. Only use water when necessary. And don't let it run unnecessarily. Make every drop count. Remember, every small action adds up to make a big difference.
6: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: XFM.
3: Taklarik sana.
4: Exciting.
7: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Southern Gold Coffee Mix.
9: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan. Ito lang masasabi ko, ha. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santone at agaricus mushroom. The best!
8: Southern Gold Coffee Mix.
3: Kaklarik sana!
10: Exciting!
1: Mensahe. Na sana naman, Elsie, na hindi mo pipiliin si Ben dahil wala kang choice ngayon. Pipiliin mo siya kasi gusto mong ibalik yung sukli, ay yung pag-ibig na nararamdaman mo sa kanya. Muna, Elsie, kung imong tumong landri, Elsie, nga makibalik ra ka ni Ben, kaya nagpait ka karun ayaw. No! Pero kung ikaw, Ben, nahigugmadyo ka o namina ka karon, yan nahidongga ni mo ni, yan nahigugmadyo kang Elsie, niya gusto mo po ka magkibalik niya, narapod na ni mo. Kaya kinabuhi man na ninyo from the very beginning, nga mo ko'y appeal ana. Pero kaya gipadaman ni Elsie din ni mo, lang gili akong maingon. The reason nga nung ingon ko sa ay mo, ana, Elsie, it's because... Lisod ka ay na, Elsie Mangoid, oo. May mo na siya problema at the end of the day. Sakit lagi sa akong luas. Ay, sa may tambal, ani? Luyan ako. Kung ikaw pod karon ay mong problema kakabasig ko haon ni Moin, patabang mo rin yun ako mayingon, patabang ka sa mga otoridad nga pwedeng mo tabang sa imo, ha? Oo. Ana man lamang kay... Wala tayo may mo, ana. Nag-follow sa kwa si Boss D Vlogs. Mo pwede mong nasakyan the last time, oo. Nainakay mi og taxi diya sa may Ayala. Wow, tayo, mupansin ako. Ay, kuhunungan sa mga taxi, pero kay nakailaman si Boss D Vlogs, ipasakay ko niya. May na lang giling makasakay ta og mga taxi no, nga nakailan nato, no? Kay di ta pasagda. Shoutout sa imuha diya, Boss D Vlogs. Padayon lang, himaya og pagmaya para nimo ang pings kadalanan sa mga taxi driver nato. Yeah, take care, so buhay kayo pag uwi. I mean, take care para happy, you know? Ayan, 2:40 in the afternoon.

lagi na akong maingon sa imo haday. Lili ko sa tip ubang mga tambag diri kay wa man din ako ni naukab tanan. Makalingaw daw ang iya ako ang programa. Ana lingaw-lingaw lang gud ta diri gud, depende ra gud ni sakuan.

Hi DJ, good afternoon. You can catch yo na hoit Noneza. Madag-umay nga kahapon ng DJ. Pasarot lang de ko sa mga kaubang operator dire sa Evergood Hubay Liluan nila Boss Ian Marcos, Kevin Og ni Agaw Alvin Hayag nga nagpaminaw sa X-Rated via radio. Maing hapon DJ, gikan kay Angie Roma. Hello po, shout out kay Sir Marvin og ni Sir Rani nga cast sa inyohang drama. Alright, thank you po. Salamat kaayo. It's DJ Reyna's time. Tambag na. Sa hukuman ngayon, ihaharap natin si LC. Charlie. Ay! Uy, ayaw ninyong tigtambag na yun. Likoy-likoy. Dito, LC, kung ako lang, no, ato isa-isa ko na imong problema din, hi. Naman ko problema po diri. Unya ko na, unya na lang ako ni tagag pagtagad. Unahon ako imong problema, dai. Sa tinod lang, LC, sa karon manggo, dili ni mo unahon yung pagigbalik kay Ben. Pasagdi ang panahon, kung kamog yun ihatag sa Ginoo nga magbalik yun mo, o para yun mo sa usag-usa, kabaw ko ang panahon yun ang muhatag, ana. Pero sa karon manggo, kung kana imong tagag pagtagad, niya imong dili matagag pagtagad ning pagprotekta sa imong anak dito sa iyang amahan nga niabandonan ninyo kaniadto, o hatagan nimo og chance nga makuha ang imong anak diha nimo, apan ikaw dili ka gusto mahitabo na kay tungod na posibilidad nga basig niyang dili mabalik sa imo ang bata. Karon gusto ka mo abroad, ingna na imong ginikanan, ipaubos imong kaugalingon pangayog pa sa ilo kay nakasala ka man. Yan na, relax, time out. Di man basta-basta maging rapper, eh. So, sa katama gito, nakarecall ka, LC? I-review rin akong live. Oh, importante gyud nga makigistorya sa kasi imong ginikanan. Kung ang imong tumong diri nga gusto ka mo abroad aron mahatagag maayong kinabuhi ang imong anak, go. Anak, manggihapon ka na nila. Pangayog pa sa ilo pagpaubos. Kay sa sugod pa lang daan nakasala na ka na mabdusan ka. Ikaduha na namakaka. Tagang ang sala na buhat. Munang normal gyud ang kinala mo bayad ka sa mga sala. Normal gyud ang mo gyud ang karma day. Pag nagay mahitabo nga dili maayo sa imuha, but pasabot na kay nabuhat. Kanino, isa din sa akong nakatunan sa akong kinabuhi ay naka-experience mangi ko laing-laing hagit sa kinabuhi. Kaya isa rin yun akong maingon, tanan to siya dili tungod kay ang life bitter. And sometimes it's a boomerang effect po sa unsa ato mga desisyon kani adto. Consequences na siya. So, mostly ang ato ang kinabuhi, nagdagan na siya sa mga desisyon nato. Dili sa kapalaran lang basta-basta ha. Kay every time, sa pagkaon pa lang daan, nagadesisyon ta. Mukaon ba ta or dili? Anything we do, we need decision. So most of our life na mga kuan, happiness, it's from our decision. So kana diha, day, ay nagbasulang uban, basula imong kaugalingon. Kabaw naman kung nagbasol ka, ang kuna na langgid nga nasayop ka. Inay mong ginikanan, pangayog pa sa ilo, aron makuha, babantayan ba nila imong anak, aron maka-abroad ka, aron matagaag nga, maing panginabuhi o kinabuhi ka na imong anak. Ayaw sa gunahan si Ben, mubalik na si Ben, kung nahigugma man gito si Ben nimo, kung mubalik man galing siya nimo, pagpaubos, pangayog pa sa ilo, dako kakagsaan ni Ben day. Dili nimo deserve nga mubalik siya para sa salbahon na pugan niya, promise. Ako maingon sa imo, hawa mo kung nagbuot no, pero maugin na. Tungod alang nakasadyo ka day, sakit kita mong gibuhat sa iyaha day, human sa tanan-tanan day, gikan sa pagbuntis ni mo, pag ito ni mo napatilaw, sure ko. Naging ato rato ni mo. Kaya si Monsad, dahil na kayo na patang, makailag tabang legal. Nara day, daghang pwede dampanan ni mo. Mura kong maingon si mo day, uy. Basta, paminaw, good ha. Ikuan lang ni, i-recall lang ni, pag backread ba, or unsa ba ni? Backread or i-review lang ni ako ang Facebook Live. Naraman ni DJ Reyna Chinita. Naara na din ha. Uy, di ramawa na na. Pirmira na. Hindi mo na i-delete. Ang pikas na i-delete na kay for some very technical reason. Monang, mora gina akong maingon sa imo. Ha, ha? Okay na ta. Uli na ko. Uy, hapon na po. Sunod ang programang esentado. Out na ko.
Sa ito mga viewers online, gikan diya na asikuan o, Jovet Arisgado, good afternoon daw. Shout out ni Miss Anisita in Puerto Hardin. Hello po sa inyo, may pagpaminaw. Yes, thank you. Ito, Anisita in Puerto. May pagpaminaw sa inyo, Ma'am Anisita. Salamat, o kayo naminaw ka na ako. Sure ba ka aning naminaw ni Nako? Kaya base niya sige tag-shoutout wa day niya. Pa-shoutout DJ sa mga taga-pinamungahan Pride, Saramosing G. May hapon DJ RC. Shoutout day ko ni Boss Ayan nga lingaw nagduawal na minaw sa X-rated. Bakit? Wala po igong oras mga katropa sa itong programang X-Rated ug mapuhoy na sa laing na pong higayon ug sugilanon. Ato na pong sayran ang laing tambaganan. Unang atagin niyo katropa ug magunsa na pong gaatong tambaganan diri. Adlaw-adlaw na lang kita na itambaganan. Na itabangunon. Niya ang nanambag, utro pong tabangunon. Grabe naman sad. Monang standby, tune in. Ang i-listen yung mga radyo dahil kay pabilin sa pagpaminaw na apay musulod nga programang Asintado kauban si Katropang Eric Sheras Manait. Huwag napay lang mga programa unyang hapon sad sa Katropa. Huwag headshot. Huwag nga to ang putahay sa gabi. Ni kauban ni Katropang Cinderella, ang Disney Princess. Tanghapatang mga programa unyang taon-taon ha. Sa akong partner sa Pikas Lawa, katropang Doc JJ. And of course, atong station manager, John Limon Chavez by King. Alang sa nagkay usang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ginyong katropa, DJ Reyna Chinita, para sa programang X-Rated. Dari lang gihapon sa 88.3 XFM Cebu, katropa mo, exciting!

0: Pilo ang daling kalipay sa tibok kinabuhing pagmahay.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Santo Glass Gold!
4: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Glass Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Glass Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santo Glass Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga
2: X-FM.

0: Gani, dako jud kayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: XFM.
1: Santon Plus Coffee Mix.
3: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong pagniwang. Dayon, nadunggan na

0: Coffee Mix.
1: Salton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Salton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salton Plus Coffee Mix.
2: XFM.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glota

0: vitamin C ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: XFM.
0: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga gig ka subawan. Isip ko sa ka cyclist, firm gid kong natumar og Premium D3. Aron lagsik firme ang ako mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
0: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
1: Mapalit sa mga butika.
2: XFM. Santon Plus Herbal Soap.
4: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanami gin.
2: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gipa

0: FM.
1: Wow, gua apa nih guru? Ay, nami kutis, hamis. Miss.
2: Hah?
1: Oh, ma, ikaw na?
2: Oo, gua pasakun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo bang kusina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
1: Oh, gali, diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
4: Santone Plus Herbal Oil.
5: Ako po, si Ethel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Santone Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpak, barangay bungabong, antukan, labaw di oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili nako diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
0: XFM. Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
11: Ay, kapuya oy, bilar ko gabi eh.
12: Naunsa di ay ka?
11: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
12: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
11: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan! Exciting kaayo? Nalipong ko!
12: Oo, the familiar sa ako ana, nakadungog na ko anang turbo.
11: Oo, Mari. Turbo! Sulayin ninyo para wagas ang lakas!
13: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas ang lakas.
13: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
0: XFM.
15: Vision Next, daghan na ang natabangan.
16: Di lali magkaglukuma sir. Uy, hey, di gindi mo maklaro ang palibot ba o niya o maglabi na mag-drive ka. Oto, nga gitumaran akong Vision X Plus Capsule. Epektibo kayo, uy. Maurod yun na kapatid na usong mata, sir ba? Salamat yun kayo sa Vision X Plus. Karon, pwede na akong mag-long drive. Kamusad, pag tumar mo ani, kaya aron mo normal inyong mata. Jego ni sa kabanatan.
15: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Uy, Madi, kalang uban niya, gamay lang ganit kayong away, nagbulag dayon, excited.
2: 95.9 XFM Jensen.
3: XFM. Exciting.

0: FM.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Nagsigi na kaog usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
0: X FM.
3: Atong paminawon ang nakainom sa premium D3 coffee mix.
4: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning premium D3 coffee mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag premium D3 coffee mix na, garantisado.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: X FM.
7: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
8: Para sa dynamis?
7: Para sa tour nyo ni Mrs.
8: Tour?
7: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
8: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
9: Exciting ba?
7: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
8: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
10: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klavuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Vision Next, daghan ang natumangan.
13: Lahi iragyod akong pananaw sukad nga na disgrasya mi sa motor. Usahay mo normal pero taod-taod mo hanap na sad. Pero sukad gitumaran na akong Vision Next Plus Capsule, kaluoy sa Ginoo, maayo na ron akong mata. Testingin ninyo kay epektibo gyud kaayo. Ako si Josephine Tanoy, 38 years old.
12: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.
0: X

0: Salton Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C, Salton Plus Coffee Mix.
1: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako og inom sa tong kape, kapakarap ng ulcer. Inagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Salton Coffee Mix. Sa lang kabula ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Namigod kaayo ang Salton Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
0: Salton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay,

0: Soya, Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
1: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Okay, ako pa salamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin nini. Wala ni DI taga kanam.
0: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo.
3: Pakusog.
2: Turbo.
3: Pagdugay sa away.
2: Turbo.
3: Doble ang kalipay.
4: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
5: Oh pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
4: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
5: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
0: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo. Wagas ang lakas.
0: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: XFM.
7: Vision Next. Daghan ang natabangan.
8: Lahi iragyod akong pananaw sukad nga na disgrasya mi sa motor. Usahay mo normal pero taod-taod mo hanap na sad. Pero sukad gitumaran na akong Visionex Plus capsule kaluoy sa Ginoo maayo na ron akong mata. Testingin ninyo kay epektibo gyud kaayo. Ako si Josephine Tanoy, 38 years old.
7: Visionex, sulay ang kaepektibo. Visionex Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
9: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: XFM.
10: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindo. Sakit kay akong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa ka semana na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
11: Mao na dia, madi. Magsigiging og diet. Unya, magsigir pud og kaon. Exciting.
0: 95.9 XFM Jensen.
6: XFM.
12: Exciting.

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: XFM. XFM.
2: Turbo.
1: Ang pakusog.
2: Turbo.
1: Ang pagdugay sa away.
2: Turbo.
1: Doble ang kalipay.
3: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
4: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
3: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
4: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
0: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo. Wagas ang lakas.
0: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
1: XFM.
5: Vision Next. Daghan ang atubangan.
6: Kwan sir, ning kalit regidog kahanap niya kung mataon niya. Mura manggudog na ay gabon-gabon pirmi. Magtulo na kabulan o niya. Mura doon na gani puti nga ning turok sa kilid dapit sa kung mata. Mato akong dito maragpaspas o Vision X Plus. Nahadlok manggugo kay basig mandayunan ba? O araba may kwarta. Sus, sir, tinuod yun di ay ipikdibo kaayo ang Vision X Plus.
5: Vision X, sulay ang kaipiktibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.

0: XFM, suwaye ninyo. Suwaye kong tawag o bayot. Di ba, kita nyo katag. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Roel? Bang?
1: Okay, kaya kawa ni tawag palagot na nyo kay kundimo ha? Ha? Unsa? Ang imuhang motor, tulon pun kabulan wala kakabayan?
2: X. XFM.
3: FM.
0: Exciting!

0: FM.
1: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian, tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
0: XFM
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Okay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol, labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako ang Vision X Plus kapsul mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Na-discourage na ba ka? Pag-exercise tungod kay dali ka po yun. O wala nakita nga dakong improvement sa lawas. Sulayi ang Premium D3. Premium D3. Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Premium D3. Ang soft gel capsule nga adunay fat burning properties. Premium D3. Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
0: XFM.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Yan na, Miggis!
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ako po, si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang akit ng katawan ko.
6: Samsung Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
8: Samsung Plus Herbal Oil.
0: XFM.
2: Samsung Vitamin C.
9: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og Vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og Vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-Vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.

0: Broadcasting live from the Tuna capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City. This is Y2H Broadcasting Network.
1: 95.9 XFM Shenzhen.
2: XFM.
3: Exciting! Plus herbal oil.
4: Eh? Ikaw, Nick?
5: Uy!
4: Daago palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako yung mangutana ni mo ni Ana. Remember, himti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Sanson Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong gag-shopping ka?
5: Waoy, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Sanson Vitamin C. Nakayo magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini, dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si Unun, immune booster maguning Sanson Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Sanson Vitamin C,

0: Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Need pa ba og notification para mag-gets nimo nga like tika?
2: Eh! Kaklarek sana!
1: Exciting!
3: Exciting summer man nakatrupa.
2: Ang saya-saya!
3: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1.
4: 89.1.
3: Ang inyong katrupa.
2: Summer lang! Katrupa! Kaklarek sana!
3: Exciting!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1, Davao City.
1: Clara!

0: Nagasakit ko tungod sa way klarong panahon. Panahon na wala ka sa kuang tapad sa makarot.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: XFM 89.1 Davao

0: FM
1: 95.9
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
0: XFM.
4: Exciting! Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
5: Kay adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Okay, ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin ini. Wala ni DI taga kanam.
4: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.

0: Adi, magsige gyud og diet. Unya, magsige ra pud og kaon. Exciting.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Joy, 27 anyos, sa akong trabaho, dili jud malikayan, maulanan, mainitan, usahay. Unya, gamayng taligsik, hilantan dayon ko si punon ubon. Ingnan ko sa akong uya,

0: dinhi ang sikreto namo nga mga driver, Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: XFM.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang naginusarang kapsula nga Durelutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene ug Vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule, mapalit sa mga butika.
2: XFM.
5: Exciting!
6: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
5: Mag-Santon Plus Herbal Oil! Garantisado!
6: Maaasahan!
5: Sa sakit ng katawan!
6: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
5: Mag-Santon Plus Herbal Oil!
6: Ang pamahid na all-in-one!
5: Sa presyong magaan!
6: Santon Plus Herbal Oil!
7: Clear Skin Beauty

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: XFM. Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Malo. Dialysis ko kadua sa usa ka semana katong mga niaging bulan. Kadya nakaila og nakainom ko sa Santon Plus Gold. Nakatabang jud ni paglimpyo sa akong dugo.
4: Santon Plus Gold.
5: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Premium D3. Ang bago.
7: Usa ko ka maestro, dili alim akong trabaho. Mao gamitin ko pero og Premium D3 aron layo sa sakit ug kanunay energetic. Lami sa pamati og makawalag stress basta naka Premium D3.
6: Mas ipagusog, mas epektibo sa VCO ug Moringa oil. Mapalit sa mga butika.
1: XFM.

0: ka sa XFM.
1: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko na minaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Apa sa dihang, sukan na minaw ko, XFM, saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Ini ka banti pite, ini ka atras pise, may pay muligin.
2: XFM.
0: XFM.
1: Isaiteng.

0: ninyo tigdaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: XFM.
3: Exciting!
4: Clear Skin Beauty Summer.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sansol Plus Herbal Oil.
3: XFM.
4: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
5: Kada adlaw gyud ko nga naka-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
4: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Sansol Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sansol Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulit.

0: mga bana? Nga bisag bagura lang ang nagang ilang asawa? Mga amang na! Exciting, Col? Exciting!
1: XFM.
0: Ka-exciting, oy!
2: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral. Anti-aging og fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
7: Mag Sansong Plus Herbal Oil.
6: Garantisado
7: maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
7: Kaya para sa maginabang pakiramdam,
6: Mag Sansong Plus
7: Herbal Oil.
6: Ang pamahid na all-in-one
7: sa presyong magaan.
6: Sansong Plus Herbal Oil.
8: XFM.
9: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Ako dahil si Neil Caniero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Daku kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.

0: Ako'y exciting na discovery! Pampakusog!
1: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy!
0: Istorya, hey! Laini, pre! Nadunggan ako ni sa radyo, pang long-lasting sa loving-loving kay misis!
1: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
0: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
1: Wala o halagid ka, pre, oy! Karun pa ka na ay balo, turbo lang ang malakas!
2: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: XFM.
4: Exciting!
5: Santon Plus Herbal Soap. Ito
6: si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
5: Santon Plus Herbal Soap.
4: Nanami gig!
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Santon Vitamin C.
8: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, arang manindot og klaro ang imong panan-aw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
10: For more information, visit fagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
3: XFM.

0: TSK. Tambayan sa katrupa. TSK. Tambayan sa katrupa. TSK. Tambayan sa katrupa. Tambayan sa katrupa.
1: Bahalaga ko ang masakitan. Basta ikaw ang magabaan.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting!
4: Green up your thumb. Plant more trees around your homes to provide natural shade, minimizing the use of air conditioning and reducing your energy consumption. Remember, every small action adds up to make a big difference.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
7: Ako si Jonathan Layaw, kapatpat malabalay. Ako yung dati nga pagpanakit sa akong tangko o blood man ko sa high pagod. Matabati ko gripong-lipong. Ito nga, makadungog ko sa radio na ng Thon Plus Gold. Nga, ako makadaan na akong lula. Ito ni Paris ko, akong gitistingan, akong giminto, nakaharap yung blood and stab akong nabantayan. Na nawala naman itong pagpakit sa akong tangko o gripong-lipong. Dagang salamat sa Thon Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Gitingin ninyo ng Thon Plus Gold. Basin pareha na ako, buangay sa buwani. Ako dahil si Jonathan Layaw, Thon Plus Gold user sa
8: Zanton Plus Gold, papak yes to health. Zanton Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Zanton Plus Coffee Mix.
10: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-umbang inom o kape kay tumod sa aking insomnia. Pili ko katulog, deny sa kahigayon na nagbit-bit akong bana o Zanton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Tinang mas lami yun, kay af

0: Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
2: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyod magsakit nga akong mata ug magluha-luha. Bisa ko patra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukat nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabatun og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Pag inawag mag Premium D3, ragyan na nakapalagsik na kubali. Itong niaging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragoy kusog ako mga tuhod ba? Sakit po tirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Turbo Dietary Supplement for Men.
5: Pre, purma daw. Hindi ka makadtong.
6: Purma da gani, pre. Pero may problema.
5: Ay, ano na aw?
6: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
5: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
6: Turbo?
5: Turbo. Kumara, 30 minutos. Antes ang dulutugsing ni Mrs. Moon.
4: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Turbo. Turbo. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako ko si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
9: Sister Pain.
10: Ako si Ricky.
11: And I'm proud Sister Pain user.
10: Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sister Pain reviewed. Paspas kayo mawala ang pain.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: May symptoms persist. Consult your doctor.
9: Ipilis sa mga butika.
13: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman to ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
14: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
15: Hey, bao ka ba?
16: Na naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay.
17: Kini ang ginatawag na phantom load na nailan sab na standby power o vampire power.
18: Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug.
19: Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills.
2: Mahimo ni muning makontrol sa isa ka simple step. I-unplug ang tanang electronic devices na dili inagamit.
5: Join Oras Natin's efficiency. One hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
11: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
8: Kaklarik sana!
3: Exciting!
18: Exciting! Summer man nakatrupa!
20: Summer!
21: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Dabao, kini ang XFM 89.1. 89.1. Ang inyong katrupa.
22: Katrupa!
23: Summer na! Katrupa!
24: Kaklarik sana!

ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1, Davao City.

yes. Lost in love. Dili ko mukha talagi kay kanang kuan lain kay og paminsar banggood. Basi maglain ninyong paminaw ba nga magkanta-kanta gali ko. For today, I would wanna be a nonchalant. Dili kay ko, last talk lang ko karon. Madala. Hello, B. Maayong gabi po sa to ang tanan. Maayong gabi po sa mga bibi na ito nga naminaw karon gikan sa tanang XFM station sa Visayas and sa Mindanao, and of course, sa official radio station sa Radyo Amigo. Kini po ang putahe sa gabi. Ikaw ba ng inyohang Disney Princess Bisaya version? Yes! Cinderella po inyong makauban hangtod alas 11 si Imedja karong gabi una. Magchismis gihapon. As usual, dating gawi, walang nausab. Anak mangintaw, si

0: Sila lang mangitag chismis, di ba? Bahalagi pang hanga. Bahalagi pang laay ang uban. Basta ang importante kayo magchismis ng gihapon kita. Whatever it is, dapat maintain gihapon ang ato ang kakusgon, ang ato ang wit, ang ato ang gitawag nga kabaskog. Ayaw kalimot sa pag-inom permanente sa Santon Vitamin C. Mauki na siyang imuhang panglaban sa mga sakit-sakit nga dala sa pangit nga panahon. Ilabi na karon nga grabe kainit. Mas init pa sa iyahang pagmahal sa imuha, bebe. No? O gusto ka nga ingon anak ka strong ang imuhang immune system, dapat gyud na nag-maintain ikaw sa mga produkto sa Yes to Health. Ayaw ko bala ka because we are FDA approved. We are also halal certified. Karong gabi una. Char. Luya lagi ko doy. Wala. I'm trying to like, gusto lagi ko maghimong nonchalant. Kanago nga, di ba siyempre naanad man mo nga tabian kay ta. Gusto lang gid ko mag-practice nga magpa-demure-demure gani. Angay yan. Margula may angay. Uy, sorry kay. Kasi yun sa ako, mama, margula mang yung angay. Bitaw, uy. O, oh, magchismis kita karon ha, dili pwede nga wala kita yung pag-ahisgutan. O, taso na lang nato ni. O, taso na to na lang ni siyang pamubuan. Di na nato ni siya dugay-dugay yung kikabalo kung nga kapaabot yun mo. Para po sa to ang Sir Vivi question for tonight! Grabe ka wrong. Ang atong Sir Vivi question for tonight, hatod ka nato sa El Ilion Shell Mobility Station. Kung nangita kag di kalidad nga gasolina, syempre sa panahon karon kinahanglan nga safe gihapon ang ato ang mga makina. Sakinan man na or motor, manigurado kita nga dapat sa gasolinahan ka nga walay mga additional additives nga makadaot sa imong makina. Diri lang kita sa El Ilion Shell Mobility Station. Kung naa ka sa Bukidnon, naa kita'y branch sa Maramag. Ingon man diri sa May Valencia and of course, duha diri sa Malaybalay. At mang sa Polymedic, ang isa is at mang sa Malaybalay City Hall. Nganong maglisod og move on kung nahatag na nimo ang tanan? Mauna. Diba? Kapansin mo, Ana. Ako, majority sa ko ang observations kapag na ako yung mga friends nga gabulag. Ingon ani gid ako ang ma-observe sa ilaha. Wag lisod gid sila og move on. Ilabi na kong ilaha nang gisurrender ang tanan-tanan. Nganong ingon ana mana? Dobi, sayron nato ha. Basing ganahan mo nga mag-text sa kuha. 0975-474-9153 o pwede po sa itong mga official Facebook pages nga naka-live karon. Paliwag ko pa-follow, pa-like, ug pa-share. 101.7 XFM Bukidnon. Ingon man sa XFM Bukidnon News Entertainment. Dari usab sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. And live usab kita karon makita sa tanang XFM stations, XFM Facebook pages sa Pagadian, sa Cotabato, and sa Ipil, Zamboanga, Sibugay, and sa official Facebook pages sa Radyo Amigaw. B, tingnan natin itong mga komento dito. Sana updated, no? Kaya kaning Facebook ba yun? Nga, kiat na. May gabi po kang Kuya Lem Wanglo. Oy, Kuya, may gabi idea gimingaw. Wala mo nag-hook up sa ko agahapon. May gabi, Kuya Lem. Sa ito ang mga kaubanan sa Radyo Amigo Baganga 88.3 FM. May gabi sa inyong tanan. Si Ma'am Liza Camacho. Thank you! May gabi, Dira Ma'am Cinderella, shout out the eye all. P6C. Kapayaw, Akapayawan, Aglayan, Malaybalay City. May gabi, Ma'am Liza. Thank you! Ato ang member sa class na may gabi rin ha sa inyo ha. Si Sir Gerald Bahar Iskanya. Wag yun ni tawag og ba? Ala. Wag na nating hanapin yung mga taong hindi tayo hinahanap. Wrong ang na-comment, so wag to gidelete. May gabi inak, Judy Ann Kabugwas. Thank you! Meron na maliman ng comment. Nabasahan ako to. Bibing ano man sa do. O, nga wala man to siya, gihatag niya, iyang giingon nindo, traman daw siya og mata. Di man lagi siya ka-move on. Depende. Wala ta kabalo. Basi na siya ilalong nga rason. Nga nung masking wala si Lay Label, maglisod siya og move on. Michael Rodriguez, may gabi, bebe.
1: Thank you!
0: Ma'am Ann, aba po, may gabi po sa tanang mga OFW po nga naminaw karon. OFW all the way from Singapore. And of course, OFW all the way from Hong Kong. Si Ate Mikay. And of course, si Mommy Jacqueline Labis. May gabi, Emi.
1: Thank you!
0: May gabi sa inyo ang tanan. 0975-474-9153. Pwede po mo nga mag-reach out na para sa inyong mga komento karong gabi una. Sa ito ang Sir BB question. Nga nga nung maglisod og move on kung nahatag na ang tanan. Nga naman po nga imong ihatag ang tanan? Ha? Nga naman po nga imuhang isurrender ang tanan o amang kasugo ah? Ay, ambot lang uy. Ambot lang. Mablame ba nato ang babae? Kung ingon ani ang nahitabo. Mablame ba nato ang mga lalaki kung ingon ani ang gakahitabo? Kinsa man gyud angay basulon, no? Pag-abot sa ingon ani, no? Sige, atong tagaan og laing question. Since ingana man di ay naglisod ka og move on, labi na nga nahatag na nimo ang tanan. I don't know if what they're talking about. If about ba ni sa mga lalaki, unsa man gihatag sa laki sa imuha nga naglisod siya og move on. Wala man ako gidaot ang mga laki. Diba? Kani pong mga babae. Charot! Sa mga maigo, pasaylo ako daan. Maigo pasaylo daan sa inyo ha. Kaya kung tamaan, huwag kong matamaan ka, huwag kang magalit. Pero questionable lang good po sa mga babae. Nga nung ihatag po bitaw ang tanan-tanan kung kabalo kang wala mong good po takabalo kung sure nag-yod. Ma, murason lagi dayon. Anong ihatag bang po tanan-tanan nga wala mang kakabalo kung maunagid ba na siyang para sa imuha or kanang lesson pa lang na siya sa imuhang life? Anong ihatag mang tanan-tanan? Kay ni Salig. Dili man po na ihatag sa babae sa imuhang tanan-tanan kung ikaw nga lalaki, di po ka... Ay! Tipo ka mamugos. Maudi ay sa una, mami naglisod siya og move on. Move ha? Ingana day na. Lesson learned for tonight, ayaw ihatag tanan, binli ang kaugalingon, basing paninglan mo sa inyo ang kaugalingong pagmahay. That's true. Diba? Basing kamurupot ang paninglan bitaw. Mo nang learn to bilin-bilin something for yourself. Bisaya na gid na ha? Magbilin kita para sa to ang kaugalingon. Pero ang problema manggo din hiya is kanang wala manggod tay detector ba? Usahay manggod, 'di ba? Sa kadugayon ninyo oh, 1 year na mo, 2 years na mo, 3 years na mo. Siguro nakabuild na manggod mi og trust sa usag usa. So there's no reason nga ganung dili man ako ihatag ang tanan-tanan. Kabalo mo kin si Alcansidery ang mga babae. Once ang mga babae mahatag na nimo ang tanan-tanan sa iya, taas ang aning istorya, honey, oy! Nga nung ako may ka-explain. Di ba, ingon ko ka mo explain kay maminaw rako? Pero bitaw, ang babae mong girl, once mahatag na nimo ang tanan-tanan, unya, nagbunga ang imuhang gihatag, unya, wala ka taga-ipod o something in return, ang mga babae yun ang mag-antos. Maganing ga-exist ang uban na majority sa population mga single mom kay ni salig sa tao nga abi nila o tama. Undangan sa nato ni ha. Unya na lang nato ni siya tiwasuan kay muraga daghang kay mog mga reaction karong gabi una muraga nagdisod ko. Ay mo ka problema kay wala may kasiguraduhan. I know for sure nga na-agree someone nga nakadestino, nakatatak yun para sa imuha, nga gitagana gina ni Lord para sa imuha. Ato na siyang isgutan niya taon-taon sa pagbalik po sa to ang programa. Ah, for now, naamong ginangutan na din hiya para asa daw ning Turbo Man Enhancer. Ang Turbo Man Enhancer, para din siya sa mga shaky na og relasyon, nga mga mag-asawa nga kulang na sa panahon sa ang Turbo Man Enhancer para din siya sa mga shaky na og relasyon.

0: manon. Dili mablame ang laki or bai kay mauma na ang gahom sa gugma. O dili lang jud malimtan kay nakahatag naman usa sab na ay memories na ang tatak na o, sa usag-usa. We have to learn from Ma'am Liza Camacho. Salamat kay Ma'am Liza. Thank you. Nagina siya. Ato na siyang ato kana imo ang message Ma'am. Ako ni siyang ato ni siyang idig deeper taod-taod ha kay naagid ni siya unod nganong ingon ani ang message ni Ma'am Liza sa ato a. Ilabi na sa mga kabataan karon. Ato na siya nga tan-aw no niya. Kung unsa gi impact ana o sa ato ang tanan. Sa pagbalik po sa ato ang programa, for the meantime, paminawan ninyo ang mga testimonya sa mga nakasuway na po sa kaanindot sa ato ang Turbo Men Enhancer.
1: Turbo user, atong paminawan.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
3: Turbo, food supplement for men.
4: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo, food supplement for men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan akong biyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo, food supplement for men. Ah!
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca ug clavuasca, usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo food supplement for men, mapalit sa mga butika.

0: Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Nakadungog ako kay Sirin doon, matistingan daw. Itry na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko anang. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sangatas dalan, mga abog, pasok sa akong mata. Magsigil, pangatol niya akong mata. Usahay mo, blood-blood niya akong mata, manapahanap. Sigil man ko, ukining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakadungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paletin ko, isulay ko, ipalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po doon yan. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jud kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nay Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gyud akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo.

0: tagdungod kay naka premium day 3. Busa ka mo diha pag inom mo premium day 3 para di mo magkasakit. Kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
4: Turbo.
2: Oh, yes.
4: Turbo. Supplement for men. May maka at

0: 7 Plus Herbal Soap.
1: Yun na si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha your skin.
0: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
2: Dong, pagpila inyong gasolina.
3: Uy, tay!

0: portion is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
1: This program. Taroy. Siyempre, kayo yung programa kausap, hatad kayo na ito sa Santon Plus Herbal. So, para po sa mga bibi na ito, nag-experience kayo ron. Og baho-baho sa inyuhang mga ilok. Naku, bebe, solusyon niya. Dili pwede nga wala kita yung solusyon anang inyuhang problema. Kay isa na sa makapaturn off sa mga bibi na ito nga gusto mamisita or di kaya sa mga bibi na ito nga gusto ka pamisitaan. Or gusto siya bisitahon. Kano sa pagkata pamisitaan, no? basta kaya, at yung managid ang ato ang mga personal hygiene. Ang ato ang Santon Plus Herbal Soap. Mapalit kini siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar.

na to, ato ang Sir BB question karong gabi una. Gano'n ka, day? Kira ka, day? Balikan na to, ato ang Sir BB question karong gabi una. Kung ano dong maglisod o move on kung nahatag na nimo ang tanan? At ano nga tanaw ning mga komento din hi, aha. May gabi po kay Mami Jacqueline Labis. Thank you! Kabi-kabisi ni Mami, oy, o laban lang kita sa to ang mga panginabuhian din ha, Ami, ha. Sa ganak karon na panahon, sa 100%, naana lang 10% ang naminyo na sila ang nakauna, pero dili na maoy rason na dili ka higugmaon. Kaya ang gugma daw, dili na mo tanaw sa past nimo kung dili ang karon na memories ninyo. Sa question, nga nganong lisod kalimtan ng ex na nakauna sa imuha, it's natural kay siya man ang nakauna. Then na ay memories ninyo, ilabi na sa giingon na first love never dies. Nya daw bi Ma'am Lai kay dili man to siya ang nakauna, Ma'am Lai. Na impaskid mo diha. Paskid mo diha. Wala jukoy ma, wala jukoy ma-react ah. Lakoy ma react ah na. Listen, June, mag-move on. Kana bitong nag-anniversary na sila unya ikaw, nag-huot-huot pa ang dughan sa daplin. Acceptance is the key, ra June, mga bebe, para maka-move on. Wala lang, June, naka-align ang mga bituon. Ana si Ma'am Ann Abapo. Mga lalumang kayo ninyo, mga kuan, uy. Parang may mga matitindi na yung mga pinagdadaanan sa buhay. RJ Utod. Thank you, bebe. Oh, di pa minawag din yung mga expert, ha? O, kani mga nakasuway na gid sa mga ingunani nga kasakit sa kinabuhi. Sila gid dapat ang ato ang unang paminawon because they know what's the best for us. Cindy, ang ako lang ika-ad... wala day, late day ni. I love you, Cindy, as my friend. May gabi ni mo, baby. Okay, rakadiha. Naminaw, baya kunin mo kada gabi. Mao ba? Salamat ka, ayo. Thank you! Si Armand ng Bohol. Salamat kayo, Armand. Ma-remember pa man, ang mga kaagi, lagi daw, ingon si texter 020. Mao ba? Siguro, kanina question. Gihatag din sa tuwa sa tuang bibi nga kanang bago pa lang gid gani sila nagbulag. Mo nang lisod kayo siguro, kalimtan ang mga nakaraan. Bago lang magud sila nagbulag kasi garan magud sa mga ingon aning nga mga hinanakit, ing aning nga mga istorya kanang mga bago lang gid gani, like 1 week pa lang nga nagbuwag, 2 weeks pa lang, 1 month pa lang nga naglisod pagid sila og move on. Pero I'm telling you, dili ingon ana kalisod. Need lang jud nimo bitaw, tama ang giingon ni Ma'am Ana Bapo no, na you just need to accept the reality na dili gud align ang mga bituon para sa inyo, ha? And of course dili gud sa tanang panahon kanang tao nga nakauban nimo karon para gid na siya sa imo, ha? No, diba? Pero ang importante din, ha, is giatiman nimo siya, gipangga nimo siya sa panahon nga kamo pa, para pag abot sa panahon na wala na mo, wala mo'y mahayan. Ana lang man. Pero kay pa, bati kay ka o ka ng record sa iya, ha? Pero naglisod pa yapong kag-move on kasi nga minahal mo. Ano yung unana? Maski pangit kaya ang pagtrato sa imo, ha? Pero kanang maglisod lang yan. Di ba na yung unana? Pangit kaya ang pagtrato sa imo, ha? Gibinuangan na lang man gani ka. Wala pa dyan kag-gitarong pagdala. Nga, pag kang magbulag ninyo kay halos mura kang mabuang o ginilak. Masakitan ka. Ano yung unana, no? I-change na ninyo siya nga mindset, baby. Kung kabalo mo ang ginabinuangan lang mo sa usa ka tao, walay rason para hilakan ni mo si Zang. Dapat maging happy ka na lang man gali. Anyway, atangin ninyo ato ang putahe confession o niya taod-taod. Usa na pod ka, baby, na to. Ang nagpadala sa iyahang sulat sa tua ug misalig ni ipagawas ang iyahang mga saluobin sa to ang programang putahe confession. Once again, rated SPG po. Ang ato ang programang putahe confession. Kun asa, libit makabuntis. Hey, hello, greet lang na ako kung beb. Char. May gabi din, ha, sa inyo, Art Mandalumon. Bitaw, oy, sa mga bibi na to din, ha. Wala rason, imo tabang sa imuha. Pinagi sa paghatag sa imuha o guidance through our words and inspirations. Wala man may matabang sa imo financially, pero emotionally, guidance, pwede rin kayo. Ipadalangin mo ang istorya sa 101.7 XFM Bukidnon. Kami na'y bahala magtago sa imuhang identity para hindi ka ganyan na masakpan ka kaagad. Charot.
na mga sila ag ni Bisur, oy. Oh, basi na ato yung mga tinagutaguan ng mga kuan. Oh, mga tinagutaguan ng mga mga hinanakit. Si kuan ba si Double B, oh. Basta si Double B single gihapon gini siya hangtod karon. Lisod man jud, labi na 8 years na mo tapos pulihan lang kaugutan unya taod-taod sa gabi.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likot. Matanungog mo ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom na Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kay Kuana. Kasi isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kumbukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Mubag na ako sa likod, mubag na ako sa kong lagay na ako, kanyang produkto sa Yes Toil, na panyan, dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sagatas dalan, mga abo, papasok sa kumata. Na magsili, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Higira man ko, ukinin, hatod ng mga estudyante. Sa dihangan na, misulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong

0: Jom.
1: Muna pa salam ko habal-habal driver diha. Nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay pasi makatabang ni sa inyo kinakatabang masad ni sa ako.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
3: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi. Iyon yung kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nay Premium D3. Siglaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag ina mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
2: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Miss na kita si.
5: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
4: Oh, yes.
5: Turbo Supplement for Men. May maka at

0: kuha. Try Santan Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
1: Santan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santan Plus Herbal Soap.
2: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
3: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
2: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
3: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
2: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
4: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
1: Alas G's sa gabi.
5: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
6: Mga katropa,

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
2: Kalibog.
4: Wala, naguguluhan.

0: ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
1: Pinawap! Huwag kamalanding istorya.
2: Ganda ng pagka-pink.
3: I like pink too.
2: Pwede nga mga sen?
3: Pwede.
2: Uy, huwag malandidiinan.
1: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugog sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipakita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM.

Welcome po sa tuwang programang Putahe Confession. Kini siya ang panahon kung asa pwede kang maka-express sa imuhang mga gipangbati, makapagawa sa imuhang mga hinanakitinha sa imuhang dughan karon. Madungog na nimo din hiya sa tuang istasyon sa XFM Network Philippines. Live karon sa tibuok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. Ingon man sa official radio station sa Radyo Amigo. Kini nga to ang Putahe Confession, hatod ka na to sa Turbo Man Enhancer and of course, sa Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Para sa mga security guards or anyone na nagatrabaho nga panggabi o need ninyo nga wide awake lang gud mo all the time at this hour. Ibe mo pwede gud matulog no ka ba si makawat ba? No? Kinahanglan ninyo og kape. Kanang kape nga aside sa imong giinom, isip usaha kape. Makahatag pod og kanang alibyo sa imong mga balatian. Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.

0: Di na ko maglangay pa, BK. Nagpanikad na gid ang atoang letter sender for tonight. Once again, rated SPG po. Ang atoang programa karong gabi una, muhangyo ko sa mga bibinato na ay posibilidad. Base na ako'y ma-mention karon nga murag mga lain kay nga mga words. Parihog ko, strictly kailangan po na ako ang inyuhang parental guidance sa inyuhang mga anak. Once again, akong ipaila-ila sa inyuhang atoang programa for tonight. We have Potahe Confession.
1: Sunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Eh, kining yawa. Haskang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo ah! Apriso ka! Ago!
1: Sexual.
5: Ayaw
6: ni
1: Ma! Nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag ako sa ngalang Margie. Cinderella, kaniya ko ang istorya karon. Akong isaysay sa imuha kung giunsa ko. Pagkasakop sa kong amo. Cinderella, yes, tinuod ang imuhang nadungog. Nasakpan ko sa kong amo nga laki. While ginapahapi na ako akong kaugalingon, naka-video call na ako nga ko ang boyfriend nga lahing-lahi. Kabalo ko nga lain ang inyong hunahunaon. Ug dawat ko na siya, Cinderella. 6 years na kong katrabaho sa Jeddah, Saudi, isip usa ka katabang. Sa 6 years, Cinderella, usa ra gyud ang akong amo, ug buutan kay sila sa kuha, ug kasundo na ako ang akoang madam. Na ako'y upat kaalaga, nga puros na college student, ug kasundo gihapon na ako sila. Cinderella, wala ko'y sariling kwarto, ug sa salar ako kakatulog, mo na siyang gina-consider na ako nga room. Ginabot nga lang na akong foam. Pero kana siya nga sala, Cinderella, adunay dakong pultahan. Usa ka oras ana, Cinderella, sa kagabi'i or sa kakadlawon siguro kung matrato nato. Alauna manggod to. Nagbebe time me sa ko ang online jowa na Osaka Briton. By the way, Cinderella, sa mga wala nakabalo, again, minyo ko og na ay duha ka anak sa Pinas. And at the same time na ako'y online nga uyab o sa kabriton, nga wala pa man mituod nagkita sa personal, pero dako na kay siyag tabang sa kuha, tungod kay nagapadala siya sa kuha og financial help. Ilabi na sa kong igsuon, nga nagasilbi na kong savings while na ako dress abroad. Cinderella, dugay na nga ginapalipay na mo ang usag-usa through video call. Ginapakita na mo ang mga binaginabuhat through camera. Wala gid pud ko nagdahom, Cinderella, nga maabtan mi og 2 years. Ug Cinderella, nasakpan ko sa kong among laki.

romantiko, Cinderella nga dili siya moadto sa sala anang panahuna. Kay lagyo naman gud ang ilahang mga kwarto. Ug tungod sa nahitabo, Cinderella na ulaw gid ko pag-ayo. Pag-open niya sa suga, nakita niya nga wala na ko'y pang-ibaba. Nakagunit siya sa iyang cellphone. Basta Cinderella na ulaw gid kaayo ko. Nagsorry ko sa iya ha. Nagsorry po siya sa kuha for disturbing me daw. Kay naalang gid siya kuhaon sa ref. Natambal sa iyang asawa nga ako ang madam. Abi na ko Cinderella ug mahuman na ang tanan. Murang gikalimtan na lang gid nako ang mga panghitabo. And being very careful the next time around. Pero Cinderella, napansin na ko nga lahi na ang iyahang pakikitungo sa kuha. Medyo nilambing siya. Ug medyo open na siya sa kuha. Na yung mga time Cinderella ang ginaabutan na ko niya og kwarta, ug ginaingnan ko niya nga pwede doon na akong paliton ang ako ang gusto. Ilabi na pag day off na ako. Ginadawat na ko Cinderella kay dakong tabang gid na ko na siya. Ilabi na pag-abot sa ko ang balay sa Pilipinas. Hangtod Cinderella nga iya akong giprangkahan sa tinuod. Nga gusto ko niyang gamiton. Basta sikreto lang daw. Di makabalo ang iyang asawa. Paningkamutan daw niya nga makahatag siya sa kuha sa kong panginahanglanon. Sa lawas man or even sa financial. 6 years na kung wala nag-uli pa sa Pilipinas, Cinderella. Kaya akong vacation pay, akong gina-savings. Sa Pilipinas po, Cinderella, kapila na nagbinuang ang akong bana. Halos sa mo ang balay, gadala siya og lain-laing klaseng babae. Ug mao ka na, Cinderella, ang rason nga nung dili ko ganahan mo uli. Doktor ang akong among laki. Iabot siya sa balay one time na kami lang duha kay wala ang iyang asawa o ang iyang mga anak. Ug Cinderella na shock na lang ko sa iyang gibuhat one time na iyaha kong gipasaan nga doon sa sala ug naghimo mi og milagro. Sa experience na ako sa usa ka Arabo, Cinderella, murag nibalik ang ako ang pagkabirhin. 6 years na kong bakante, Cinderella, o ang akong among Arabo, wala ko'y masulti. Grabe gyud ka dako. Cinderella, butan man pod kay ako ang amo. Naging careful man pod siya kay kabalugid siya. Nga dili na ako kaya ang ilahang lahi. After na'y mahitabo sa mga Cinderella, gitagaan ko niya og dako kayong kwarta na kung sa Pilipinas pa nagkantidad kini og 200,000. So good ado, Cinderella. Sa isa ka bulan na'y mahitabo sa mua, ikatulo or ikaupat. Kada human anak Cinderella tagaan gid kuni og kwarta. Ug nagpasalamat gid kaayo ko kay gamay na lang mahuman na gid ang akong balay sa Pilipinas. Nakigbulag pud ko sa kong uyab nga Briton. Kay dili ganahan ang ako ang amo nga naado ko na siya'y kahati. Ug Cinderella this time nagplano na ko nga muuli sa Pilipinas. Pero gaduha-duha na ko. Gusto ko muuli. Kay gakakonsensya na pud ko sa kong ginabuhat. But at the same time, dili ko kaulion. Kay na-fulfill na sa kong amo ang ako ang panginahanglanon sa kong lawas man o financial. Cinderella, wala ko kabalo sa kong tinuod nga buhaton. Naungod ko between sa kong panginahanglanon, sa kong panghilawas, o ang akong kinahanglan sa kwarta. I hope na inyo akong matambagan sa inyong programa.
ug madawat gid nako ang inyohang mga kasuko, ang inyohang mga pagpanglibak sa kuha. Pero I hope masabtan pud ninyo ang ako ang katungod. Naningkamot lang pud ko, Cinderella. Para sa Putahe Confession, Margie.

0: Zaton Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Prof. Banana. Anong Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, taon na, na pandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, marag-bulan na siguro, sa kong likod. Matanong ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko ana. Sa isa lang, ganito. Na, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sispa. O na, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, marag-ulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ako, kani produkto sa Yes Toil na panyan, dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakulis sa Barangay Kanayas ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masagat as dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Magsigil, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Sige raman ko o kining ato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus, paliting ko, isulay ko.

0: sir.
1: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi. Tiyon yung kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
2: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
5: One Turbo.
3: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
6: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
6: Senten Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Senten Plus Herbal Soap.
8: Sus, nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
9: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
8: Unsa may akong gamiton, boss?
9: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Katukay ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold day. Tumanggod, sir. Dinigod akong dinulan niya dugo. Dugo na ko. Nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Akong pagsulay, sir, nakahuro o blok at nakita ko nga adunay aladyo akong pamati. Unya, lutbal na sa akong menstruation.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regun ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Gyud. Timan ni, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Gyud. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, apag ipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hassle labi na sa linya sa akong trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
9: Stone. Pagpilay niyong gasolina?
10: Uy, tay!

is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: Si Jinjun Galawiyo, taga nabong kurang dabaw di oro. Ang kreatin yung taas. Ang ihi, iso ko pag-ihi, kapag putol, ay video nga di matulog.
0: Zaton Plus Gold.
1: Kerting lami, natulog, nakaipo ko sa mga ihi, o tira kayo. Garo, wala kong kreatin, yun, 94. Alam kong nakapaminaw sa kong gita multi-cover, sa kong nabalatian. Yun ang tulayan na ako ko sa Yesco Hell. Hindi mo kayo nakabang na sa inyong panglawas.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman na po og nom sa tong kape, kapakara kong ulcer. Inagingon na po, sulayan na po kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na po, wala na gatukara kong ulcer. Namigod kaayo ang Santon Coffee Mix, nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural ng ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus user atong paminawon.
4: Mayong adlaw, sa una nagantos ko sa astigmatism, asol kayo sa mutna makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar pero wala man siya epekto. Dako na noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule sa rakabulan. Okay na akong paminaw. Diyos day, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ni Melanie DI taga-Panam.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit na yun ko. Bisan 30, pagkapin na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Yan namigid!
7: Santon Plus Herbal Soap.
10: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
11: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
10: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
11: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
10: Sige daw, pa full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
12: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
13: Alas 11 sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
14: Mga katropa, X

0: you're still my man daw ha. You're still my man, di ay. Oh, mga linya sa mga wala pa naka-move on. Lisod pod no, ikaw gihapon ako ang man, tapos lahi na iyahang women. Ay nako, baby. Welcome gihapon sa tuang programang Putahe sa Gabi. And of course, our Putahe Confession earlier. Nadungog ninyo ang atuang istorya kaagi sa usa ka OFW nga si Margie. Nako, pipasensya sud kayo kung it took some time nga nibalik kita sa... Oh, sa air kay... Hi! Hangaks! Bitaw. Sa inyong mga komento karong gabi una para sa tuang letter sender, pwede mo nga mag-text or magtawag na sa 0975-474-9153. O pwede po gihapon ka mo nga mag-react sa itong mga official Facebook pages nga naka-live karon. Kung sa mga bito itong pagkahitabu aganina kung asa nag-onboard na din hiyan, namugno mo na itong tiil. Gipawang mo na itong ang aircon. Abing pagtipid, oy. Ano daw, malaki ang amo niya. Hindi ba masakit yan? Mas malaki naman. Lahi ba gutag size ng mga Pinoy? Dawat-dawat, gid na siya. Hello po, Lisod Limtan, kung gihatag na nimo ang tanan, consider it a waste of time. You wasted half of your life. Wala naman tayo dapat mahayan pa siguro ani manager, kinahatag naman na ito tanan-tanan. At least na nagbulag ta sa maayong kabubuton. Mayo ba? Nagbulag ba mi sa maayong kabubuton? Guro. Nagbulag mi sa pagdumot. Pagdumot sa usag-usa. Tambag na ho kang Margie, muuli siya sa Pilipinas kay aron malayo siya sa Arabo kay basing mahibawan siya sa mga anak sa iyang amo nga babay. Maura akong tambag bibi Cinderella ako dai si Arman. Naagi point si Arman. Naay possibility nga og masakpan ka sa imong among babay basig di nakakauli og Pilipinas noon. No? Although, mo ni akong giniingon sa inyo habinga, ayaw ninyo kung unsay gibuhat sa inyo sa inyong partner, let's say, pareha sa imong ingon na imuhang bana, o nangitaglain ng imuhang bana, pila kababae na iyang gidala sa inyohang panimalay, but it does not mean nga mabalos pug ka sa imuhang bana. O, sagdiin nga ang Ginoo ang mabalos sana sa ilaha, sa tanang tao, mga tao nga nagpasakit sa imuha, sagdiin sila. Dili na to sila dapat batuon, punog bato. Ay, naku, kay Lisod Ana. Nga nung Ma'am Riza Hontiveros, yung tawag sa kuwa. Kaya gidimig na ang Riza. O, sige, gwapa mo po si Riza. Adi, wala'y problema. James Ray Joe, gwapa. Para dimig na ang Ma'am Riza, no? Salamat ka, ay. Hello, ay. Thank you! Salamat! Oo, masin ta. Si James Kikabalpod, oh, may gabi din ha. Si mo RJ Malinaw, may gabi. Og ma-DJ na ko, moto, na ko, moto ako name. Moto ako name. Mag-collab dayon ta. Pwede kayo, RJ, ha? Walay problema. Sige, puhon-puhon. Mag-collab to puhon. Hello po, Monski. May gabi na sa imuha sa Cebu. Sa maingon ra na ako. Ako ni Basal, medyo taas-taas din siya, baby, ha? Sa maingon ra na ako, anak ba, imo man ang diskarte. Pero sayop, Jod, nga pamaagi, bay. Sayop, gido nga pamaagi, baby. Noon kay nabuhat ni mo na tungod sa kalisod o pagpanginahang lanon o nagbinuang pa dyan ang imuhang bana. Pero ang dangatan manggod ni mo, Ana, pag mabalaan sa imong asawa or sa imong bana, ang o sa ning mabalaan sa imong asawa or sa asawa sa imong amo, inyong ginabuhat siyang bana kay wala rabad dyan sekreto nga makumkum. O ang dangatan ni mo, pag mabalaan sa imong pamilya sa Pilipinas, luoy taon imong mga anak. Bahala ginagmay lang ang sweldo at least nga naa sa maayong mga pamaagi agwantahon lang good. Pero kana tuod dako lagi imong makwarta. Pero og masakpan mo sa asawa dako na noon kaayo nga problema ikaw lang mag-igo unsay sakto or dili. Dako gid kay siyang a point, no? Wala sa tinuod lang tinuod gid ang giingon. Walay aso nga makumkum. Naida kong posibilidad na pagbabalaan ka. Lahi gid ba ang culture sa Saudi, no? Kay di ba pag ingon ana, usually mga parusa ana, it's either i-deport ka, may laon tay i-deport kay uli ka sa Pilipinas. What if bitayon ka? That's infidelity kasi eh. Sir Jason De La Cruz.
1: Thank you.
0: Ang gabi eh, baby, tama pero wala na ko nakaapas sa question. Sindi nga ako ikatambag kay Margie. According to the script, to the scripture, there is no righteous, no not one. And ako ay ka-advise kay Margie is to repent to God kay nagkamali ka man, good. God forgive sa imong nahimo nga sala nga nabuhat si Toto de Aini sa Davao. Mga yun yung ka-guidance sa Ginoo. And yes, kapag ka-guided ka sa Ginoo nga nagapangayo ka sa iya og kanang pagtulid sa imuhang gitawag na kinabuhi, I'm pretty sure nga tagaan jud kani og maayo nga desisyon. Sa karon, I truly understand nga siguro kwarta-kwarta, syempre pait ang kalibutan, pero it doesn't mean nga mubuhat ka og daotan. Remember na ay pamilya ang may lang ta tuwa, pamilya ang laki. Nagibinuangan kasi mong bana. I think it's the biggest opportunity. Pero naaman eh. Pariha mong kung pamilyado. So, dili ita makakuan sa inyuhan. Dili ita dili ko mo tolerate. Uhaw manggod siya, sindi mo nang maunang dawato na lang nato ang kamatuuran nga uhaw gyud siya. Naabagid mga ingon na ana, no? Kanang uhaw na gid kaayo. Uhaw, sayo. Sakto na, bibi, kay aron makalikay makalikay siya, guwapa, di ay ka, bibi, kay parehas ka naong ni Senator Risa. O, kaboy, nag-ingon, ha? Ang kalahian lang siguro na mo ni Senator Risa, no, kay kuan siya, mubo siyag hair, taas lang kog hair, and then payat ko, and then medyo naiunod si Ma'am Risa. Thank you, kaay.
1: Thank you!
0: Guwapa, uy. Guwapa, uy. Ano lang, nag-glasses lang ko si Ma'am Risa, mo, di magka siya gag-glasses. Bahala mo, di ako muna yung tawag ko, ha? Wala problema sa kuha, oy. Pwede mo ko ninyo makita agad sa live. Daghan po nag-ingon sa kuha ng sarpar. Hagi dumignaw. Hala, oy. Oy, bitaw ha. Masing ganahan mong mutawag. Abri na po ang ato ang linya. 0975-474-9153. Cinderella, mas mayo nga muuli. Ganyan sa Pilipinas. Ayaw na ihulat. Nga bitayon ka din ha. Tungod kay nag-cheat ka. Hala. Dili ko familiar manggod sa law, sa law sa Saudi Arabia. Gimagay ko familiar sa law sa Pilipinas. Saudi pa kaha. Pero pagkabalugin na ako, grabe gid ka strict to ang Saudi. Even kanika ng mga turista, you are expected nga dapat kung unsay ginasuot sa mga kababaihan dito, dapat ingana po ninyong suoton, like naka-hijab mo, long sleeve. Bawal dito ang magpa-sexy-sexy because it's a Muslim country. Dili gid mo dapat nga nagapakita sa inyong mga dapat makita dito kay it's a big no-no gid na siya, and you have to respect their culture. Sigun ani nga sitwasyon, no, sa imuhang sitwasyon karon, Marge, tama ang giingon sa to ang mga tigtambag. It's better nga muuli ka og undangan nimo nang imuhang nakasanayan karon kay lisod kaayo, lisod gid kaayo, Marge, no. Again, wala giaso nga makumkum. Tanan nimong binuhatan nga mga daotan sa imuang isig ka tao, manumbalik, gihapo na sa imuha, possibility bitayon ka, no? Or basing na ay worse, basing samtang nag-ana-ana mo, na amoy ginabuhatin haa nga mga milagro, naabdan mo sa imong amo. Or basing na mga hidden CCTV cameras, no? Masakpan ka na. Nako. Taigid ta ni, ha? I think nakakita ko itong last week yata itong scandal na di na lang na ako i-mention lagi kay Murag. Taga diri bayagod sa tuwa ang mga babae. Ang babae ato. Lisod gaayo. No, mo na before, kay kanang kung naagid mo'y plano nga makipagsapalaran sa laing nasod, make sure nga naagid mo'y disiplina sa iyong kaugalingon. O, ang tawag ng kalikasan, ang tawag ng katawan ay hindi dapat na dinadala doon. kay lisod talaga yan. Kung wala kay pasensya, kung wala kay disiplina sa imong kaugalingon, ayaw gid mo pag-adto sa laing nasod kay lisod sila dito. Dili sila para sa Pilipinas na we can just forgive each other. Ingon ani, pero dito dili eh. You can't just say sorry. Dili sila mo daw itong sorry, baby. Tala ni mong mali na agad na siya mga consequences. Madugay ka din sa XFM ako di eh. Dugay na magod good rearman. Pila na katuig ang XFM? 4 years. Sa pagsugod pa lang sa XFM, nanaku, wala pa may nag-on-air, nanaku. Nanaku, dugay na kay Kudri Arman, as in dugay naging... Ay, kabala ka, Arman, dito kabiyaan. Hindi ko mabiya, Arman, ha? Basta kay... Ani maganda siya kung gusto ni mo nga mag-stay good sa imuhang work, ampingan ni mo yung imuhang work para ampingan po ka sa imuhang work. No? Ana lang gid na siya. Anyway, baby, kabalo ko nga halos man ang inyong mga tambag no kay uniform magid kaayo. Same scenario, same concern, same questions. Marge, majority po sa mga tambag sa to ang mga letter sender mga tigtambag karon, they are suggesting na muuli na lang ka sa Pilipinas og diri na lang imo ipadayon ang imong pagpanginabuhi. I know for sure dako na kag na-save tungod sa imong nauyab. No, mga foreigner nimo tapos karon is nakaipon pug kag kwarta kay dako pud ang ginahatag sa imong amo every time nga naay mahitabo sa inyo ha. So I know for sure dako na kag savings you can use that sa Pilipinas para makapag-start ka sa imong business and then balik gyud sa Ginoo. Kaya from there matagaan ka og guidance. No, mag-guide ka sa tama nga landas. Kabalo ko nga sleepy na ang uban. Kabalo ko nga busy pa ang uban. It's okay. I surely understand. And also, mangayo ko pasaylo sa inyo, ano, for sometimes na medyo gahangak-hangak gyudta. Gahangak-hangak gyudta. Di, wala ko'y sakit, ha? Basi mo yung magkasakit ko. Na ako'y kuan. Ginahangak gyud ko tungod kay sirok kay ko. Sirok gyud ko. Sige ramang good ko kaon. Saon naman na, may pagkaon na. Balibaran nimo. Kada gabi ikid ko yung unaan yun. So, namin masuggest ako on sa maayong abuhaton para dili na ko maghangak-hangak. Okay, ginahangak gid ko kada gabi, eh, baby. Wala ko yung paghuman o kaon. Mahuman na ning kaamulan, din ako hangakon. Tama-tama, human ang kaamulan. Wala po ko'y kwarta. Luyan ako, ano yun. Dagang kig pagkaon diri bi maski asa ka mo ato dagang kig pagkaon dinhi nya kada gabi igid pug ko sorry didto mo nang no gusto man jud kay ko nga manambok good but anyway salamat kayo biha sa first staying with us for a couple of hours. Magdungog-dungog kita ninyo og mga sasamang programa gihapon po tahay sa gabi. Kauban po ang inyong Disney Princess Bisaya version. Yeah! Cinderella gihapon og again tomorrow na ha. Good night na sa inyong tanan. Daghang salamat po. And pahuway na kay para dili na ma-stress ang mga bebe.
1: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usa ta diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahes sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner o pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahes.

0: Exciting!
1: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide! Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
2: Isang magandang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Malusog ng pakikinig sa ating pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga Mayvisa, mga nutraceutical grade na mga produkto po nito. Sa mga kababayan po atin na gusto po makasubok ng atin po mga FDA approved na mga produkto at mga suplemento po natin, ay puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo ang atin pong mga products. Ha? Ito po ang inyong likod, Sir Michelle Hinas, mga kasama dito sa atin pong program. At syempre, mga kasama pa rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Syempre, ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
3: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas, ha, na nakatutok sa ating pong mga himpilan. Welcome pong muli. Kumusta na? Ang buhay at kalusugan po natin. Sana po ay okay tayo. Sa samantalang tayo po ay nakikinig sa napakaganda na naman natin pag-uusapan ngayong pong araw hong ito.
2: Mm-hmm. Sa mga kababayan po natin, ha, kung gusto po makihilo-bilo dito sa atin pong programa, pwede kayong mag-text sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545. Pati ko lang, Dok, lahat ng mga katropa po natin dyan. Kasama nakakaabot ang atin pong programa, no? Dyan sa may parting Negros. Ayan. Taga Iloilo, Bacolod, pati dyan sa Kalibo. Ha? At dito rin sa parting Norte, North Luzon, sa Santiago.
3: Ayan. Taga Sambuanga.
2: Mm-hmm.
3: Welcome.
2: Ayan, magandang pakikinig po, ha? Malusog na pakikinig sa atin pong lahat. At lalo na sa mga tumatangkilik ng atin pong mga produkto, araw-araw na umiinom, especially ang atin pong Ultimate Trio. Nako, eh, talagang nakapagbigay ito, no? Ng dagdag kalakasan sa atin pong pangangatawan, dagdag panangga laban sa mga impeksyon, ano? Na pwede po nating makuha sa mga virus, bacteria, mga fungi na sa ngayon, Dok, ano? Tuloy na banggit natin nakaraan. Nagkakaroon ng collab din. Diba uso ngayon, Dok, yung mga collab, ano? Collab ng mga vloggers, o. Oh. Isang mga pathogens, nagkakaroon din ng mga collab ng mga virus at bacteria. Kaya nga minsan, nagtataka yung iba. Ano, di ba dati, Dok, pagka nagkaroon ng lagnat, nagkaroon ng simpon, tubig-tubig lang, pahinga, okay na.
3: Okay na.
2: Ngayon, kakaiba eh.
3: Oo, saka halos walang patid ngayon yung pagkakasakit. Kakagaling mo pa lang, after a few days, magkakasakit ka naman. Okay na, kailangan talaga nating patibayin yung pundasyon ng kalusugan. Mm-hmm. O, kasi nga, sobrang dami ng dahilan para humina yung resistensya natin, mga pagkain, yung stress. Ang grabe ngayon, partner, yung stress.
2: Stress. Mm-hmm.
3: And also yung weather.
2: Mm-hmm.
3: O, kasi hindi na natural yung weather natin. Pag tag-init, nagiging tag-ulan. Mm-hmm. Tag-ulan, nagiging mainit.
2: Yun na nga.
3: O, di ba? At pabago-bago. Kaya, kailangan talaga, sabi nga ni Senator Bato eh, gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit.
2: Yun, ha? So mga kabayan po, kung yung mga factor na yan, padagdag ng padagdag, ano? Kumbaga, ibig sabihin, parami ng parami. Yung mga nagiging sanhi ng pagkakasakit ng isang tao, dapat dagdagan din natin, ano? Yung mga nutrisyon, yung mga bitamina, mga minerales na atin pong ipapasok sa atin pong pangangatawan para naman makakope up yung kalusugan po natin, mga kaibigan. Problema kasi, Dok, napakarami ng mga sakit nga ngayon, maraming pinagmumula ng mga sakit. Yung atin pang lifestyle, pababa ng pababa. Kumbaga, paano, pahinaan, yung ano natin, diet, especially sa atin pong diet, nagiging poor yung choices po natin, ano? Pagdating sa atin pong mga kinakain na dapat sana eh pa-healthy ng pa-healthy yung atin pong mga ginagawa at mga
3: kinakain. Ngayon, ang focus ngayon ng mga gumagawa ng pagkain mm-hmm. ay yung lasa, mm-hmm. Kung gaano katagal na tatagal ito sa mga grocery shelf, di ba? Hindi na uso ngayon kalimitan yung mga organic, mm-hmm. di ba? Kaya pinaka the best talaga pag pipili ka ng pagkain, yung alam mo kung paano ginawa.
2: Mm-hmm.
3: O kumbaga pang emergency na lang yung pagkain na hindi mo alam paano ba ito ginawa.
2: Oh.
3: O ganun yung ano natin patakaran sa buhay at kalusugan para sigurado tayo na magiging malusog tayo.
2: Mm-hmm. So ayan po ah, sa mga kababayan po natin, ako, kinakailangan bigyan natin ng panahon at bigyan natin ng halaga ang atin pong kalusugan. Pangalagaan po natin ng husto gamit ang atin pong mga suplemento at ganyan rin yung mga available ano nandiyan dyan sa atin pong paligid at sa atin pong kusina, mga kaibigan, ha? Okay, bago tayo patuloy ha, sa mga kababayan natin, if meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero at ipon text line 0969-609-6545 at tayo po kayong iniimbitahan bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Napakahalaga po ano ng regular na pagpapakonsulta, pagpapatingin po kung ano yung mga current condition ng inyo pong kalusugan, ano? Baka mabibigla po kayo. Napakarami na palang mga komplikasyon, ano? Yung mga nag-umpisa sa mga simple na sakit at napabayaan, Doc, ano?
3: So, doon naman talaga nag-umpisa yan. Una, simple. O, tapos, siyempre, dahil simple lang, pinababayaan natin, kaya pang tiisin, lalo na kung yung typical na Filipino mentality, no? Kahit may nararamdaman, ako, ayoko pupunta sa doktor, baka malaman ko yung sakit ko, lalo ako magkasakit. Hindi ganun. Kasi, alam mo ngayon, makikita natin yung halaga ng tinatawag na prevention. Kaya ngayon, supplement partner, hindi lang yan sa mga may sakit. Ang purpose talaga ng supplement, para dun sa mga wala pang sakit.
2: Mm-hmm.
3: At saka yung mga nanganganib tubuan ng sakit. Kasi yun. Lahat naman tayo, may prone tayo or nanganganib tayo magkasakit.
2: Mm-hmm.
3: Oo, diba? So, gawin nating, proactive. Yung hindi reactive, yung ating approach. Diba? Pag proactive, ibig sabihin, maaga pa lang, iniisip mo na. What if, di ba? Pero yung mga reactive, saka ka lang gagalaw kapag ikaw meron ng mahirapan ka ng lumakad. Ganun kalimitan kasi yung mga tao.
2: Dapat meron tayong advanced step, hindi late reaction. Minsan kasi late reaction yung nagiging ano natin, yung action natin. Pagka medyo mayala na, tsaka pa magkukumahog, ano? Iinom ng napakarami ng mga suplemento. Minsan pa naman, Doc, ang gusto, isang inuman, instant, gagaling ka agad.
3: May mga ganun.
2: So, hindi po ganun ang pwedeng gustuhin natin na mangyari sa atin pong pangangatawan. Ano? Lalo pagka napabayaan natin ang atin pong kalusugan.
3: Oo, batiin muna natin, partner, si Sir sa kanyang belated happy birthday kahapon. Si Sir Sem Uy.
2: Uy. Yan, magandang malusog na karawan.
3: Oo.
2: Kaya Sir Sem Uy. Ha? At sa lahat ng mga nagbo-birthday ngayon, ng mga nakarang araw at magba-birthday pa. Ang aming wish ay nawa ay mapanatili natin ang lusog ng ating pong pangangatawan, ha? Okay, bagay tayong patuloy, ha? Sa mga kababayan po natin na gusto pong makapagpakonsulta sa ating pong mga Yes to Health Clinic, puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
1: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibabahan ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
2: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon at health assessment, complete health assessment, at mabigyan na po ano ng katugunan yung mga karamdaman na matagal po nating tinitiis-tiis. Dapat yung mga sakit na yan, hindi yan tinitiis. Dapat nilulunasan po yan as soon as possible na makita po ninyo or maramdaman ninyo yung mga sakit na yan, eh dapat bigyan nyo na kaagad ng solusyon, mga kaibigan, ha? So puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Araw-araw, open po tayo mula Linggo hanggang Friday. At nandiyan ang ating pong mga trained alternative consultant na tutulong at gagabay sa inyo, mga kaibigan, na ma-improve ang inyo pong kalusugan, mga kasama.
1: Secret of Health, Health Info.
2: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na functional ang ating pong pangangatawan. Ito para sa mga kababayan natin ano, na nakakaranas po ng mga pamamanas or pamamaga sa kanila pong mga extremities. Ano? Atin mong pag-usapan itong edema. Ano po ba itong edema na karamdaman, Dok?
3: So, nabanggit mo nga kanina, edema, pamamaga. Mm-hmm. Pamamanas sa Tagalog, ito po isang uri ng kondisyon na kung saan pwedeng ito ay makaapekto sa isang bahagi, local part ng katawan, pwede rin pangkabuuan. Ano? Mm-hmm. Commonly, ito ay sanhi sa mga una, yung mga medications na pwedeng nagko-complicate, pwedeng pregnancy, o pagbubuntis, pwedeng infection, at marami pang ibang mga medical condition na pwede maging dahilan ng pamamanas. Ang pamamanas kasi, nangyayari yan kapag yung maliliit na blood vessel, yung tinatawag nating capillaries, ano, mm-hmm. ay mag-leak ng body fluid. Kasi usually in the body natin, mayroong tinatawag na balance, mm-hmm. kung saan hinohold ng katawan yung fluid na nagsisirculate sa ating sistema, sa cells natin, na hindi ito mag-leak sa abnormal area ng katawan. Pero pag nagkaroon ng problema, pwedeng ito ay lalabas at magkukos ng pamamanas sa ating katawan. So maraming klase ng pamamanas. Una yung peripheral edema, nangyayari yan sa kamay, saka sa mga binti. Ano? Mm-hmm. Kasi yun yung lower part ng ating katawan. Meron din naman tinatawag na pedal edema na nangyayari doon sa mga buntis. Minsan, ito yung local swelling ng ating lower na mga leg, katulad mm-hmm. ng mga paa natin. Ano? Nangyayari yan. Minsan yung mga buntis, makikita mo, ang laki-laki ng mm-hmm. paa. Diba? Yun yung pedal edema. Yung lymphedema naman, dahilan sa pagbabara ng lymphatic system, tapos yung lymph fluid natin, yun yung nagkukos ng pamamaga. Pamamanas. Yung pulmonary edema naman, ito yung sa baga natin. Okay? Pag nagkaroon ka ng tubig sa baga, ang feeling mo para kang lunod. Mm-hmm. Lalo na kapag nakahiga ka, hirap na hirap kang huminga. Pag tiningnan ka ng doktor, ay, may pulmonary edema ka. Ano? Yung tinatawag na pleural effusion. Okay? Yung cerebral edema naman, nangyayari yan sa brain area. Okay? Pag halimbawa, nagkaroon ka ng injury, nauntog ka na nagkaroon ka ng traumatic brain na injury, pwedeng nagkakaroon ka ng cerebral edema or pwede rin ikaw ay nagkaroon ng infection katulad ng mga meningitis. Mm-hmm. Diba? Yung isa naman yung tinatawag na macular edema, sa mata naman yan. Mm-hmm. Yung mata natin na parang namamaga bigla because of several shock sa mata natin. So, yun yung mga nangyayari sa ating pong katawan, iba't ibang uri ng edema. So, yung peripheral edema, yan ang mas common eh. Okay? Dahil kapag hindi balanse yung water sa katawan natin, hindi na italabas ng maayos, at ito naman eh, talagang normal namang kini-carry out ng katawan natin yan. Ano? Pag uminom tayo ng tubig, iniihi natin yung excess, then the other water or fluid will be circulated sa mga cells natin para magamit sa metabolism. So may mga tao na kapag hindi balance yung kanyang water intake, water loss, at saka yung kanyang electrolytes, pwedeng magkakaroon siya ng pamamanas. Yan. So sinabi ko nga kanina, na yung mga capillaries natin o maliliit na blood vessels, pag nag-rupture yun, nagkakaroon ng paglabas ng fluid na hindi normal. Kaya nagkakaroon ng pamamanas.
2: Yun. Dapat bandayan yun, mga kaibigan, no? So, ano po ba, Doc, yung mga iba pang factor sa pagkakaroon po ng edema o yung pagkakaroon ng pamamanas?
3: Oh, katulad ng low albumin, ano? Nangyayari yan kapag nagkaroon ka ng hypoalbuminemia, ibig sabihin, mababa yung albumin mo, pwedeng, ito kasi protein po ito eh, na ito ay nagsisilbing ano, parang sponge. Para yung fluid sa loob ng ating blood vessel ay hindi ito basta magliliko, lalabas. Mm-hmm. Oo. So kapag kulang ka sa albumin, malaki ang chance mo to develop itong ano, problema sa pamamana. Mm-hmm. So usually naman, ang problema na ito, nangyayari yan kapag may diferensya ka sa kidney. Mm-hmm. Diba? Yung iba naman, pwedeng may allergic reaction. Kaya diba, usually yun sa mata. Mm-hmm. Saka sa ano, kapag na-allergy ka, diba, luha ka ng luha, mm-hmm, o namamaga ka. Yan. May mga allergic reaction na pwede mag-cause ng localized edema or overall. Diba, iba namamaga talaga. Pwede namang obstruction sa daloy ng ating dugo. For example, nagkaroon ka ng deep vein thrombosis o blood clot, mm-hmm, pwede itong mag-cause ng pamamanas. O nangyayari ito sa ating mga binti. O kaya naman, isang tumor na bumabara o nakaka-block doon sa ating lymph flow, yung mga kulani, di ba? Pwede mag-cause ito ng pamamanas. Pwede rin ikaw merong congestive heart failure. Alam naman natin, yung puso natin, ang trabaho niya is mag-pump ng blood. Ngayon, kung weak yung puso mo because may congested heart failure ka, mm-hmm, hindi na maganda yung takbo ng dugo mo. Mm-hmm. So, kumbaga, yung pagbalik ng dugo at ng fluid associated with it doon sa ating heart para makaikot siya. Umiikot kasi yung dugo natin, partner. Mm-hmm. Mula sa puso, ibabato yan, paikot. Pag mahina yung puso mo, pwedeng magkaroon ng retention yung fluid doon sa lower extremities mo. Mm-hmm. Yan. Yung nangyayari yan sa mga may congestive heart failure, pwede rin may liver disease ka. Ah, may cirrhosis. O na pwedeng nagkukos ng accumulation of fluid, mm-hmm, doon sa iyong tiyan. Kaya commonly, yung pag may liver disease ka, laki ng tiyan, parang, mm-hmm, buntis. Ano? Nagkakaroon ng pamamanas. Pwede rin ikaw may problema sa kidney, particularly yung tinatawag nating nephrotic syndrome. Mm-hmm. Ano? Ang palatandaan niya, namamaga yung mga binti natin. May nakita ko talagang parang puputok na yung mga paa because of kidney problem. Kaya nga, di ba, pag inano ka, dinialysis ka, kasama yung nahahatak ng dialysis yung mga pamamanas mo. And because yung kidney mo nagkakaproblema, hindi niya magawa yung normal na trabaho niya. Meron din naman mga tinatawag na temporary edema, mga mild lang ito sa mga binti kapag ikaw ay nagbubuntis. Yan. Yung mga buntis, makikita niyo yung mga binti nila minsan namamaga, no? It's a mild lang, pero may serious complication yung ganoon minsan sa pregnancy, lalo na kung meron kang tinatawag na deep vein thrombosis at yung tinatawag na pre-eclampsia condition na nagkukos ng pamamanas. So, kinakailangan din kung namanas ang isang buntis, pasuri po ninyo kasi baka po meron ng isang nagbabadyang problema na delikado sa isang taong buntis. Kaya dapat kahit na masimple yan at commonly associated sa pregnancy, kailangan ipasuri nyo rin yung kamag-anak nyo, asawa mo na buntis para maiwasan ng problema. Kasi may mga ganyan, namamatay sa panganganak, mm-hmm, kasi hindi naagapan. May pala, problema na pwedeng mahina yung heart, mm-hmm, kaya nagkakapamamanas o magkakaroon ng na-eclampsia. Mm-hmm. Kaya dapat ipasuri ka agad. So, yung mga iba't ibang kondisyon na binanggit natin, ilan lang yan sa pwedeng mag-cause ng pamamanas sa isang tao. Na kinakailangan, alam mo, walang pamamanas na normal. Mm-hmm. Kaya pag nakita nyo ang inyong kamag-anak na may pamamanas, huwag pong ipagwalang bahala. Dalhin kagad sa doktor para masuri anong dahilan ng pamamanas.
2: Mm-hmm. Or pumunta sa atin po mga Yes to Health Clinic, ha? O dapat huwag ipagwalang bahala, mga kaibigan. Ano? Kasi ibig sabihin, meron ng underlying causes, mm-hmm, kung bakit nagkakaroon ng retention sa or water retention sa iba't ibang parte ng pangangatawan.
3: Lalo na yung tinatawag na pitting edema. Mm-hmm. Ibig sabihin nun, pag yung may pamamaga tapos pinindot mo, hindi agad bumabalik. Parang, mm-hmm, may naiiwan na parang na parang hukay. Mm-hmm. Pitting edema. So kinakailangan talaga na i-consult po sa doktor.
2: Mm-hmm. Kumbaga malala na yung doc.
3: Maaring may komplikasyon yun ng isang chronic disease.
2: Mm-hmm. So yan ha. So mga kababayan po natin, yan yung mga dapat nyo pong obserbahan at lalo tigit pagka nakita nyo po na mayroong mga ganyan, localized or overall edema sa inyo pong pangangatawan. Ako, Eh, magpakonsulta na kagad, Doc, ano? Pumunta sa mga kakilala nyo po ng mga gamot or pwede kayong bumisita ha, sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Kung malapit kayo dyan sa mga Yes to Health Clinic natin, eh magpakonsulta na kagad para malaman kung ano ba yung mga underlying causes na nagdudulot ng mga pamamagaan na yun or pamamanas sa iba't ibang parte ha ng inyong pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? Okay, so mga kaibigan natin, kung meron kayong mga katanungan about our topic, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Atin po munang pakinggan ang isa sa ating pong mga kababayan na bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic at natulungan sa kanya pong problema. Isa na nga, itong pamamanas at pamamaga ano, sa kanya pong pangatawan. Eh, natulungan, mga kaibigan. Ito po, mga kaibigan, pakinggan po natin.
4: Magandang umaga po, Nay. Ano pong pangalan po nila at saan Nay, po nakatira?
5: Pangalan ko ay Enrique Tagcruzado, pero kilala ako doon sa lugar namin na Henry. Ako ay naninirahan sa Marikina, sa Summer Home Subdivision. For almost 50 years na yata kami doon sa lugar na yun. Lahat ng kapitbahay ko kakilala ko.
4: Ano po bang problema niya, Naya? Bakit kayo napasubok ng atin pong mga produkto?
5: Nakikinig ako sa radyo. One time na narinig ko yung Santon Plus. Nagkataon na namamagaan pa ako noon. Natakot ako baka ako'y may kidney failure na. So, trinay ko na, bumili talaga ako ng Santon Plus at inisip ko, malay mo, baka ako'y gumaling doon. In 5 days, nagpag-inom ko ng Santon Plus Gold, nawala yung magaan pa ako. Sabi ko, pumulubot na nga yung pa ako. So, akas ka ako. Nangingintab kasi yung pa ako noon eh. Opo. Natatakot na ako. Binibiting ko na sa double deck para lang ma-relieve yung aking sakit ng binti. After 5 days, nawala yung pamamaga ng pa ako. So, tuwan-tuwa ako. Malaking bagay sa akin. Then, may dumating akong kaibigan na balikbayan, namamaga din ng paa niya. Sabi ko, try mo yung aking, ano, hindi ako doktor, pero malay mo, pagkaloob ng Diyos na, ano, sa awa ng Diyos, ganun din, naramdaman din niya. Maganda rin. Marami rin nag-advise sa kanya ng Santon Plus, siguro yung mga nakasubok na.
3: Wow.
5: And then, apa, nagkaroon ako ng pasa-pasa sa braso ko, dalawang braso ko. Ito, parang ang, anong tawag nun, sabi nung apo ko, meron ka bang tatog, lola? Sabi ko, hindi naman, kaya lang ako natatakot na ako dahil ang iniisip ko, baka ako'y kung ano nang sakit na nararamdaman.
3: Apo.
5: Nang ako'y sumubok rin na bumili ng Santon Plus, nakita ng mga anak ko, nanay, wala na yung mga itim sa braso. Kaya malaking bagay at ako'y talagang na-relieve yung takot ko. Dahil sipin mo naman kung magkakasakit pa, 85 years old na ako, hindi ko na kaya ang magkasakit ng masamang karamdaman.
4: Ano pong masasabi niya na sa mga kababayan po natin na may parehas din na problema sa inyo? Ano pong ma-advise sa kanila?
5: Na-advise ko sa kanila, sabi ko, i-try mo rin mag-check up dito, pre-check up ka ako dahil listener nga ako sa DCXL. At saka yung 774. Ay kako, naririnig ko lahat yung mga testimony ng mga nagkuha na yung mga gamot na ito. At hindi gamot, food supplement kako. Wala mong problema na isabay natin sa ating mga maintenance. At nasubukan ko talaga sa katawan ko ng malaking bagay. Kaya ngayon, sa totoo lang, marami kong kaibigan na gustong pumunta dito. Ang problema yun, susakyan sa paano kami pupunta doon, mawawala kami. Eh, sabi ko, subukan lang ninyo na may sasakyan kami, hindi magpatak-patak na lang kayo kung gusto nyo para madala kayo doon dahil pangalawang ulit ko na ho dito na pumunta. Sa totoo lang, sabi ng anak ko, sabi niya, balik na lang tayo doon sa ano, Yes to Heaven. Kaya na, nagpasya kami, sinama ko na nga itong anak ko at saka yung manukan ko para dahil. At saka yung isang number one rin na pinagpasalamat ko, nagpa-todeek ko ako
3: ng
5: ating classmate yun, namamagaro ang puso ko. And then nung marinig ko sa inyo sa DCXL, yung tungkol sa premium D3 na mabawasan yung problema ka sa puso. Nagpatuloy echo ako last Saturday. Maganda ang resulta ni Doktor. Wow! Ang ganda ng puso ni nanay. Ay, dahil sa makatuwid, malaking tulong sa akin yung premium
6: D3.
5: Na talagang, yun na. Kaya niyaya ko itong manugang ko dahil alam ko may problema rin siya sa puso. Maganda na ang pakiramdam ko na wala yung parang nakalagang sa dibdib ko. At nakakatulog na. Siyempre noon, nag-alaala ko baka hindi na ako magising sa umaga. Ngayon,
6: ayos na.
5: Yun nga lang, may panahon na may time siguro pag matanda ka na mahirap na matulog. Kaya sabi ng anak ko, halika na. Pumunta na tayo kay Doc at para yung follow-up check-up. Kasi June, I think last week of June, nagpunta kami dito. Ngayon, second time ito.
6: Maraming salamat po, Nay. Ano pong pangalan po ulit at saan po nakatira?
5: Enrique Rosado, Summer Home Subdivision, Marikina.
1: The Secret of Health.
2: Ayan po mga kaibigan, inyo pong napakinggan ng isa sa atin pong mga kababayan na namamaga, Doc, ano? Yung kanya pong extremities, especially yung kanya pong binti, ano? At pumunta sa atin pong gastro clinic. Totoo ngayon na nabanggit mo kanina, Doc, ano? Kasi ano eh, meron siyang heart problem, then meron ding kidney problem na nung na-address yun, nag-improve yung kanya pong pakiramdam.
3: Oh, kasi ang pamamanas naman, yan ay isang uri ng komplikasyon. Kumbaga, consequences kapag meron kang isang problema sa kalusugan. Kumbaga, sign yan or symptom na medyo hindi maganda yung kondisyon. Katulad mga binanggit natin kanina, yung puso mo, yung kidney mo, yung daloy ng dugo mo. Kaya yan ay ma-address lamang kapag makorek talaga yung pinanggagalingan niya. Kumbaga, partner sa bangka, pag merong pumapasok na tubig, may butas. Okay na, kailangan mong yun ang targetin natin. Oo. Naturally naman, maraming way para ma-manage mo yung edema. No? At yan naman, hindi pa yan hulian lahat kapag ang isang tao. Wag lang yung halos hindi na makahinga. O, punong-puno na ng tubig yung tiyan. Kailangan mo talagang hugutan ng tubig sa baga o sa tiyan. Kaya wag papabayaan po kapag mayroong ganyan ang inyong pasyente.
2: Ayan, ha? Sa mga kababayan po natin, dapat maging maaga po, ano? Pagka may nag-uumpisa pa lang na puwamanas or puwamaga, localize mo yan or overall your body, agapan na kagad mga kaibigan, no? Okay, mayroong nagtanong dito, Doc, ano? Na listener natin, pwede po ba isabay ang gamot nyo sa mga pharmaceutical na gamot? Si Susan Reyes po ito ng Bacolod. Maraming
3: salamat. Oo naman, alam nyo kung bakit. Dahil yung supplement ay categorized as food yan. Hindi naman sinabi ng doktor na, oy, pag umiinom ka ng maintenance, huwag kang kakain, ha? So, nakuha nyo po yung point. So, ang supplement, ang kaibahan lang niya sa regular food natin, yan yung mga tinatawag na functional food. Kumbaga, hindi na pahihirapan yung system natin to assimilate it, katulad ng regular food. Pero it will not contradict to any of your medication. Magkaiba yan ng ruta sa ating katawan. O ng function. Ang function ng gamot is targeted. For example, if you have maintenance for hypertension, may specific yan na action sa ating katawan. If you are taking anti-cholesterol medication, yan, or blood thinner, iba yung action niya. Ang supplement ay may mga nutrients that are generally beneficial to every function of the body. Okay? Kumbaga, kung ano yung mga abnormal function ng katawan na nangangailangan ng boost or control para mabalance, sustansya ang kailangan niyan. So, yung mga supplement na mayroong specific nutrients ay diretso ito doon sa ano ng katawan natin, natural function ng katawan natin to balance, to metabolize, di ba? Yun ang tinatarget ng ating mga food supplement. Kaya may mga tao, once you take a supplement, nagiging maayos na sila after a few days. Kasi nga, malamang na yung tao na yon, marami siyang deficiency na na-address ng ating suplemento. O any supplement, pwede mong isabayan sa medication, walang contraindication yan kasi yan ay pagkain.
2: Yun ha. So, tanggalin ang pangamba, mga kaibigan. No? At mas para sa ikabubuti ng ating pong pangangatawan, mas makakatulong po yun ng higit. Ano, yung mga suplemento na inyo pong iinumin, okay? Good PM, Doc. I'm Saddam, 50 years old. Taga Bacolod po ako, isang epileptic. Pwede po ba ang Santon Gold sa sakit ko? Salamat po.
3: Pwede po, pwede. Pwede. Kasi yung epilepsy, wala namang definite cure talaga na may gamot sa epilepsy. Pero alam nyo, Since ang epilepsy ang nagkakaproblema diyan yung tinatawag na central nervous system. Mm. May mga sustansya na mula doon sa Santon Plus Gold na makakabenepisyo doon sa ating central nervous system.
2: Mm-hmm.
3: Okay? So you can take it kasi beneficial yung nutrients na yan para sa kalusugan ng ating nervous system. Which is marami naman tayong mga pasyente na nagtitake po nito na nakakabuti sa kanila.
2: Mm-hmm. So yun na, sa mga kababayan po natin ha, na meron pong mga nervous problems, mga kaibigan, mas maganda sabayan nyo po ng premium D3, mga kaibigan. Kasi meron yun siyang mga proteins and then essential fatty acids na tutulong para i-fix ano, yung mga ano, tawag ito, yung protective sheath doon sa atin pong ano, sa ating mga nerves, yung myelin sheath, mga kaibigan. So premium D3 ang isa sa kinakailangan para maging maganda yung myelination dun sa atin pong mga nerves, mga kaibigan. Okay? Naku, Dok, napakabilis po ng oras natin. Baka may pahabol pa kay Dok na minsay sa ating mga avid listeners.
3: Lagi ko lang pinapaalala na siyempre kapag may nararamdaman tayo, kinakailangan nating alamin kung ano yung ating status. Ano yung status ng diet ninyo?
2: Uh-huh.
3: Baka sakaling meron kayong problema doon, ano? At lagi natin

0: itong oras, mga kabayan. Ito po muling God, Sir Michelle Hinas. Pasamantalang kapaalam, hanggang sa muli, ang ayon pong dalangin, ang Panginoon ang papagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
2: XFM.

Ay, punta niya kanyang tara mga katropa. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Gising bango na, gising bango na. Ariyan ang programa na itong Exciting Pilipinas. Siyempre ka, Omar, yung karumunta ka, Marilay, katropa, ang Ruel, naman tayo, may bunta. Kumusta ka mo mga katropa? Kumusta ang atong mga katropa sa 26 kabarangay nining atong syudad? Sa atong mga vendors, sa atong mga street sweepers, sa tanang kaninyo mga katropa nato na nagpaminaw. May bunta, good morning! Good morning! Kini ang XFM 95.9 General Star City. Makauban niyo katropa ang Ruel Dumantay. Siyempre sa programa ka Exciting Pilipinas. Sa mga taga Sarangani, sa may Makima area, good morning diya kaninyong tanan. Siyempre, dripon sa may Malungon, Alabel, Balapatan, England. Good morning! Good morning! May buntag po sa mga taga-Pulumulok and Tupi. Good morning! Good morning! Siyempre, sa ito mga katropa, nga nagpaminaw,

0: Laing buntag diha kaninyong tanan mga katropa. Kumusta ang atong adlaw? Kumusta ang atong pagidabuhyan? Kumusta ang atong buhay-buhay? Buhay-buhay ha. Ay, bitaw sa ato mga kaigilaag, mga kaigsuran, diya karoon ka ng mata na may buntag niya kanilang tanahan. Alasige, gising, bango na, liok-liok na, exercise mo ginagmay. Good morning! May buntag kang Manjing Pigarido, kanilang tanahan mga katropa, good morning! O sa mga nasa YouTube channel nato sa XFM Jensen TV, good morning! May buntag ha! Ah, paki-subscribe po ninyo na itong YouTube, para managanta sa YouTube parts. Good morning! Good morning, diyan kaninyong tanan. Alas 4.38 na mag-initawa na itong oras. May buntag na lang kaninyong tanan, mga katropa. Sa itong mga kaigilaag, mga kaigsulang na nagpaminaw karong. Good morning, kumusta ang atong adlaw? Kumusta atong pagkinibuhian? Kumusta ang atong pagpaningkamot, mga kaigilaan? Ay, nautunta ha? Mga kanina itong pagpaningkamot, mga katropa. Kanabang di kita mawadaan kanunay yung paglaom. Ang una na dapat ang peg sa ito ang life. Anyway, may buntag. Sa mga katropa po nato nga padong ng fishport, birthday sa iyo ha. May buntag na karino tanan. Ang peg sa pagmaneho, ang peg sa pagdrive. Hinahinay rin tawon sa pagpanagan. O siyempre, ato pong timbayaon kini ato mga katropang mga kapulisan sa ato mga kasundalungan, ato mga teachers. Nga medyo naka-relax-relax kamay karon mga katropa kay bakasyon man. Pero taon-taon, mga pila na lang pong kabulan. Hala, Brigada Eskwela na po. Alas 4:40 na ang atong oras. Pila na lang kasigundo, 40 na. At sa 3, 2, 1, kurinta na.
1: Good morning! Happy birthday!
0: Happy birthday pala sa tanang nagsilebra sa lang adlaw na tawang karong adlaw. Good morning and happy birthday kaninyo mga katropa. Oy, pwede po kamong utag sa 0962-479-1855. 0962-479-1855.
1: Good morning!
0: Alas 4:40 ng atong oras, siyempre mga katropa. Local artists. Ato mga kaigilaan o mga kaigsunan diya. Nakalabang tanaw nila sa kinabuhi nila karon. Mura ba grabe naman ang sarama ng tao ni. Perte namang taasa sa precious palaliton. Nisaka pag yun ang kantidad sa dolyares kontra piso. Na perte po saan na ginato ni. Pero ayaw kagol mga katropa kay buntag naman usab. Diba? Ogdungan sa pag sinag sa adlaw karong buntaga. Siyempre mao ang atong pagmata sa kamatuoran. Nga nagkadam gyud din tawong kabugat ang dagan sa ato ang panginabuhi mga kaigilaan. Kung atong sudongon ang presyo sa mga batakang paliliton karong gikan sa bugas, sudan, hangtod sa plitihan, mabatsyagan gyud nato ang grabe gyud nga kapiot. Alang sa usa ka ordinaryong pamilya mga katropa, kining walay puas kapag saka sa presyo sa usa ka dako kining hagit. Nga kumbaga usahay makaingon kita nga tanabang makahatag gyud og kabalaka kanato ba og makapaluya sa atong tinguha nga magpadayon kay luyo sa atong pagpaningkamot naka-increase naka-income lagi ta og mas labaw pa sa kita nato kagapon pero sa mentawon nga ang mga paliriton nga gasaka mapunitawon. Sige lang, di man ato kontrolado ng presyo. Direkta sa butang nga angay natong makontrol. Muna nga dili pa nato tugutan mga katropa nga ang kapait sa ekonomiya maoy mudiktar sa dagan sa atong adlaw. Idumdumon nato mga kaigilaan no nga ang matinuod nga kumbaga kusog sa usa ka tawo. Wala masukod sa unod sa iyang pitaka kun dili sa kaligon sa iyang kasing-kasing. Muna ang matagbuntag o saka na kapahinomdom gikan sa kitasan nga giyatagan pa kita o higayon nga makigbisog. Kung makalahutay kita kagahapon mga katropa, walay rason nga dili nato makaya ang mga hagit karong adlaw. Tungod kay ang kadasig sa usaka sulugoon sa pamilya may gamhanan o mas gamhanan pa kaysa bisan unsang krisis. Diba? Kaling grabing pagsaka sa presyo sa mga palalitong karon nagtudlo kini kanato sa usaka hiyas sa kamadaugon. O pagka mapa tawag ni ini kana bang resourceful. Di ba mahimo tang resourceful gyud og samot. Karon mao ang panahon diin mas napalalom nato ang atong pagsabot sa kung unsa gyud ang tinuod. nga importante sa itong kinabuhi. Una, ang kahimsog yun sa itong panglawas. Ang panagiusa sa pamilya. O ang simpleng kalipay nga dili mapalit og kwarta. Kaya sa matag tipik sa pagkaon nga anaa sa itong lamesa, bisan unsa pa kini kagamay. Mamugna kini lalom nga pagpasalamat tungod kay nakita nato ang bunga sa itong singot og sakripisyo. Yadugan pa niini mga katropa ang kalisod usa usab kasalamin. Na kumbaga mo rin nagpakita sa kaanindot sa panag-ambitay og pag-tinabangay. Kung kita magkahiusa lang yun sunod sa panimalay mga katropa o magtinabangay sa pagdaginot, mas magkahiusa usab ang atong mga kasing-kasing. Walay presyo ang makatupong sa gugma o suporta na atong madawat gikan sa atong minahalo sa kinabuhi. Kini usa kini kamatang sa bahandi nga dili maapektuhan sa inflation o maunsa pa ba niya o dili kini makuhaan sa bisan unsang krisis sa merkado. Busa atong hinumdumon samtang sugda nato ang pagliho karong buntaga, atong itaas ang atong agtang nga bitbita ang paglaom. Dili nato makontrolar ang presyo sa tindahan, apan himpit natong makontrolar ang atong baruganan o disposisyon sa atong kinabuhi. Ang kalisod temporaryo lang kana, apan ang ligon nga baruganan nga atong namugna tungod dini, magpabiling ka nato hangtod sa kahangturan. Salig, paningkamot, og ayaw kawalag paglaom. Kay ang tao nga adunay tinubdan sa inspirasyon, dili gyud mapukan sa bisan unsang dagsa sa kalisod. Timan-in ninyo na.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: And remember, sa akong giingon, dili mapalit og kwarta ang dapat ang atong pagpaningkamot. Kay kung mabaligya nato na ang atong pagpaningkamot, ang atong kalipay, wa na gyud intawon taliha mga katropa. Mura na po nag-ibong gibaligya ang imong kalag.
1: Good morning!
0: Alas 4:45 ang atong oras. Siyempre sa ato mga kaigilaan, mga kaigsunan di. Ato nagkatuang karon.

0: Ang Sundown Vitamin C sa itong mga headlines.
1: Headlines.
0: Sa itong lakad sa panahon, karong adlaw, magpabiling hayag, guilabihan kainit ang lakad sa panahon sa Jensen o Sarangkani, karong adlaw.
1: Headlines.
0: Atong balitang national suspension order og sa Pinas sa CCTV footage, batok kang aplaska. Opesyal na ang gidawat kay gahapong adlaw.
1: Headlines.
0: Lawyer Jimmy Bundok miangkon nga walay nasayran kung naasa nagtago si Senator Bato.
1: Headlines.
0: Driver sa NBI nga si Mel Oragon gikasuhan og nagbundod nga krimen sa pagpamusil sa Senado.
1: Headlines.
0: Dili ka ni nahimong sacrificial lamb.
2: Ayoy!
0: Piso napukan sa record low nga 61.721 pesos batok dolyar tungod sa kagubot sa politika.
1: Headlines.
0: Malacañang miingon nga wala giatake ang Senado, pahayag ni SP Cayetano og Senator Amy gisupak sa palasyo.
1: Headlines.
0: Mobile health bus gikan sa Office of the First Lady hapit na magamit sa Jensen.
1: Headlines.
0: Og siyempre sa mga balita nga dala sa itong mga patrollers karabuntaga, road rage na uli sa pagpamusil, suspect padayong gipagita.
1: Headlines.
0: Kiamba Mayor Falgi walay gindorso nga kumpanya aron magpigit partner sa Socoteco 2.
1: Headlines.
0: Laing tulok ang station commander sa GSPO gibalhin sa PRO 12.
1: Headlines.
0: Yamba Mayor Falgi wala nagmando sa mga BHW nga maglusad og survey kalabot sa kuryente sa mga barangay.
1: Headlines.
0: Usapatay duwa samdan human sa disgrasya sa Pulubulok sa South Cotabato.
1: Headlines.
0: Ano nga mga balita ito na pag-siron mo ng relax ng sa kamudya mga kaigalaan. Paminaw sa kamo kadali. Kagikinanglan na ito nga kita mga Pilipino, hilig kita mga Pino ba? Pero siguraduha yung mong kapi sama ni ini o. Oh. Pagkating nami ah. Santong plus coffee mix na. Kape nga makatabang sa tuang panglawas o di makapakutoy sa inyong tiyan. Nga naman, soya beans kini mga katropa. Nakini malunggay nga puno sa vitamin at minerals o antioxidant pod ang atong Santo Plus Coffee Mix. Ang pinakarindot na rin, sakto ang timpla. Dili grabing sobra sa katamis mga katropa nga makakos sa tuang diabetes. Muna atong kiningong kaninyo mga kaiglaab, mga kaigsunan. Nga kung mga pimalangta, dapat rin na ta sa Healthy Coffee. Santon Plus, sa Coffee Mix, nga mapalit. Sa paborito niyo mga butika, always available sa tanang branches. Kaya sa may Mercury Drug Store.
3: Good morning! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Atong oras, alas 4:48 na, rin na karoon ang atong mga balita. Pero yun na pa sa detalye ni Ana Unaon sa natong lakad sa panahon ng atong kaninyo. The Santone Vitamin C.
1: XFM Weather Update.
3: Weather Update.
0: Naumang ang magpabiling hayag o ginibihan kainit ang lakad sa panahon sa nakbayan sa Jensen ug Tibuok Probinsya sa Rangkari, karong adlaw. O karasaran pa dayong epekto sa easterly east, ang temperatura ang ginatanaw nga musaka ngadto sa 36 degrees Celsius sa udto. Tungod sa taas nga banabana sa heat index, ginawag ang tanan na magpabiling hydrated pinagi sa kanunay nga pag-inom og tubig ug gamit og panalipod sa lawas batok sa grabing kainit. Kung musoong sa gawa sa panimalay, aron nga balikiyan ang pagkakapoy sa lawas o pagkalapoy. Sa laing bahin, ang mga lungsod sa tubig pulubulok sa sako naman ito makasinati o sabog init kakabuntagon. Apan mas nako ang posibilidad sa kalit kapag panaligdig o localized thunderstorms kaya ginatawag pagabot sa hapon o sayo sa gabi. Tungod sa pag-alisgaw ka na sa kainit gikan sa Utah dool sa Mount Matutom. Posibleng makasinati o bubo apang kusog na pagbundak sa ulan. Inubaran sa kilat o pagpanalugdog. Ipahilom duman ang mga residente nga pagbibiling luwas o magmatgon sa kalit nga haguro sa hangin o kilat parahon sa kalit nga pagbubo sa ulan. Akatong sa adlaw, posidla kala 5:29 buntag o gilao makaling musalop alas 6:01 sa kahaponon.
1: XFM Weather Update.
3: Weather Update.
0: Alas 4:30 o alas 4:50 na ang atong oras mga katropa. Salamat pala itong mga balita itong atuang karoon. Ang atong mga balitang nasyonal.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Uman sa pipila kaadlaw nga pagdumili, opisyal nang nadawat sa Senado atong Lunes sa buntag ang kamanduan gikan sa Office of the Ombudsman nga nagpaila sa preventive suspension batok ang acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska gikumpare makini ni Assistant Ombudsman Mico Clabano ngadto sa mga tigbalita nga gawas sa 6-month suspension order nga walay sweldo gidawat na usab sa Senado ang sabina nga nagmando sa dinalian kapag sumite sa mga kopya sa CCTV footage katambigitan sa naitabong dugo.

0: Mauna nang gisaway ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya ang liderato sa Senado tungod sa gikaingong pagkaigahi niini sa pagdawat og sampina sa biaging semana. Mutang nga giingon ni Senator Erwin Tulfo nga naghatag og ngilad nga ehemplo sa publiko. Ihugtan ni Rimulya nga gikinahanglan ang suspension aron dili magamit ni Aplaska ang iyang posisyon sa pag-impluwensya sa nagpadayong independent investigasyon. Matod pa sa Ombudsman, dili maayo mga katropa o delikado ang gihimo sa Sergeant at Arms kinsa miangkon nga maoy unang nagpabuto o warning shot batok sa mga ahente sa NBI. Imbis nga siya unta ang magbinterar sa kalina o capsize sulod sa institusyon. Base usab sa report kadadamot sa Ombudsman, si Aplaska pa ang naunang nag-record nga nagsulob og bulletproof vest. Wala pa ang konfrontasyon. Butang nga nagpakita na doon na nakinidaan nga intensyon sa pakigubat.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ay alangan, kinsa ba naman ang di makuratan ni Ana nga naka full batter gear ang NBI di sa GSIS na buang man siguro ni sila? Unsa dayon yung gustong mahitabo? Magpasagad na lang intawo ng atong Sergeant at Arms, pasagdan na lang ang mabutang sa alanganin ang kinabugi nining atong mga senador na unsa dayon kadiay? O na ang mga question karon. Ilaha man ha, din ilagikan sa kuha kay basi madahig ta din ang buangan ni.
2: Ayoy!
0: Ay, nako, ang bot ninyo niya ay. Alas 4.36 na ang atong oras. Balikan na ito, uban pa na ito mga balita, mga katropa. Ato sa palutso ng nindot nga, maanindot nga kantang gikan sa ato ang local artist. There is a Sox Surgeon area. Huli na nang dumating ka. Siyempre mga katropa, dali lamang ha. Sa programang Exciting Pilipinas sa XFM 95.9 Gerald Sara City. Katropa mo, exciting. Good morning! And love you guys. Mubalik pa kita.

0: ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal
2: Island.
1: Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District.
2: Ako na-assign sa field.
1: Ang akong trabaho, hago kayo.
2: Pero nakabati ko sa radyo nga naay
1: copy daw nga
2: Premium
1: D3 Coffee Mix.
2: Ya camera kong trabaho,
1: kapoy yung kay pag-uli.
2: Pag-testing ako,
1: tulog kaadlaw na akong gamit.
2: Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala.
1: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
2: nawala sa
1: usa. Epektibo dining
2: copy day.
1: Dining Premium D3 Coffee Mix.
2: Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District
1: nga nasa field na sign
2: nga ang atong lawas kapoy man kay paguli,
1: distingin yung inom ning
2: Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Tila ba may hangin sa tiyan?
5: At masakit sa pakiramdam?
4: Kabag yan!
5: Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang,
5: tanggal agad ang kabag.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one.
5: Sa presyong magaan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: X

0: FM.
1: Exciting!
2: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
5: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
0: XFM.
7: Vision Next. Daghan ang natubangan.
8: Sugad na nga na ko sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga, ning tumar ko og Vision X Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nang nagtumar og naulian gyud ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
7: Vision X. Slay ang kaipektibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.

0: Sulthon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sulthon Vitamin C.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Sulthon Plus Gold.
4: Ako si Liki, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Sulthon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Sulthon Plus Gold.
0: Sulthon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, mahigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
6: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
8: Mo na dia, madi. Magsigiging og diet. Unya, magsigir pud og kaon. Exciting.
1: XFM.

0: Balik kita sa itong pagpanakuban, mga katropa. Alas 5:05 lang atong oras. Kering bahina atong kering Santong Plus Gold. Iyan yung mga kagalaan. Karoon nga panahon, syempre, tinginit man gito. Likayan na to, labing pa kung aduna tayo taas nga dugo o high blood kita niya. Ang kanunay nga pagbulad sa adlaw. Nga naman, base unya mga heat stroke ka. Nga tabangan po na to itong kagalingon. Nga, kumbaga, matis ba lang mapababa na ito mga katropa, kani ba nga ito ang cholesterol sa kalawasan? O sugar level sa ito ang kalawasan? Kabalo ba mo nga lakuntabang mga katropa? Ang kani bang garlic o ampalaya sa Santong Plus Gold? Nga kumbaga himuog nga nindot ang dagan o kanabang ginatawag sa Tagalog daloy ng dugo sa ating mga ugat. Nga ma-regulate po ng sugar sa dugo tungod sa ampalaya. Di ba? Mauna mga kaigalaan nga malikay kita sa high blood. Kaya nabing pa, init-init ang panahon. Agoy! Ako rin naluoy. Iwas high blood, iwas stroke po yan mga katropa. Santong Plus Gold, ikaw lagi ang una!
1: Good morning! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Siyempre ang atong Santong Plus Gold, mapalit sa paborito niyo mga butika. Always available na ha, dahil sa may JNG Pharmacy, JCU Pharmacy sa Barangay Bula, sa may Jensen Public Market, sa may Ashford Pharmacy, the Jangas RX Drug Store, Denver Drug Store, sa Pioneer Avenue napon sa may Darren Pharmacy, sa Pulumulok sa may Joanna Pharmacy, Farmacia Edelin, Rema Pharmacy, Depos Pharmacy, o siyempre sa Glen, CJ Drug Store, Darrell's Pharmacy, o sa tanang branches Philippine, sa Rodion Pharmacy.
1: Good morning! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alas 5:07 na ginintawa na itong oras mga katropa. Ito lang ang karoon ng umang panatong mga balita.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Bisa ng kaugalingong legal counsel ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Wala na'y komunikasyon o desayran kung asa na dapit. Nagtago ang magbabalaod. Uman kinikalit kami iska po. Sa Senado sa miaging Huwebes sa Kadlawon, kiniangkiang ko ni Attorney Jimmy Bundok. At yung Lunes, uman siya miabot sa edipisyo sa Senado aron makitagbo sa mga staff o kaubang mga abogado sa senador. Subala ni Bundok, wala sila ay bisan unsang idea o direktang kontak kang Senator Bato de la Rosa sukat sa pagbiya nini taliwala sa natidunan nga tensyon sa edipisyo. Giklaro sa abogado, kaya pagbisita dinalian. Tungod, kay doon na lamang sila ay nabiling 72 kaoras aron isumiti ang ilang formal nga tubag o reply ngadto sa Korte Suprema batok sa gihimong lakang sa Office of the Solicitor General o kahinumduman nga niyatong Biyernes. Formal nga gihangyo sa OSG sa Korte Suprema nga ibasura ang petisyon ni De La Rosa alang sa usa ka temporary restraining order kung TRO batok sa warrant sa International Criminal Court. Gihugtan sa OSG sa ilang komento ka ang parliamentary immunity o protection isip senador wala gihimo para mamahimong taming batok sa tulubagon sa publiko o gipalandong pakinit sa Osaka fugitive from justice tungod sa tinuyo ni ining paglikay sa otoridad si De La Rosa gipangita sa ICC tungod sa gikaingong pakikalayo nini sa dugong war on drugs ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte o sa pagkakaroon gipailalom na usab kini sa Osaka Immigration Lookout Bulletin kung ILBO aron dinalian nga masikop kung ugaling musulay kini sa paggawa sa nasod.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Grabe no? Siyempre, tago. Tago sa senador, pero ayaw mo kagol. Kung gusto niyo makita ang senador, naalang diri mga katropa sa mong opisina, nakapilit kalunay diri sa mong board.
1: Good morning! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Yan, nagunit kalunay o gabak sa Santong Plus Coffee Mix. Ako ray naluoy ninyo.
1: Good morning!
0: 5:09 ang atong oras mga katropa! Antang salain para itong mga balita. Posible gihapon nga mapakita og musalbot si Senator Ronald Bato de la Rosa sa umaabot kay impeachment trial Bato kang vice presidente Sara Duterte. Kinang gipayag sa usapan niya ka legal counsel sa attorney Estrailito Torreon datong Lunes. Pipinakaadlaw Juan Secreto nga mibiya ang senador sa protective custody sa Senado tungod sa gipagawas nga warrant gikan sa International Criminal Court kun ICC. Sumala ni Torreon, anara sa kamot ni De La Rosa ang pinal nga desisyon kung mutambong ba kini karong hapon o kagapon o sa ubang pang hearing sa Senado isip impeachment court. Ihugtan sa abogado nga pwede kaayo kining buhaton sa senador tungod kay hangtod sa pagkakaron. Wala pa'y gipagawas nga bisan unsang local warrant of arrest ang mga korte sa subcourts sa Pilipinas. Batok kaniya, hinuon giang kolitoryon nga dunay dakong hulga sa seguridad sa magbabalaod o giyang gipahinunduman ang publiko sa naitabong gubot niya itong Mayo 11. Diin dapahapit na masikop ang senador sulod sa edipisyo o nadamag pa kini samtang gigukod sa mga awtoridad. Idugaw ang sab sa abogado na gikinahanglan pa nga sutaon o formal nga kumpirmahon sa lokal nga korte sa Pilipinas sa kamanduan sa ICC sa dili pa kinihimpit nga mapatuman sa nasod. Kaya nung dumayan nga si De La Rosa, gipagita sa International Court at tungod sa gikaingong tulubagod isip indirect co-perpetrator sa kasong Crimes Against Humanity sa dugong kampanya batok sa droga kanitong panahon ni kaning Presidente Rodrigo Duterte.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Pero kuyaw po niya itong mga kaisunan nga mga naagikan sa halos gikag barm. Oh, nag-rally po dito sa gawas sa Senado mga katropa nga. So, sintawa na yun ninyo arestuha si Bato de la Rosa kay dili man kuno makaayo sama sa gibuhat niyo sa dating pangulo. Ah, nga mao intawoy nahimong nga hinungdan nganong nahimong peaceful diha sa barm. Mama nilang gipasiatab. Dili ba nagipasiatab sa kung kinsa lang sila nagpasiatab diha na. Kay dako kuno natabang sa kanhing pangulo diha sa barm. You know.
1: Good morning.
0: Ato ra ning tarawa ning sa pagipadulungan ni mga katropa kay medyo pigado ang kahimtang ni Senator Bato de la Rosa sa karon.
2: Ayoy! Atay!
0: Alas 5.12 ang atong oras sa live para itong mga balita. Formal na ang gikasuhan o nag-unang mga salaod ang driver sa NBI na nalambigit sa dugong kagubot o sa nalambigit sa kagubot o pagpamusil sulod sa edipisyo Senado ni atong Miyerkules. Ikumpirma ni Southern Police District Spokesperson Police Lieutenant Margaret Panaga netong Lunes nga ang suspect nga naila nga si alias Mel Oragon 44 anyos nakatubang karon og kasong violation of Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, alarm and scandal, tumults and other disturbances of public order, resistance and disobedience, trespass through property, violation of Senate Security Regulations, and direct assault. Gibutyag usab ni Panaga nagipailalom sa paraffin test among driver og positibo kini sa powder nitrates o timaan sa pulbura. Apan iyang gipaklaro nga dili pa kini pinal nga kabaturan nga siya gayon ang nagpabuto sa armas samtang padayon pang gisusi sa mga investigadoran tibuok sa circumstansya. Nakuha gikan sa posisyon sa suspect ang 30 ka rounds sa live ammunition alang sa 5.56 caliber o sa kataas ng magazine nga doon ay 26 kabuhing bala. Mubo nga magazine alang sa 9mm nga doon ay 15 kabala. O mga uniforme nga doon ay markang NBI. Kininga kalambuan, nagdalaw dugang katinawan human una na gibutsyag si Interior Secretary Junvic Rimulya nga mga sakop sa Office of the Sergeant at Arms kung sa ubos sa gisuspende nga si Mau Aplaska nagpabuto 27 kabeses samtang usak ahente sa NBI ang mibawas og lima katiro. Sa pagkakaroon, nagpabili ng suspect sa kustudiya sa Pasay City Police samtang ginasulta pa kung ipailalong pausap sa paraffin test ng mga gwardiya sa Senado na nalambigit sa maong kagubot.
1: Good morning! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ang pangutanan ako, Drichip, dili ka ni Sacrificial Lamb din tawana?
2: Ayoy!
0: Dili ka ni mamahimong scapegoat ning tanghuana? Sakto man nga manubag ang driver kung tinuod man. Pero kinanglang masiguro sa SPG o sa mga investigador nga dili lang kinihibog scapegoat o maoy basulon sa tibok kagubot aron lang ang tabunan ng mas dagko mga opisyal. Diba? Luoy ra po kayong driver kay makita ba sa video o naa siya diya sa Senado mga katrupa nga ang bit-bit in tawo ni ini jacket ra nakaputi o t-shirt niya naka-jacket.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: There's something wrong right here. Ah. Ato sa kantuan be, ang balita ni Katropang Cheres Ligid, kay usapa ta, doha samdan, human, dala nga, asa naman to? Ako sa pagkipikita. Human sa disgrasya sa Pulumulok, South Cotabato. Atong sana nadugan detalye, Katropang Che, imo na!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Subling nagpahinumdom ang mga otoridad sa Pulumulok Municipal Police Station nga kanunay sundun ang mga traffic rules aron malikayan ang disgrasya. Kini human mitaliwan ang usa ka motorista samtang duha ang naangul. Human nagbangga ang duha ka motorsiklo sa May National Highway Glamang Road, Barangay Glamang, Pulumulok South Cotabato alas 12:50 sa udto ning nakalabayng adlaw. Base sa investigasyon sa mga otoridad, gikalambigitan sa itom nga motorsiklo nga gimanihuan ni alias Michael, 48 anyos nga residente sa Barangay San Isidro Jensan, angkas ni ini si Danilin, 50 anyos nga residente sa Purok Magiting, Barangay Buayan sa Jensan. Kabangga kini sa pula nga motor nga gimanihuan ni alias Rodel Jan, 25 anyos nga lumulupyo sa Purok Restlanton, Barangay Apupong sa Jensan. Base sa investigasyon, gikan sa Jensan ang duha ka motorsiklo paingon sa Pulumulok apan kalit miliko pasulod sa Barangay Glamang ang usa kanila hinungdan sa disgrasya. Tungod sa kakusog sa impact, nakaangkon og samad sa ulo og nagkadaiyang parte sa lawas ang angkas og pasahero sa pula nga motor, hinungdan daling gidala sa rescue team sa MDRMO sa Tambalanan. Sa laing bahin, dali usab nga gidala sa Pulumulok General Hospital ang angkas sa itom nga motor apan gideklarar nga dead on arrival sa mga attending physician. Sa pagkakaron, ginahula sa kapulisan ang mamahimong settlement sa mga kabanay sa duha ka motorista. Mga katropa, mahiligon ka ba sa kape apan dili gusto mamahimong acidic mag Santon Plus Coffee Mix? Alang sa naghihiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Cherish Leghid, XFM News.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Dangan salamat sa iyong balita, Katropang Che! Samtang, salay pa na ito mga balita. Ato ang atuan ang linya kanon ni Katropang Ivan Polonan kay matod pa Mayor sa Kiamba. Wala nagmando sa mga BHW nga maglusad ng survey kalabot sa kuryente sa mga barangay. Ato ang sayro nandugan ni Talia Katropang Ivan, imo na!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Subling nagpahinumdom ang mga otoridad sa...
3: Gihingusga ni Kiamba Mayor George F. Falgi nga wala siya'y bisan unsang kamanduan sa giingong mga miyembro sa Barangay Health Workers kon BHW sa mga barangay nga sakop sa iyang lungsod. Kalabutan sa matod pa pagpa-fill up o kung pagpapirma og survey mahitungod sa kuryente. Sa pakiginabi sa XFM Jansan kang Mayor Falgi, giasoy ni ini nga dili nila kinahanglang mogamit og mga tao sa Kiamba alang sa susamang kalihukan. Ang maong pamahayag sa mayor, ang alayon sa mga nagkatag ng mga aligasyon og personal nga kasinatian sa pipila ka mga residente sa probinsya sa Sarangani, kalabutan sa matod pa pagpa-fill up o kung pagpapirma kanila sa usa ka survey form diin na buot nilang kuhaon ang pangalan, account number, control number, customer ID number, billing address, kasamtangang kahimtang sa tag-iya sa account kung patay ba kini o kung buhi pa, lakip na ang ngalan o address sa kasamtangang nagpuyo sa panimalay. Kainumduman nga hugot nga gipasidan-an sa South Cotabato 2 Electric Cooperative Incorporated o kon Socoteco 2 ang tanang miyembro konsumidor ni ini nga magbinantayon batok sa mga individual nga nagpakaron ingnon nga empleyado sa kooperatiba aron nga mangolekta og mga personal nga impormasyon. Sumala sa advisory sa Socoteco 2, wala sila gisugo o kung gihatagan og otoridad nga bisan kinsa nga magbalay-balay sa mga barangay aron nga manguha og account og meter numbers o kaha magpasiugda og mga peke nga survey. Mga katropa, protektahi ang imong katungod sa pagpili sama sa pagprotekta sa imong katungod nga magpili og saktong kape alang sa imong panglawas. Pilia ang kape nga healthy, Santon Plus Coffee Mix. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ambakan po nato ang linya ni Katropang Filipe Oligario kay laing tulo ka station commander sa GSPO, gibalhin sa PRO Tob. At ang sayo na nandugan Italia, Katropang Philip, imo na!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
4: Nagmalampuson ang gilusad ng turnover of office ceremony sa General Santos City Police Office alang sa mga bagong station commanders sa Police Station 5, Contambler Police Station, Police Station 8, Continagakan Police Station, o Police Station 10, Concalumpang Police Station. Si Police Major Jason Ortega Ortega nga kanhing labaw sa Special Operations Section sa Regional Operation Division sa PRO 12 amaoy mupuli kay Police Major Limuel Venrijo isip bagong station commander sa Tambler Police Station. Hulipan usab ni Police Major Mark Christian Baynosa nga kanhing labaw sa Training Program Section sa Regional Education and Training Division sa PRO 12 si Police Major Robert Forrest isip bagong station commander sa Tinagakan Police Station. Samtang gibutang aron pangunahan ang kalumpang police station sa kanhing labaw sa Strategy Management Section sa Regional Plans and Strategy Management Division sa PRO 12 si Police Major Rosel Continedo ug ilisan si Police Major Miguel Angelo Quidilla. Ang mga nasampit ka outgoing station commanders ang ibutang sa PRO 12 kon Police Regional Office 12. Sumala ni Police Lieutenant Colonel Nico Medes Olivar Jr., City Director sa GSCPO, nilapas daw tulo ka tuig ang serbisyo nilang Venrijo, Forrest o Quidilla isip station commanders. Hinungdan kinahanglan nga hulipan subay sa balaod sa PNP. Malaumunusab siya sa maayong performance kay ipakita sa mga bagong station commanders aron maresolba ang krimen sa Dakbayan.
5: Kung trabaho sila kay para makaingundang i-challenge nila ilang bagong assignment career.
4: Ang pamahayag ni Police Lieutenant Colonel Nico Medes Olivar Jr., City Director sa General Santos City Police Office. Mga katropa, ginagmayman o dako nga sakit ang ginabati, dapat dili pasagdan. Magsanton Plus Gold Herbal Capsule aron kanunay makabati og healthy body og strong immunity. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samtang sa lain pa po nato mga balita, mga katropa, ni distansya na ang mga investors. O padayong naluya ang ekonomiya sa nasod. Tungod sa grabing kainit sa politika, karong panahon na. Kini ang gipamahayag ni Senator Wing Gatchelian, kinsa na nawagan og dililian nga kahinahunan sa pampublikong diskurso. Uban, mupukan ang kantidad sa piso ngadto sa bagong record low na 61.721 batok sa US dollar sa pagsarado sa merkado miaging Biyernes. Sumala ni Gatchelian, gawa sa mga external factors, gikumpirma sa mga financial analyst nga dunay gitawag nga uncertainty premium o kabalaka sa merkado nga direktang ginamahay sa nagbuntog nga tensyon sa gobyerno. Nakip na ang naitabong pagpamusil sa Senado o ang impeachment trial batok ang Vice Presidente Sara Duterte. Ihugtan sa magbabalaod. Ako magpadayong kininga kagubot. Mas dako ang kalisod ng maangkon sa mga ordinaryong Pilipino. Tungod kay ang paghina sa piso musangpot man sa mas grabing inflation o pagsaka sa presyo sa mga imported nga produkto sama sa bugas o petrolyo. Tungod din eh, nagkarayon ang senador nga kinahanglan magpakita ang tanang lider o kaalam o responsableng diskurso aron nga maibalik ang kumpiyansa sa mga namuhunan sa rehiyon o tibuok kalibutan. Abang panawagan gihimodungan sa formal nga pag-convene sa Senado. Kagahapong adlaw isip usa ka impeachment court diin gilauman nga mas musabot pa ang tensyon sa politika kung dili magbinantayon ang mga opisyal sa nasod.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Grabe no? Record low. Grabe. 61.721 pesos ang balor sa ato ang dolyar. Sa hinungdan tungod sa kabuang.
6: Atay.
0: Tungod sa politika.
6: Ayoy.
0: Tungod sa pagpamakak.
6: Atay.
0: Nining ato mga opisyal sa gobyerno. Samutan pag ining
6: Ayoy.
1: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: At sa ngadto ari usa ka balita mga katropa kay gyud tangkaron sa Blacanya nga wala gyud giatake og gipawos sa usa ka siege ang edipisyo sa Senado. Sa nitabong pagpamusil biaging Miyerkules, gihimo ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro mao pahayag atong Lunes isip dinalian nga pagsupak sa mga madasigong baruganan nilang Senator Ivy Marcos ug Senate President Alan Peter Cayetano kinsa una nang nag-ingon nga ang Senado gipukan sa usa ka pagpamisik sa mga ahente sa NBI. Sumala ni Castro kini nga baruganan mao sa mga opisyal nga tindog ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos base daw sab sa report gikan sa PNP o mga tigbalita sa dapit. Ibang himakat sa palasyo nga dunay kapakyasan o kalapasan sa dagan sa operasyon sa NBI o gipatinaw nga tinuod nga nitabo mao ang pagbabag lamang sa mga kwarta sa Senado mga ahente nga unta mo sir magwaranta gikan sa International Criminal Court batok ang Senator Bato de la Rosa.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Tuo ba mi o mutuo mi?
6: Ayoy!
0: Anyway, grabing kagubot sa tuang nasud mga katropa. Kadusaka tami kay angko ni inig kada bang kahayag dining atong nasud. Diba? Ay pinching pa ita tanawa ninyo nagkakaitabo. O, saka ng dulyar tungod sa pamulitika ninyo niya. Kalusaka ka mo magkahiusa kay ang katawang Pilipino ang kaluoy. Among pagkampo, among panawagan, call for peace and unity. Mauni para sa inyo ha mga katropa. Liwanag sa mundo o liwanag ng mundo. Para ni kaninyo ha, paminaw ko mga government officials, national agencies. Pwede si Katropang Ruel naman tayo sa programa Exciting Pilipinas sa XFM 95.9 General Sato City. Katropa mo! Exciting!

0: gani, dako jud kayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: XFM.
3: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala.
6: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
5: Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib.
6: Siguradong kinhawa ay hatid.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one.
6: Sa presyong
5: magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
2: XFM.
7: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit fagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
9: Premium Dairy, ang bago!
10: Inig na ako'y pamatiyon sa lawa. Isa ragyod ang akong mamasalig. Nakauyon yun ko sa Premium Dairy. Paspas ang epekto. Lahi ragyod ang energy na sukad nag-take ko ano.
9: Mas ipagkusog, mas ipebektibo sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
11: Ako si Don, saka maestra, magka-ulcer po. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka semana, nakuna jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
9: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: XFM.
12: Exciting!
13: A violation of Republic Act Number 7032 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socotecuto.
7: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit fagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old.

0: of only. Gambling can be addictive. No one to stop.
1: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin. Pero ang sweldo, hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
2: XFM.
1: Exciting!
3: XFM.

0: qué japonés. Good morning. Amo ya por yo que tropa Rubén Lumental se programa en Exciting Filipinas. Siyempre, mga kaigilag, mga kaigsunan. Ay, buntag de gapong kalinyong tanan, ha? Relax, tabuli, relax, relax. Mga katropa, anong oras, alas 5.36 na. Siyempre, kutob kita alas 6 sa morning, ha? May buntag de kalinyong tanan, mga kaigilaan. O ka kalinyong tanan, kalinyong kabangin, hatog kalinyong sa Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Ang vitamin C, mga tabang ka na ito, mga katropa, di buhutoy na itong tiyan, kung inong matanini. Dako kini tabang aron pakusgon nato atong immune system. Ora nga kabudya kung nagvitamin C man ang tadre nato sa The Alkaline Vitamin C, ang Santon Vitamin C. Dapalit kini sa paborito nato mga butika. Always available sa tanang branches. Da sabay Mercury Drug Store.
1: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Ato na kadto ang karon ng ato ang balita sa tuang balitang lokal. Usa ka dakog mahinungdanong dugang suporta sa sektor sa panglawas. Ang ginauman nga mapahimuslan sa mga general sa dili madugay kini human nga gipahibalo ang umaabot nga operasyon sa bagong mobile health bus nga opisyal nang gihatag sa Office of the First Lady alang sa lokal nga pangamanan sa Gensan ubos sa pagpanguna ni Mayor Laurel Lee Pacquiao. Pinagin ini mga proyekto mas mapalapad o mas mapaduol pa sa lokal nga pagamhanan ang tiunay o accessible nga serbisyong medikal ngadto sa mga nagkaunang komunidad sa Dakmayan. Gihugtan sa pamunuan nga dako kini nga tabang ilabi na alang sa mga nga hinanginhanglan nga mga hilit nga mga barangay nga nagkinanglan pulog dinalian nga atensyong medikal nga dili na gikinanglan pang mobiyahe o layo padulong sa mga dagkong ospital. Gikumpirma sa lokal nga pagamanan nga ang pagpakusog sa serbisyong panglawas ng pabiling ng unang prioridad sa syudad. Taliwala sa nagbuntod nga hagit sa ekonomiya sa nasod. Subay niini, gipasalig sa administrasyon nga padayon nilang ipatuma ng mga programa nga nagsiguro nga ang maayong o abot kamay nga healthcare mamahibong tinuod nga para sa matag pamilyang general alang sa kalambuan sa tibuok Gensan.
1: Exciting Pilipinas, exciting Pilipinas.
0: Salamat sa to mga opisyales kay nakahuna-huna ani mobile clinic. Tinuod niya pagkatiman sa gobyerno, wala lang naghulat sa sulod sa di aircon nga opisina kundili andam nga mobiyahe. Sa kadalanan aron lang nga kabuton ang labing nang ginahanglan. Labing pa sa to mga kaigsoonan. Dakong tabang kini. Para sa General Santos City.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Antang salain pala ito mga balita, gisugda na sa Flumlock Fest Core Group. Ang usag ka makasaysayon o dinalian nga clinicking and brainstorming session kagipaygayon sa may SB o LYDO Conference Hall. Kiningalakang nga nagsugod pa riyan tong unang simana sa Mayo ginauman nga magdala og mas taas nga kalidad o level up nga pasundayag og mas lig-on nga Flumlock branding sa tibuok na selebrasyon kanong tuiga. Sumala sa taho ang maong nagpadayong clinicking usa ka inisyatiba nga giproponer ni Municipal Administrator Joven Ryan Malida o gipanguluhan ni Festival Creative Director Mr. Vincent Medjavilla. Abaong proseso nagtubong sa pag-aabag sa mga nagkaniang program holders aron mas mapalambo ang ilang disenyo sa aktibidad pinaagi sa pagsusi sa mga importanteng aspeto sama sa concept aligning, target audience, venue logistics, scheduling, budget organizer, promotion, safety, permits o event equipment sa pagkakaroon malampuso ng napaubos sa baong screening ang mga dagkong aktibidad gikan sa nagkaniyang opisina sama sa jobs fair sa Peso, Drums and Liars sa MSWDO, Health and Wellness Summit sa MHO, Settlers Day sa OSCA o MSWDO, Investment Forum sa MPDO, Kasalan ng Bayan sa MCR, Trail Run sa Sports, Street Dancing sa MAO, MEEDO, T-shirt Design sa GSO, o ang LG Unite sa HRMDO. Gigatakda nga mahuman ang tibuok proseso sa pag-vetting sa tanang mga program proposals sa katapusan nining bulan sa Mayo aron masiguro ang hapsay o bungga nga kasaulugan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Well, congratulations sa handi ka ninyo ang tamahimong successful na yung Flumlock Festa Core Festival. Kaya luyo na ining atong nasinitian nga problema murag kinanglan po sa atong katawhan po siguro ginagmay nga lingaw aron nga mahupayan ang stress, pero importante lang dapat dili makalimtan ang mga batakang serbisyo para sa katawhan diha sa May Pulumulok.
1: Good morning! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Inaotunta ka mahimong successful ang inyong Flumlock Festival kaya para man sa tourism, di ba? Tourism, ha? Nindot. Uy, Allah! 5:19 na ang atong oras, mga kaigilaan. Sige lang. May hapit naman yung tawang taman na minute na ini. 5:41 day, 5:19 na unsa naman tawang ko.
2: Ayoy!
0: Five forty-one? Pastilan. Pagkapasawa.
2: Ayoy!
0: Ay, nako. Ato sa kantungan ba ang upang pa mga balita? E nasa linya karon nakaungong mga katropa si katropang Ivan Pulonan. Kay Kiamba Mayor Falgi, walay gindorso nga kumpanya aron makipartner sa Sokotay ko to. Atong sayro ng dugang detalye ay katropang Ivan Ibuna.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Ihingusgan ni Kiamba Mayor George F. Falgi nga wala gayon siya giendorso nga pribadong kumpanya aron nga makig-partner sa Socoteco 2. Kiniuman nga adunay mga gipakatag nga video sa interview kaniya kalabot sa iya matud pang dakong pag-uyon nga makig-partner sa Ignite Power and Energy Corporation sa Socoteco 2 isip solusyon sa nagkagrabe nga problema sa brownouts og system loss. Sa phone patch interview sa XFM Jansan kang Mayor Falgi, gihingus gani ini nga ang bugto nga gusto ni ining mahitabo mao ang ma-upgrade ang mga pasilidad sa kooperatiba tungod obsolete na o kung nabili na matod pa ang mga distribution facilities sulod sa halos 20 katuig, busa dagan ang system loss o ang illegal tapping. Mga katropa, ayaw kumpiyansa sa mga balita nga imong mabasa sa social media. Sama sa dili pagkumpiyansa sa sakit, gumikan sa imong huyang resistensya. Magtumar o Santhon Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Pabot itawag concern ng mayor sa Kiamba, mga katropa, kaya wa man siya kumintong lain pero natukurutan na po daw siya sa mga nanggawas nga balita nga igo raman daw siya ang iyang gusto lang mahitabo sa Kiamba, ma-upgrade lang yun ang pasilidad kay perte na kadugay po niya na, no? Actually, tinuod mapagyod niya problema po ng linyada niya sa Kiamba padoong mga katropa kay gamay ra gani, buuan ng gamay, trip off, patay ang kurinte. O sahay, agi pagbasakan ng mga poste diha, but gayon sa po na pag huna-huna niya nang nagtukod niya ng NGCP line, pero karon ang maintenance sa ana, under na sa Socoteco 2. Well, anyway, ang iyahan lang, kinanglan na og upgrade, pero matod niya, ni Meralco, ni Ignite, ni Unsaman, wa siya gindursong kumpanya. Mao na klaro nga among pagkiginabi kagapong adlaw ako, personal yun akong gitawagan. Ay siyempre, di ha, maputagikan si Kiamba. Mao na, makuratan po tausahay ngayon nga ang reaksyon mga kaigalaan sa ato ang mayor di si Kiamba nga kaila magiging tao na ito na personal. Mao na ginayatong ginasulti ba nga unta, kanina nag-interview sa mga tao, di lang unta, ano ba, di lang unta nga kanabang dungag-dugangan gud ang mga balita. Kaya nga naman, nagkapag culprit magutang fake news niya na gud. Di ba? So, luoy kayong tao, may tao, mga katropa, nga, kumbaga, maangin ba? Wa man dahi kindurso niya. Nga nung pakabot sa balita, na nag-indurso, noon sa day mo dahi.
2: Ayoy!
0: Ayun na, narana. Sige lang. At least, nagpaklaro, ang mayor sa Kiamba, pinagi, ako mismo personal, kitawagan yun ako kagapong adlawa, kay tungod na ginining nagkatag nga ang mga BHW ang gipasanginlan na ining pagpakatab di ang mga survey form. Pero ato pong gikumpirma kagapon sa iya ha, isip mayor sa Kiamba, gawa man siya nanugog mga BHW, which is true. Nga naman, atong kitawagan, pinagi po sa atong kaubanan diri sa XFM mga katropa, gitawagan ang usa ka BHW diya sa may barangay Nalo sa Kiamba, ni tubag po yun sila nga wa man sila'y form in tawag nga ginahatag. Pero ilang gikumpirma nga ang mga purok leader maoy nagapangayo o kopya sa billing sa kuryente. Mao na'y pinaka-questionable karon kung kinsay nagpasiatab ni ana. Kaya adunay mga pagduda ni ining mga gikay kong consumer group nga usa kini sa mga lakang para sa agma aron nga syempre ipugos ang maong partnership ng mga katropa. Kay doon laman ang butuhanan ni ana, masugot ba tag GBA o ora ba nagdili. Mao ra man ay mahitabo pag-abot sa referendum, kay mao man ay ilang gustong mahitabo mga kaigalaan, pero aduna lagi challenge lagi niini. Okay, dunay mga nareklamo. Kada lang unta transparent lang yun og makiangayon lang yun para sa tanan. Kay given halos sa mga MCOs kadiadto pag yun dugay nga panahon di man gyud manginano sa kahimtang sa ato ang kuryente. Ay ngano man ang giapas sa agma kabalubon sa kaon. Tinuod lang. De karon naingon ana ang kahimtang gitagutaguan kita nga sus nagkalugi naman di ay.
2: Ayoy.
0: Ni kalit buto ni nga niya mga balita. Adi, perting pusaga ka.
2: Ayoy.
0: Pero lagi na challenge of questions lagi mga katropa. Nga ang ilang untang tubagon ba? Dili na maabot sa punto nga dauto na ninyo ang tao nga nagka-question. Dautan ba rin mga utana? Nga nung gubaon naman dayo ninyo.
2: Ayoy.
0: Diba? Transparency ba nag-ipangayo lang? Tinood ba yun nga adunay pagpamugos? Unsa ba yung nahitabo? Kay question po sa SPN eh. Nga dahil konsabo ang niya o kang mga board of directors. Diba? Kay siyempre, kinsay dili magduda nga ang niya administrator o sa mga opisyal sa more power, igsuo niya.
1: Good morning!
0: Yun na nanggol yung mga question.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Kana nga mga pagpaklaro, actually, dili man nag-geekan lang talan sa XFM mga katropa, tanang geekan mapuna sa mga tao nga nag-investiga, especially di sa Sangkunian, especially ang itong Vice Mayor. Diba? Geekan sa Bantay Kuryente. Geekan ni Anang Pro-CDA. Geekan sa nagkalaing-laing sektor. Ang proceeding, balita na ako. Pasaka na daw kaso sa RTC. Pero wala pa ko'y nakuha ang confirmation ni mga kaigalaan o ato lang ginapaabot. Ayun ba? So, ayun nga na ba nga mga kahimtang. Ato lang, unta, mamahibol ang transparent. Aron, kung gusto makaanin yung hapsay, aron, walay mo kontra, dili sa iyong aning pamaagi. Dili sa iyong aning pamaagi kay lisod kayo. Diba? Damay-damay pagyunta na sumbong-sumbong pa mo rito sa mong kaitas ang mga buanga mo.
2: Ayoy!
0: Sarap, palapdag lagod mong inyong hadre. Palapdag po mga mong hadre. Sa may labot ninyo.
2: Ayoy!
0: So, mapildi gani sa diskusyon. Wala na. Oray nakapait ba? Mapildi gani sa diskusyon. Mamersonal na.
2: Ayoy!
0: Ay, naku!
2: Atay!
0: Ito mga kaubanan rin, pangatirahon. Apay isa diya, manira. Di lagi manganlan, pero obvious man kayo.
2: Atay.
4: Ayoy!
0: Wala lang ko'y sukuay. Ayaragon mo kayo padala sa iyong pag-pressure diya sa inyong mga principal. Kita magiging ninyo unsara magiging tumong tinguha sa inyong principal. Gustong mo tabang. Mahara man ay tinguha. In fairness. Diba, kagahapon na mahayag ito ang former senador. Ang iyong gusto lang, nga matabangan ang linyadas kurinte aron musulod ang mga negosyante. So, that's it. Iyan aron tayo nga pagpamahayag. Dili nga masig asa-asa naman ng adto. Nanay mga survey form ni... saan man tawa lang?
2: Ayoy!
4: Atay!
0: Wala ka na masagil nga. Ilahagi ka ng survey form kaya wala pa na ito na nakumpirma. Pero mga katropa, mao pa na ito ang ginapangita karon. Gapon, atong gipantuan ang usa ka purong chairman mga kaigalaan. Wa may... di man mo tumak, eh, sugo na po doon sa barangay kapitan.
2: Ayoy!
0: Sumayin na lang nabutang. Well, anyway. Ato sa nga doon ang laing pangbalita. Kaya na kaungong pasalinya na isa katrupang Pilip Oligario. Road rage na nauli sa pagpamusin. Suspect, padayang ipangita. Atong sarong na dugang detalye, katrumang Pilipin mo na.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Nagpabilin karon sa Balay Tambalanan, alang sa dugang medikasyon, ang usa ka motorista human nakaangkod og pito kasabad pinusilan sa lain-laing parte sa panglawas tungod sa bangi sa dalan nga nauli sa pinusilay ni nakalabayng alas 5:40 sa hapon sa puro KPS Zone 1, Barangay Lumangal, Jensan. Giilang biktima nga si Gabriel Estorba, 28 anyos nga driver og residente sa Purok 18 Baktol, Barangay Mabuhay. Samtang ang suspect, sakay sa tricycle nga dunay sunob nga polo shirt og pantalon. Subay sa inisyal nga impormasyon, nga samtang ginasubay sa mga nasampit ang kadalanan sa Hadano Avenue sa Barangay Labangal at tubangan sa SSS office. Kalit na bangga sa motorista ang tricycle nga maoy hinungdan sa ilang panaglalis. Nasayran nga pulos anaa sa impluensya sa ilim nung makahubog og dunay dala nga pusil ang duha. Dayon gihagi sa tricycle ang motorista nga kung isog, magkita ay sila sa nasampit nga lugar. Una matod pa nga mibunot og pusil ang motorista apan paspas nga nakapabuto ang tricycle gamit ang caliber 45. Pagresponde sa kapulisan, naabtan ang nagkadugong nga biktima samtang ang suspect ang dali nga nakasibat o gibilin ang tricycle. Sumala ni Police Lieutenant Colonel Nicomedes Olivar Jr., City Director sa General Santos City Police Office, nga dakong katingalahan nga nung dunay dala nga pusil ang mga nalambigit.
4: Yeah, it turned into pinusilay. So, ganun data, kanong na sila yung pusil? Na sila yung loose firearm. Baga, di ba? Kayo security guard sila. Supposed to be ang ilang armas, i-turnover sa next succeeding guard.
3: Sa pagkakaroon, nagpadayo ng investigasyon sa kapulisan sa nasampit ng krimen o pag-ila sa suspect. Mga katropa, ang kainit sa ulo, posibleng may resulta sa daotang binuhatan. Imbes mga suko, kalmahi og inom og Santon Plus Coffee Mix. Alang sa Reg-Usam Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alas 5.52 ang atong oras ka ng kasabalita. Hatong kariyo, Santon Plus Gold. Para tayong oras mga katropa para yun sa unahan. Salamat na lamang kayo sa pagpaminaw, ha! Siyempre, sa ngalan na lamang sa kanitibukang puwersa sa XFM Network Philippines. Alang sa Rekiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Roel Dumantay, na gayong kaninyog bye-bye for now. Take good care of yourself always, kasi katropang Roel, take care of you, I love you, bye-bye!

0: FM.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
3: Samson Plus Herbal Soap.
4: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Samson Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Samson Plus Herbal Soap. Gamit na! Samson Plus Herbal Soap.
0: X FM.
5: Nagsige na kaugo sa busab sa imong skincare routine apan wa gihapon ka muhamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap makastick tuan nagyud ka. Do na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Because Clear Skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another product of Yes to Health Incorporated.
6: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian, tungod kay mo pakusog sa imong resistensya. Samson Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Samson Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
0: XFM.
7: Samson Vitamin C, the alkaline vitamin C.
8: Ako si Rose, usa ka maestra, stress na jud ko sige sa trabaho, unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Samson Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery niini.
7: Samson Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Samson Vitamin C.
9: Turbo.
10: Pakusog.
9: Turbo.
10: Pagdugay sa away.
9: Turbo.
10: Doble ang kalipay.
11: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
12: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
11: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
12: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
7: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo. Wagas. Ang lakas.
7: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
0: XFM.
14: Ako si Dicky, na-assist akong totoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Samson Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Samson Plus Gold.
7: Samson Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
15: Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
0: XFM.
16: Exciting!
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling

0: exciting.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Oras sa XFM Philippine Standard Time, alas 6:08 sa buntag.

0: Balita sa Buntag Express. Balita sa Buntag.
1: Sa ulo ang tudling sa itong mga balita, una sa top story.
2: Headlines.
1: O alang sa itong mga balitang lokal, road rage na uli sa pagpamusil. Suspect pa na yung gipangita.
2: Headlines.
1: Sa balitang regional, siya 10-10-9 anyos nga lolong at tulo kaadlaw nang namising, napalgang patay sa Atugan River.
2: Headlines.
1: Sa balita national, Malacanang gingusgan nga wala giatake ang Senado, bisan pa sa hitabong o nahitabong pinusilay ni Atunyaging Simana.
2: Headlines.
1: Sa balitang international, Trump gipasinaan ang Iran nga nagdagan ng oras sa pagdawat sa peace.
2: Headlines.
1: Samtang sa balitang sports, Cleveland Cavaliers kitang-tang ang top seeded DTR sa NBA playoffs.
2: Headlines.
1: Samtang sa showbiz news, Ann Curtis nakikita sa Chinese actor nga si Zhang Linghe sa New York.
2: Headlines.
1: O sa balitang extraordinaryo, kananan sa Russia sikat kaayo sa pagbaligya o pinakabarato ingon man pinakasimple nga sandwich.
2: Headlines.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspo

0: Express. Balita sa bundang. Express. Balita sa bundang.
1: Sok sa dyan, maayong buntang na usab kaninyong tanan. Welcome sa itong pagpanag-uban sa programang Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Ningadlaw nga Martes, Petsa 19 na sa bulan sa Mayo, ting 2026. Kini yung alagad sa kahanginan katropang Philip Olegario. Ato nato kaninyo ang mga mainito ng labas ng balita ning Adlawa.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Kiningabahin mga katropa, hatod kaninyo sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Lago na niyang Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, Santon Vitamin C, Santon Herbal Soap, Turbo Men Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Ogam Fish Next Plus.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Ang mga nasapit ka produkto mga katropa ang proven and tested na ubay-ubay nang nakasulay na kapabatoon busa sa pag-inulat ninyo. Tumar na sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Ano na nai 11 minutos ang nakalabay sa alasain sa buntag mga katropa, di na natunugayon pa. Ani-ana mga retalya sa itong mga balita.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
1: Ang atong weather update mga katropa, hatod ka nato sa Santon Vitamin C. Sa pabago-bagong panahon, dapat lawas kanunay ligon. Tumarnaog Santon Vitamin C.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
1: Mga katropa, makasinating mapanganuro ng kawanangan ng General Santos City karong adlaw Martes. Diin na nasa 32 degrees Celsius ang temperatura. Ana sa 11 kilometers per hour ang gikuskun sa hangin, nga doon ay pagagoros nga mukabat sa 28 kilometers per hour. O 55% ang chance sa pag-ulan. Ang South Cotabato, makasinati og init og inubanan nga pagdag-om, din anaa sa 33 degrees Celsius ang temperatura. 7 kilometers per hour ang ikuskun sa hangin, nga doon ay pagagoros, nga mukabat sa 19 kilometers per hour. Og doon ay 15% ang chance sa, o 56% ang chance sa pag-ulan. Ang area na usab sa Sarangani Province, makasinati og panihapon, nga doon ay pagpanulugdog. Dinana sa 32 degrees Celsius ang temperatura. 9 kilometers per hour ang kikusgun sa hangin, ganun ay pagagoros, gamukabat sa 26 kilometers per hour. O doon ay 55% ang chances sa pag-ulan. Ang adlaw mga katropa, may sidla kaninang alas 5.23 sa buntag o musalo po niyang alas 5.48 sa hapon.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Balitang lugar. Balitang salukan.
1: Ano na'y 13 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Alang nausab sa itong mga balitang lokal. Hatod ganato sa Santon Plus Coffee Mix. Mga katropa, sa batang buntag, healthy nga kape ang imong kinahanglan. Tungod dili lang ka nakakape, apa natambalan pa ka mag Santon Plus Coffee Mix na adlaw-adlaw.
0: Balitang lokal. Balitang salukan.
1: Nagpabilin karon sa balay tambalanan alang sa dugang medikasyon ang usa ka motorista human nga nakaangkon og pito kasamaan pinusilan sa lain-laing parte sa panglawas tungod sa bangi sa dalan nga nauli sa pinusilay ni nakalabay alas 5:40 sa hapon sa Puro KPS Zone 1 Barangay Labangal Jansan. Giilang biktima nga si Gabriel Estorba, 28 anyos nga driver og residente sa Purok 19 Baktol Barangay Mabuhay Jansan. Samtang ang suspect sakay sa tricycle nga adunay sulob nga polo shirt og pantalon. Subay sa initial nga impormasyon nga samtang ginasubay sa mga nasampit kag kadalanan sa Danu Avenue sa Barangay Labangal at tubangan sa SSS office, kalit matud pa nga gibangga sa motorista ang tricycle nga may hinungdan sa ilang panaglalis. Nasayran nga pulos anaa sa impluwensya sa inimno makahubog ang og adunay dala nga pusil ang duha. Dayon gihagit sa tricycle ang motorsiklo o motorista nga kung isog magkitaay sila sa nasampit nga lugar. Ano na matod pa ay mibunot? Una matod pa nga mibunot og pusil ang motorista apan paspas nga nakapabuto ang tricycle gamit ang caliber 45. Pag-responde sa kapulisan na abtan ang nagkadugo nga biktima samtang ang suspect dali nga nakasibat o gibilin ang tricycle. Subala pa ni Police Colonel Nicomedes o Police Lieutenant Colonel Nicomedes Oliver Jr. ang City Director sa General Santos City Police Office nga dakong katingalahan nga nung dunay dala nga mga pusil ang mga nalambigit. Sa pagkakaroon pa na yun ang imbestigasyon sa kapulisan sa nasampit ng krimen o pag-ila sa sospek.
0: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Ano na natin 15 minutos mga katropa ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Kiamba Mayor Falgi, ano na igawalay giendorso nga kumpanya aron maging partner sa Socoteco 2. Ano na'y dugang detalye si katropang Ivan Polonan, i-express balita mo.
0: Live report. Live report.
3: Gihingusgan ni Kiamba Mayor George F. Falgi nga wala gayon siya giendorso nga pribadong kumpanya aron nga makig partner sa Socoteco 2. Kiniuman nga adunay mga gipakatag nga video sa interview kaniya kalabot sa iya matud pang dakong pag-uyon nga makig partner sa Ignite Power and Energy Corporation sa Socoteco 2 isip solusyon sa nagkagrabe nga problema sa brownouts og system loss. Sa phone patch interview sa XFM Jansan kang Mayor Falgi, gihingus gani ini nga ang bugtong nga gusto ni ining mahitabo mao ang ma-upgrade ang mga pasilidad sa kooperatiba tungod obsolete na o kung nabili na matod pa ang mga distribution facilities sulod sa halos 20 katuig, busa dagan ang system loss o ang illegal tapping. Mga katropa, ayaw kumpiyansa sa mga balita nga imong mabasa sa social media. Sama sa dili pagkumpiyansa sa sakit, gumikan sa imong huyang resistensya. Magtumar o Santhon Vitamin C. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
0: Live report. Live report. Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Samtang nagmalapuso ng ginusad ng turnover of office ceremony sa General Santos City Police Office kagahapong adlaw. Alang sa mga bagong station commanders sa Police Station 5, Contambler Police Station, Police Station 8, Kontinagakan Police Station, Ingonman Police Station 10, sa Kalumpang Police Station. Si Police Major Jason Ortega, ang kanhing labaw sa Special Operations Section sa Regional Operation Division sa PRO 12. Ang maoy bupuli kang Police Major Nimuel Venrijo, isip bagong Station Commander sa Tambler Police Station. Huli panusab ni Police Major Mark Christian Baynosa, ang kanhing labaw sa Training Program Section sa Regional Education and Training Division sa PRO 12, si Police Major Robert Forrest, isip bagong Station Commander sa Tinagakan Police Station. Samtang gibutang aron pangunahan ang Kalumpang Police Station sa kanhing labaw sa Strategy Management Section sa Regional Plans and Strategy Management Division sa PRO 12, si Police Major Rosel Continedo o ilisan si Police Major Miguel Angelokidilla. Ang mga nasampit nga outgoing station commanders ang ibutang sa Regional o Police Regional Office 12. Sumala pa rin Police Lieutenant Colonel Nicomedes Olivar Jr., City Director sa GSCPO nga nilapas na og tulo ka tuig ang serbisyo nilang Venrijo, Forrest o Kidilya. Isip pa nga station commanders hinungdan kinahanglan nga hulipan sumay usab sa balaod sa PNP. Laumunusab siya sa maayong performance sa mga bagong station commanders aron maresolba ang krimen sa Dakbayan.
0: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Laing detalye pa sa mga balitang lokal, Mayor sa Kiamba wala nagbando sa mga barangay health workers na maglusa ng survey kalabot sa kuryente sa barangay. Ano na'y dugang detalye sa katropang Ivan Polonan, i-express balita mo.
0: Live report. Live report.
3: Gihingusgan ni Kiamba Mayor George F. Falgi nga wala siya'y bisan unsang kamanduan sa giingong mga miyembro sa barangay health workers kon BHW sa mga barangay nga sakop sa iyang lungsod. Kalabutan sa matod pa pagpa-fill up o kung pagpapirma og survey mahitungod sa kuryente. Sa pakiginabi sa XFM Jansan kang Mayor Falgi, giasoy ni ini nga dili nila kinahanglang mogamit og mga tao sa Kiamba alang sa susamang kalihukan. Ang maong pamahayag sa mayor ang alayon sa mga nagkatag ng mga aligasyon og personal nga kasinatian sa pipila ka mga residente sa probinsya sa Sarangani. Kalabutan sa matod pa pagpa-fill up o kung pagpapirma kanila sa usa ka survey form diin na buot nilang kuhaon ang pangalan, account number, control number, customer ID number, billing address, kasamtangang kahimtang sa tag-iya sa account kung patay ba kini o kung buhi pa, lakip na ang ngalan o address sa kasamtangang nagpuyo sa panimalay. Kainumduman nga hugot nga gipasidanan sa South Cotabato 2 Electric Cooperative Incorporated o kon Socoteco 2 ang tanang miyembro konsumidor niini nga magbinantayon batok sa mga individual nga nagpakaron ingnon nga empleyado sa kooperatiba aron nga mangolekta og mga personal nga impormasyon. Sumala sa advisory sa Socoteco 2, wala sila gisugo o kung gihatagan og otoridad nga bisan kinsa nga magbalay-balay sa mga barangay aron nga manguha og account og meter numbers o kaha magpasiugda og mga peke nga survey. Mga katropa, protektahi ang imong katungod sa pagpili sama sa pagprotekta sa imong katungod nga magpili og saktong kape alang sa imong panglawas. Pilia ang kape nga healthy, Sunthone Plus Coffee Mix. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
0: Live report.
1: 20 minutos nang nakalabay sa alas 6 sa buntag, mga katropa, sa lain pa mga detalye sa itong mga balitang lokal. Usa patay, duha samdan, human sa disgrasya sa Pulomolok, South Cotabato. Ano na dugang detalye si katropang Cherish Lighid? I-express balita mo.
0: Live report.
4: Subling nagpahinumdom ang mga otoridad sa Pulomolok Municipal Police Station nga kanunay sundon ang mga traffic rules aron malikayan ang disgrasya. Kini human mitaliwan ang usa ka motorista samtang duha ang naangul, human nagbangga ang duha ka motorsiklo sa May National Highway Glamang Road, Barangay Glamang, Pulomolok South Cotabato alas 12:50 sa udto ning nakalabayng adlaw. Base sa investigasyon sa mga otoridad, gikalambigitan sa itom nga motorsiklo nga gimanihuan ni alias Michael, 48 anyos nga residente sa Barangay San Isidro Jensen, angkas ni ini si Danilin, 50 anyos nga residente sa Purok Magiting, Barangay Buayan sa Jensen. Kabangga kini sa pulang nga motor nga gimanihuan ni alias Rodel John, 25 anyos nga lumulupyo sa Purok Treslanton, Barangay Apupong sa Jensen. Base sa investigasyon, gikan sa Jensen ang duha ka motorsiklo paingon sa Pulomolok apan kalit miliko pasulod sa Barangay Glamang ang usa kanila hinungdan sa disgrasya. Tungod sa kakusog sa impact, nakaangkon og samad sa ulo og nagkadaiyang parte sa lawas ang angkas o pasahero sa pulang nga motor, hinungdan daling gidala sa rescue team sa MDRMO sa Tambalanan. Sa laing bahin, dali usab nga gidala sa Pulomolok General Hospital ang angkas sa itom nga motor apan gideklarar nga dead on arrival sa mga attending physician. Sa pagkakaron, ginahulat sa kapulisan ang mamahimong settlement sa mga kabanay sa duha ka motorista. Mga katropa, mahiligon ka ba sa kape apan dili gusto mamahimong acidic? Mag Sunthone Plus Coffee Mix. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Lighid, XFM News.
0: Live report. Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Sa katapusang detalye na sa itong mga balitang lokal, taliwala sa nakagrabing kasaba, hinwaan sa politika o kabalaka sa digital spaces, nanawagan karon si Congresswoman Sherlyn Banyas Sograles o dinalian nga pag-ampo, paghilom o paghiusa alang sa Timok Nasod, ilabi na sa dakbayan sa General Santos. Kinuhuman sa iyang sunod-sunod nga pakig-alayon sa nagkadaiyang sektor aron sulbaro na mga bukat nga isyo sa kuryente o digitalization sa serbisyo. Sumala sa magbabanaod, imbes ka magpadala o kasuko o lali sa social media, mas nanginahanglan ka ron ang katawahan o pagtinabangay o reconciliation. Aron dunggan ang atubangon ang kalbaryo sa komunidad. Gipasinunggan usab ni Noga Banes Dugrales nga angay magsilbing sumbaan usumbaanan ang mga lider sa kagamahanan pinaagi sa paglihok sa may tinunanay nga hustisya o integridad. Din mas nabaw ang gugma sa nasod kaysa sa personal nga politikahanong interes o maghari ang kalinaw o kalambuan sa Jensen ingon man sa tibuok Pilipinas.

0: sa regional.
1: Ano na 23 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Alang na usab sa itong mga balitang regional, hatod ka nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mga katropa, natagam na baka sa mga balatian tungkol sa pagpasagad sa imong kalawasan, mag Santon Plus Herbal Capsule na o Santon Plus Gold Herbal Capsule na, ano matagamtama ng healthy lifestyle, pinaagi sa natural ingredients ini manggustin, ampalaya, moringa, ahos o spirulina. Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: Balitang regional, balita sa regional.
1: 79 anyos nga lolo nga tulo kaadlaw nang missing, napalgang patay sa Atogan River. Ano na'y dugang detalye ang XFM Bukidnon, pinaagi ni katropang Hanilo Tabios. I-express balita mo.
2: Live report.
3: Napalgang wala na'y kinabuhi ang usa ka senior citizen nitong nakalabay nga Domingo, Mayo 17, 2026 sa Atogan River sa lungsod sa Impasugong, Bukidnon. Ang biktima gilang si Rodrigo Onsay, 79 anyos, ug mulupyo sa barangay La Fortuna, Impasugong, Bukidnon. Subay niini gikataong katapusan nakita ang biktima mga alas 6 sa gabi nitong Mayo 14, una nang na-report sa buhatan sa kapulisan nga missing ang mong lolo human kini nahulog sa pangpang sa Atogan River. Gilayong nagpahigayon og search and rescue operation ang mga personahe sa Local Disaster Risk Reduction and Management Council, Impasugong PNP, ug mga concerned citizens. Pagka Mayo 17, napalgan ang pataing lawas sa biktima sa May Atogan River. Mga katropa, likay nga matubuan og bukol ang imong lawas, inom adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog nga halal certified nga kapsula nga dunay taas nga anti-tumor ug antioxidant properties nga makatabang malikayan nga matubuan og bukol ang kalawas. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News.
0: Live report.

0: Sanfon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sanfon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Sanfon Plus Gold Herbal Capsule og Sanfon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Sanfon Plus Coffee Mix. Ang Sanfon Gold Herbal Capsule, Sanfon Vitamin C og Sanfon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: XFM.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM Philippines Standard Time, mga katropa, alas 6:50 na!
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa. Pusaay. Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pusaay. Dinhisa inyong paboritong istasyon. XFM

0: Mandy. Cakes. Good morning. May punta siya kanyang talan, mga katropa. Good morning. Siyempre, mga kaigilan, mga kaigsonan, narin na sa karoon ang live edition sa itong programa. Tulumanoon. O kiriang Bullseye.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Siyempre, kauban niyo katropang Ruel Dumantay.
2: O katropang Chris Legazpi, good morning!
0: O siyempre, sa ito mga kagilag, mga kaigsunan, diyan ka rin, kanyang kapamina, may buntag diyan ka rin yung tanahan, ha? Kumusta ka mo? Kumusta ang ato ang paginabugyan ka rin? Okay pa ba? So gakod pa ba ang tanan mo na dako kayong pangultana?
2: Laban Japan! Bisag naglisod, bisag nagpitos, padayon nga mas kinabuhi. Kaya dili man ang kalisdan na may rason nga nabuhi ka. Ang mahal sa kinabuhi, ang mga taong imong ginabarugan, ginapaglaban, bisag unsay may tabo.
0: Yan! Oray pa nakimportante sa tanan, mga kaigilag, mga kaigsunan. O siyempre ha, kini ka tulumanan. Ato ka na yung Santo Plus Gold, Santo Plus Herbal Capsule, Santo Gold Coffee Mix, Santo Plus Coffee Mix. O ba na ito niyang Santo na Vitamin C? May buntag, 26 kabarangay, nining atong syudad. Good morning!
2: May buntag, usap sa kumakatropa, diyas makima area, maitong kiamba o maasim.
0: May buntag po sa ito, mga katropa, diyan sa may Malungon, Alabel, Malapatan, and Glen. Good morning!
2: Mga katropa, nato sa 2P and Pulunok South, Cotabato, good morning!
0: Good morning! O siyempre, kaninyong talan nga nagkapaminaw, nagkatanaw sa itong social media, sa itong Facebook page, mga katropa. Diyan sa XFM 95.9 Journal, Sara City. Siyempre, katropa mo, exciting! Live po kita, mga katropa, sa XFM Jensan TV. Yun ah, pwede na ninyo na mga katropa nga i-check lang ito ang Jensan TV, XFM Jensan TV.
2: YouTube.
0: Live kita diya.
2: Yeah.
0: Sa YouTube channel mga kagilaan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 6:54 na ang itong oras, ito maglangay. Arena ka rin mga kagilaan ang ito ang Word for the Day!
1: Bullseye! Bullseye.
2: Ang atong word for the day, mabasa niya sa James 3:10 nga nag-ingon na, out of the same mouth proceeded blessing and cursing. My brethren, these things ought not so to be. Kani sabi niya mga katropa, gikan sa maurang baba, nagula ang pagdayig ug ang pagpanunglo. Mga igsuon ko, kinidiliangay nga mahitabo sa ingon. Tulog ka butang, nga atong isgutan karumbutanga. Ang atong pulong maoy salamin sa atong kasing-kasing. Kada katrupa, may ganit nag-salamin, ang dili lang musulti. Kini nagpadayag sa unsay tinuod gasulod sa atong kasing-kasing. Out of the abundance of the heart, the mouth speaketh, mga katrupa. Managingon sa Matthew 12:34. Kung limpyo ang puno o puno sa gugma ang atong kasing-kasing, nagagula sa dila, mapuslanon o makapadasig. Ang pagkontrola sa dila, mga katropa, magsugod sa pag-atiman sa kaputli sa atong una-una o kasing-kasing. Muna pa rin kamuti, good katropa, nga limpyo ang imong kasing-kasing kay di ka kabantay, maabot ang panahon, masuko ka, magawas di ang mga puto kutsinta, mga kalagot sa kinabuhi, kabugaton sa imong kinabuhi sa kalibutan, mga problema magsagol na, di nakakabantay, mugawas ang dili mayo, gikan sa imong baba. Buna katropa, amping. Kaya ang atong pulong maoy salamin sa atong kasing-kasing. Ikadua, ang kakuyaw sa double standard. Labi na gid mga katropa, kanang ginaingon nga dubli nga kinaiya. Muna katropa itong bantayan. Gipahinundong kita ni San ni James kun sa atong Biblia, sa pulong sa James 3:10 nga dili angay magsagol ang panalangin o ang panunglo sa usa ka baba. Dili makiangayon nga gigamit nato ang atong dila sa pagdayeg sa Dios apan gigamit usab nato ang mga katropa kini sa pagdaot, panglibak o pagpamakak sa atong isig katao. Una nga ang tinuod nga Kristuhanon nga kinaiya nagkinahanglan og pagkamatinud-anon sa usa ka dila nga nagdala lamang o grasya. Mga katropa, bantayan nimo nga di ka magimong double standard. Gagikan sa imong baba, maayo kay kamusulti, mupanalangin, mudayag sa Ginoo, pero pagkahuman ana o nasuko na, naglagot na, mugula po sa baba sa imong dila ang mga pagpanunglo. kanang dili maayong butang nga muhatag og pag-antos ngatos uban, magkapasakit sa lughan sa uban. Muna ang pinging nga di ka mamahimong double standard, mga katrupay. Katulo, ang gahom sa pagpili, pagtukod o pagguba. Ang matagpulong nga mugawas sa tundila, adunay dakong epekto. Adunay gahom nga di nga ang dila sa pag-ayo sa nasamdan nga dughan, apan duna sa kini gahom sa paghimo og dagkong samad o kagubot. Isip mga tinugyanan sa pulong, gihatagan kita sa Dios og kagawasan sa pagpili. Gamiton ba nato ang atong dila aron mahatag nato mga katrupa ang makahatag kita kinabuhi og kadasig, o gamiton nato kini aron magguba og magpakaylap og kangitngit.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Na. Ang pinga nato nga ang matagpulong magkapa kuan gyud magkapagrow dili magkapagdestroy.
0: Mayo kay kamo advice, may kay kamo storya, may kay kamo pulong, may kay kamura magdi makabuak o baso. Pero kung nga doon na nakay kasuko, o na doon na nakay nabayran na kay kwarta, nang daot na ka, nang libak na ka.
2: Agoy.
0: Mao na siya mga kagilaan, dapat dili ka mamahimong double standard.
1: Bullseye!
0: Bullseye! Kay ang imong pulong, mao'y salamin sa ibuang kasing-kasing sa inyong ayaw pagpakaroon inon nga buutan ka, pero luyo ni anak mga katropa imong kasing-kasing perti day kahugaw.
2: Dili mga katagos kamaturan, labi na kung gawas na diyang kasuko.
0: Normal tao magita mga katropa. Usahay ka din atong kasuko mga katropa, din atong mapugngan. Apan, naisikrito diha, paglikay ng masuko ka. Kung aduna na ganay, nagasigig ka ng tawag dili ka na bang
2: surang-surang
0: ka din mo, alikay na lang. Kay tao ra maginta. Usahay makasulti kita di mao ilabing pa ko aduna kita sa kasuko o na kita sa kasuko mga kay galaag mga katropa.
2: Tinood, tinood.
0: Diba? Walay perfectong tao nining kalibutan na ako magsulti ko. Dili na ko magsulti o mga dautang pulong. Pero kung naaka sa imo ang state of angerness, wag yung kay ano diya. Wag yung kay padaog diya.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Pildi yun doy. Walay tao makagwanta sa kanang bugso ng damdamin.
0: Okay, tao ra magkuntagod. Mora tayo ginisulti mga katropa, kabisa pa kung sa usahay atong pugong-pugong mga kagilaan. Da, basta ganit na.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mora na nga dikay, nga masuko.
1: Bullseye!
2: Lihay, lihay, kayo may ba. Kaya man galing, ano na nalag itong mga maayong butang gibuhat niya si Moa.
0: Na ba? Ang pautanag, na ba?
1: Bullseye!
0: Asa na pita?
2: Pangitain lang yun ang rason.
0: Likay na lang yun. Kain na siya huna-huna. Kaya kung huna-huna ang panin mo siya, umsamot na kang kalagot.
2: Wala na yun.
0: Para ko, bye-bye. Who are you? Kinsa na ika?
2: Bagay, no? Move on.
0: Ayun na siya, himbo ang party mo sa himbong kinabuhi. Yan. Imbonto, alas 7 atong aras. Kanang mga pagtulunan na itong kanyang Santo Plus Gold, koma na itong Santo Gold Coffee Mix, Santo Plus Coffee Mix, at Santo Plus Herbal Capsule. Ariya na, aga itong mga balita.
1: Bullseye! Bullseye!
0: PNP naka-alerto sa protesta sa impeachment ni BB Sara.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Agapong adawa naka-alerto ang Philippine National Police sa posibleng mga protesta dungan sa pagsugod sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Ipailalom ni PNP Chief General Jose Melencio Nartate sa alerto ang Metro Manila Davao City aron nga mapabili ng kalinaw dungan sa gilaumang tensyon. Ang kinihuman ni kumpirma ni Senate President Alan Peter Cayetano ang paglingkod sa Senado isip impeachment court tungod sa mga akusasyon batok sa Prinsip Presidente sama sa anomalya sa confidential fund.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Thank God nga wala na yung naitabo nga kasama ko.
0: Okay, siyempre, di sa dumpog kayo, ayun, samok-samok raman. Dungag-dungag raman sa problema.
2: Gani, sulbaro na to ni, o niya, og masulbad na dito mangitaglaing problema.
0: Ayun na, kanang diya sa kadalanan, protesta-protesta kita. Ayun, pagpabili niya sa mong palay, ampo na.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mas powerful ang pagpag-ampo na tong tanan.
2: Na.
0: Alang sa kayuhan sa nasun, kesa mag-adto kitang kalsada, gutomon lang kita dehag, mga pasbog, uhawon lang ka.
2: Correct. Ampo lang ka Lord Hill

0: SI. Oh, driver sa NBI dalam bigit sa pagkumusil sa Senado magatubang ug patong-patong nga kaso. Patong-patong nga kaso atubangon sa driver sa National Bureau of Investigation kon NBI uban malambigit sa pamusil sulod sa Senate Complex niya do Miyerkules sa gabi. Ilang suspek nga si alias Mel Uragon, 44 anyos, 15 na positibo sa gihimong parapin test alang sa powder nitrates. Subal ni SPD spokesperson Police Lieutenant Margaret Panaga, gawas sa direct assault o alarm and scandal mga katropa. Hoy, pasakahan o usab ang suspect sa paglapas sa firearm laws human makuhaan o gubay-ubay ng mga buhing bala o bagasin sa dapit sa krimen.
1: Tanaw na ko ano ni, kanang scapegoat ni. Scapegoat ni sa mga dagkong opisyal sa FBI. Klaro na kayong pagpamakak ninyo eh.
0: Pagsugod pa lang sa operasyon.
1: Wala na. Pagsulti pa lang daan ni Matibang nga wala ako ang tauhan dyan na buton na kayo. Nga driver, pag ninyong gidiskitahan karon, yun ang pong himong scapegoat nga nakita sa video mga katropa nga ang driver wa intaway gunit nga armas.
0: Na.
1: Di ba? Klaro kayo ni Ana. Nakuha na sa video ang gunit niya intawa ng iyong jacket ra. Pastilan.
0: Bullseye! Huwag ka lang mag-alala pare kasi sagot ka namin.
1: Ilara tatits.
0: Ona, kung ngusulti, basta sinugdanan baka at katapusan, baka kun dyan.
1: Madawat ka po ninyo ninyo mga bahin.
0: Na, bahin ko ninyo. Good luck.
1: Salay pa na ito mga balita. Bullseye. Bato, at dunay katungod kung mutambong ba sa impeachment court sunod sa Senado. Nara karon sa desisyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa kung mutambong ba kini sa Senado alang sa impeachment court na sumala sa iyang abogado sa Attorney Israel Lito Torrion. Bato de Torrion, may isa na posibleng mapakita ang sa senador tungod kay walay local nga warrant. Gikonsider ang gihapon nila ang kaluwasan din ni human kini. Buntang redakpan na hapit madakpan ni Anto Miaging nga pag-Anto niya Senado. Kahinom duman niya si De La Rosa doon ay reswaran sa ICC tungkol sa gikaigong crimes against humanity. Apag ipasabot sa abogado, nagkikinang naluna kining kumpirmahon sa lokal nga korte.
0: Bullseye! Naroon na kay Senador Bato kung gusto niya mag-create o kasamok. Kaya tanong ako, kasamok ba yun o umabot siya?
1: Ayan na lang diha pagpakita, Senator Bato.
0: Bibo kayong sinado.
1: Steady na lang sa kanya sa likod ni katropang Chris. Oh. Dara ka, dara ka.
0: Ay, Glyok. Ay, Sen, ay, Glyok. Dara ka, Sen.
1: Steady. Ayan, tao na, Glyok. Kay... magkasamok na po naman katropa.
0: Pagsanton plus ko, pumix lang.
1: Okay, kabalo naman ka ni mga tawhana di man ginimuundang. Koto dili mapabagsak ka mga dotertads.
0: Nalagay, muraga na hitabo ba nga iklaro na gyud sa administrasyon ang ilang pagkontra sa pamilyang Duterte. Yan sa una, di mo kayo halatado karoon na di naging malilong eh.
1: Adsa po kuno sila good nga mabisto ang mga binuhatan maro magina.
0: Agay.
1: Kay kung pa ning gitaguan ni ano madlo ko sila Inday Bibi Saro Duterte.
0: Unsa inyong interes sa pamilyang Duterte nga wa man naglingkod og taas nga oo ikaduhang pangulo pero sa pagtrabaho nga grabe naman yung isyu wala tuo naman.
1: Ala, 7:05 ang atong oras sa line para ito mga balita.
0: Senado, gipahimangnuan nga, mupakitabang sa investigasyon sa ombudsman. Kinanglang mo perform o dili mo balibad ang Senado sa investigasyon sa ombudsman kalabot sa pagmusil sa pamusil ni atong Mayo 13. Sumala ni Senador Erwin Tulpo, kagapong adlawa, kinihuman mo balibad ang Senado pagdawat sa subpoena sa CTB o sa suspensyon bato kang usa chief mau aplas ka. Kinimi ang kod nga mao'y unang nagpabuto og warning shot batok sa mga sakop sa NBI. Mato ni Tulpo na utang ehemplo kung mapakita nga labaw sa balaod ang Senado imbis nga mututok sa umaabot ng impeachment court batok kang BP Sara Duterte.
1: Mawala gining lisod ng mga tawhanan eh, magsigigyaw-yaw sa wapa naga ano ba, wapa ay kanabang final verdict yun kung sagi pagkabuhaton sa Senado. Gidawat naman yung tawon ang sabina yung tawon. Sakay ka ng mga tawhanan ba, abdik kayo pag mo komento pero trabaho, we can always bend the law. Puang.
0: The father of bending the law.
1: Puang ni tawhanan ni. Tinagurian pa namang tig-protekta unta sa mga tao pero karon mura mag-tig-protekta na maka sa mga oligarchs na yung dakua kang buwanga ka.
0: Bullseye!
1: At tutrig na.
2: Bullseye!
1: Char lang.
0: Pakuluton ta ka.
1: Ay nako, ang bot ni mo diha, tiltolpo ha. Tantang sa lain ato mga balita.
2: Bullseye.
1: Mga residente sa Manila, midagsa. Tsaka tapos ang adlaw sa voters registration.
2: Bullseye.
1: Midagsa sa mga residente ang Tuluka Mall, ang gimong satellite registration site sa COMELEC sa Manila. Sa katapusang adlaw sa voters registration alang sa barangay sa Korea Kabataan election, ituyo ang pagbahin sa mga distrito kada mall aron kabalikayan ang kahuot sa taas galinya sa maka nakapagsalbot og nagpa-update o nagpabalhin sa ilang registro gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Una lang isa di COMELEC Chairman George Erwin Garcia nga wala nay lugway nga mahitabo tungod kay nagsugod pa kini ni adtong Oktubre
2: 2025. Bullseye!
0: Guot ganing dirigensan nandito pas Manila.
1: Guot yun kaya kung pagkumangko na parehistro nagpaputokopy lang pagbalik niya katop na kabuwa. Luhuya yung taon sa
0: grabe po. Wala lang gi-consider. Sige, tagayin lang space kaya gulat mo na ganiha pa.
1: Luhuy kayang naglinya yung taon. Ah, siyempre, yung saong tamamanday ay pagkatop-katop mo, naganahan sa mga taga-gobyerno. Oo. Oh, oras sa ibantayan ba? Wala pag pagpayo ng overtime.
3: Okay.
0: Oh, wala mo na overtime sila lagi daw.
1: Ay, ang boat niyo na. Ay, ay nako, imbuan ko sa inyo. Ah, are, ato sa katuwa karoon ang inyong kinatangan, mga

0: sa mga pulog nga nagagula sa baba, babae ba o lalaki?
1: Mga katropa, dako ang pangutana. Karong adlaw ang atong sugutan. Kinsaman yun ang lali nga makasukli og hait o kinsaman ang walay pakialam sa epekto sa ilang gipamulong. Ang lalaki ba o ang babae? Sa atong katilingban, doon na kita'y lahi-lahi nga garbo og dagan sa unahuna. Karon atong ablihan ang linya sa atong bungkagon nga kinihisgutanan. La sa laom og baalamon nga diskusyon din sa programang Bulsay.
0: Base sa akong kasinatian, lalaki yun.
2: Bulsay!
0: Bulsay! Nabi pa kung nga nakasako.
1: Karang mubuto na. Di nagagwanta.
0: Sus, ginoo ko.
2: Bulsay!
1: Bungkag lampinig!
0: Pero atong isgutan ang lima karason mga katropa. Una ang social conditioning o kanibang pagpadako sa katilingban. Ado na mga kaigun ang sukad pagkabata, lahi ang gididan o gagitugutan sa katilingban. Ang mga lalaki kasagarang gipadako sa balibot nga gidawat na ang pagka-agresibo o pagka-prangka. Mao nga dali ra kanila ang musulti o gahi o bastos usahay ng mga pulong nga walay pagduwa-duwa. O oh, diba, huwag yung resipyat. Sa pikasbahin ng mga babae, ginauman nga mas pino. Apan tungod di ini kung sila nakanipod mapuno, ang ilang pagka-dili sensitibo mugawas sa regyo din taon sa paagi nga emosyonal o indirect. Rabang pahiwatig ba o pagsaway sa pinatalikod mga katropa kausahay, mas lalom o mas dugay nga makasamad.
2: Bulsay! Bulsay!
1: Bagay, karang pagkamarites, di yun na mawala ba?
0: Marites?
1: Mm.
0: Dili kay ang
1: backbite day, backbite day.
0: Ang babae man gud man to son. Muantos gyud sila kultur sa makaya pa, pero kung mapuno na, adi na gyud mong gawas. Ma. Pero kay mga lalaki, ano gina direktamente ba nga masuko na kanina, grabe ang baba niya na sobra pas bayi.
2: Bulsay.
0: Oh, kay mga letter P nga mga words, mga letter G, di gyud mapugngan.
3: Okay.
0: Na.
2: So good.
0: Ikaduha!
2: Bulsay! Bulsay!
1: Ang communication style kung direkta versus emosyonal mga katropa. Ang utok sa tao o ang iyang paagi sa pagkatubang sa tensyon magkalahi sumala sa psikolohiya. Ang mga lalaki mas task-oriented o direct. Musulti sila aron makuha ang punto bisan ko ng makasakit o dili sensitibo sa mong pulong para sa uban. Ang mga babae mas relationship-oriented. Sensitibo sila sa relasyon apan kung ang emosyona ang magbugahom sama sa kasuko o selos. Ang mga pulong nga ilang gamiton gituyo gyud aron maigo ang emosyonal nga kahuyangan sa usa ka tawo.
2: Bulsay.
1: Sabi no, napaday style din.
0: Dayla gyud direkta ang gyud ang lalaki, prangka man gud sa
1: akin. Ang
0: babae man gud digyud ka prangka-prangka labi pa kung ano, pwede na lang kung mapuno, di ba? Diyan ang gyud sila mo ano, diyan ang sila mo na. Ako ra inaluoy
1: ni. Unsay pulong nga di nimo malimtan nga nasulti sa imo nga gisakit sa imong dughan?
0: Ako?
1: Oo.
0: Wala wala man?
1: Ako na ah. Di gud mawalas ko utok ba? Kanang gingnan ko wala kay utok.
0: Nga no, ako di ba ko masuko ginaan ko wala utok? Ano man, una sa taran. Ikaw ba dahi ako?
1: Na.
0: Ah. Gunit ba dahi naman kong utok? Gunit ba dahi naman kong pagkahuna-una? Kasi pa kung sa isulti sa inyo ninyo sa kuha, wala.
1: Na, na.
0: Para sa kuha, wala gina. Elementary, grabe, magaling kang tiyawanay. Tawag kong tag negro, tawag kong tag anak sa gawas. Wala, okay na kayo, anak ka naman. Tinood ba pag yung itom ko, magbuot tayo mo na.
2: Bulsay! Bulsay!
0: Diba, nagkalago mo na magiging agyan eh. Magbuot tayo mo. At least, akong balos na nga na, at least, kung lagong man ko, taas mo kong ilong. Diba? Inaan kong bugo. Okay rin na, inaan ko na yung bugo. Pero tarawa rin yung exam sa mas taas sa itong kuha. Diba?
1: Back
0: inaan
1: to you.
0: Inaan ko na yung babaero. Oh, well indeed. Kaya kagwapo na akong tao. Eh, kung tagal mo patulo sa kuha.
3: Atay.
0: Masalimatan ako na.
1: Pero
0: dilit ko babaero. Talagang nilalapitan na ako ng mga babae.
1: What am I muriya, di ba?
0: Okay, marayo ang tama amigo.
1: Friendly.
0: Friendly man ta. Di itong babae nga ka ng nanay kay something nga plano ka di mao.
1: Malayo, malayo, naunsa. Kisa magbinuhat ang gustong ipahamak yung kaulingon, di ba?
0: Ang tao na, ay, binuang ko na yan. May tagpariyata sa itong kailang nga nakakita lang nga nag-close-close sa uban itong babae. Iyan ang gihagad o ga-undecent proposal na yun na ito. Dinner? Kabuang. Ito siguro siyang ginatawag na yun, ginadiskartihan. Uy, wala yung tawon do.
1: Akatong amigo na to nga 150 ang proposal?
0: Oh, 150 ang proposal. Ya kung mahubog, mag-love you.
1: Okay ra kong iyang asawa. Ah. Okay ra kayo ang asawa.
0: Okay ay, gubot pas lukot na sila dati.
1: Yung asawa niya ay magkumpare yung kay Love yun. Bullseye!
0: Bullseye! Ay, nako. Bote yun niya. Bullseye! Ang taong sanay pa natong mga rason. Bullseye! Bullseye! Ang epekto sa emotional intelligence. Mm-hmm. Ang pagkasensitibo sa ba, wala nagpuyo sa gender. Kundi din na siya sa level sa emotional intelligence yung tinatawag natin kung EQ sa usak individual. Ang tao nga mubuog EQ, lalaki man o babae, wala ginay preno ang ba-ba. Sila kadtong walay abilidad sa pagtimbang kung unsa ang epekto sa ilang isulti sa dungog o pagbati sa ilang isikitao. Kung kinsa ang kulang sa disiplina sa kaugalingon, siya ang mas daling makaluwa og mga pulong nga way respeto.
1: Bitaw no, gana gyud sa akin kanang nakas kakapoy. Unya dili ka kauna una nga ang imong pulong isulti nimo murag sakit sa sauban, murag low intelligence emotional intelligence ka diha. Unya kung maramdaman nimo pag nabuhian nimo murag di na mabalik, di ba?
0: Ang tao mga katropa ka taas og IQ, mubuog IQ. Oh, yan na siya.
1: Mubo.
0: Ang taas ang IQ, mubuog IQ. Tinuod na. Psychological explanation na, psychological explanation na. Yeah? Kapo ito ba nga, pantay-pantay lang, average lang, di ba? Ay kanyang mga taga sa pangutok, mga katropa, pabihin mo ko na nila ilang kaibalo na natanan niya, ilang emotional aspect. Di na, sa, wala nila ginatuyo, ha? Wala nila ginatuyo. Ang ginahamang good, dito kas tama. Dito kas tama, di ba? Orag na mga perfectionist, kumbaga. Yung anagin ang mga
1: ginagawa. Gamay sipiat, dagang istorya.
0: Gamay sipiat, dagang istorya nga. Huwag po din natuyo ang nakasakit na dahil sila.
1: Nah.
0: Yung anagin na siya mga kaginaan. Dili pwede ba yung mahimong ano na ha? Mahimong patas na!
1: Sige lang, adjust na lang mo. At least kabalo na mo ron.
0: It's kung either 50-40, 50-50, dili 50-50 dahil. 60-40 or 40-60, 70-30. Yung anagin lang yun.
1: Sige lang. Ang importante niya, nakasabot ka niya. Kaya di magkamasakitan kung kasabot, kwa na ni siya.
0: Kung bata,
1: taas na ni siya IQ.
0: Kung bata, ang magaling nga lalaki nga, taas ang IQ to nga mong ipapacheck up diya sa, kari kong dari sa, ano, sa psychologist nga si Silver Lining.
1: Explain niya, explain niya.
0: 132. Gagal. Ang IQ, bantong ra nga, wagi, pakialam yung tawa na. Okay.
1: Nga na gina siya.
0: Pero magkadako ka, magkadako, mapractice.
1: Mabalansin niya.
0: Mapractice ra na. Okay, imo man ang batasan.
1: Lagi-lagi.
0: Ang pag-practice niya, katong pagpugong. Saan mo pagpugong? Siya. Gadako, kamakaya na mo siya pugnan.
1: Yun.
0: Actually, labing pa na kay kasinatian, kumbaga, nagyo, grabing hilak yun si Munga. Makonsin siya, magyong kamadugay. Yun, di ba, pwede ka dili?
1: Wala ka kabantay na, nihilak lang ito siya, nga naman.
0: Wala kay emosyon, ha? Wala kay emosyon sa nakita mo. Pero nga pa, naguna-una, pugka.
1: Nakahilak lang ito siya. Nakahilak din ang inong kagbahog.
0: Mao gid akong gisulti dati bang na ay nakahilak sa kuwag na suko sa kuha. So,
1: amping na. Amping next time. Di na. Ay, nagsultig bahog na nga.
0: Pero kalabanan, nakatanaw mo na ang series sa Netflix dati nga, The Scorpions. Mao na siya ang batasan sa taas og IQ, mga katropa. Pakitaharan ko din yun na ang series. Bullseye! Scorpions. Nindot kaya na ka series mga kagilaan.
1: Ay, katong kuhan, katong nag-troubleshoot sila og mga kuhan. Kada mga nagadaiyang crisis.
0: Scorpions ah. Bullseye! Bullseye! Ay, tari nyo na. Assignment. Nindot na ka series. Alas 7:18, itong oras, ikaw ba?
1: Ang palibot, profesyon o sitwasyon. Ang palibot, mao'y mag-umol sa baba sa tao. Kanabang imuhang environment. Ang lalaki o babae nga naas trabaho o nagtrabaho, nagpuyo sa usa ka harsh komunidad sa mga squatter area, merkado, construction site o iba na bisan sa politika o media. Mas daling makasulti o gahay tungod kay mas kana mga katropa ang normal nga dagan sa ilang adlaw-adlaw ng komunikasyon aron nga mapaminawan ang sitwasyon sa stress o kakapoy, mauwang tinuod nga testing. Kung mag-testing kung unsa ang mugawas sa baba sa usa ka tawo, bisan unsa ang iyang kasarian. Bullseye! Bullseye! Mahimo diya. Ang palingkira, palingki yun na.
0: Palingki na.
1: Oo. Oh. Construction, inong gila, gahi yun nagpinulungan kay mga bato mga kauban.
0: Bullseye! Bullseye! Ika diba? Ang kiniya sa pagdumot o explosive versus corrosive.
1: Agoy.
0: Kining ang pinakabugat ng kalainan sa duha ang pagkadili sensitibo sa lalaki kasagaran explosive. Mumbuto na yun.
1: Mm-hmm.
0: Mamalikas, maprangkahan ka. Apan dali ra mahuman ang daling makalimtan. Mm. Samtang ang pagkadili sensitibo sa babae kasagaran corrosive. Inahinay apan tayaon ka sa kahait sa mga pulong. So magpabilin ang pasumbingay, dili daling makalimtan, og may katuyuan ng bungkago ng imong kasing-kasing sa hilom nga pamagi.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Silent. Una, ang mga babae, bisa pa ka nang human na pas na balik-balikon.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Silent but deadly.
0: Pero ang pinakaganahan ako, dari ka ng emotional quotient ba?
1: Like, you know?
0: Dagan kayo dari sa tuwa mga kahilaan.
1: Mubo.
0: Mubo. Dali lang kayo masuko niya, mamersonal.
1: Mga lain ang buot.
0: Mubo man gud sila ng mga IQ. Way mga utok. No. Dili na kadepensa sa kanabang issue. Mutira ng personal. Mao na sila mga mugbo ug utok. Wa ko na sulti nga bugo, ha?
1: Mubo lang.
0: Mubo lang.
1: Mm. Wala kaabot dito standard nga kung unsay dapat niya buhaton. Ana lang gyud.
0: Di naman siguro bugo gyud. Nagbinugo lang ana, nagbinugo.
1: Kay wala wala may bugo nga tao kung nagtuon, di ba?
0: Dili oh, wala man gyud.
1: Mm.
0: Pero kung gipauna nimo imong kasing-kasing.
1: Agoy.
0: Mabugo gyud kadiha bay.
1: Pero kung giuna ni ang kwarta diay.
0: Ah, mas makabugo.
1: Okay. Di ba? Bisag unsa pa na siya kaba alam kung gihimo niyang Dios ang kwarta.
0: Ah, kato mas makabugo to.
1: Mm. Madaot yung kada part. Tanaw ko na si Claire Castro. Abugada biya na.
0: Nabitaw.
1: O, ang niyang pamulong, bisag unsaon niya o dipinsa, nasayop naman yun. Awa na, samot na siya kabugo.
0: Sabagay. Sige lang, kala mga bugoon diha. Baguhan ninyo yung pagkabugo. I-adjust po niyo gamay.
1: Yeah. E, kwan lang ka ng balansya. Balansiyon lang yun dapat.
0: Kini kabangin, natong kanilang sa Turbo Enhancer. Mabalik pa kita.

0: Coffee Mix.
1: Buday si Neil Canyero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong maltes atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaoron. Nadiskubrihan ako, naagi aning premium D3 coffee mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Daku kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag premium D3 coffee mix na, garantisado.
0: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: XFM.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: XFM. Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin. Yung hindi agad-agad sumusuko. Yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok. Yung pang turbo kong bumira.
4: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
2: XFM.
5: Vision Next. Daghan ang natabangan.
6: Kwan sir, ning kalitra gyud og kahanap niya kung mataon niya. Mura man gud og naay gabon-gabon pirmi. Magtulo na ka bulan unya murag do na gani puti nga ning turok sa kilid dapit sa kung mata. Mato akong dito marag paspas og Vision X Plus. Nahadlok man gugo kay basig padayonan ba? Wara ba mi kwarta? Sus, sir, tinuod gyud ay epektibo kaayo ang Vision X Plus.
5: Vision X, slay ang kay epektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
7: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na lang Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
2: XFM.
8: A violation of Republic Act number 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sino mang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng illegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socotec 2.

0: atong oras
1: sa alas 7:28 na.
2: Bullseye!
1: Kaya pagi na ito kayo sa Santong Plus Gold. Ang ato ang Santong Plus Gold, mga katropa, ha? O di atong kikinanglan, aron nga di kita basta-basta maigo sa mga balatian. Antioxidant, tindaan, mga katropa, dako kayong tabang. Aron ma-flush out ang mga toxics diya sa iyong lawas, mga katropa. Muna ang atong kikinanglan karon, aron di kita basta-basta ka magkasakit. Santong Plus Gold, mapalit kini sa paborito na ito mga butika, always available sa tanang branches diya sa may Rodion Pharmacy.
2: Bullseye!
1: Atong isgutan ni karon, mga katropa, kay ato pangutana sa imong tanaw, kinsa ba ang mas dabaw, ang mandato o ang sugo sa hari?
2: Bullseye!
3: Bitaw no, para asa magyud ang mandato kung naa may labaw nga kanabang bisag dili na subay sa mandato, tumanong gyapon nimo.
1: Kasi pag supaktak sa konstitusyon, nanaagyapon sila na padayon.
2: Bullseye!
1: Diba? Muna karon ang atong isgutan, kay dako kayong hagit sa to mga institusyon sa gobyerno. Sama sa naitabong tensyon karon sa Senado, ang pagpili tali sa pagsunod sa opisyal nga mandato sa balaod o ang pagpadala sa gitawag nga sugo sa hari. Kini nga isyo, tataw kayo human sa naitabong nga karabang kagubot niya sa Senado na itong Mayo 13, kundi na dunay pagpamusil nga naitabo. Sunod

0: Senado nga dili ihatag ang dokumentong CCTV footage, ila ning ihatag? Dahatag naman kami sa CIDG. Di ba? Ano di naman ang itago-taguan? Di ba na nila itago? Kay una sa tanan, na-release na ganina sa ubang ahensya. Mauna siya karon mga katropa, ang mga nagakaitabo diya karon. In the first place, unsa bagay papel sa NBI nga naa sa GSIS? Mao ra man ni pangutana na gud.
1: Dili na nila ma-reconcile sa kun saon nila og bangga na. Nga grabe yun na kay kagahapong adlaw katong May 18 so formal nga nadawat Senado ang unom kabulan nga preventive suspension order batok kang aplas ka og ang sampina sa CCTV pinaagi sa mga personnel ni Assistant Ombudsman Mico Clavano. Dili angay kalimtan sa mga nagserbisyo sa gamhanan nga ang gahom nga ilang gihuptan lumalabay lamang o gahinulam gikan sa publiko. Ang pagtuman sa mandato o ang pag-atubang sa investigasyon sa Ombudsman mao ang nagpabilin nga taming sa demokrasya. Ini ang nagsiguro nga walay mipatigbabaw nga individual batok sa balaod. Ang Ombudsman gimanduan sa konstitusyon is protector of the people, pero kung kini ma-infect sa politika, di na lang korupsyon ang sumpuon ini kundili ang kritiko o kaatbang sa administrasyon. Ang mga kaso gamito na nga hinagiban sa politika kung political weapon aron na pitlokon ang dili mas musunod sa hari samtang ang mga sikit, kalyado o tinuod nga kawatan sa kagamhanan sayon-sayon na lang nga makalingkawas o hatagan o clearance. Bullseye! Bullseye! Ang punto diri katropang Ruel.
0: Mao na magyun yung kahintang?
1: Oo.
0: Wala ni. Mao na yun ang Pilipinas.
1: Bisag, nagsunod ka sa balaod, nagtuman ka sa iyong mandato, pero kung adunay political war, madamay jud ka. Ngunya makita nga kanini nagatuman siya kay ni pabor ni speakers sag di wagod marabag usab buhaton nimo madamay gyud ang imuhang profesyon.
0: Adunay mga question magud diri ka tropang Chris nga nanggawas pa nganong ang sergeant at arms iyong suspendihon, nganong ang NBI director dili niyo subin suspendihon nga klarong nabakak. Be tubaga ko nung kuninyo buying remulya be
1: na lagi
0: di ba gabi-una pala nga kana nagsulti ng NBI director nga wa siya sakop diha ang NBI.
1: Wala na, baka kayo.
0: Ultimo ang Pangulo mismo nagsulti nga walay taga-gobyerno nga misulod diha.
1: Nga.
0: Unsa man dayon nahitabo niya sa GSIS. Kay kung wa pa ang mga media, nga pasalamatan nato itong mga kaubanan sa buhat, kung wa pa nakuhaan og video ang mga NBI nga nasulod sa GSIS, di pa nimo angkon pagkaugmang adlawa si Matibag.
1: Bullseye! Mao, napugos naman lang yun. Ningon siya, wala po kaming tao dyan kasi sabi mo, wala pong clearance. Sabi, ano ito yung pagkasulti sa mahal na Pangulo? Yeah, kinsa ba na yung pagkakon? Ang mahal na Pangulo o ang si Matibag?
0: Si Matibag, akong tanaw darin, buraot yung tawhanan eh. siguro pasikat sa presidente ba?
1: Masig gustong break.
0: Gusto yung break din kay dati ba ning... dati maning nasa kampo ni Duterte kay kikuha maning PBBM so karon pasikat siya sa iyang trabaho mura bag ginapakita niya nga loyalista gid siya bag bagsakon tani mga naadari Senado kay kontra man sa administrasyon karon
1: pero tanaw ha kung unsay mandato ni katong OSG kanabang Sergeant at Arms iya ra man gituman gyud.
0: Oh.
1: Sa akong tanaw, wala gid siya gisupak dito kay mao man tiyong trabaho.
0: Alaga niya, musulti pa si Matibag nga bakit hindi nag-coordinate kuno ang usaa sa iya ha?
1: No.
0: Bisan pag nag-coordinate, inaanta nag-coordinate. Musulti man ka nga wala NBI niya. Di magsamot ang pinusilay kay Moana si Aplas ka.
1: Uy.
0: Hindi ba nito naka-NBI? barina ni samot ang kagubot, Moana ka!
1: Kasi okay, sa pamahayag balandaan, wala'y tao nga, wala'y tao, wala ko'y tao diha. So napasabot nga dili to NBI. So kinsa man dito na dito? So maguna
0: so, nga karon. So magtuo sila nga nay laing armed man.
1: Lagi.
0: Kaya madung dapat noon sila nga mga rebuilding grupo nang naadya.
1: Agay.
0: Di magpinatsa na ina noon mo og mutawag sa imo kay una sa tanan. Di ba ikaw ang nagkalakara nagpatawag di ana usa ka media entity man katropa nga imong yung gipadto sa hotel? Kaaron nga ma-interview ka lang, nga imong gisulti atol sa interview, wala kay sakop diha.
1: Unsa to siya mga butike?
0: De, ang sa'y nadawat ni mo, pamalikas!
1: Huwag yun na.
0: Katilog yung kayo pamalikas! Di ba?
1: Pero kudos kay Aplas ka ha, nagpabilin siya nga matinudaan nun siyang mandato, o niya bisa kung siya mahitabo, iya yung itunugan. Bisag unsaon pa sig balibalik interview sa mga kauban sa buhat nga kabalo man ta kanay bias kay lagi na kasukos mo pamilyang Duterte. Iha yung gipamatud.

0: kabataan nga nagbuhat lang sa siyang function.
1: Ang atuwa lang dali ba? Yan apay musulti nga stage ko rin, drama ko rin. Unsa ba ka drama ni ana?
0: Dramahon ba niyo nagpinusilay
1: na? Kung ako lang ang musulti mong drama ni, siguro drama ni nga gibuhat sa minority. Ako lang pakugulin ang tanaw ha. Kay ganong nahitabo ang kagubot, wala na ang tanang minority.
0: Basig, nagdungan lang sila nga naigibuhat.
1: Gani, kung musulti tag drama, ganong din ito kung tanaw na itong kagulingong ka ha?
0: Na?
1: Katawa nga nagkapasiatan niya, nga drama ko rin nahitabo sa Senado, aron lang nga maka-ipsot si Senator Bato de la Rosa, kung drama pa rin, dedika na ito, pangutanan na itong kagalingon nga ang nagdrama ni ini, ang mga minority. Kaya nga naman, nahitabo ang kagubot, wala na ang tanang minority sa Senado.
0: Bullseye! Ngayon sa pa ako nakita di ha, nga murag din lang gusto isgutan ang kasamtangang sitwasyon sa Senado. Nga murag hadlok sila nga kanabang ma-expose pag ayaw nga naanakaroon ang bagang duot nga suporta ngadto sa bagong Senate President. Unya di nila kayang tunlon ang ilang garbo nga wala sila kabantay sa dihanggi ilisan sila. So mga katropa, masabtan nimo nga naag yung suporta gikan sa gawas mismong sa administrasyon, mga kalyado mo gritas pangulo. Unya ang pikas habig karon dili ila kalyado. So unsa ilang buhaton? So grabe ang pressure nga nagagula, ginagamit ang NBI o kinsa pa man mga individual diha nga
1: klaro na kayo kay nga naman una sa tanan ang DOJ nagpasaka na punong kaso sa ombudsman
0: na
1: kang Senator Jinggoy Estrada.
0: Agay.
1: Kay kabalo sila nga si Senator Jinggoy naakaroon sa majority ni Dapig.
0: Ala.
1: O kinsa imo sunod diha? Kayo pagkakasuhan. Senator Bongo?
0: Naihungihong si Senator Chis Escudero. Mubali daw ko no, kaya siya daw ang ginatuboy nga bagong Senate President.
1: Hungihong rin na.
0: Oh.
1: Pero posible mahitabo.
0: Alagi.
1: Nga naman, basi gamitan po ni kaso.
0: Nga naman.
1: Di ba? Oh. Sige, kuhaan na lang ninyo na si Jinggoy. Kuhaan ninyo si Chis Escudero. O pili mabilin. Unsi.
0: Oh.
1: O makuha ninyo balik ang majority. Pero nun ka, pag-abot sa impeachment, kaya mo ganyan yung gusto mo, hintabo? Ha? Nga ma-impeach ko na nga ikaduwang Pangulo? O, saan mo na sa iyo yung impeachment, may 11 pa man na sila kabuo?
0: Na, maglisod na pod.
1: O, inuntay, gawas na lang yun doon kabilyar, kaya kasungan na po ninyo tungkol sa ilang tubigan. Pili mabilin, siyam! O di kaya pong kalusot, kunay siyam!
0: Mao, layo rin kayo. Sumala sa akong source, dako kayo ga karabagintang sa ang butong 13. Bilisod nila papasun katropang Ruel para mapaprubahan ang pag-impeach sa ikaduhang pangulo.
1: Nagtuo mo? Ngaway utok ni silang Wingga Chelan bisan pagdaana sa minority?
0: Nagunahuna na ganda.
1: Di ba? Oh, nagtuo mo ka ng ubang senador diya? Pagtanaw nila sa binawa, maniklarong ebidensya rin ipasa sa house. Wala. Oh, matuo ka mo nga mabuto na sila pabor?
0: Na.
1: Makita na gina kong mabuto diya, sigurado ko, okay, kontra magini ng mga pinklawan, ha? Kanigin sila Kiko Pangilinan, Risa Ontiveros,
0: si Bamakino.
1: Tito Soto, kinsa pa?
0: Bamakino.
1: Bamakino? Pero I think Bamakino utukan. Cum laude na nga may graduate. Dili na basta-basta buhos gaong sa katao kung dili nakabase sa ebidensya.
0: You know.
1: Di ba?
0: Klaro kay na.
1: Dili na gamito niya iyang pagkapapolitiko mga katrupa kontra Labo Dapig o tanaw niya nga ang ebidensya. Klaro nga wak mani pwedeng masagpa dari sa ato ang ikaduwang Pangulo. Adi ka na mo, Dapig yan.
0: Usa pa, taas pagpangandoy ang Senador si Bamakino nga mulungtad ang iyahang pagpinerbisyo. Munang iyang yung ginapaboran ang tingog sa katawhan.
1: Correct. Ay ato na ni Putlon kaya mag-commercial na ta sa katapusan ni ining tanan. Anda kong pangutana karon, musugot ba kita nga ang balaod para ra sa mga gagmay nga tao samtang ang mga naa sa ibabaw adunay kaugalingong balaod.
2: Bullseye!
0: Abot pa ka, huna-huna pa ka na sila?
1: Wala na. Ako rin naluoy ani nila. Alas 7:40 ang atoras, bubalik kita. Kinigabahin, ato ka rin yung Santon Plus Coffee Mix.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Saltone Vitamin C.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Saltone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Saltone Plus Gold Coffee Mix.
2: Saltone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: XFM.
4: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
7: Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
7: No more!
6: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: XFM.
2: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
8: Pag inom og Premium D3, regyud ana kapalagsik na kog bali. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman na kog Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Side.
2: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tuod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Ay, kapuya. Uy, bilar ko gabi eh.
10: Naunsa di ay ka?
9: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
10: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
9: Kabalo baka kining turbo? Isulayan namo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
10: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
9: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: XFM.
11: Exciting!
12: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gi

0: all sa inyong mga lugar.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
0: Yan nami gin.
1: Santon Plus Herbal Soap. XFM.
3: A violation of Republic Act No. 7032 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socotecoto.
4: Yan pagani, mura lang giyok, asawa o ginastahan. Daga kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga ano, exciting? Exciting!
5: XFM.
4: Ka-exciting, oy!
6: 95.5

0: Oras na ito mga katropa, alas 7.46 na. Abang gapon niyo katropang Ruel Dumantay.
1: Ang katropang Chris Ligas, piling gapon niyo ba?
0: Oras na ito mga kagalaan, ito kayo sa Santong Gold Coffee Mix, ang kape nga doon ay glutathione and collagen. Nga mapalit sa paborito na ito mga butika. Always available sa tanang branches. Yan sa bay, Mercury Drugstore.
2: Bullseye!
0: Parang taon-taon na itong dawato ng balita ni katropang Pilip Oligario kay katulaging suspect sa pagpamusil sa motorista na ilhan na daw. Samtang laing pagpamusil na po sa barangay Labangal, padayon pang ginaimbestigahan.
1: Agoy, nagsugod ang mong pinusila itong syudad.
0: Kaya kapag masugdan na ni Kaysa, sunod-sunod po naman, nakita po rin ulo sa itong kapulisan nini.
1: Ayaw ninyo pa, stress ang kapulisan.
0: Oo, ma-stress na po si Colonel Olaybar nini, mga katropa.
1: Colonel, pag inom di ang Santon Plus Gold, Colonel.
0: Oo, tama, para di ka ma-stress.
2: Bullseye!
0: Sugod na po din mga buhangan niyo. Ay, nakon sa mga seasonal? Saan naman ay tabod rin? Atong-atong na, katropang Pilip Oligario sa balita, imo na!
3: Live report!
4: Katropang Ruel o katropang Chris Buot nga ipasaka karon sa Bacar Police Station ang kasong frustrated homicide. Batok sa usa ka drug o batok sa usa ka suspect nga na-identify kagahapong adlaw subay pa sa gihatag nga affidavit kon statement sa biktima nga si Gabriel Araño Estorba, 28 anyos nga driver o residente sa Purok 18, Bactol, Barangay Mabuhay nga maoy biktima sa pagpamusil nini aging adlaw Mayo 17 alas 5:40 sa hapon kun diin nakaangkon og 7 kasabat pinusinan ana sa ampit nga biktima katropang Ruel. Bisan pa man sa mga sabat pinusinan nga naangkon niini sa lain-laing bahin sa iyang panglawas, sumala pa sa itong mga otoridad na nakaroon sa conscious nga kahimtang o state ang maong biktima katropang Ruel. Kahinumduman na kining pagpamusil nagsugod sa road rage kundiin nahitabo kini at bang sa may SSS katropang Ruel dinhilang sa may Hadano Avenue sa barangay Labangal kundiin gani matud pa nabanggaan o wala natuyuang mabanggaan sa motorista kining biktima ang suspect. Dayon ang suspect sakay man sa tricycle sa sobra kaisog sa tricycle katropang Ruel o katropang Chris. Gihagit niini ang motorista na kung isog matud pa dito sila sunod sa may KPS maga sinumbagay o magkita ay katropang Ruel. Sa dihang ang kabantay po siguro ning tricycle driver na doon ay dala nga armas ang iyang kaaway. Nakita dito una matud pa nga mibunot og pusil ang motorista pero wa pa niya nagawas ang pusil katropang Ruel. Naunahan siya ani nga tricycle driver pabuto mao nang nakaangkon siyag 7 kasabad pinusilan sa iyang abaga, sa iyang adughan, ingon man sa laing parte pa sa iyang panglawas. Dali man dayon kining gidala sa labing duol nga balay tambalanan o guman na pipila ka oras nga medikasyon. Nagmaayo ang nasampit katropang Ruel. Nagahapon gibalikan sa itong mga otoridad ang biktima sa ospital. Dito kay conscious naman na pangutanan siya kung kailan ba siya sa posibleng suspect. Sumala pa kaila siya katropang Ruel o gi-identify kinin sa itong mga kapulisan na si Faustino Pantorial Bartolaba Jr., 36 anyos na taga Purok, Bulaong, Phase 1 sa Barangay Labangal. Wala pa noon karon makita ang nasampit ka suspect pero padayon ang operasyon sa itong mga otoridad o karon hingpit nga mapasak o hingpit nga madakpan ang gihimo karon sa atong kapulisan. Pasakaan na lang siyang kasong frustrated murder aron o galing mo gawas ang warrant of arrest hingpit kining nga madakpan katropang Ruel o katropang Chris. Samtang sa pikas bahin, ang malinawon nga dadlaw kagahapon, nag-ulan sa dihang, nagkainit, doon na matudpay na hitabo nga pagpamusil kagahapon katropang Ruel o katropang Chris. Alas 4:51, diya sa may Purok San Jose, San Roque rather, Purok San Roque, Barangay Labangal gihapon, kundiin ang biktima gina sa pangalang si Ken Balmores, 44 anyos nga taga Purok 3, Barangay San Roque ning dakbayan sa General Santos. Sumala pa sa sampit ang biktima diadto lang sa usa ka motorcycle shop sa dala ang iyang motorsiklo aron nga i-charge katropang Ruel.
0: Nya human na i-charge ano siya electric?
4: Electric. Nya kay human na pipila ka oras nga pag-charge ni bayad na noon nibayad na noon ang biktima pero wala pa siya kasulod sa mismong motorcycle shop. Ado na matugpay usa ka lalaki na doon ay sulod na helmet, sweatshirt o pantalon ang nidool sa iyaha kaging ipangutana kung akin sa ba si Ken Balmores. Katong gitunlo niya kaugalingon katropang Ruel nga siya ang gipangita. Dali dayon kini nga gipusil og simbako palayo og pasintabi sa mga nagpamahaw karong katropang Ruel. Pag-abri gud sa baba, sumala pa sa tong kapulisan. Pag-abri sa baba sa biktima, pag-abri sa biktima sa iyang baba, gipusil siya katropang Ruel sa baba.
0: Kapul. Pertimbukaga pag-abot sa likod eh.
4: Mao, lapos sa likod katropang Ruel sa iyang tangkugo banda. Pero dali siyang nadala sa Balay Tambalanan o sumala pa sa itong mga otoridad based sa iyahang medical bulletin o sa mga resulta nga gipagawa sa iyang attending physician at nakakaroon sa conscious nga state or condition ang biktima.
0: Buhi pa, so sa ano pa, posible nga dili 45 ang gigamit nini or posible 9mm?
1: Posible.
0: Or 38? Wala balita ko kung saan posible ang gigamit?
4: Based on the report sa Macau Police Station, katropang Ruel, unidentified gyapon ang kalibre sa pusil na gigamit aning suspect. Pero paghuman sa krimen, dali kining gidala sa Balay Tambalanan ng biktima samtang ang suspect ang nisakay sa motorsiklo, sakay sa iyahang driver, katropang Ruel, o gadisibat sa wala masayuran na direksyon. Subala pa nga nakakaroon sa conscious state no ang biktima o ginahulat na lang yun nga makuhaan ng statement sa itong mga otoridad katropang Ruel alang sa dugang mga pahayag o ebidensya sa maong pagpamusil. So karon conscious ang biktima, naa siya karon sa may Sarmed Hospital katropang Ruel o padayon karon na ginatutukan sa itong mga eksperto.
0: Grabe daw, surut-surut. Huwag niyo ko nasipyat na katropang Pilip pag-report niyo gapon, mauli sakit sa Jensen ba? Pag naagani mo sugod, sundan dahil. Huwag niyo ko nasipyat.
1: Sabot sila.
0: Unta din na ni masundan. Ito rin ginaampo katropang Pilip.
4: Mao gyud katropang Ruel no, o katropang Chris din sa nasampit nga pagpamusil sa kining Macau Police Station. Actually sakit sa ulo alang kay Police Major Joseph William Placer, ang bagong station commander din sa Macau Police
0: Station.
4: Muna siya,
0: muna ang gikan og PRO 12, di ba?
4: Yes, gikan ni siyang PRO 12. Sakit para siyang ulo katropang Ruel kay doon na matudpay, bago pa lang nilingkod, isip pa labaw sa kapulisan diri sa Macau Police Station. Pero ubay-ubay na dayon ka mga krimen ang nahitabo.
1: Actually, duha pagid ka shooting, ha?
4: Oh, duha pagid ka shooting. Ang isa identified naman, pero masakaan na itong kaso. Pero under investigation niya punto katropang Ruel, katropang Chris. Kini, baguhay kagahapon, samtang mainiton ang panahon, doon na dahil pagpamusil nga nahitabo dito sa area. Nga karon ginatutukan man noon sa tong kapulisan pero ulbo ginakaspa sa nasampit ka bagong station commander.
0: Nakisay di mo ulbong kaspagol nga mauray pagmingkod nako.
1: Kainin sa lubot nako.
0: Pakainit daw ko ang lubot. Duha dayon kakaso yung gihatag diri sa kuang pagpamusil.
2: Bullseye.
4: Atre pag turn over ceremony ani nila katropang Ruel na paila-ila magitano na nakayot tag contact number sa bagong station commander. Ako gyud siyang gibalaan nako. Sir, good luck sa imo. Nagkatawaran gin siya kay kahibaw na gin daw siya katropang Ruel. Nagkatawaran gin siya kay bago gin daw ang kahibaw siya, bago pa siya nga milingkod, gibalaan na siya ni Police Lieutenant Colonel Olaybar nga. Sunod-sunod ba yan ang mga shooting niya kag krimen? Na mao pa hinungdan nga nung na-relieve si Police Major Cardos tungod sa mga shooting incident katropang Ruel. So, good luck sa iya kag dagan pa dig mga mahitabo katropang Ruel o katropang Chris Bako palayo lang.
0: Oy, atong hagit sa kapitan diya sa barangay Labangan kay kaduha naman ni Bobby Pacquiao. Murag siguro pakusgo na to ato ang purok ano diha?
1: Gani. Peace and Order Council po. Atong City Peace and Order Council.
0: Ang ano diha kay murag sunod-sunod naman ng tao niya. Isa ka barangay regular ang kay katubuan sa sunod-sunod ng pagpamasil.
1: Gani si plano sa to City Peace and Order si Kagawan Rick Atindido.
0: Ikaw lang pangutana siya. Sige na katropang Pilip, bye-bye.
4: Asara ang report gikan sa patrol o garon magpabiling healthy tumar na sa Santon Plus Gold. Alang sa nakiusam Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. at FM News.
0: Live report. Mga kumautana kay basi malaki na pong pagsabot niya. Yeah. Kita na po'y mahimong dautan pagabot sa unahan mga
1: karupan. Malastas sa buka. Malastat sa pamutana o niya.
0: Paki-mute sa ano? Kay gasulod pa siya.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ayan. Kisige. Ato sa ngantuan mga katropa. Ang uban pa na itong mga balita o karoon. Nariya na. Ang balita kanunukad gikan sa opisina ni Congresswoman Sherlyn Banyas Nograles.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Taliwala sa kasamang sa politika Congresswoman Sherlyn Banyas Nograles na nawagan o paraghiusa at tubangan sa mga naglain-laing isyo sa Jensan.
2: Bullseye!
1: Taliwala sa grabing kasaba bangi sa politika o kabalaka sa digital spaces, nanawagan karon ang Kongresuman Sherlyn Banyas Nograles o dinalian nga pag-ampo, paghilom o pagnaghiyo sa alang Sibuk Nasun Ilabina sa Dakbayan sa Jensan. Kinihuman sa iyang sunod-sunod nga pagigalayon sa nagkadayang sektor aron sulbaron ang mga bugat nga isyos kuryente o ngunman digitalisasyon sa serbisyo. Sumala sa magbalaod, imbis nga magpadalaw sa kasuko o lali sa social media, mas nanginahanglan karon ang katauhan o pagtinabangay o reconciliation aron dungag-dungan ang atubangon ang kalbaryo sa komunidad. Gipasiugdan ni Banyas Nograles nga angay magsilbing sumanan ang mga lider sa kagamhanan, pinagi sa paglihok nga may tiunay nga justisya o integridad diin mas labaw ang gugma sa nasod kaysa sa personal o politikanong interes aron maghari ang karinaw o kalambuan sa Jensan o sa Tibok, Pilipinas.
2: Bullseye!
1: Muna importante mga katropang Ruin.
0: Isang bansa lamang po tayo.
1: Mag-ampo ta.
0: May liwanag na po sa gitna ng dilim. Yan.
2: Bullseye!
0: Liwanag sa dilim!
1: Oh, di dapat. Hindi na natin magbahin-bahin kay lugi ang mga umabot generation na.
0: Pero lagi, kay tao raman ta, na magigili gustong magpapildi, moro gini mahitabo sa tuwa mga katropa. Mga gani na nga, atong panawagan yung kanunay nga, aduna na yung kahayag din yung kalibutan na, kay perting lisura, perting paita.
3: May ilaw sa puso natin lahat.
0: Napamanggisuga sa tong kasing-kasing yun.
1: Ganyan.
3: Liwanag na kayang magpaginhawa.
0: Diba, mauna ang kahayag yun na makapaginhawa ka na ito, mga katropa.
1: Sayang to. Itong gitudlos katigwangan nga kanabang mangandoy ito sa kalambuan.

0: Sugdan nato sa tong kasing-kasing mga katropa ang pagbag-o.
1: Lagi.
0: Sugdan nato sa tong kasing-kasing ang kahayag. Kaya kung mabungad nato ni mga katropa, no question nga mamahimong maayo ang kahimtang o dagan sa tuwang katilingban.
1: Correct.
0: E kung aduna rin yung paghigugma, mga katropa, huwag mo yung kagubot. Doon yun, yung politikanon nga panagbagi sa batag-usak na ito, mga katropa, dili kinahanglan nga makaway-away kita. Ang atuwa na rin larisan ang kanabang opinion, dili na kinahanglan nga maguba ang atong relasyon.
1: Correct.
0: Atong iampo ang tanan nga kini mga tawhana, nga mga leaders na ito, nga unta makahuna-una sila, nga ang ilang gialagaran ang katawhan.
1: Correct.
0: Dili ang ilang kaugalingon.
2: Nagkalimot katropa, gipahinundun kita nga dagon ang dautan pinaagi sa maayo. O dili kita magkadautan aron dagon ang kaudautan.
0: Huna-hunaan ninyo, adunay mga bata nga nagapangita o kalinga o nagapangandoy. Kung atong gubon, pinaagi sa ato ang pag-usik-usik o oras o panagbagi o pagbabahin-bahin, maguba ang kaugmaon sa atong mga anak.
2: Tinuod na.
0: Kanang mga pahinumdom, atong kaninyo mga katropa sa Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, kung mapalit sa paborito niyo mga butika, bubalik kita. Atong sa panutson on the Secret of Health, atong makauban mismo ang atong President CEO, walilain Dr. Melito Oy. Kini nga bahin.